0: labi na nga magkaruha.
1: Oh.
0: Kay na siya kira ini nga actress nga Bettina Carlos. Di ganin siya kasikatan.
1: Bettina Carlos.
0: Pero maopin siya nga artista. Di ganin siya mga lead role talagsala. Pero maopin niya nga artista. Kay the biggest shock of our lives. May danhin ni Raanak, iti asawa nga Miki Eduardo. Nga kababayinan. Pero nagburod, ang ginmawas, magkaruha nga kalalakinan.
1: Magkaruha nga
0: kalalakinan. Juanito nga Antonino.
1: Juanito nga Antonino. Okay.
0: Rare pregnancy. Okay? Nagkwanihin, nagpa-scan hiya, kay may niya istoryahin, ectopic pregnancy.
1: Ectopic pregnancy. Oo. Pregnancy.
0: Kahuman, nagpapa-scan na hiya dito ang diagnostic center, ginsir niya, congratulations, it's not ectopic. Dinalipay hiya. Kaya wala yung problema niya pagburod. Pero ang doktor, kung nag-i-exam, at katimin 3 seconds, hold on, parang I see 2. Duhamang ko na ini nga akong nakikitaan. Oh, so, ha? Takayan niya asawa niya, mister, na kadalahang gawas ang klinik upo ang duduhang kabayinan. So, nag-message siya nga magkambal. Nagsiring ang doktor, sige daw, aton i-check kung may dagod man hinisulod. Okay? Upon checking, nakakita hiyan another burutangan nga may adaguti ay nga circle. Didyan ilarom right corner nga may dagihap nagkikibot-kibot.
1: Kikibot-kibot.
0: There was a heartbeat on the second embryo. This was at 6 weeks. So, ira na conclude ang doktor, nga ang magkaruha, mag-iba ang panahon nga nakonsib. Nga nahimu ba?
1: Ngayon.
0: O nga nahurma. Very rare ini, very rare. Tinatawag ini nga super...
1: Pero usala itatay ito, ha?
0: Usala ada, usala ini. It Google, tinatawag ini nga super fetation twins. We call it a miracle. Okay? Kay as in talag nahiunaan usa, tapos sumunod ang ikaduha.
1: Sumunod.
0: Pero, dungan hirahan pag-anakan.
1: Itong super fetation is an extremely rare phenomenon.
0: Okay.
1: Where a woman gets pregnant while already pregnant. Burod na hiya.
0: Nagburod-burod pa. Amit meaning didi.
1: This results in super fetation twins. Two babies that share a womb and are born together but conceived days or weeks apart. Pwede nga ang gagawin. Nagburod ka katapos, kung ano sa kabulan, nagburod ka lang utro.
0: Okay, almost zero kuno ini nga natatabo.
1: Okay.
0: Kay once may daan na makuha nga embryo, ginpupod nga naliwat ito, ibang embryo nga ma-implant dito at uterus.
1: It nagkakadan age gap, the babies will show distinct differences in size and maturity. Even though they were conceived at different times, they are usually delivered together on the same day.
0: On the same day.
1: Bisan kung ang pagkaburod, nagdistansya na sa kabulan or pira ka semana, it pag-anakdungan. It is very rare in humans with fewer than 15 documented medical cases. Mamay kala.
0: It is istorya 15 pala. O, 15 palit na kumpirmar nga sugad hini nga instance nga natabo.
1: Mamay ka lang. For the book, mga kagipan.
0: O, kaya adalin ko rin natatabo hiton mga small mammals nga kaisdaan.
1: Oo.
0: Alo, God, ini. Sireng ni Bettina, kanan God's humor and power.
1: Pero siguro, kina Sir Hero Gites din eh. Hi Bettina Carlos, permit to hiya best friend ha mga movies. Diri makiawa yun.
0: Mga kuwanin hiya, permit ni sangkay hiton leading lady.
1: Leading lady.
0: Baka sa rumata ni problema. So ka dito, a shoulder to cry on. Amo itong Juanito ng Antonino.
1: Wow, cute ka kay
0: Five. Kakuwanan.
1: Ako, how I wish kung baga mag-aasawa na tak-anak. Nga maka-anak rin.
0: Kambal.
1: Kambal kay... May lahi namon, may kubugtong kambal namatay.
0: Okay.
1: Na akong sister, may dalot ni anak nga kambal namatay usa.
0: Okay.
1: So bangin la kay ininsanyagan ako itak anak ngan usak ng umangkon. Tulula at sanyagan. Upat tak brother. So kun baga mga nga nakirahin damo. Sanyagan.
0: Ngan mga lalakit anak.
1: Mga lalakit anak. Kay wara ibang sanyagan din. So madamo kami. Bangin burot ang babae naghilaw.

0: hilawas o true.
1: Bangin liwat ano?
0: Kini mat magbuburo oh. Gumura hilawas.
1: Oo.
0: Oo.
1: Oh, bangin. Yan ang agabi, Sid Gunta.
0: Naburod ka.
1: Oo, naburod, nagtapo so, dito ang kuan.
0: Oh, nagkasabot hira.
1: Oo, nagkasabot.
0: Oh, develop.
1: Oh, tapos after 5 days
0: or 1 week.
1: Oh, after 1 week fight na liwat.
0: Fight na liwat. Ano ka fight na liwat? Tapos nagburod.
1: Oh, nagburod.
0: Ah, mo na inintindi.
1: Pero kun na napurma na ito hansiyahan nga pagtapohan egg nga nan sperm.
0: Oo.
1: Diri na unta ito, makakapugong na ito kay napurma na.
0: Napurma na.
1: Oh, pero ini kay natatabo man.
0: Ano daw? How sa laba ining matris?
1: Embryo ko ano to
0: may na. How sa laba ini or may na develop nga usa or nagtampo ra didto hasulod. Pero ibaan na kung kano ira na naburon na conceive.
1: Okay, nakukuan man itong hit obigay ni. Na ano ini, na didetect man itong kano pag conceive ito, kano kapurma. Waray good ko rin hanira panunahon, hanira mga inup. Never in their wildest dream. Kay itira pamilya rin iya, mister, waray nira history of twins.
0: O di, kagibib, kagibib. Oh. May napakyan na dito.
1: Okay.
0: Kung di rin kabaliwat ko no, nag-iinup para hin twins.
1: Maupay god liwat.
0: Maupay.
1: Oo, oh, maupay.
0: Parahin mo.
1: Oo, oh, okay.
0: Kung baga super fetation.
1: Okay. It makore kung super flirtation.
0: Ano yung mga kaupon nga nakita ang kanina si Zira Duran?
1: Toto.
0: Okay, kagipin, kagipin.
1: Pero maihan ako nun niya, nga karuya good niya hin baby boy. Ang mga nagkipinan nga, di kayo may naniraduhan nga
0: gintagan lugo ni rahin duha.
1: Oo.
0: Kagipin, kagipin.
1: Sobra good ko, no? No, iba good, iba good. There was no way we would have twins. Di ko talaga pinansin yung sinabi niya. Pero duha ko, no? Tapos, doble or miracle. What a miracle, Lord. Wala ka talagang limit. Amo niya pangadi. Adin reaction ni ko. Kaki-5 Julius. Ako mayda ko kambal. As iton sering ni nanay. Antes siya nawara sering niya. Ako mayda ko daw kambal at to Manila. Pag as ko ha iya, kunhain ha Manila, iya nala baton Manila su.
0: Mga unggoy dewan ko kakipaib, Kevin. Nasering hi Francis. Ako nangadahaak po twin. Kakiyot kay kun magburug to knowing Astillas tagdaramo buyag. Okay. Rene kita oras si Kevin Kevin kay kakulob gin presenter gin una ni ra magpresentar impeachment trial and article 4. An panarhog ni Vice President Sara Duterte ang pagpapatay kan PBBM ni asawa nga former speaker Martin Romualdez. Covered by ito in freedom of expression or freedom of speech.
1: Basta kuno vice presidente kun manarog exempted dito. Pero kun kita ipangingiha kuno kita pero kun vice presidente freedom of speech la.
0: Freedom of speech, freedom of expression.
1: Oh, may da kuno, may da exemption.
0: Ah, ano daw ini pagproiba kay baga motive ano ang baga Malaysia.
1: Malaysia.
0: Oo. Ano na baga ira pa hindi baga ipresentar para proibahan gud nira nga dili ani kay ordinaryo nga exercise it freedom of expression and freedom of speech.
1: Pero kun kita nga mga ordinaryo nga tao it magsiring nga nag-contact na ako yung tao ba ya? Pagpapatay kang kung naginaw, ginaw, ginaw, bangin.
0: Badaw,
1: di pag pagkakalusan dyan, ada na.
0: Aday, Kevin Susana!
1: Aristo ka na yun!
0: Kaki-5, parang nagkita oras, sige. Oras! Alas 8:10 na, Kaki-5 Kevin!
1: Sige, mabalik kitin yan, 11 Mbps. Sini Kaki-5 Kevin Susana, parang kampiyon ng balita, serbisyo publiko. Ngan Kaliawan, na siyudad ng Tacloban, ngan Bugos, kasi nirangan Visayas, K5 News FM.
2: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
0: Salamat, K5 Kevin! Babalikan natin ini nga ito na programa Foro de los Pueblos, The People's Forum with Judge Carlos Aguirre. Paghingadayan natin ang Day 2 on Impeachment Trial. Kamalang pipa ng mga pahibaro.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500. Ako si Alex, nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kung nasab si Doc Ramil Oy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalitra na ito unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, palit jug ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay.
7: Sus kog na ara.
8: No? How I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
7: Husto. Tsakto jug ka Doc. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
8: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
7: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to Doc kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
6: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
9: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
10: Pag 1 month kape
9: naayo na ako.
6: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
8: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
7: Correct.
8: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
7: Kung himsog ang cellular Doc Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
8: Problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom MITC. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MITC Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Og mao kini delikado Sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
7: Munay kuyaw.
8: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom og DTX 500 o Mighty C, ang may tabuan na munay hinungdan nga maguba o madaot ang imong selula o muresulta kini sa kanser o daghang pangmasakit.
7: Tsakto, Jod. Usapado ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
8: Taghana.
7: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
8: Muna Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Ug sige na tong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
7: Wow!
8: Nga naman.
7: Oh, nga naman.
8: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
7: Kalami.
8: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug Mighty C.
7: Doc, wala tayong panahon. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy, seeing mayong panglawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
11: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
12: Mabali sa mga butika.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
13: Mga kakay
12: K5 ha 578 Emporium garantisado nga perme barato ang mga papliton, sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton han mahal nga papliton.
13: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
14: Mga kakipay, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, rubbles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak. Stone, Mangima Stone, Alaal Stone, Wood Stone, and Paving Block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes nga to Biyernes nga Domingo, sarado pag Sabado.
15: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
16: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pakadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, barato nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya Haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies mo na yan!
17: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para han booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
6: Pelos Pub!
0: Oras mga kakipay pala sa 19 na balik at hining ato na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Kakulot din ni Kaduha Kadlaw naging dumarang impeachment trial hindi na ato na Vice President. Naging Manilang Puson ang panel of prosecutors nga ipresenta nira, ginuna nira ining Article 4, didahan articles of impeachment, ining grave threats. Nanumtom kamuhat noong 2024 han magdumarahin press conference, virtual press conference ang aton Vice President, wherein usahan niya mga pinamulong, ako nakalasan niya pagkat dumangang G5 nga kumbaga may pumatay iyo o mamatay hiya, may dalat niya ginsugo na nga patayon hi Presidente Bongbong Marcos, hi First Lady Lisa Araneta Marcos, and the former Speaker Martin Romualdez. So, aadain ni hitong Article 4, hitong Articles of Impeachment, nga igin file, hitong panel of prosecutors, tika nga House of Representatives. Waray pa mapailarong yung cross-examination, waray kakulog pa na yun ang cross-examination han NBI agent nga nagtestigo, nga nag-authenticate hadto nga video nga anunod panarhog han aton Vice President kontra doon aton Presidente, ito na aton former Speaker of the House and the First Lady Lisa Marcos. So, mga kaupod natin yan na si Judge Argilias. Judge, good morning, Judge!
18: Mapay nga aga ha imo pare, mapay nga aga ton imo mga viewers, nganton imo baga mga avid fans.
0: Baga nagtitikarisyo na ini, dinan baga kaduha kadlaw ga kulop, ha? Baga nakita naton ang baga mga kapasan mga abogado nga magapagpapa-enhance pa itong era baga inenchansa nga baga makakuha baga magupay ngan mga dekalidad luwat nga mga kliyente in the future.
18: O sa init baga, o sa initong baga sitwasyon nga baga pwede ka makilala.
0: Ito. Oh, because you are not allowed under your ethical standard to advertise your services, correct?
18: Okay, ininba itong practice of law is not a merchandise.
0: Okay.
18: Rinini mo pwede baga ikparayaw.
0: Oo.
18: So, pareho itong baga in ordinaryong business nga you can have this advertise no, okay. In public.
0: Okay, but iniya naliwat, pwede na maging make or break for the lawyers representing both sides. Kung baga, waray ka mag-aram, waray ka mag-preparan, and then, diri ka good sugad ka kamakarit or kamatalented, pwede liwat ini mag-isang Jesus kay lausiman tong abogado. Waray liwat makuha at imserbisyo.
18: Okay, actually, you are being... tawag ini, you are being observed by the community or the public, including especially the legal community.
0: Okay.
18: Yung kikita ka ito, labi na yun mga abogado nga baga inin, they have been in the practice of profession, itong mga litigators naton.
0: And so, ganun, for example, kan Attorney Ligutan, taga-dining na aton judge.
18: So, taga, if I'm not mistaken, this is from Carigara.
0: Carigara.
18: During my practice, bag na-encounter kay ni one time when I was in Carigara, wag ay remember, no? Taga din hiniya aton.
0: Though establisado na yung abogado, ano, but ining iya pag-representar itong prosecution, pro bono. So, maring ka nga ni Judge ka, pro bono, tama, waray bayad, ha?
18: Waray bayad, for free. Oh.
0: Pero kung i-quantify mo itong in opportunity nga mapaurupay pat imkangaranan kung abogado hining impeachment trial, sus, bisa 1 million kulang itong baga exposure.
18: This is worthless, no?
0: Worthless.
18: Kaya there are only few lawyers who can be in this situation.
0: Okay.
18: This is an opportunity of a lifetime, no? Si oportunidad mo ini in your practice. That is why sering pa ni mo, o sa ini di dahil magpapataas it imo valor ng abogado ka, or you magpapabubo ito ni imo credibility as a lawyer.
0: Nanumdum ako ng impeachment trial kan former president era kung naglinamiri ang mga abogado han prosecution tika nga House of Representative. Upod na nga nga naging patarawan ng Timan Sir Hing.
18: Tawag ini actually baga mag-upay on records mag-upay ito nga mga abogado ang mga prosecutors no public prosecutors the only thing sering pa you have to secure the services of a public private prosecutor especially that you have been in practice you have not been in practice for so many years
0: baga
18: bisan ka paano hin baga ka banggita no in your records kung baga waray ka good, you have not been engaged in practice for so many years. Bagal, diri ka tawag na hindi, you are no longer accustomed to trial.
0: Amo na. Naistoryahan nato ng aton mag-exchanges naglabay ng mga adlaw, ining pagkapili ba kan Chief Escudero as a presiding officer hiton impeachment court. And you have mentioned that ano yung mabagat take had to in tama. Okay? Tama and... And then, though may da, kung hinakaruyag na mag-challenge in the Supreme Court, na nabugod man, judge. Ano take mo niya ng petisyon, ng pag-question, ng pagbaliwarayhan na pagkapili kan Chief Escudero kumo presiding officer hiton impeachment court kumo unconstitutional?
18: Actually, ini nga tawag ini, may sinisiri, we do not preempt whatever decision of the Supreme Court will be handed to this petition. No?
0: Okay.
18: Pero itaton la, we have to remember these are political acts. Uh-huh. Itkatanan niya ginihimo yan na hiton Senado, hiton Lower House, hiton Ekhikotibo, may sinisikit ang political question doctrine. No?
0: Okay.
18: Itkatanan niya mga ginihimo, hiton two other departments are political acts and it can only be reviewed by the court if there is grave abuse of discretion.
0: Okay.
18: No? How many parameters?
0: Okay.
18: Because we have the doctrine of... Atong siyahan, consideration natin, we have the doctrine of separation of powers. Inangatutulong ang mga departamento, itatong gobyerno, we have the legislative, the executive, the legislative, and the judiciary. Ining, they observe the so-called jurisprecto co-equal department.
0: Okay.
18: So, the most itong gimbubuhat itong husgado, no? Bisan mga ni may petition, in so many cases, the Supreme Court has already ruled na this is tawag ini political question doctrine.
0: Oh.
18: In the absence of grave abuse of discretion, we cannot review the acts of the other department.
0: Okay.
18: So, o sa itong mga considerations dida, no?
0: Warilag makabal.
18: Because this is now, this is now sub judice, no? Ikaduha nga consideration is every act or acts of these three departments of the government, including the judiciary, are presumed to be constitutional.
0: Okay.
18: So, itong petitioner, sini, the one impugning itong questioning hining proceedings will be the one to prove that it is unconstitutional.
0: Okay, the burden of proof. Adi ito nagkwe-question hininga naging ginhimo ang Senado pagpili kan Chief Escudero as presiding officer.
18: Yes.
0: Okay. May natin mga motibo gihapon nga karuyag nira nga dirihi.
18: Okay, iningatan natin ni although these are baga pagkita naton the primary no aim of the proceeding is to for the purpose of accountability pagpabaton but we cannot discount no dire kita pwede magsiringwar ni mga political considerations.
0: Pero so kanhi nga mga kalibre nga mga abogado katapos itong bagadir experience nga abogado o nandiri abogado at magpre-preside hini taman MC Ring makakaproblema good kita judge.
18: Oh, kay una pala bisan yan ito objections, it is very difficult, no? If you are not tawag ini ining you are not really learned of trial, you do not you are not learned of the rules on evidence, makuri, no? Makuri. It's because this is not a simple proceedings. Nga ni kadua, this is an impeachment trial and the entire nation, itbugos nga Pilipinas, nagkikita imo.
0: Amo na.
18: And what is at stake in this proceeding is the dispensation, itong insaktong hostisya. See, we are not after vindication or whatsoever, but this is this dispensation of justice.
0: Oh. Pakitaa kami mga ebidensya, either it's documentary or mga direct testimonies, so that may baro kami kung iniban. Matatawag lang ang politically motivated or may dagod basihan para patalsikon ito natin, Vice President? And maagi itong proseso nga diri ordinaryo.
18: Oo, oh, kay yan na, makita kita, no? All itong impeachment proceedings natin, this is not really, they are not observing technically the rules on evidence.
0: Okay.
18: Kaya makita kita, the presiding officer, at itong mga manifestation, there is, I think it was a congressman defensor who manifested before the presentation of the witness. Naging objekan nga ni because it is not according to the adverse counsel, it is improper under the rules. But the presiding officer, Chief Escudero, did not grant the motion to expunge from the record.
0: So, overruled niya.
18: Oh, kay kung kitaon naton, in court, that is not allowed.
0: Okay.
18: Unless the court will say, all right, do you have any manifestation before you present your witness?
0: Okay. Oh, okay. Anyway, we are all for, you know, accountability. Ano man natin pakakita, makita nito nga kung may dabagod man niya, baratonon o kunwaray, kung inililimitaran, inipresentasyon, hinin mga facts, hiton nga trial, judge.
18: Okay, ini, this is to ferret out the truth. Ikitaon okay. Natin, kung ano nito matuuran hini, whatever, because this is now a matter of evidence.
0: Okay.
18: So, kaya mapaparuhin ni Hangkan na during even the trial of Chief Justice Corona and the trial of former President Estrada, baka nag-iba ang dalagan hatun na Senator judges when the evidence were presented in court.
0: Okay.
18: So what na uncover and tinuod nga ebidensya.
0: Okay, now next item. Na ginuna ni ra kakulob ang prosecution and Article 4 nga an allegation pertaining grave threat kan inen Vice President Sara Duterte aniya statement pati pagpapatay kan PBBM and asawa ng kan former speaker Martin Romualdez. Anot baga pagkitamot balor hining impeachment trial hiton nga statement at aton Vice President. Pwede labot ya baga makover as freedom of expression or freedom of speech as provided for in our constitution?
18: Kay tawag init atong constitution, that is this is it governs, no? Ikatanan nga tao, even if you are the highest official of the land.
0: Okay.
18: Now and here, actually that itong teorya, itong prosecution is the fact that these utterances of the vice president is culpable violation of the constitution.
0: Okay.
18: Inin pagtalapasan iya inin out of office as vice president, no?
0: Okay.
18: Out of office as the vice president. Kaya kung kita ni out of office of the vice president under Article 7 of the 1987 Constitution, I think that is Section 5.
0: Oh.
18: Inin nakabutang itong didaan mandato nimo na susundon nimo at tumbalaod, you uphold the constitution. You have this allegiance to the Republic of the Philippines. You have to do justice to every man. Ining out of office is not a ceremonial oath, no? This is a constitutional obligation that once you take this out of office, you are bound to follow what are stated in the Constitution.
0: Okay.
18: Oo. Amin yung gagawin si Ganira, nga may ada in theory, the theory of the prosecution is there is culpable violation of the constitution. Oo, kay ni nga mga utterances actually kumbaga simple kalahin nga tawo inin ipapatawag kalahin nga to barangay, no? See? Kumbaga grave threats depende ito na it's either conditional or there is no condition inin itibahin ni mga light threats dito barangay restorya la.
0: Okay.
18: But in this case it is different because the personality is the second highest officer of the republic.
0: Oh, ngandi rito expected para in usang nanumpa ha constitution nga susundon mo inin mga balaod for example nga magpapahayag ken sugad ini in public.
18: Okay, actually iton pagkita nato na no when we see it presidente, it vice president, ini nga member the members of Congress, mga statesman ini hira. Now we do not expect of anything out from them from their mouth nga iba it istoryahon.
0: Okay.
18: Nga bagabarabara nga istorya.
0: Okay.
18: No? Although during the time of former President Duterte, mahilig yung barabara nga istorya which kita liwat ano, baga gusto naton itiba, they love this kind of conversation, no? So baga naayong kita, may naayong lot, baga may dilat din dire but you know, as the president, as the vice president, members of Congress, you're viewed by the public as statesmen.
0: Okay. Now, kumbaga ordinaryo lang nga tao ang nagsiring, kumbaga mamatay ako, may nanaginsugo nga patayon liwatin hipulano, hipulana, okay. Ito ba hiyain na makukonsidera as grave threat? Ano't pagtratar hito at mga pamalao dyan?
18: Oh, may dakita itong Kodigo Penal na, itong Revised Penal Code, no? Regarding the crime of grave threats. Baga doduhay ni, with condition and without condition.
0: Ano pagkakaiba, Judge?
18: And then, itong with condition, baga ratasan, no? Without condition, baga harabubo, itong baga penalidad. I think this is, if I'm not mistaken, that is Article 282 of the Revised Penal Code.
0: With condition, ano't baga pagkakahan ahit istorya kung baga grave threats? With condition. Sample.
18: At lagay may mga conditionis ni mo nga imo giniimponer, ito nida nga imo panarob.
0: Okay. Nga kon...
18: May mga conditionis ni mo. Ini nga actually, kumbaga, ini nga iyan o gininak. I do not know what will be the defense of the respondent in this case. Kaya, ada naman, it has been a... A video has been authenticated, duly authenticated by an NBI agent, no? Kung ano depensa ini, no? Depensa, maybe it is a mere freedom of expression, no? Simple one.
0: Okay.
18: Pagan kay kun ha criminal law, kung kita ha, in criminal cases, sumering ka lang at no panaro ko ra hadto baga yawa wala to yakang ko.
0: Daranak baga baga kabido, daranak baga kasubo.
18: It is just an expression of emotion, but I have no intention to do that.
0: Pwede ito? Pwede ito himuon nga depensa ni Rahini yan, ha?
18: And then, the Revised Penal Code, itong lack of intent, criminal intent is a defense. You're in good faith, no?
0: Okay.
18: You're in good faith. Yan, hindi kita, and then, because this is, siring pa, no, impeachment proceeding is So we generis. This is a class of its own.
0: Okay.
18: It has a different board. It has different quantum of proof. No? Depende tawag ini. If we, because the prosecution yesterday was barking on the fact that there is really these utterances. Ining mga yakan niya, these utterances were correlated with the previous utterances of the vice president.
0: Hmm.
18: Nga pupugutan niyan ulang presidente. Actually, this has been, and according to the prosecution, this is to prove motive on the part of the president, on the part of the vice president. Baga amoy pinapagawa sa ano.
0: Okay,
18: depending actually, this is dependent appreciation and it ebidensya, itong impeachment court.
0: Okay. Mm. Sometime also in ano ba itong tuig, 2023 ba ito or 2024, prior hining ay statement nga panmatay, wala yung matender ang State of the Nation address, kaya gin-appoint niya niya kalugaringon as in designated survivor. Okay? Dito, Amerika, may nirahining mechanism wherein, for example, nagkakadangan niya State of the Union address itong presidente itong Amerika wherein na atong atanan itong mga atong presidente, vice president, senador, mga kongresista, cabinet secretaries, justices of the Supreme Court, mga hagtaas ng official at armed forces of the Philippines. May nirag hindi designate nga tanataw nga sa nga cabinet member nga designated survivor nga dirig yung papatender itong dida nga katitero. Kaya bangin simbako magka problema, waray masalin, waray magdudumar at gobyerno at Amerika. Di dan usang ano ba ito nga tuig na State of the Nation address ng atong presidente nga wari umatender ni Vice President Sara Duterte, nag-intrimis gad kuno niya pagsiri nga kay I am the designated NN survivor. So baga bahin nag-istorya ka nga bangin lang kung ano't manabo dito, era dito, ako't maliwan.
18: Ada kay there are baga andiri kita, we do not know personally ano kan Vice President Duterte.
0: Oo.
18: Iminitiya baga on how he is her behavior, no?
0: Mm-mm.
18: Although pagkita naton, she's a strong woman.
0: Okay.
18: Inin baga na tawag si stand by her principle. Di kita maramit baga personalidad ba nga may head actually may taong inin magamayakanhin baga diri baga maumpay but only these are matter of expression.
0: Okay, no? Okay.
18: Matter of expression.
0: Mm. So pag susurusurumpa yun siguro ni
18: it's so good din eh, liwat, no? On the other side of the coin, vice president ka, the public expect that you will have to behave like a vice president.
0: Okay. Siguro, pag susurusurumpa yun ni Raini, para ma-establish ni Raini motive, tigang ang katinikangan. Bangin pangani, pati ang pangablong niya hadton inin sirip dito sa Davao, bangin iupod pa ini, nga may dagod niya so ganito nga personalidad.
18: Okay. Actually, bagan, there was Hanyos man Lennon, there is an intention on the part of the prosecution to present tawag hini, ining ang sheriff nga baga gindablong didan in the process of implementing the writ of execution.
0: Oo. Sa surusurumpay ni Rabat, hanot bagat pagkita mo hini, angay baga paboran ini, nga grave threat under the Article 4 or Article 7 impeachment hini nga mga circumstances?
18: Baga tato niya na, no? Nahihimo niya na in public, baga may scoreboard.
0: Amo na?
18: 1-0.
0: 1-0, nakadaog ang prosecution.
18: Oo, baga. Dearin, actually, itong trial, this is not on the basis that your objections are sustained or your objections are overruled and the presiding or the judge make favorable resolution on whatever incidents. It didn't babasihan init ebidensya.
0: Okay.
18: In the meanwhile, kung kita only mo, it has been authenticated and it is admissible in evidence.
0: Okay.
18: No?
0: Okay.
18: So, depending na ito to appreciate because it baga punto ni din he, you are the vice president, you are expected to act like a vice president and it is what? It is inconsistent to your out of office to deliver such utterances.
0: Okay.
18: No? Pag-amit sa ring ni.
0: Okay.
18: Which is not inconsistent at the same time in violation of the Constitution.
0: Okay.
18: It must pero wala pa kita kumita on how the defense will traverse or cross-examine the witness.
0: Okay.
18: No?
0: High my experience, judge, okay, kung nananabuna inin cross-examination, meaning kahuman na pagtestigo hiton testigo hinin prosecution chan adinat higayon para hitong defense nga inin pamakianhan pa hin iba pa nga mga pamakiana inin witness. Ano usually itong baga nagiging kuan hini panuyo hitong cross examination labot lat pag destroso danay hinin inin credibility katapos inin pag question itong consistency iya mga statement labi na iya mga answer ano pa daw.
18: In actually, cross-examination is to discredit the credibility, to test the truthfulness
0: okay.
18: of the testimony of the witness.
0: Okay.
18: Continue din. At the same time, pagkandaking cross-examinations, tawag ini, this is also an art. Ito ng abogado.
0: Okay.
18: Because this is not art of cross-examination. May mga libro kita, na may mga supplement, it's up to the lawyer na. It cross-examination, first is to ferret out the truth. Second is to test the credibility of the witness.
0: Kung nagbibinuwa, no? Naghihinimuhimun ebidensya.
18: Nagbibinuwa. To discredit because once you discredited the credibility itong testigos, waray itong value, waray his evidence, although admissible, okay. Has no probative value.
0: Correct, no? Correct.
18: Has
0: correct.
18: No probative
0: oh.
18: value.
0: Oh.
18: So, iga-admit arit ebidensya, pero dito'y pag-appreciate itong husgado, gipapabali waray iton ng ebidensya.
0: Bandaw takay kumbaga.
18: Inkikita ang nai ni Dida kung nagsisinumat ito sa nga testigo sin matuod. Kaya may mga testigos kita nga mga sering pa mga farmers, no?
0: Planted.
18: We call them farmers.
0: Planted.
18: Para planting evidence.
0: Okay. Okay. Sige, kitaon natin kung baga anod ganapin, kung baga anod nira pag-destrongkar, pag-discredit. For example, in BIA agent, ka ikaw nag-authenticate han video to be an authentic, tinood, ngandiri AI generated. Anong daulay niya, kung baga pag-question ito?
18: Oh, actually, you have to, especially ini, kaya nahona ko nga, pagkita ko kagabi, the witness will be qualified as an expert witness, no?
0: Okay.
18: Baga pagkita konsyahan, but there was no qualification, although he was asked during the direct examination as to experience regarding as an MBA agent, as an examiner, among maging papakiana. Because it mga sugadin yan, no? You are an expert. Before you can ask an opinion from the witness, ginkwa qualify ka aning an expert witness. Pero kakulob as the direct examination was in the line of questioning and purpose la is to authenticate to prove that atong video is really tawag in authentic and genuine.
0: Ano expert witness? Ano pagkakaiba ito? Expert witness.
18: Expert witness can give opinions. Nakakahatag ng opinion. Ikaw ng ordinaryong tao, you are not an expert witness, you cannot give an opinion. Amod yung kakaibahan nito.
0: Okay.
18: Before a witness is qualified as an expert witness, you must qualify him. See? Because of his skill, his education, his training, you have the expertise to testify on that subject matter.
0: Hinot na classify ito nga ining amo ni presenter nga witness, your honor, is an expert witness. Is it all the right. prosecution presenting the witness as an expert witness or the defense?
18: Ito na mo yun eh. If you are calling a witness as an expert witness, first, after the offer of the testimony, mapakianaanay ito ang proponent to the adverse party.
0: Okay.
18: Well, the adverse party or the defense admit the expertise of the witness.
0: Okay.
18: Okay? Kung mag-admit, the court will rule. If the court will say no, even your admissions, the court would like to the proponent to qualify the witness as expert witness. See, ikaw nga proponent, you will have to start with the educational background, no? Kakano ka pag-graduar, nag-honor ka, cum laude ka, anon imo training, how many times have you undergone training, how many times you have been encountered such cases, pirang gin-examine nimo, nakapira ka. So until such time that in your opinion, you have already satisfied, ma-move ka na, your honor, we move that the witness be declared as an expert witness.
0: Oh.
18: So pag sa ring net court, yes, you are the witness is qualified as an expert witness, that's the time that you will be that you will start conducting your direct examination.
0: Wow. Inendamong may babaruhin mababaruan naton hining istorya yan na hiton impeachment trial judge. Kay judge ka good nga nagkikitanin ebidensya both sides kun aada na ha korte may mga under litigation ng mga cases. But anyway,
18: oh, kay inimbaga inin mga makita ka korte, inin makita kay abogado nga that's been a litigator for so many years. Kay bisan pala itong baga mga pulong ha korte. Iba, no?
0: Okay.
18: It's really different when you are a lawyer who has been in practice for so many years. Mm. No? Iba itong how they go along, see? Kay bisan nga nito, itong nga ni nga nasaring may dagwag to sa nga huwis when I was in practice. Nga nadiri pagpagamit and request.
0: Oh.
18: Masing kay Your Honor, I'm requesting nasaring I would like to request nasaring and huwis. This is not an ATM station. You are not don't use the word request, you use the word move. See?
0: Your Honor, I move to blah, blah, blah.
18: Yes. Amo itong baga, bisa nga niya, Korte, I use that, no? I don't use the word request.
0: Okay.
18: I just remember the judge, according to the judge, this is not an FM station. What song are you requesting?
0: Okay. And din higod makikita mga abogado, sering pamanimod, baga kapas, hinintutulong ang L. Okay? Kung maihanagod in practice sa litigation, law, logic, and language.
18: Yes, oo. Okay. Kinanglan ini, because this is trial, no? You must be conversant and familiar of the rules on evidence.
0: Hmm.
18: See? Ito objection must be based on the rules on evidence. Natanan okay. Yung objection.
0: Okay.
18: Oh, so, but an objection kakulog. The witness is not included in the complaint.
0: Okay.
18: Pero in the pre-trial order, he is included.
0: Okay.
18: Ordinarily, under the rules, those who are not included in the pre-trial order cannot testify.
0: Okay. Okay. Sige. Judge,
18: cannot testify.
0: Mga tutulong ang mga nababati ang pirmihin ng trial and the previous mga impeachment trial, ini nga objection, Your Honor, may da, tapos ko nag-resolve na ini nga mga objection or manifestation, hiton both parties, hiton kaso, dani na sa judge overruled or sustained. Ano't both signal overruled and and sustained kung may da mga objection or motion or manifestation it parties to the case?
18: We have appropriate term, no?
0: Mm-mm.
18: Kung may motion ka, it's either denied or granted. That okay. is the appropriate term, no?
0: Okay.
18: Denied or granted.
0: Mm.
18: If you have an objection, mag-object ka nga ni, because there are two kinds of objections. We have formal objections and substantial.
0: Mm.
18: So meron nga ni kita nga formal, para ba ito na there is no predicate that okay. was laid. So meron nga ni kita nga predicate, there is no basis. Dumiritso ko lang pagpapayana.
0: Waray-ana ilatag, ang bagay yes, mo, kwan?
18: Oo.
0: Ano yung argumento? Basis, ano yung argumento?
18: No predicate, Your Honor.
0: Oh.
18: Sustain, no? So, ni kadawa, overruled nga ni, meaning, if that is sustained, meaning, your objection is granted.
0: Granted.
18: No, sustained.
0: Okay.
18: O overruled, that is denied. No.
0: Okay.
18: Denied.
0: Ano yung objection?
18: So, overruled.
0: Oh.
18: Ordinarily, it objection, the court will no longer, in objection, when you object, there is no need for you to explain. Kakorte dere ito, pero kakulog, makita kita. Now, when he object, there is an explanation.
0: Hmm.
18: Pag reply, there is already, actually, after the objection is in trial, no? After the objection is made, the court will make a ruling.
0: Oh.
18: Denied or sustained.
0: Wow.
18: And you are not allowed to explain your objection. You just lay the basis.
0: Hmm.
18: Here's the evidence. It is irrelevant, no?
0: Hmm.
18: Contrary to that docup, original document rule. No? Mm.
0: Pero da night to judge, baga, madagmit lang pag sa ring sustain. Overrule. Di nag-iiha, no? Madagmit, ano?
18: Kadatay, kung two or more grounds it objections, under the rules, you are required to explain your ruling.
0: Mami ka lang.
18: Amo ito din na. Oo.
0: Mami ka lang kung bagay presiding officer, wari good baga hibabruanan hini, ano? Makuri good, ano, judge? Bisa ka pa senador.
18: Oo, makura ni Doro. Itong trial nga, baga trial nga run, this is a learned craft, no? Kinahanglang kay may maaram hini. Kay bisan ka pa, you have been a lawyer for so many years, kung you have not engaged in trial, that is a different story.
0: Sanglit, mao pa ilaini nga nakikita TV, nga nadidiha live stream sa social media o radyo, kay naglili, kay naghihinay inin mga partisipante hini. It mga judge, senator judges, itaadya panel of prosecution,
18: Okay, pasalamat din, Ranga, wari na at tunawara, Miriam, Defensor Santiago.
0: Namimiss ko yung...
18: Ginkakao ng tumbalao, ginkakao ng rules and evidence. Makuri ka, kinagre-recitation pa.
0: Waray na ito niya nga kalibre. Kan Miriam, hindi nga set.
18: Nagre-recitation pa ito. Nga pag iksasaitang kamahin mga yung American jurisprudence, no? Kinanglan, you must be conversant of the rules as well as substantive law.
0: Poor
18: no?
0: Bida.
18: Pagbubusaan ka pa, makarawo din doon. No?
0: Nagpinasiparamang kami ito nga din kami nasabot.
18: Okay. If I'm not mistaken, na, di ba, ano sa dito, I think that was Congressman Tupas.
0: Oh.
18: But according to Miriam Santiago, I give you something this grade, no?
0: Five blood.
18: Even the grade was mentioned.
0: Judge, thank you very much. Hining opportunity nga mga nakaupod yan na dam hindurong hebabruanan and it na meron no good hining nga beneficiaryo and ato mga manmaritingan magkirita social media. So ulitin, kung baga ano't mga development ini, hining katulog ka adlaw nga era hearing, Judge. Thank you very much, Judge.
18: Salamat, madamo. God bless.
19: K5 News FM Live Report. Puro Belos Pueblo.
0: Oras mga kakibay, malas 8:53 na! Astig ko no agent Kalilong kay nag-attend na hinkaso maka 30 times. So, manaw, ma-resue ni ano mga kakibay. But anyway, ginuhubad natin ni ibang mga restoryahon din hin, no, para maintindihan lahin baga pinakasimple nga pag-explicar. Mo pala ti Judge kay Teacher Manggod, ha? And then, kuang good, nahuhubad hin maupay inin mga restoryahon parte ni impeachment trial. Ada kay paghingadayon unta naton an isyu partihan baga sobra nga panukot hinin na kabarida naton hinin kuryente ano. But for lack of material time buas sa tataga naton higayon iton mga taga Federation of Rural Electric Cooperatives para maexplika rin niya aton nga tanan kay yan nga July it is expected nga mahataas inin generation charge hinin pagtaga kuryente. I mean, kung bago-orosahon na inipatit mga buwis, generation charge, transmission and distribution charges, din hitakloban ma-aumento by 1 peso and 30 centavos. Mamay ka lahat yun. Yan nga July. Bantayan natin iningan buwas, paghihingadayan natin, kaya na waray na kita oras. Okay? So hangaran natin mga nakaupo dyan ang hiningatong programa, Engineering Milton Mateng and sugad man kan Jeff Gores. And then you got K5 Edward Sanyagan, barang kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan, hasyudaran takloban nga nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
22: Ang Visio
21: nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
21: D3 Bio.
23: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
24: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Adto tas mga benefits sir GP.
23: Sure.
24: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3 Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
23: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
24: Wala na Sir GP, makaya na ni Ditralon. Ang gistadihan raman is ang BCO.
23: Hmm.
24: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
23: Hmm.
24: Naa katong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og naka-survive sila hangtod karon Sir GP, buhi pa taon sila.
23: Unya 20 years na ang nilabay.
24: Hmm. Ang importante man lang Sir GP,
23: hmm,
24: madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka? Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila.
23: Oo.
24: Dako jud kaayo nga bagay.
23: At
24: least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol sa GP.
23: Kaya man gani ang HIV doc nga walay tambal unya ko matakdan kaniini AIDS dayon. Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japan nga makasurvive.
24: Correct.
23: So diha na lang kay pag viral ang problema inom og D3 bio kay naa ni siya unsa gani doc?
24: Pay monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan ha.
23: Pasabot nga makadiet ka na matambalan pa jud imo ang viral load.
24: Ang bintaha ani Sir JP ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3 bio.
23: So man.
24: Kay pagkahuman sa 8 ka oras mawala na siya. Unya Sir JP ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
23: Correct.
24: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3bio or mo inom yung kag D3bio. Kay may tabo ana diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras mahimo na siya nga ketones.
23: Ketones.
24: Pasabot nga paghimo niya nga ketones mawala na ang monolaurin mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3bio aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong makagaw kung naay mosulod. Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
23: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
24: Buntag og hapon. Ang bintaha rana, kay kung gatrangkaso ka na, pag inom ni mo, maminimize siya bisan magatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito bak adlaw, pero kini siya ma-shorten. Kaya nga naman, nakainom na ka og D3bio. Gawas ana, ganindot po ang imo nga brain function. Kay wala na ilain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain kundi ang ketones nga naa sa D3bio.
1: D3bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio.
23: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga say gayon nga mo take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3bio makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient. O kini, anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila, unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong itake sa extra virgin coconut oil. Igon sila nga, it's very promising but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sato pa, ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3bio, dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani, mapunggan, ug sumala po sa DOST, sato pa, mapungkad usab ning COVID.
24: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa GP?
23: Nga naman.
24: Aron may antibodies
23: ka.
24: Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud ako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril imong imnon sa GP. Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones. Mo nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom, protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
23: Buti pa sa budok proper timing. Kana galing na jud kay Hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3bio over plain D3. Natay oras doc, so time to say bye bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
24: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
23: Dili abusuhon.
5: D3bio.
9: Ako si Pili Kabugnason.
10: Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
2: D3bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
25: Mapalit sa mga butika.
2: D3bio. D3bio. Health News, D3bio with Physio.
26: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3bio,
25: mabakal sa mga butika.
2: D3bio,
27: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung naghahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
25: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon upod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak pawang hapon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
8: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
11: Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansa.

0: Leo Fresh, available now.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Sa lahat ng nanonood sa atin ngayon, via Facebook Live. Mga kaibigan, sa ating programa, isang malusog na pakikinig sa ating lahat.
4: Health alert!
3: Kamusta kayo dyan, matawan? Na kahit sa hirap ng buhay, yung ating puhunan ay nandyan pa rin ang ating kalusugan. Kaya nga po, sabi ng iba, ay pinakamalaking blessing sa buhay, yung kahit hindi masyadong maraming pera, ay malusog naman ang pamilya. Actually, mga kaibigan, nafe-feel natin yung bigat ano, ng isa sa pamilya na meron pong karamdaman. No? Nafe-feel natin yan kasi araw-araw dito sa clinic natin, iba-ibang karamdaman ang ating nahaharap. Pagkatapos, mga kaibigan, iba-ibang reaksyon ng family ang ating nakikita. Kung saan, merong halos buong pamilya, sinasamahan nila ang kanilang mahal sa buhay, no, sinusuportaan para makamit ang kagalingan. So, yun yung ginagawa, mga kaibigan, pagkakaisa ng pamilya. So, ibig sabihin, kapag buong pamilya ay malusog, malakas, ay pasalamatan mo yan sa Panginoon, mga kaibigan. Kaya lagi natin proteksyonan ang ating mga selula, lagi natin proteksyonan ang ating katawan. Huwag kalimutang inumin na ang iyong DTX 500 Herbal Capsule and Mighty CD Alkaline Vitamin C. Dahil yan ang tinatawag natin na kapsula na nagtataglay ng mga substance na tumutulong para sa repairing, regeneration at protection sa mga selula laban sa mga free radicals, mga kaibigan. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Sa pag-aaral, mga kaibigan, ng ating mga eksperto, ang ating katawan, nagtataglay lang po yan ng 1.2 liters, no? 1.2 to 1.5 litro na dugo ang ating katawan, ha? So, ibig sabihin, ganyan na po kakonti. Kaya pag nataga ka, nasaksak, pag naubusan ng dugo, makaibigan, yan yung isa sa dahilan ng ikinamatay ng isang tao. At ganyan din po, makaibigan, ka-prone sa problema ang ating katawan kapag mahilig tayo sa matamis. Kaya nga, according sa pag-aral ha, ng mga eksperto, ang kaya lang pong in-neutralize ng ating katawan na hindi po siya makarating sa ating dugo ang asukal ay 2 kutsara lang po yan. Oh? Araw-araw. Biruin nyo, mga kaibigan, ha? 2 kutsara, mga suking tagapakinig, kayang ibalansi po yan ng katawan natin sa buong araw. Diyan po, makaibigan, na hindi po yan makaabot sa 1.2 to 1.5 litro na dugo, mga kaibigan. So, ibig sabihin, kapag mahilig ka sa matatamis, naku po, kapag sobra sa ating katawan, pupunta kasi yan sa ating dugo. At ang problema, ang asukal, makaibigan, kapag makaabot po yan sa utak, ha, sa utak natin, ha? Kasi ang atin katawan, makaibigan, meron po yung barrier na kung saan even sugars kaya pong magpenetrate, no? Kaya pong makapasok sa barrier sa atin pong utak, makaibigan, at nagbibigay po ng damage. Kaya nga sabi ng mga eksperto, bakit daw after mong kumain, kakain ka na naman? After mong nagkain ulit, magugutom ka naman, kakain ka naman. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nagiging addict ka na, no? Kasi nga po, nagiging addict ka sa tinatawag nating sugars, dahil ang sugars, halos katulad lang po yan siya ng drugs na nagbibigay po siya ng reward hormone sa atin pong utak. Kaya every time nakakain tayo ng matamis, mas lalo ka maghahanap ng mas matamis. So, ganun po yan, makaibigan, mga sungit tagapakinig, no? Na kapag sobra na po yan sa 2 kutsara, halimbawa, makaibigan, kinain mo kaagad every morning ay pandesal. O ilan na kaagad ang carbohydrates diyan? No, mataas po 'yan. Na kapag makaabot po sa utak, maari po 'yang magdudulot ng pabago-bagong antas ng enerhiya at lalong-lalo na konsentrasyon, no? Na according sa pag-aral, ang matagal na mataas na blood sugar

0: maaring makakasira sa maliit na ugat sa utak at magpapataas ng panganib sa stroke at pagbaba ng kakayahang mag-isip, lalo na sa mga may diabetes.
1: Health Alert, programa na puno sa health tips.
0: Ayan po mga kaibigan, ha, ang naidudulot po ng sobrang asukal sa katawan. Biruin mo, ha, meron tayong isang client mga kaibigan, araw-araw, sabi niya, every kain dok, hindi ako nakakakain kapag walang 12 ounce na soft drinks. Wow! Biruin mo mga kaibigan, ha? Biruin mo, ha? Yun lang yung kanyang iniinom araw-araw. Every after meal, ang kayang ibalansi ng katawan, dalawang kutsara lang. Ngayon, sa 12 ounce, ilang kutsara yan? Nasa 7 kutsara? Biruin mo, ha? Isang soft drinks lang yan, no? Sobra na kaagad, o yung dalawang kutsara na kayang ibalansi ng katawan, nasobrahan na kaagad ng 5. Isang inuman pa lang yan. May kanin ka pa, no? May yung soft drinks mo, may tanghalian, may hapunan, naku po mga kaibigan, na yun po ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng problema. Kaya sa mga kababayan po natin, na napapansin nyo unti-unti kayong tumataba, sa mga kababaihan natin, napapansin nyo pagdating ng menstruation, meron na pong pain, no? Nagkakaroon na po ng mga pain. Sa mga kababaihan, bago kayo mag-menstruation, kumikirot na yung mga breast ninyo. Naku, iwas-iwasan na po yung mga matatamis. No? Iwas-iwasan na po yung mga sugar, mga kaibigan, kasi isa po yan sa dahilan kung bakit pabata ng pabata ang nagkaka-hormonal imbalance, nagkakabukol sa matres, nagkabukol sa didi dahil po sa insulin resistance, mga kaibigan. Kaya nga, isa sa reason na kinukumpanya natin lagi ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. No, sa mga kababayan po natin na gustong ma-maintain o gustong maiwasan ang pagkakaroon ng sugar imbalance. Dahil po mga kaibigan, yung polypeptide properties nga na nandyan sa DTX 500 Herbal Capsule, yung kanyang tinatawag nating charantin mga kaibigan, na nandyan, at yung superior antioxidant na nagpapalakas ng pankreas, yan yung tumutulong na ma-neutralize ang iyong asukal. Tapos, lagi natin sinasabi, ha, sa experience natin sa clinic, biruin mo, within 7 days, medication, iniwasan ang bawal. Bakit 3 days pa lang, okay na sila? Kasi nga, kapag tatanggalin, halimbawa, meron ka ng diabetes, iinom ka ng DTX 500, para mas maging effective, iwas ka muna sa matamis. Ha? Palitan mo muna yung kanin mo into brown rice to red rice. Kasi mas mabilis talaga magpababa kung walang pangpataas. Kuha nyo ba yun mga kaibigan? No? Mas madaling pababain ang asukal kung hindi ka nagpapasok ng pangpataas. Kaya nga po, marami sa mga kababayan natin, 15 years, nag-take ng maintenance sa diabetes. Diabetes pa rin. Oh, bakit? Kasi habang nagpapababa ka ng sugar mo, mas marami man yung pinasok mo na pang pataas. O, diba? Kaya nagkakaroon po ng problema at pabalik-balik lang tayo sa problema. Kaya nga sa clinic natin, meron talaga tayong dietary guidelines. O, ano ba ang purpose ng dietary guidelines? Yan po yung tumutulong para magiging guide kung ano ang iwasan, kung ano ang nararamdaman mo. Kaya nga po sa mga kaibigan natin, matagal na yung nararamdaman mo, mabigat na, mas lalo kang nahihirapan, bisitahan po ang ating clinic, ha? At sa araw na ito, andito tayo sa Puerto Princesa City. At bukas mga kaibigan, andyan tayo sa NARA, sa ating clinic. Located lang tayo sa Faircon Building. Tapat po yan ng Rudy Mart, mga kaibigan, sa poblasyon lang po yan ng NARA, Palawan. At bukas naman, araw ng Miyerkules, andito naman si Doc Romeo sa ating clinic dito naman sa Espanyola. Nasa bungad lang po yan ng terminal. Pagpasok mo ng terminal, nasa gilid lang po yan, makaibigan, ating Nature Healing Naturopathic Center. Na yun po yung tumutulong para mabigyan ng guide kung mabigat na po ang inyong problema. Pero kung gusto nyo maiwasan yung inyong sugar, hindi pa masyadong mataas, inuman na yan ng DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, pakinggan muna natin ang isang kababayan po natin na napasaya, natulungan dahil po sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
2: Kayo, ma'am, ano po pangalan natin?
3: Ako po si Bibi.
2: Taga saan ka, ma'am?
3: Barangay to po.
2: Ma'am, ano pala yung naramdaman ng tatay mo before?
3: Nung nagtitake pa lang siya?
2: Nung wala pa siyang tinitake na DTX?
3: Ay, hindi kasi siya maka, ano, nung hindi siya makalakad.
2: So, di makalakad. Kasi masakit tapos,
3: yung balakang niya.
2: Balakang?
3: Mm-hmm. Yan. Tapos, saras hindi na siya makakilos talaga.
2: Hindi na makakilos. Tapos, na-hospital pa siya.
3: Oo, oh, gingdala pa namin siya sa hospital. Tapos, within 3 days nung hospital, walang...
2: Walang nangyari. Mga... So, na-admit siya. Anong karamdaman niya nung na-admit siya?
3: Ganun pa rin.
2: Mataas talaga ang sugar, at saka mataas ang blood pressure. So, dun mo sinubukan ngayon na ipa-take ang DTX 500.
3: Oh,
2: so, yeah. Ano ang naging epekto mo?
3: Within 3 months, nakalakad na si
2: Pa. Nakalakad
3: okay na. Na siya. Nakabangon na siya. Unti-unti na siya nagkaroon.
2: Yeah, kamusta ang nangyari sa sugar niya?
3: Okay na. Naging normal na.
2: Nag-normal na rin ang sugar. Pati ang blood pressure.
3: Mm-hmm.
2: Wow. So, ma'am, ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa DTX 500 na mataas din ang sugar, hirap makalakad, at mataas ang blood pressure?
3: Mag-ano na sila, mag-inom sila ng DTX 500 para maging normal ang kanilang blood sugar, tapos yeah, maging okay din yung kanilang kalusugan.
2: Yeah.
3: Tulad lang sa papa ko.
2: Tapos ma'am, sabi mo kanina, nire-recommend mo talaga sa mga nakakausap mo kung anong epekto sa tatay mo.
3: Mm-hmm.
2: So yun talagang ginagawa mo lagi.
3: Oo.
2: Ang masabi ma'am, effective talaga DTX
3: 500. Okay.
2: Okay, thank you so much ma'am. Anong ulit pangalan mo?
3: Bibi.
2: Ma'am Bibi ng...
3: Barangay
0: 2. Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan naman po natin na napasaya at natulungan na kung saan ang kanyang tatay na ospital na dahil mataas ang sugar, na stroke, hirap makalakad, kahit may maintenance mga kaibigan, mataas pa rin ang blood pressure and sugar, kaya nag-decide sila na subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. Yan po ang naging resulta mga kaibigan nung nakita kami sa clinic. Yan po ang kanyang testimony na every time na meron siyang makilala na na-stroke, may diabetes, una niyang nire-recommend DTX 500 Herbal Capsule. Kaya nga po sa mga matataas na dyan ang blood pressure, taas na yung cholesterol mo, taas na yung sugar mo, subukan po ang superior antioxidant. At ang good news, yan po ay available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Pero kung kape naman ang iyong nakahiligan, mga kaibigan, mas mainam dito ka sa kape na may benefits, no? Dito ka sa kape na naglilinis ng katawan, no? Dito ka sa kape na kapag iinumin mo, hindi mo lang mai-enjoy yung pagkakape. Yung bang aroma at saka init na mararamdaman sa tiyan, kundi nililinis pa ang iyong katawan. Mag-Clinica DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan. Marami pang benefit sa kalusugan.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Available po yan ha, sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar at lalong lalo na sa lahat po ng Nature's Healing Naturopathic Center sa buong Palawan, lahat ng Drugman Drughouse branches at sa buong Pilipinas. Available po yan mga kaibigan. Sa mga gustong sumali ha, sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. Galing po kay 481 Doc. Ano po dahilan yung laging nagka-cramps, lalo na sa gabi? So, pag lagi nagka-cramps ha, masukin tagapakinig. Actually, ang pagka-cramps makaibigan, isa po yan sa pinakakaraniwang sintomas ng mababang kalsyum, mababang magnesium or potassium. You know? Yan po yung mga ano makaibigan ha, na mga dahilan, mga sukin tagapakinig. Especially itong kalsyum makaibigan. Kasi, kapag kulang ka sa calcium, mas nagiging irritable ang mga muscles at lalong-lalo na ang inyo pong mga nerves, no? Kaya mas madaling magkaroon ng muscle cramps or spasm. Especially sa mga buntis, ano? Karaniwang nangyayari po 'yan sa mga buntis, mga kaibigan. And even kahit hindi buntis, sa mga meron pong kulang sa calcium mga kaibigan. Kaya nga po, sabi ng mga eksperto, mas mainam, mahilig kang kumain ng ano? Kumain ng mga green leafy vegetables kasi mayaman po yan sa calcium. Especially, mga kaibigan, itong ano? Itong ampalaya. Uy, mayaman po yan sa calcium mga kaibigan. No? Especially, itong dahon ng ampalaya, pwede mo yang isabaw, no? Haluan mo yan siya ng munggo. Ay, naku, ang sarap-sarap niyan, makaibigan. Ha? Tapos, makaibigan, ang malunggay. Alam niyo ba, makaibigan, sa pag-aaral, ang calcium na makukuha sa malunggay, mas mataas pa kaysa umiinom kayo ng gatas. So, ganyan po siya ka-concentrated. Kaya, yeah, ina-advise ng ating mga eksperto, maghilig kayo sa mga green leafy vegetables kasi nandyan po ang mga calcium na tumutulong po yan sa mga laging nagka-cramps. Ano naman ang may tutulong ng D3Bio, makaibigan, kapag lagi kang nagka-cramps? Ang kagandahan naman, sa D3Bio, meron kasi siyang vitamin D3. O ano bang trabaho ng vitamin D3, Doc? Ang vitamin D3, makaibigan, lagi natin sinasabi, yan yung the best na vitamins para po sa mga nagkakaedad na. O ano pala ang ginagawa ng vitamin D3? Kapag kumain kayo ng mga pagkain na mayaman sa calcium, no? Kain ka, nagsabaw ka lagi ng malunggay, no? Luto ka ng ampalaya at iba pang mga green leafy vegetables. Ang kagandahan, makaibigan, ang vitamin D3, ito yung tumutulong para mas mabilis ma-absorb ang calcium sa inyong katawan. Lalo na pag mahilig ka pa ng saging na saba, ay naku, makaibigan. Pag inom mo ng vitamin D3, mas mabilis titibay po ang mga buto kasi mas na-absorb ang calcium po sa inyong mga buto. Ganun ang ginagawa ng vitamin D3. Halimbawa, nagpasikat ka sa araw, o di ba? Ah, di ba kasi ang sikat ng araw, kaya nga yan yung tinatawag nating ano eh, vitamin D3, nakukuha po natin 'yan sa vitamin D3, nakukuha po natin sa sikat ng araw, pero mas mainam kung mag-inom din kayo ng D3 Bio. Yan po, makaibigan, ha, kasi yan po ay naka-soft gel form na, na pag nakakain kayo ng mga pagkain na matataas sa calcium, ay na-absorb niya kaagad. And then, another best benefits ng D3 Bio, kasi andyan po ang BCO. Andyan po ang extra virgin coconut oil. Ano naman ginagawa ng extra virgin coconut oil? Especially sa mga nagkakaedad na, meron ng ubo, meron ng lungs problem, meron pong tuberculosis, sa mga mahina na ang resistensya, immune compromise na. Ang kagandahan naman, makaibigan, yan naman ang tumutulong, makaibigan, para proteksyonan ang iyong katawan laban sa virus at bakterya. Kaya nga, kahit kayo na po ang mag-research niyan, kayo na po mag-aral, makaibigan, about dyan sa tinatawag natin na vitamin D3 at lalo na BCO na nandyan sa D3 Bio. Isang napakagandang kombinasyon po yan para sa makaibigan natin na nagkakaedad na. Available po yan, ha, sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lagi nga natin sinasabi, lagi, kahit malakas yung resistensya mo, normal yung blood pressure mo, normal yung sugar mo, pero kung malabo naman ng iyong mata, ay parang kulang pa rin. Health Alert, bro. Parang kulang pa rin, makaibigan, kasi kahit malakas ka nga, hindi ka naman din nakakagawa ng maayos. Kahit okay ang blood pressure mo, hindi ka naman nakakakita ng malinaw. Kaya ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, meron talaga tayong Eye Care Gold. No? Ang Eye Care Gold, mga kaibigan, isa po itong nag-iisang kapsula na nagtataglay ng mataas na lutein, vitamin A, E, C, zinc, at lalong-lalo na, yan ay pinalakas ng bellberry. Berry extract.
6: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium, at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.

0: iCare Gold, mabibili sa mga butika nationwide.
1: iCare Gold, mga kaibigan, available na po yan sa mga pharmacy at lalo-lalo na sa Shopee nationwide. Mga kaibigan, mga suking tagapakinig, ang kapsula na nagtataglay po ng napakataas na anthocyanin. Isa po yung pigments o antioxidant na makukuha po natin sa bellberry berry extract. Na yan po ay tumutulong para maiwasan ang paglabo ng paningin because of oxidative stress. Ha? Yan po, mga kaibigan, ay napakainam para sa kalusugan ng mga mata, lalong-lalo na ang retina at macula ng mga mata. At according sa pag-aaral, sa lahat ng berries, ang bellberry ang isa sa may taglay na pinakamalakas, pinakamataas na anthocyanin. Na pag-aralan niyo po ang anthocyanin, makaibigan, napakainam talaga yan kapag mata ang atin pong pag-uusapan. Kaya nga kapag nalalabo na po inyong mga mata, maghilig kayo ng red cabbage. O ano ba ang red cabbage, makaibigan? Yan po ay mayaman sa anthocyanin, lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na mahilig sa talong. Uy, iwas paglabo ng paningin, ha, kapag mahilig ka sa talong. Kasi ang talong, mga kaibigan, isa po yan sa pinagkukunan sa tinatawag nating mataas na anthocyanin. At lalong-lalo na sumikat ngayon itong purple potato. No, itong purple sweet potato. Pasensya na, hindi pala potato, ha. Purple sweet potato. Sumikat na rin niya ngayon, makaibigan, dahil meron din pong napakataas na anthocyanin and fiber na tumutulong po yan para ma-maintain ang malinaw na paningin. At ang good news, makaibigan, ha, yan po ay easily na ano, nakikita natin sa ating tinatawag natin na kusina, especially i-combine niyo yung ano, makaibigan, yung talong at saka sibuyas, no? Yung calming effect and anthocyanin content. Tumutulong po yan sa mata habang pinapaganda po ang inyong tulog. Pero yung red onion, ha, makaibigan, ang red onion, meron din po yung mataas na anthocyanin. Pero kung in capsule form na may taglay na pinakamataas na anthocyanin, dito ka na sa iCare Gold. Kasi naka-specific po talaga siya, mga kaibigan. Kaya nga, kung titingnan nyo, bakit ang mga kababayan natin na kapag uminom ng DTX 500, bakit ang bilis? Yung isang pad pa lang, okay na yung nararamdaman nila. Kasi nakadaan po siya sa sakto na process. Nakadaan po siya sa sakto na sukat, mga kaibigan, na yun, makaibigan, ang kailangan po ng ating katawan. Ang problema lang, pagkain mo ng talong o isang talong, hindi natin masasabi na tama na ang anthocyanin para sa iyong mata. Pero ang iCare Gold, yan po ay dumaan sa laboratory, dumaan po yan sa mga chemist, makaibigan, para gawin, ilagay ang tamang anthocyanin, tamang bellberry extract, para ma-maintain ang malinaw na paningin. Andiyan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C. Wala ka nang hahanapin, makaibigan. Andiyan na sa isang kapsula ang superior antioxidant formula, the iCare Gold Herbal Capsule. Para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan nyo talaga, ha, ng iCare Drops, ang the best na pangpatak naman sa inyong mga mata. At lalo na sa mga kaibigan natin, ha, na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Good morning pala, ha, sa mga taga-abungan, Taytay. Kay Ma'am Jisanor Sarmento, good morning sa iyo dyan, Madam. At lalong-lalo na sa clinic po natin dito po sa Espanyola. Kay Ma'am Sujim, Sujing Pinka Mijos. No? Kay Ma'am Joanny, makaibigan, nandito naman sa clinic natin sa Espanyola. Na open po yan daily, ha, from 9 a.m. to 5 p.m. Kung gusto nyong bibili ng ating mga superior antioxidant na mga kombinasyon, DTX 500, MyTC, iCare Drops, iCare Gold, Power Tonic natin. Available po yan sa ating mga clinic. Andito naman sa Puerto Princesa kay Ma'am Elizabeth Hernan. Ayan, good morning. Ayan, makaibigan. Open po tayo ha sa Puerto Princesa from Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. pero ang consultation natin every araw naman ng Martes at Miyerkules. Kaya pwede kayong humabol makaibigan dahil ngayon andito tayo sa ating mga clinic. At dito naman sa Tacloban, ayan, puntahan lang po ang klinika ng clinic ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. At dito naman sa tinatawag nating Santiago City, Cagayan City, available po sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Health Alert Program. Yan po mga kaibigan ha, ang ating mga produkto mas pinalapit po yan. At sa mga nagpunta na naubusan, ayan, mga kaibigan, mga suking tagapakinig, naikutan na po yan ang ating mga energetic na mga sales representative. Galing po kay 841, Doc, ano po ba tama pagpatak, eye care drops, at tama pag-inom ng eye care gold, meron ako glaucoma. O, pag glaucoma na problem, mas maganda, one capsule, 3 times a day nyo po yan. No? One capsule, 3 times a day, tapos ipatakan nyo po ng eye care drops, 2 patak sa umaga, 2 patak sa gabi. Yan yung pinakamainam, mga suking tagapakinig, para mas madali ang epekto ng superior antioxidant at saka hyaluronic acid na makukuha nyo po sa eye care drops. Maraming nagsasabi, Doc, bakit ang nakalagay sa eye care drops is dietary supplement? Yan kasi, makaibigan, ay natural kasi, no? Food supplement, makaibigan. Hindi po kasi siya synthetic. Kaya ang regulation ni FDA, ilagay yan, kaya kailangan talagang ilagay. Pero formulated po yan na pangpatak po sa inyong mga mata. 6187, Doc, ano po ba tama pag inom? DTX 500 herbal capsule, mataas po ang aking sugar. Lagi masakit ang balakang. Uy, pag mataas na ang sugar, ha? Lalong-lalo na pag ihi ka na ng ihi sa gabi. No? Tapos magising mo sa umaga, napapansin mong na parang may nagatusok-tusok na mga karayom. Try nyo muna ng 7 days, 2 capsule, 2 times a day. According po sa mga live interviews natin, nung hindi pa masyadong nakita ang epekto, double doses nila, napakabilis talaga ng epekto, mga kaibigan. Lalo na pag umiihi ka na ng 5 times no, sa gabi, no? 5 times pataas. Tapos pagising mo, grabe ang ngalay ng paa, lagi nauuhaw after kumain. Parang parang imbis lalakas ka, mas lalo kang humihina, inaantok. O, 2 capsule, 3 times a day mo for 7 days. Then after 7 days, tsaka ka mag lower dosage. Pero kung matagal na yung maintenance mo, ganun pa rin, bisita ka sa clinic natin. Baka kailangan i-change natin, i-reprogram natin ang iyong lifestyle. Kailangan baguhin natin. Kailangan mong alamin kung ano ang bawal, ano ang dapat para mas madaling manormalize ang blood sugar, blood pressure, cholesterol, mga acid sa inyo pong katawan. Pero mga kaibigan, wala tayong time. Sumutuloy pa sa ating programa. Nakasama ngayon yung isa certified na Gerbatic Practitioner sa Pilipinas. Dr. June Alcazar, hanggang bukas na lang muli sa ating programang Health Alert!
0: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alcazar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Bait puso!
0: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Para sa malinis na dugo! DGX 500! Para sa marusog na tayo! DGX 500! Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DGX 500! Na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gud ko nga alerto. Busa ga DTX Coffee Mix gud ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness ug sharp nga panghunahuna. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
0: DTX Beauty Soap. Papanit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ngayon bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga na inom nyo na ang inyong mga D3 Bio.
5: Unsalan ba jud ang inflammation?
6: Mm.
5: Ang inflammation, susama ra sa gi-quarantine ka.
6: Mm.
5: Pero sa sulod sa atong lawas. Kung gi-quarantine ang usak lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan.
6: Kuralan yun.
5: Unsa pa jud ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte.
6: Mm.
5: Gipangita ang hinungdan sa infeksyon o virus maoy hinungdan ana. Mopod na ang infeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa tuwang immune system ang injured nga parte sa tuwang lawas. Aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte.
6: Normal ra na ay gahubag, na ay samad.
5: Mm.
6: Kalitrag ni pula ang palibot o unsa paliha.
5: Kana ug ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
6: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mao na kung vitamin D3 ra ang imong imno.
5: Oh.
6: Ang inflammation sigurado jud na.
5: Mm.
6: May inflammation gihapon nga mahitabo.
5: Mm.
6: Kay siyempre, active niya ang imong immune system.
5: Mm.
6: Pero kung may BCO, tapos dugangan og D3 nga naas D3 Bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
5: Or kung naaman gani inflammation, limitado ra.
6: Oh. Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw,
5: kana.
6: Kung naa kay BCO Sir GP nga naa sa D3 Bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kay nga naman, pagsulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na.
5: Gipatay.
6: Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra.
5: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprin o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna'y rason nga nung limited ra ang inflammation.
6: Kanabang dili pud ka masubrahan.
5: Oo.
2: D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Adunay mga factors nga makatrigger sa inflammation. Una, kanang obesity.
6: Nga mao'y pagkatambok.
5: Mao'y kapataas imo ang inflammatory rate.
6: Mao'y gitawag nga long-term inflammation, Sir GP.
5: Sakto. Muna'y rason nga dapat mag-D3 Bio jud ta aron malikayan nato ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinuon, lain na ni siya.
6: Kay man maunay mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer jud na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP. Tanawa pagod nang naay cancer, pakwai sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
5: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa tuang katambok, labi na dyan ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
6: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako dyan po ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
5: Yes.
6: Unya, katong mga buyonan dia, hinahinay na taon mong inom og D3 Bio para makorek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo yung cancer, heart disease o even brain inflammation.
5: Correct. Tsakto dyan na.
6: Samot na dyan kung stressful kay ka. Unya, daghan pa dyan ka ginahuna-una.
5: Oh.
6: Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more po ang imong kaon sa mga kontra.
5: Ay!
6: Kinahanglan unta imong huna-unaon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom po dayon ka og D3 Bio. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas.
5: Oh.
6: Arthritis, inflammation na sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma, may inflammation po na nga nahitabo sa lawas, sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na, kapin sa tulo ka bisis, ang pagpangihi sa gabi is turbo kais katulogon, Sir GP.
5: Masong prostatitis na na.
6: Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. I-D3 Bio na nila, Sir GP.
5: Kana! Wa na tayo oras, Dr. Mel, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-o niya ang akong maskilo para sa akong mga adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: D3
2: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras Han Tacloban, mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahibur-an. Tikang hanpamunuan ang syudad Han Tacloban. Oras Han Tacloban, nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok. Muling bumangon ang lungsod ng Tacloban, dala ang walang kapantay na tibay ng loob. Mula sa mga pinsala at hinagpis, nadulot ng bagyong Yolanda.

hanggang sa pagiging isang unlad na komunidad na puno ng pag-asa at katatagan. Ang diwa ng Tacloban ay patuloy na kumikinap.

masiglang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized

0: Hasyudad ang takloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod, Han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo ngan mga benepisyohan mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ng solo parent ang usang nga kag-anak? Solo parent ka kung ikaw ang usang nga kag-anak nga diri ikinasal, bulag ha asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day ang Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalipikasyon ang mga miyembrohan pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos sa poverty threshold nga ginestablisara National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang hagobyerno ngan pribadong institusyon hapag asasan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw in kwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang nga solo parent. Kung ikaw in usang nga 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang nga solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon, tungod ang physical or mental na kondisyon hapag subay ang RA 11861, kwalipikado pagihapon maging dependent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo an flexible work schedule. Diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta ladiri makapektuhan imo productivity ngan han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo komo solo parent didahan terms and conditions ngan estado han imo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilaroman labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga pito ka adlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta la nakapagserbisyo ka nahin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot lang kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail kagihapon ng masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nanimo mga anak sa barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy tested monthly cash and subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, ngan insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din niya Tacloban, hikaya adi ng mga kaangayan ng dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini ng mga benepisyo ngan serbisyo tikang hagobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema o nahuna ni mo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification di kang barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate di kang han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID nga to City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habalyuan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.
1: Hello, and welcome to eBoss Tacloban, your gateway to fast, easy, and accessible services in Tacloban City in all one place. The Electronic Business One-Stop Shop mobile app is in compliance with the Republic Act No. 11032, or also known as Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. And has received the NPC certificate and seal of registration for data privacy. The eBoss mobile app is available for download at the App Store for iOS users and Play Store for Android users. Just search for eBoss Tacloban and click Install. Now open the eBoss Tacloban app and register an account by clicking Create here. Fill out the registration form with the necessary details needed. And click Create Account. A verification message will be sent to your email. Click Confirm now to verify your email address. After your successful registration and email verification, you may now use the available services offered by eBoss Tacloban, such as business permit renewal, sanitary permit application, real property tax assessment and payment, health card application, annual inspection certificate application, construction permit application, and professional tax receipt application.

0: For business permit renewal, log in to the eBoss Tacloban mobile app and click Business Permit, then select Business Renewal. To link your business to your eBoss account, type in your business account number and your previous mayor's permit number, which can be found in your previous business permit. Once your business has been linked to your eBoss account, the information details of your business will be automatically filled out in the online form. Then upload the required attachments based on the classification of your business. Then click Submit. A reference code will be given for your business permit application. You can also track the status of your business permit application and its status history by clicking your business in the business application list. Once your business permit application has been verified and assessed, an assessment will be sent to your email consisting of the business tax assessment, which already includes the sanitary permit fee, local fire safety certificate assessment, and community tax certificate assessment. You can also view the assessments in the status history of your business. You can now pay the assessments online by clicking Pay Now through Land Bank Payment Portal via bank transfer, credit or debit card, GCash, Maya, and other major payment options. Once the assessments have been paid, the official receipt of the business tax, local fire safety certificate, and community tax certificate will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business application. Then the business permit and licensing office will process the printing and signing of your business permit. Once the business permit have been signed by the city mayor, a digital copy of the business permit will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business permit application. The original copy of your business permit can be claimed at the Business Permit and Licensing Office at the Boss Building in Tacloban City Hall.
1: Mga angay hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarihan City Ordinance No. 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasubuanan ang diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban, ang paggamit ng plastic bags ngan ang polystyrene o styrofoam como packaging materials, sugad man ang mga kaangayan na penalidad na aatubangon ang masupak hini. Ang mga establisimento o pakabuhi nga nadadabihan kasubuanan ha ilarom han ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi nga kaparehas han mga ini. Aadi ang mga kasubuanan nga nakapailarom han ordinansa subay han Section 5. Diri pagtugot ang mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ang mga pakabuhiing pamaligya, ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang itutugot ng primary and secondary packaging. Para hini nga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sando bag. Diri pagtugot han nasabi ng mga establisimento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o sorodlan ng pagkaon o irimnon. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ng atuhan ng mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay hindi tutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ng paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ng mga selebrasyon sa syudad. Kumukondisyon na pagkuhain permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng business permits and licensing division o BPLD na compliant na masunod ang aplikante. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaaging trash bins na may label na recyclables, biodegradable, na non-biodegradable waste materials na nanpaggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugarinon ng reusable bag, in pwede magkamayada ang special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini ng green lanes. Subo ang Section 7 ang pagkamayadahin mga eco bags o reusable bags nga baligyahan na sabi ng mga establishmento para han mga pinamalit ang mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad na pag-aatubangon ng masupak ang mga kasubuanan ng ordinansa subay ang Section 12. Para han mga establishmento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng unum kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan ng diri masobra unum kabulan depende ang desisyon ng korte. Kapagtapos, ang City Ordinance No. 2023-15-06 na ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.

0: Mga taklubanon, pamatian naton ang mga pahimatngon ni Doktora Eunice Alcantara, City Veterinarian han City Veterinary Office.
1: Maupay nga adlaw taklubanon, adi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko na ginahatag han syudad han Tacloban, inaagi han amon opisina. May ada kita programa nga hintatawag natin spay and neuter program or ang pagpisit nga hinpagligate han mga kaayaman. Ang aton mga alaga, hinhanglan ini natin buhaton nga para magkamayada kita pagkontrol hit aton populasyon. At ikaduhan natin nga programa amo ang free nga anti-rabies vaccination. Nibubuhat ini natin nga para ma-cover natin ang bugos na Tacloban, at least 70% hit aton populasyon hanaton kaayaman nga para ma-prevent nga makontrol naton ang sakit nga rabies didiha aton syudad. Ani katulo, may ada kita kampanya against stray animals or an dog impounding activity sa gimbubuhat han opisina pinaagihan usang pagdakop hit aton mga layaw nga kaayaman didtohan mga publiko nga mga lugar. May ada gihapon kita ginsisirin nga responsible pet ownership nga kampanya nga ang mga taga-Taklobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahan ayam pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kung tulo na kabulan ang edad nga hinpaghatag him eksakto nga urukyan nga hinpagkaon nga hintubig para sa era mga alaga. At ikatulo, diri gihapon kira palayaw-layawon bituhan kakalsadahan agud malikayan naton an aton aksidente nga nan iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na gud an pakakagat ni kung ato nga hagawas. An ikaupat naton nga programa amoy din sisiring nga voluntary surrender program. Inihiya an pag surrender han mga aton alaga kung may sakit na hiya or diri na kaya nga matambal. Imbes nga palayaw-layaw na kalsadahan, ginaaghat namon nga isurrender na laan aton mga ayam o aton mga alaga para malikayan ang pagiging terorisyon.

0: Ako ngayon ay nasa ITC H911 Command Center Originate. Banda alas 10:30 ng gabi, Mayo 25, 2026. May datong mahawag H911.
1: 911, where is your emergency?
0: Base ang impormasyon nga sumatan caller, may dahubog nga lalaki na lumangoy hang kadagatan hang Barangay Santissimo Rosario na Balbiliran, Hiranihan, Port Area. Yakanhan caller, tumawag daw hiya tungod han kay rayo ang ginlangoy ang hubog nga lalaki. Katapos naton makuha ang mga detalye, diretso dahin kita tumawag han opisina ng Philippine Coast Guard na Balbiliran. Ngan diretso naman nagrespondi nga nagbuhat in search and rescue operation ang nasabing lugar.
2: May natanggap kaming tawag from Operation Sarijun sa Coast Guard District Eastern Visayas mga alas 10 na allegedly may naglangoy doon sa may Santo Rosario sa Naval, lutang-lutang na daw pali mga 4 na oras. Pero yun, nireaksyon na namin yun na nakita na yung tao na lutang-lutang doon.
0: Base ang ERA report, nakita niran hubong ng lalaki sa kayhan sa kayan pandagat ang usang nga mangirisda. Diretso dayon niragin salbar nga hindi tawagan ang pamilya para i-turnover ang kastudyahan lalaki.

0: At ang usang edisyon, han oras, han takloba. Tugtog sunod nga higayon, han oras, han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio!
5: Mga ka-D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio, D3 Bio ha, dili ordinary nga plain D3.
5: Dili ordinary.
6: Diba, naamanay kagaw sa atong tinaisar GP?
5: Yes.
6: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
5: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
6: Lipopolysaccharides, o kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Duna kanay leaky gut.
5: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
6: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio, Sir GP, kay tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, gikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons, Sir GP, mo form na pud ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan o ma-convert na dayon into energy ang imong giinom nga D3 Bio.
5: Ang akong giganahan na ng D3 Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer. Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio, makapugong sa mga bacteria og dili ra mauna. Gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
6: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
5: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
3: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Ang siking gisulti ni mo Doc Ramil nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban, viral. Correct. So maunay usahay bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
6: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic imong pug-an og D3 Bio.
5: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
6: Ang D3 Bio hilo na para sa mga kagaw.
5: Correct.
6: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka. Pag D3 Bio din, Sir GP.
5: Ang D3 Bio ako jud ni ibalik-balik. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
6: Correct.
5: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutian tungod sa acid.
6: Pwede mag D3 Bio.
5: Oo.
6: Mao nang kinanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa joy D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
5: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na joy D3 Bio ha. Mo na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3 Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Akong ipaila-ila, Sir GP, ang superstar nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
5: Ukit sa mana.
6: Mao nang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero
5: modisguise diay ha.
6: Oh, pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3 Bio, patay jud tanan, Sir GP. Antiviral, antibacterial, dili ra diay sa monolaurin. Naa say kauban nga si monocaprin ang ato ang D3 Bio, Sir GP.
5: Muni nakanindot sa D3 Bio. So dapat na jud mag upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tayo oras, Doc Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod, kapag sibya, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil, oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
10: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
11: Health News.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa bugos ng Pilipinas, impunto alas 11.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: K5 News FM. Up of the Hour News.
12: Maupay nga aga mga ka-K5, adi na ang magpasong notisya, yan ang atak na. Dere eksklusibo nga gingagamit han Eastern Visayas ang kuryente nga ginproduce han mga geothermal power plants sa Leyte, bisan pa man nga ang probinsya in usaha may pinakadagko nga producers han renewable energy sa Pilipinas. Ingin gintagan ng doon ni Leyeco 2 General Manager Dr. Fernan Paul Tan durante han regional press conference kakulop Hulyo 7 nga ginpangunahan han Federation of Rural Electric Cooperatives in Region 8. Diin ginhisgutan ang pagsaka han kabaraydan han kuryente ha rehiyon. Sumalakantan nga hailarom han power market system ang kuryente nga tikang din ni Halite inigin susunod laanay han national transmission grid nga ginbabaligya pinaagyan wholesale electricity spot market o kon WESM. Sanglit waray garantiya nga ang supply nga ginagamit han mga konsumidor ha Eastern Visayas amo ang tikang mismo ha mga planta nga nahimumutang din ni Halite. Ginsiring ni Tan nga kung tatagan untahin prioridad ang rehiyon hapag gamit han kuryente nga ginpoproduce din ni, posible nga mas barato unta ang sukot ang mga kabarayidan han mga konsumidor. Hapag kaya na nagtitikang pa Cebungan Luzon ang gingagamit nga supply han rehiyon, gandi rin nagtitikang ha Energy Development Corporation o kung EDC ha mga geothermal power plants halite. Samtang ha iba pa nga mga balita, naglansarhin bago nga pag-atake ang militar han Estados Unidos kontra han Iran nga adlaw Miyerkules oras

0: natural gas tanker han Qatar nga naglarab mahuman maiguhin projectile ng drone missile ang engine room hini. Haluhin ni nagpabilin nga suspendido ana peace talks han duhang nasod samtang padayon pa ang proseso han paglubong han namatay nga supreme leader han Iran nga si Ayatollah Ali Khamenei. Mga ka K5, yung pala nabatiyan na magpaso mga balita, durthay yung DTX 500, ang epektibo nga pangontra ang high blood pressure ng diabetes. Bantay ang masong nga programa 11 Mbps, kaupod hika K5 Kevin Shosana. Samtang ako naman yung naging tagapagpasamwak, ka K5 Jean Pilinyo. Parahan kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, ng kaliawan ng syudad ng Tacloban nga nabugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.

0: kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Alas 11:00 na naton tak na mga ka-K5. Ngan sugad hini nga mga oras na dangat haton mga panimalay, mga opisina, kun hain man kamo yana. Anaton programa 11 Mbps sa kada alas 11 mga balita ngan public service. Padayon kamo nga nagpipinan mati nga nagkikinita ha live streaming. Sugad man hayo mga radyo ha 103.1 K5 News FM Tacloban. Na nigin kaka, usan niyo na ka K5, Kevin Susana, tubtob alauna niyan. Samtang nangangandamang kitit aton paningod tuhon, samtang nasasagipo kita hiton aton mga trabahoon ha opisina, samtang nagtitikadamo it mga customer ha mga turo-turo ngan karinderiya, ha mga kaunan, sugad mang gihapon. An aton mga buruhaton ha panimalay, kumustit aton ang mamasada yan na, nga dito niyo mga pasaheros. Ada nga nagpapakabuhi, haligid itong bangketa. Good morning ha iyo. Ada merkado, ada mga ospital, ada mga gasolinahan, ada mga convenience store, ha mga paarutan, barbero. Sugad man iba pa, kunhain man kamo yan na. Pati nagihapon nga aton ginkukumusta ang mga Pinoy nga nagatrabaho ha ibangan nasod. Kumusta Metro Tacloban? Mga panhitabo na lewat din ni Region 8 na aton paghihimang rawan ni Ronian. Agoy mga kaka-K5 nagpalatosay na lewatin mga bombaan Iran ng Amerikano na lain eh. Agoy, matiwog-tiwog ko din nga i-restoryahin pang kamurayawan. Adto nagbumbahay na liwat mga ka-K5. So dakit puruhan nga sunod nga simana, maumento na liwat init mga presyo at fuel products kay bisan ano nga era pagtinuhay, di rin nagkakasabot ni Anit Detalye. Matuod ba kamo mga ka-K5 nga didahiton tulo nga mga Pilipino nga magtatrabaho, hakada tulo nga Pilipino nga magatrabaho, it usaha era, katunga palahit tuig, kinakapoy na. Ha? Katunga palahit tuig, kinakapoy na. 1 out of 3 Filipino worker. Pero niyan, paghihingadayan nato nito. Ano it aton gilalauman nga mga eksena ha Senado? Hay katulo kaadlaw, han impeachment trial. Yan ang adlaw ini. Nero niyan, mga ka-K5. Sige ka di antad yung baguhing update ni Bagyo Inday.
1: Sulat panahon.
0: Sir Ruel Montesa, good morning.
2: Good morning mga paingaga sir. Ngan sugad man na naton mga ka-K5 nga nagkikita naton Facebook Live. Ngan nanmamatihan nila mga radio. Di naton ulagway, naton panahon para yan ang adlawhan Miyerkules. Ikawalo ka adlawhan Hulyo 2026. Si Inday nag-intensify hingguti samtang naglalakad niya pakanluran, norte kanluran, didahiton Philippine Sea, sinirangan itong Northern Luzon. Sumala itong pag-asa, ini nga hiinday, again forecast ini nga makiwa pakanluran, norte kanluran, na susunod nga 24 oras. Katima, mapa norte kanluran, samtang nga dahiya kadagatan pa din sa Pilipinas nga posible umaranihya extreme northern Luzon didahiton Biyernes Hulyo 10 san o umadto sa southern island hiton Japan nga norte nga dagat hiton Taiwan hinday posible gumawa sa par hiton July 11 and ma landfall ngadto dito sinirangan nga dapit iton mainland China dida iton pizza 12 inday mintinado ang iya kakusgon sa super typhoon category nga dabuwas Hulyo 9 nga maluya liwat at typhoon category buwas iton gabi katima nga mahinahiya pero remain lahiya ka typhoon category samtang aw nga dahiton katapos iton forecast period. Iyan ang alason si iton aga na sipatan ini ang super typhoon Inday na nagadto may karayoon nga 1,270 kilometros norte sinirangan itong Northern Luzon. May daniya ni kakusgon nga hangin nga 195 km per hora. Arani, sintro ang pagsubas ko nga maabot ng 240 km per hora na naglalakad itong pakanluran, norte kanluran in 20 km per hora. May na ginisa nga tropical cyclone wind signal number 1 pero Luzon area la. Ngan waray gale. Hapag kaya na, waray gale warning nga ginisan pag-asa para yan ang adlaw din niya to repeat. Salita na itong mga kagipayag na nagpapakabuhi ang kadagatan, pinaagin pag-isda, taluwas kumantuha dagat pagpakabuhi, basta magikmat lahiran mo pa para liwat hira makalikay, hinanupuman ng mga disgrasya, na posibleng manabo, samtang hira ang to kadagatan, nagpapakabuhi. Matigi hapon na natin mga kagipayag na mabiyahi yan na adlaw pinaagin dagat, taluwas giha pagbiyahi, kay sering ko paman kanina, waray, gale, warning, nga giniisan pag-asa, dinayato repeat, ngan habugos nga sinirangan han Visayas. Anadon real time yun ang temperatura da kita ha 32 sentigrado nga pwede mabut in 33 sentigrado iyan ang adlaw. Anadon adlaw siniglit kanina alas 5.22 matutunod niyan nga kulog alas 6.07. Anadon daylight time yun ang adlaw may da kita 12 ka oras ngan 45 minutos.
0: Okay, damo nga salamat Sir Ruel.
2: Damong salamat kan maupay nga aga late.
0: Oras alas 11:16 na.
1: 11 Mbps.
0: Maupay na laano kay waray katunaan nga maiigo din sa Pilipinas inihi bagyo inday nagigbaw gud ngan sinirangan hiton China at ginta target. Sinirangan hiton China at ginta target ni bagyo inday. Maki-China, hey, bagyo inday. Anyway, mga ka-K5, yan na ikatulong na kaadlaw hiton impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte. Ano man it ginlalauman nga matatabo yan na dito sa Senado. Okay. Yan ang adlaw in makikitaan ngan masasaksihan ang tinatawag nga cross-examination, handipensa, kakulop, direct man adto magsiringani nga direct kalugaringon nga testigos kanan an NBI agent kakulop kalugaringon man adto nga testigos sa prosecution yana naman nga adlaw cross exam iton mga abogado na ni Sara Duterte iton magpapakiana ngadto hini nga testigos hapagpadayon ini han proceedings an Article 4 of the impeachment complaint kontra han Vice Presidente. Kay kakulop, mga ka-K5, nagsentro ang proceedings didahan ikaupat nga artikulo. Kundiin, didahin nga artikulo iginaakusar hi Duterte nga nagtarhog, seryoso nga panarhog nga mayada niya ginhire nga tawo nga patayon hi Marcos Jr., ania Mrs., ngan anay House Speaker Martin Romualdez, kun patayon hiya. So kakulop, nag-focus ang proceedings, han pag-authenticate, han video nga ebidensya han prosecution. Igin-presentar han prosecution, hi NBI agent Jonathan Kalilong, para kilalon, pamatud-an, nga ang duha ka minuto ngan 18 segundos intikang ini han online press conference ni Duterte hadton November 2024. Ang proceedings kakulop in otro-otro nga ginbalabgan ipinaagin mga objection tikang han depensa nga kundiin iragin ko kustyon ang paagi han mga prosecutors han pagplastar, han pundasyon, han ebidensya. Kay paran mga depensa, dapat diri niyo igat, di niyo pag-utod-utoron. Ha? Igpakita ang bugos nga recording, ang sobra duha ka oras nga video recording, han online press conference, diri kay dos minutos la. Okay? So, normal man lang kung itong nga process, sumalit mga tag-obserbar, nga nagkakaargumentohin mapaso itong depensa nga prosekusyon. So, adto nga video, in pag-i-restoryahan pa adto kung pwede mahimo nga ebidensya. Kay kinahanglan, ma-authenticate adto nga tinuod adto, tikanghan original nga recording. So, aadaliwat ito, it depensa niyan kung ira igpapakita ang kabug-usan nga online press conference ni Sara Duterte hadto November 2024. Aday ito haira, ira ito diskarte. So, kung ira igpapakita niyan ang bug-us nga duha ka oras, ira ito diskarte nga waray hito problema. Kay kakulop, karuyag man ig-highlight han prosecution ang parte han online press conference nga panarhog. Karoyag liwat ito hit depensa nga matabunan ito. So igpapakita ang bugos nga press conference para pamatudaan nga tuyo man lamay nagpinakiana. So yagin baton. Ngan bangin tungodhan mga pakiana, nagin emotional hi Sara, nahangit, bisan kon waray niya intensyon, pagyakan hadto, bisan kon diri tinuod nga may ada niya ginkuha nga tawhin pagpatay, bangin tungod kay nadarahiyahan niya emosyon na kayakan adto hiya. So posible ito nga himuon niyan nga explanation, ha? Hiton depensa kay hiraman iton manmamakiana na hadto nga testigos han prosecution. So ireto diskarte niyan ngan kon amo ira gusto, ha? Tutugutan ito sa impeachment court pagplayhan kabugusan nga duha ka oras nga video. So iton iba mauumay na iton pagkinita. Kay mayda naman ito video, duha naman iton katuig nga nagkalat, di ba? Ha? Duha naman ito katuig nga mayda ito nga video. So iton magkikita niyan, bahala na lang kamo kung iyo iton pagkikitan hinbugos kung igsalida ito nga video. Kay katungod ito itong depensa. Kay may ada liwat ni Riga highlight dito, di kita maaram. Kay may dahin nira mga legal nga estratehiya. Kay bagabagay nagbibista din itong korte. It, kung lahi, di kay nakikita nitong publiko, ngan kita nga mga tao, it iba mag-aram hit balaod, it iba mag-aram hit mga prosedumento dito sa korte, it iba waray sa labutan, baka gagkita pala ng trial, pero kung makagkomento, wagas. Damo-damoan na it mga abogado din ni Pilipinas, University of the Philippines, College of Law in Social Media. Bisan nga nit akon mga kilala nga mga abogado, naghihirot pag pinangomentaryo sa social media nga may ada lugod hira mga background hiton mga geo sa korte. Adilugod nga waray pinani waray. Of course di gadangay umiskwelahin lo para ka mahibaro basta may kala aram ngan may da ka sentido komon, may ka common sense. Kay common sense man let balaod actually. Di la kita pwede mag-practice sa korte. Kay waray man kita mag-eskwelahan waray kita bar pero it balaod common sense la ito. Pero damo ha aton it waray common sense bisan kon common ito nga sense. Amot makurihin nga nagpipinan post sa Facebook nga ira mga kalugaringon opinion kay may damanin ni mga biases. Ha? Kung naugop dito, amot ito tiya style. Kung naugop dito, amot tiya style. Salit ako, kung magpost ako, iton akon igkukot good, ita akon igshishare, inti kang hinlegal expert, diri ako maghihimuhimuhin akon. Oh, makaberido gad lang may da mga doctor, may dagtaas it ginadman. Tapos kun maka-comment wagas gini-edit. Kakuri gad man basta apin heton kulto. Gikukuri pag inuino. Kung nahiaapin it kulto, makuri pag pinanimbangan. Kay basta ada ka hiton fanatism, may da ka man hiton idol. Iti mo idol, ditang sasayop. Waray hito kasaypanan. Besan pa iton ni mo kitaon nga manmusil, manmatay, magbuyayaw. Permanente ka hito, may da rason kung kay ano nga iya ito nabuhat para magpabilin ha imo huna-huna nga perpekto nga nuwaray mahihimo nga kasaypanan ni imo idol. Amo gud ito, basta mahingada ito nga fanatism or cultist nga mga attitude, makuri gud. Makuri ito mawaring kay hiramismo it magihimuhin paagi para panilipdan itong ira mga idolo. No, salit, naintindihan natin ito kaya nagbinasa kita kung ano't mga behavior it mga cultist, kung ano't behavior itong mga panatiko. So, sering ko, awa mo, good man. Nga, sering pa man, it iba, lunod patay. Damo naman it maduluhin niya ako niya na. Ada kay, masakit ito. Masakit it kamatuuran. Labi na kung nanhiarahan una, kay asya man ang nanmamayagpag, nanhiarahan una nga waray na baton haira, waray na ato haira, yan na. Kay damo it na pushback. Hanuna nagkakahadlok man lad to kay kon magpushback ka. Kon umato kahin komentaryo hay bangin pagplantiran kahin ebidensya himuong ka nga drug addict, drug pusher, NPA kon ano la. Salit makuri. Iya na kay nan babaton iton iba, nan babaton iton kadaman. Salit na uululan ading nga mga kulto. Kay nan hiara-hira nga waray na baton haira hanuna. Takay kay pag kun maopen it argumento kay di na nagpapakabaton it diretso na baton bangag ka adik ka waray na han linya han argumento nga academic. Eh waray naman kun talaga ni ray babaton asya man la. Di man hira makapag lataghin kabuutan ito ni ra gini idolo. Waray man iba. Makurigad. E kung nakakaintindi ak, it's so hard. Kung nadakit nga kabutang, labi na kung binabaton kaya na. Kay nahiara ka na waray ka babaton ang una, waray na ato ha imo ang una, napatakas la ka mo. Ha? Pag pinanbrand, kada pagrarali mga NPA ito. Ha? May nga rin na baton, naogop kahit adik. Yan na, kay binabaton hintuhay ng mga explanation, so di na nakaka-answer. Ubos na kinalsada itong baton, di rin nakikig-argumento hintuhay. Bisan nga ni Didi, itong spokesperson ni Vice Presidente Sara Duterte, Attorney Michael Poa. Siring ni Attorney Michael Poa, goy, ay gadlaan na kita hiton pag-claim nga ini nagdadaog, ini napiperdi, kay duro pa inihin katimprano. Oh, mismo yung Attorney Michael Poa, itong tagyakan ni Vice Presidente Sara Duterte, nagsiring kagabi. Ha? Ayaw gad kuno kamo itong pag-claim nga kamit nagdadaog, kamit napiperdi, kamit nagdadaog, kamit perde, ayaw ka mo itong pag-clinim, kay duro pa ining katimprano, halaba pa ini nga restoryahon. O, oh, J-Truck, si Timmy na apihan, kulto ito. Sigurado ako. Bahala ka na magngaran, kay iyuman ito kulto. Kakuri pag dinipinsa. Kakuri pag dinipinsa. 11:29 na aton oras mga K5. Meron yan, mabalik kita. Kataliwan lahin ibang mga pahinumdum.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Gabay Puso.
4: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
6: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
7: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
8: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare mo matry itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
9: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupet itong akong lawas. Maupet akong katurong. Ama ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probar iluat niyo itong nga product nga D3 Bio.
12: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix!
14: Ako si Rolando Basagnes. Daghan na kayo kung dutlang kapi. Pero nahiig kayo ng DTX Coffee Mix. Gawas nga nami na. Katabangan pa dyan ang akong arthritis. Hantod ka ron, na ninibalik ang hubag sa akong matigil.
13: DTX Coffee Mix. Pabalik sa mga
15: pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo.
3: you might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
16: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
17: Extend food supplement for men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mababasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
0: Alas 11.36, mga ka-K5 anaton oras ba adaw? Diri maupay nga notisya, ginkakabarakan nga itong tarifa, itong kuryente, in ma-increase yan nga July, apiktado kita hini. May dahini mga factors, may ada mga rason kung kay ano nga masusugad hini mga ka-K5. Di itong gasolina, diesel, sige itong paghinataas itong presyo. Siyempre, it, mga papliton, nasunod man ito. Tapos, adi naliwat, it kanan kuryente, mahitaas naliwat, o mahitaas gihapon itong presyo. Mga ka-K5. O, nironian nala mga ka-K5, ano, kay ini nga mga nariribok na liwat dito sa Iran, ng Amerika, kay nagpaburubong bahay na liwat dito. Ada na, ka-K5 Roger? Okay, ikokontak pa mga ka-K5, ha? Kay para mahibaro kita kung kay ano nga masusugad din, eh. Ha? Diri, ha? Masamang balita. Anyway, maupeng out to Sir Kevin, adi kami hipurlos, mapashoutout, han pamilya, diladiya, opod gihapon an pamilya yap. Sering naman ni ka-K5 Siegfried Bellio para haakon maupay an presentasyon kakulopan prosecution panel kay detalyado tanan pati an video ni VP Sara. Klarohin duro o makarit ti attorney Amando Virgil Ligutan. Believe ang mga Pilipino. Sering ni ka-K5, Siegfried Bellio. Okay. Ito pang inuhulat mga K5, ito na aton pakigsumpayan nga ito kan ka-K5 Roger Tilana kay dako naliwat ini nga isyo labi na nga kakano pa ba kita diri pagkuri permanente man lang kita nga nagkukuri tungod ito na aton igin pipinan motos. Nga tikang pahadto diri lagi hapon nagbabago nga mga apelyido. Anyway, may da mga rason iton nga magkakamayada, magpapatuman, hinherotaas, nga sukot, kabaraydan, iton kuryente. Yan ang abulan, July. O nga itpagbayad hini, adto iton Agosto. O kay iton kanan Hunyo nga aton konsumo, aton man ito binabaydan pagkakahulyo. Itaton konsumo it Hulyo, adto naton binabaydan iton pagka-Agosto. By the way, mga ka-K5, pagkapilugod anay kita, ha? Pagkapilugod anay kita mga ka-K5 DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagdi-detox ka pa. Karoyang sidngon, ang mga toxin sa aton lawas, gintatanggal, sige itong aton pagkinapi. Han DTX Coffee Mix. An pagpadigon liwatan aton resistensya, dako an bulig hiton mighty C di alkaline vitamin C. Ha? Pagpadigon han resistensya, mighty C di alkaline vitamin C. An DTX coffee mix ngan mighty C in mapapalit ha Klinika di Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Ngan magkakamayada na liwat ano tigam ninyo nga mga petsa warahin ni bayad nga check up. Ha Klinika di Alternativo tikang hiton July 20 tubtob July 27, ha? July 20 to July 27 ada na liwat an waray bayad nga pangonsulta medical. Ha Klinika di Alternativo na ang gihasla ito hiton main entrance han Divine Word Hospital, Avenida Veteranos, Tacloban City.
2: 11 Mbps.
0: Alas 11:40 anaton oras mga ka K5, amoy't problema hini kay tubtubyan na anani nagkakalilipay na kita hiunong hini nga paghimang raw parin kamurayawan nga mautod na ini nga kasamok dito ang Middle East nga amo iton rason hini nga sigit paginumintuhon. Of course may dinagad mga instances nga nahabubong presyo ang fuel products pero waray pa kita pakakabawi han ato nababatasanan nga mga presyo han una. Iton babaguhin mga ka K5 nga update an America in nakakumpleto han bag-o nira nga hugna hin mga missile strike didto ha Iran. Sobra 80 nga target didto ha Iran. Amo an ginpalatusan hin mga missile han US military. Labot lahan pagbumbahi didto han Amerika igin balik han Amerika an sanction han pagbaligya han Iran hinlana nga diha ibang nasod. So ini nga pagreimpose otro nga igin imponer han Amerika an oil sale sanction han Iran ngan pagpalatusin ot senta nga mga target ha Iran nagsiring an Amerika nga ira inibulos kay ginbombahan han Iran in tulo nga mga commercial nga barko nga nagdadarahin mga epektos didto ha kadagatan han Hormuz. So an Iran anay ginbombahan an tulo nga commercial nga mga ships binmulos an Amerika gintarget an mga pabrika an mga minahan mga oil fields didto ha Iran ta. Iyan na, tungod hini nga pagbulos ang Amerika, nagsiring liwatan Iran. Ah, tungod kay iyo iniginbuhat, mabulos kami hin malapirit nga baton. Ambot kung ano hini nga malapirit nga baton hiton Iran. Umungan di nga tutuhay ni niya na nga ira kasabutan. Anyway, nagpapadayon lagi hapon itong ira Hirohimang Rao para masulbar ining kakagubot pero every now and then, may ada nira pabarobalyuhin mga missile strike.
2: 11 Mbps.
0: Alas 11:42, karawaton ta itong report ni KK5 Roger Tilana. Ano daw ulit mga rason? Nahikitaman itong magpapasan hininga nakatalaan nga power rate hike.
2: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Roger Tilana, IK5 mo.
4: KK5 by Kevin, pag-abagahon na liwat, ano, hiton mga tag-consumo hito na kuryente, labi na, tinihalingi ko ito, ano, pero di rila inihalingi ko ito, bugos ini nga 11, nga mga electrical cooperative, amo ito nag-uminto. In fact, bisan pa man, kung nag-uminto ito, lingi ko ito, amo ini pinakahabubo lagi hapon ito na sukot, hakabarinan ito na kuryente. Yan na, maabot inihin ang dinadbulan han Hunyo, tag 11 pesos nga 48 centimos ito per kilowatt hour. Bulan inihito na Hunyo, sumaka inih, yan na, ito bulan ito na Hulyo. Pizza City pa man, good luck ita yan na, 8, inihin ito bulan ito na Hulyo, 13 pesos, 20 centimos. Para ito na per kilowatt hour ini ha. May napay ni mga add-on ka K5 Kevin. Amot ko na kumita ka na ito ni mobile. Ito ba ini na reklamo kay nag times 2. Ito na mga kabaridan.
0: Sige na, otro ha daw. Otro ha daw ka K5 Jer. Pirahan June ang kada kilowatt hour haliye ko to.
4: And June is 11 pesos and 48 centavos.
0: Okay, and yan nga July, maperita rin
4: pa. Yan na is 13 pesos and 25 centavos.
0: Haros 2 pesos kada kilowatt.
4: Oo, nabutinihin 177 centimos or kung 1 peso, 77 centimos ito na ginigbawan. Pero may napahin yung mga add-on gagay 5 and Kevin. Itong mga kabaraydan. So, pero, sirin ko pa kanina, bisan pa man kung humitaas ito na kabaraydan halihay ko to, nagpapabili lagi hapon din nga mas pinakahibubo nga residential power rate ano haon sing electric cooperatives sa Habugos nga Eastern Visayas. So Habugos nga riyon nga tanan nga electric cooperative amo ito naghitaas gihapon ito nera residential electricity rate para ito na bulan ito Nulyo. Inito na sumala ito na Federation of Electric Cooperatives ano hiton Region 8 o kon Precor nga ang pagsaka hiton kabaraydan in may kalabutan init paghinitaas luat hiton iba-iba nga mga components han electric charges nga nagresulta inin masitaas yung kabaraydan hiton mga konsumidor. Pero ito gitutudlok kini han Precor 8 nga online loss and congestion charges. Amin ito usang nga nangungunang rason hiton bagong pagsaka luat hiton kabaraydan ng kuryente din ha Eastern Visayas. Iton masaklap liwatin din ni ka K5 and Kevin kay imbis ano, nga ininaan ni ato ni pinakadako nga geothermal power plant din niya probinsya ito Leyte and mismo diri direkta ini kinagagamitan niton mga taga Eastern Visayas. Maram ka K5 Kevin yan mga ka K5. Oh. Ito naton power supply tikang Haluson ngan tikang Hasibu. Okay. Pero waray direkta nga tikang din niya geothermal plant o din niya EDC kanang probinsya iton Leyte. So diri eksklusibo nga ginagamit iton Eastern Visayas ang kuryente nga gin produce ang geothermal power plant ha Leyte bisan pa man kun ang probinsya ay usahan ton may ada pinakadakong producers ano iton renewable energy din sa Pilipinas. Ini ito gitagan doon ni Liacuto General Manager Dr. Fernan Paul Tan. Durante itong kakulop, ano, nga regional press conference, dito hamay summit hotel. Pinagi itong pangundahan ito na Precor 8. Nga sumalakantan, nga ilarong itong power market system, ang kuryente, nga tikag din niya Leyte, gin susunod anay ini national transmission grid, nga gimbabaligya, ipinagi itong wholesale electricity spot market. Sanglit, waray garantiya nga and supply nga gagamit hitong mga konsumidor din niya Eastern Visayas and tikang mismo ano ha planta nga naimumutang din niya probinsya itong Leyte. In fact, siring gihapon hitong Lieco 3 General Manager Alan Laniba, national nga gobyerno, amiti mga panawagan ano nga ripasuhon itong mga provision ng balaod nga nagre-regulate han mga industry and kuryente. Itong panawagan han taga-rehiyon nga amulugo dito nag-host ng renewable energy resources kinang latagan din ang prioridad nga makakabenepisyo itong energy nga mismo gin-produce tikag din Leyte. Adi man gani ito na pahayag no, ni engineer o ito na manager Lieco 3 General Manager Alan Laniba.
5: Sir, ganit yan sa coal plant eh. There will an issue of natural resources. So we tackle that in the RDC. Geothermal is a natural resources. So kailangan i-review yung natural resources law na kung sino ang may-ari, siya dapat yung priority. Ito yung ini-invoke ngayon ng Region 8. And the RDC is passing a resolution already to look into that. Dahil yung ilalim ng lupa na yan, Region 8 yun, kami dapat kukonsumo. And you know, that is the world's largest wet steam in Kudl. Take note ha, tingnan nyo sa airport. Laki ng ano doon. Region 8 is the world's largest wet steam in the world. 97% Region 8 renewable. Pero yung binabayaran natin is not renewable. And hopefully, this petition will be supported by the people of Eastern Visayas. Kasi pag kami lang yung sisigaw dito, sasabihin lang self-serving, dahil kami nako, Meron na po yan doon, sir. And hopefully, makita yan. Anong pwedeng gawin ng region? And I think the national government should consider that. 300 na yung unsa mo natin, 700 yun, di ba? May bigli yung 300, may 400 ba na pwedeng itapon sa Luzon? Just an issue na lang, in fairness that there is that move already by Precor 8, we represent it in the Regional Development Council imposed the resolution already.
4: Okay, KK5, Kevin, in 700 megawatt, it can produce, no? Iton geothermal power plant, din yung probinsya ito later. While iton region 8, na consume mula in 300 megawatt, correct singon, kung iahatag nga ni region 8, iton 300, at least may na pa 400, nga ibabalik ya, ikanto gawas. Ito na nabuyan na, and iba it yung babaligyaan, ngan kita regionate nga tanan nga mga electric cooperative na kumpra la from Cebu ngan from Luzon.
0: No, durin ko complex ini nga aton power generation.
4: Muna kay gin privatize man gud ni. Kay diri na pihiton mga bidding. So igi babalik ya kay sempre kung baga umapi di hiton baga bidding la para hiton tikan ni aton baro barato. While ko ni babalik ya ngadto hiton tinatawag ni Rangawisem and mas maro mahal. So gin siguro iton negosyo ko para hiton paka tagamtam ano hiton mga taga probinsya ito late or hiton region late kay tikan man din ni aton ining supply ano hiton na kuryente. Imagine kung babaligyan kita, makakabarbara tuunta ang Region 8 terms ito na kabaraydan itong kuryente.
0: Agoy, ini. So, ang nirehin niya na ginaaro kay Feb Roger na magkamayadin pag-amindar itong balaod na nag-regulate hini.
4: Muna, oo nga. In fact, may danira resolution nga to Regional Development Council nga magkaada mga pagripaso nito mga palisiya kaparte ni labi nito pagregulate nga matagan ni prioridad itong taga region 8 kundi nagtitikang ito na power supply nga dako nga tagan inihin mas priority nga mapaharubog ang paidong kabaraydan nito na kuryente.
0: Okay, pero habugos nga region 8 anliye ko to. Despite hininga nga tanan nag-increase ang leeko to nagpapabilin nga amo ang pinakahabubo hand rate han increase.
4: Oo, so nga dito it leeko to pinakahabubo pero papreho itong ginatasan ni KK5 Kevin.
0: Okay.
4: Okay, so amo ni ito na latest update no kasumpay ito na pag umento itong kabaridan ng kuryente bugos ini nga sinirangan Visayas papatuman ini yan ang bulan itong Hulyo. Nga bahay pa umigbaw, pag-abot pa itong pirakabulan nga maabot itong kananya nga tuig. Parang 11 Mbps, KK5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kalihawan ng syudad ng Tacloban, ng bugos ng sinirangan Visayas, K5 News FM.
16: K5 News FM, live report.
0: Alas 11.53 sa natong oras. Ay, dire mangkit, oray mangkit hini poder ano nga magsiring nga pahabuban ito. Ita aton na lahini, imit-imit na liwat, tipid-tipid, hiton paggamit, hiton kuryente. It iba kung may da nang gagamit hiton ref. Pagkakagabi, antis mga turog, alas 9, waray naman ito nag-inaroabar hiton ref. Iriton gintatanggal saksak. O it plug, gina-unplug ito nira, binabalik nala. Hiton buwas, hiton pagkakaaga. Asya man lagihab, kay waray man aroabar hit ref. Itong 6 hours nga dirito nakakuha, nakasaksak. Amo lagi hapon, book all lagi hapon dito itong iyo nagpaka-freezer. Yawat nala ito nga maiban-iban nga pirakapeso. Itibaliwat itong nga electric fan ginpipinabayaan nga sige itong tuyok-tuyok nga waray nagamit. May daliwat itong iba bisan fully charged na ginpipinabayaan la itong mga chargeable nga mga gadgets. Eleven 54 naton oras mga KK5 para nagiinabat in high blood pressure ngan diabetes. Makakabulig pag-control han iyo high blood pressure ngan diabetes ang DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Ngan para liwat han mahuyayag nga pagpamasahi gamitan banyos DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil ng DTX 500 in mapapalit sa Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City, ng iba pang drugstore. Happy lunchtime! Ano daw laini nga amon didiradyo kay basta naabot niya tikaudto, nagsisinagarat naman ini nga akon radyo. Baman kon aga-aga pa, klaro man, nagidaw anot natatabuhin ni tikang kanina ako katuday. Nagsisinagarat basta na tikaudto tiya radyo. Sering naman ni Ma'am Eden Urbano, Lieco 5, ang gihataasi ang bayranan, halain loss. Posible daw mo abot og 19 pesos kada kilowatt hour. Ba daw, kung di haliyay ko, 13 pesos la. Dito kung haliyay ko 5, posible nga umabot hindi 19 pesos ang baraydan. Yan ang July, pastilan. Sige mga K5 niyan, damo pa ini nga aton mga update hapag kaya na. Mapakadilaan ay kita na aton magkalain-lain liwat ng mga balita bugos sa Pilipinas. Ipinaagyan aton Mighty C Network News.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
22: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag.
22: Kung tulong po kakapsos sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
22: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500!
23: Mabalik sa mga butika.
24: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
25: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Magpahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
24: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
25: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
24: Amo ba?
25: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
24: Gusto.
25: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
24: Mm-hmm.
25: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
24: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
25: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
24: Oo.
25: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
24: Maulagi.
25: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
6: DTX 500!
26: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500! Mabali sa mga butika.
24: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
25: Correct. Usay normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
24: Palakit lawas.
25: Palakit lawas, no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
24: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon ug sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
25: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
24: Correct.
25: Kaya sayang na magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Nya imo kaunon puro lang noodles.
24: No.
25: Puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So, kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas. gawas o mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
24: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat o bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments o tendons.
25: Siyempre, Sir JP, dili dyan na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinanglan nato muaswat o bugat.
24: Mm-hmm.
25: So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili dyan sa yun ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat o bugat.
24: Mojo, Doc. Pero dili dyan na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus.
25: Mm.
24: So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon. Mm.
25: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on.
24: Mm-hmm.
25: Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
24: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tay igong oras, Doc. Si Jean Pauline Rosso.
25: Ako na usab si Doc Ramil Oy saying maing lawas ampingan.
24: Dili abusuhan.
8: DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
8: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
11: Network News.
12: At sa ulo naman nagbabagdang balita. Blue alert itinaas sa Cagayan bilang paghahanda sa Super Typhoon Inday. ICPO nakahanda na rin para sa deployment sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Inday. Mahigit 50,000 na residente sa Negrosa na kinabang sa walang gutom program sa DSWD. Police Brigadier General Randolph Tuanyo bumisita sa Aklan PPO. Dalawa pataya sa manggana motorsiklo sa barangay Inagawa na Saba sa Puerto Princesa. Anti-Kenyo vlogger binawian ang buhay matapos makuryente. Samantala, lalaki na nanaksak sa mga kapatid o sa magkapatid at timbog sa bypass operation sa Cagayan de Oro. Pagtatay ng sariling Military Space Center o Space Command, sinimula na ng AFP. At pagpapatigan ng impeachment trial sa Senado, hinilik ni VP Sara Duterte.
11: YDC Network News.
10: YDC Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Blue Alert itinaas sa Cagayan bilang paghahanda sa Super Typhoon na Inday. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka K5 Dan Chavez.
11: News FM, Pantay, Bagyo.
14: Nagtaas ng Blue Alert status ang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or CPDRRMC bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday na may international name na Bavi. Kasabay nito, ipinatupad ang Bravo Protocol kung saan inatasan ang lahat ng response clusters na ihanda ang mga rescue assets at paigtingin ang koordinasyon sa mga municipal DRRM offices, lalo na sa hilagang bahagi ng lalawigan. Naka-alerto rin ang 7 istasyon ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team. Batay sa pinakuling monitoring ng pag-asa, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Super Typhoon Inday ngayong Miyerkules at huli itong namataan sa layong 1,405 kilometro silangan ng hilagang Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometro bawat oras at pagbugsong hanggang 230 kilometro bawat oras.

0: Maganda na rin para sa deployment at sa posibleng maging epekto na Super Typhoon Indaya. Balita hatid sa ate, Tega K5 Kim Kaluyo.
1: Nakahanda na ang Iloilo City Police Office o ICPO para sa immediate deployment sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Indaya. Ayon pa kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, kanyang iniutos ang pag-activate ng lahat ng units at may direktiba sa mga station commanders na mag-coordinate sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at mag-monitor sa weather bulletin ng PAGASA na pag-alamang naka-standby na ang search and rescue teams para sa immediate deployment, habang ang iba naman na personnel ang inatasan sa traffic management, public safety assistance, dissemination o pagbibigay ng abiso lalo na sa mga flood-prone areas. Naka-intensify naman ang monitoring sa lahat ng mobile patrol units sa mga critical areas. Samantala, ipinasiguro naman ni Parilla na fully prepared ang ICPO kung saan kanilang prioridad ang safety ng mga Ilonggo. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: At may 50,000 na residente sa Negrosa na kinabang sa walang gutom program sa DSWD. Ang kampiyon, nabalitan niya. Atid sa atin ka K5, Shara Humilio.
4: Habang nagpapatuloy ang pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong Hulyo, ang programang walang gutom na ipinatupad ng DSWD-NIR ay nakapagbigay tulong na sa humigit kumulang 51,000 pamilya sa buong Negros Island. Patuloy ang suporta ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa mga inisyatibong tumutugon sa mga pangangailangan nutrisyonal. Ayon pa kay DSWD-NIR Regional Director Arwin Raso, ang walang gutom program ay isa sa mga pangunahing intervensyon ng rehiyon laban sa malnutrisyon. Layunin nito na bawasan ang hindi sinasadyang pagkagutom at pagbutihin ang kalagayan sa nutrisyon ng mga pamilyang mababa ang kita. Sa kasalukuyan, nagsilbi ang WGP sa may 51,000 pamilyang beneficiary sa rehiyon, kabilang ang higit sa 20,000 pamilya mula sa Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Police Brigadier General Randolph Tuanyo bumisita sa Aklan BPO. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
5: Nagsagawa ng command visit sa Aklan Police Provincial Office si Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, Acting Regional Director ng Police Regional Office 6, kahapon araw ng Martes, Hulyo 7. Mainit itong sinalubong ng mga opisyal at tauhan ng Aklan PPO. Ayon kay Tuanyo, nakikita niya ang magandang performance ng kapulisan sa Aklan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa lalawigan. Isa sa kanyang mga binigyang diin ay ang higit pang pagpapalakas ng kampanya sa loose firearms matapos na pumangalawa ang Aklan sa buong rehiyon sa pinakamataas na bilang ng mga nakumpiskang illegal na armas. Hinimok din ito ang mga kapulisan na patuloy na isabuhay ang disiplina, integridad at propesyonalismo sa kanilang serbisyo. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ay dating tagapagsalita ng Philippine National Police o PNP bago italaga bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 6, epektibo noong Mayo 22. Ang kanyang pagbisita sa Aklan PPO ay bahagi ng regular na monitoring at assessment ng Pro 6 upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng mga direktiba at patuloy na pagpapabuti ng serbisyo ng kapulisan sa buong rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, dalawa patay sa bangga ng motorsiklo sa barangay Inagawa na Saba sa Puerto Princesa. Tabungan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ka K5 Grace Belostrino.
6: Patay ang dalawang motorista matapos na magbanggaan ang minamanehong mga motorsiklo nito sa barangay Inagawan sa bahagi ng Casio Tunnel, Puerto Princesa hapon ng Lunes. Kinilala ang mga biktima bilang sina alias Matar at alias Zaldi na isugod pa sa pagamutan ang mga ito. Ngunit kalaunan ay binawian na rin ng buhay matapos na magtamo ng matitinding pinsala. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, tinatahak ng dalawang motorsiklo ang isang kurbadang bahagi ng kalsada nang mabangga ng isa ang hulihang bahagi ng isa pang motor.

0: Siklo. Dahil sa lakas ng salpukan, nawala ng kontrol ang mga rider at kapwa sumalpok sa concrete barrier sa gilid ng kalsada. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At anti-Kenyo vlogger, binawian ang buhay matapos makuryente. Balita hatid sa ating Nika K5, Jojen Morillo.
3: Binawian ang buhay kahapon, Hulyo 7, habang nagpapagamot sa ospital ang kilalang anti-Kenyo vlogger na si Super Estong. Nabatid na inilipat sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang vlogger matapos makuryente sa isang resort sa bayan ng Kulasi Antique tinatayang alas 12 ng tanghali Hulyo 6. Pinaniniwalaang grounded ang mikropono ng videoke na hinawakan mismo ng biktima. Isa si Super Estong sa makilalang vlogger sa Antique na nagbibigay ng kasiyahan at inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang mga video. Bilang ika-apat sa magkakapatid, inilalarawan siya bilang isang mabait, mapagmahal at masayahing tao na nag-iwan ng magandang alaala sa lahat ng kanyang nakilala. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Morillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At lalaki na nanaksak sa magkapatid Dimbog sa bypass operation. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5K Buscaino.
4: Dimbog sa bypass operation ang lalaki na nanaksak sa magkapatid sa Cagayan de Oro. Kinilala ang suspect na si alias Brian. Kinilala ang magkapatid na biktima na sila Jesser Ubayan Lumbad, 30 anyos at 27 anyos na si Junlar Ubayan Lumbad. Dead on arrival si Jesser habang nasa Northern Mindanao Medical Center pa si Junlar. Maharap sa kasong homicide at frustrated homicide ang suspect matapos nahuli ng mga operatiba ng Carmen Police Station. July 5, 2026, badang alas 9 ng gabi nang makatanggap ang Carmen Police Station ng report hinggil sa naganap na pananaksak sa Zone 5, Sion Extension, Barangay Kauswagan. Nadatna ng pulisya ang dalawang lalaki na may tama ng saksak sa likod na bahagi ng katawan. Walang suot pang itaas na nakahandusay sa daan, di kalayuan sa kanilang inuupahang kwarto. Ngunit wala na ang suspect. Inakusahan umano ni Junlar si Brian na siyang nagnakaw ng kanyang nawawalang XRM. Humantong ito sa alitan, nagsuntok tukan sa labas ng kanilang kwarto at umabot sa kalsada hanggang sa sinaksak na ni Brian ang dalawa.
5: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa pang detalye ng balita. Nagsimula na Armed Forces of the Philippines o AFP sa paghahanda para magtayo ng sariling military space center na maaring maging isang ganap na Space Command o Space Force sa hinaharapan. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., inaprobahan na ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pondo para sa proyekto na isasagawa kasama ang Philippine Space Agency. Layunin ang programa na palakasin ang kakayahanan ng militar sa pagmamanmana, komunikasyon at paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng drones at iba pang defense systems. Sinabi ni Bronner na target ng AFP na magkaroon ng kauna-unahang military satellites ang bansa pagsapit ng taong 2028. Sa unang yugto, plano ng militar na gumamit ng mga low earth orbit satellites na posibleng isama sa mas malawak na space infrastructure ng Pilipinas.
1: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
2: Samantala, hiniling naman ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema nitong Martes, July 7, na ipatigil ang isinasagawang impeachment trial sa Senado sa kanyang urgent motion and manifestation na kaugnaya ng dalawang nakabimbing petisyon na inihain ng kanyang legal team na pinamumunuan ni Attorney Israelito Torreon. Kinwestiyon ni Duterte ang kapangyarihan ni Senator Francis Chis Escudero na mamuno sa impeachment court bilang presa presiding officer. Hiling niya sa SC na magpalabas ng injunction o interim relief upang pigilan ang impeachment court at mga opisyal nito na ipagpatuloy ang paghilite sa tumanggap ng ebidensya, maglabas ng kautusan at magpatupad ng proseso hanggang ma-resolve ang isyung konstitusyonal hinggil sa otoridad ng presiding officer. Giit pa ng Vice Presidente, dapat tiyakin ang impeachment trial ay magpapatuloy lamang sa ilalim ng Rules of Procedure on Impeachment Trials na valid, adopted at pinamumunuan ng presiding officer na may malinaw at legal na kapangyarihan. Iginiit pa ni Duterte na ang impeachment court na pinamumunuan ni Escudero ay produkto ng sesyon noong June 3, 2026 na siya rin kinikwestiyona sa unang petisyon.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, naglunsad muli ang Estados Unidos sa panibagong serye ng malalakas na airstrike sa laban sa Iran bilang tugon sa pag-atake sa tatlong commercial vessels sa Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command, line operasyon na magpataw ng mabigat na kaparusahan sa Iran dahil sa pagtutok at pag-atake sa mga sibilyang tripulante sa pandaigdigan daanan ng tubig, samantala nasira mga tanker sa loob ng 24 oras mula Lunes hanggang Martes, ngunit walang naiulat na nasawi. Samantala, binawi rin ng US Treasury ang pansamantalang waiver sa oil sanctions laban sa Iran na nagdagdag pa sa petisyon para indinkinon din ng Qatar at Saudi Arabia ang insidente matapos tamaan ang kani-kanilang mga tanker sa naturang rehiyon.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At baka K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayon tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa matagasubayba ng K5 News FM Kalibo, Iloilo at Tacloban, ang tabayanan ng pagbabalik kay K5 Romy Cahile, kay K5 John Sapio at kay K5 Kevin Susana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: You're listening. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Pambibili sa mga butika.
8: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng iyong biling? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan.
9: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ka AudioTech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. AudioTech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
10: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Na imumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
11: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas. Yan ni Kadua, iniak mata akong babati nga. Malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
14: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Faiz Bitoon, daghan jud ang natingala nako. Ngano kuno nga batan ang gyapon ta tan-awon og nindot ang akong pamay. Bisag idara na po. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayin po ninyo ang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix! Mapalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
11: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men. DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Klinika Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! My puso!

0: Alas 12:24 na naton oras. Ini paghihapon na naton programa 11 Mbps, mga ka K5. Nagpapadayon itong paningod, itong iba human na yan na. Itong iba naghihininga turog na yan na. Labi na itong nakapaningod to na. Eh maperaw-peraw kung nakapaningod to na. Itong iba yan, napalanan mumurigan, iba nang huhugas. Uy, kumusta? Dinit mga karinderiya, amugo dinit mga oras nga tikang hiton mga alas 11:15 ngadit mga alas 12:30 nga damit tawo hiton karinderiya. Nagdadaro dalumdum it panahon niya na mga ka K5, baga mahudlum yan na. Epekto pala ini hiton kadampugan nga daradara ni Bagyo Inday nga adto ha extreme northern Luzon. Maupaliwat kay dirigodorohin ka mapaso para hiton may mga lakad yan na nga mga takna. Sige, padayon kita. Hiton aton iristorya mga ka K5. Hiton aton naman sunod nga topic, mahitungod hini nga teenage pregnancy ba daw. Padayon man ini nga nagtitikahitaas iton ihap or iton kadamo dinhi region 8 hini nga nagbuborod nga mga teenager pala nga ada pala 10 anyos nga da 19 in di na magiiha magiging nanay na tungod hini nga teenage pregnancy. Sige kita untit statistics hini. Napagtikadamo hini nga nagbuburod ng mga daragitahay pala. And kung ano itong pitad ng pagbubuhaton, ito natutungdan ng ahensya itong gobyerno.
1: K5 News FM Live Report.
0: Parang detalye ka K5, Carlo Arisgado i K5 Mo.
2: Yes, ka K5 Kevin, yan na ano in gindumara itong sahan nga regional conference. Hiton Commission on Population and Development or ginpanguluhan ini mismo hiton Commission on Population and Development. Kasugbong hiton Department of Health, Department of Education, Department of Economic Planning and Development. Kaupod gihapon din ni anong ka K5 Kevin iton mga academic institution or usan na nga di iton Leyte Normal University, Summer State University nga mga eskwelahan, kumo mga researcher ano para hiton mga pagbubuhaton nga aktibidad. Ngayon sugar gihapon iton policy makers, di gihapon ano ka K5 Kevin mismo iton nasabi nga regional conference. So din ni ano ka K5 Kevin ini nga regional conference in pinag-agin discuss din hingan gitagan kita hulagwaya kung gaano na baka damo itong populasyon nga di hiton nasod Pilipinas ngan sugad gihapon itong Eastern Visayas. Ngan of course gihapon ano liwat itong mga remedyo hinin mga na-mention naton nga mga government agencies. Inlabi na yan ang very alarming na kaya sa gunson ano consecutive years, tulong nga consecutive years or magkasunod nga tuig nga nagpapadayon ito na ihap or nagtitikahitaas ito na teenage pregnancy. So dinhi ano ka K5 Kevin na dirita nala ano i-mention itong mga numbers, itong statistical numbers hinin aton na data kay matungod bangod nga kumbaga pa bayin masamok pamation. So nga dinala liwat kita nga dihiton mga description kundi ano in national ka K5 Kevin itong population nagtitikaubos itong numbers or itong population na bubus nga nasod. Pero nga dito ang Eastern Visayas, nagpadayon itong paghitaas. So, kumbaga kay itong national population, diri man la itong usang rehiyon ito na contribute kung pira itong ihapan mga tao, kundi bugos ini nga region, ano ka K5 Kevin. Pero itong Eastern Visayas, nagpapabili na gihapon nga hitaas ito na total number of population ito na sinirangan Visayas. While ito na, ato number ito na fertility or ito na nanganganak ano ka K5 Kevin still adag yapon itong stable nga maintain ito numbers ano from 2024 to 2026. Samtang ito ato naman na family planning mas maupayan na ito ato nakitaan ka K5 Kevin ano according itong data mismo itong statistic nga sugad gihapon ito na population and development kay naging consistent yan na itong mga tao nga educated na no nga dihiton aton family planning ngan sugad gihapon iton may adala mga age brackets no nga iton ira nakuha nga maaram paano gamiton iton mga contraceptives. Samtang nga din naman ano ka K-5 Kevin nakitanin pagluya ano iton data ha may adolescent birth rate kundi amo ini iton mga ada ha sakto nga edad from 20 years old nga to iton igbaw nga nabuburod kay humamubo iton ihap hini ka K-5 Kevin. So number one iton ginihingita nga rason ano according iton ira research kay nagkamay ada rin household nga interview nga dihiton mga katawhan labi na iton mga partners or iton mga mag-asawa mag live-in partner nga usa dini nga rason ka K-5 Kevin kung kay ano nga mas preferable hirang after iton kasal or live-in in diri laanay magkakaanak kay matungod manggod ano iniha iton mga ada sakto nga edad. So tungod manggod ano ka K-5 Kevin iton quality of life no number one factors nga nakakaapekto nga dihiton aton na mga ada na insakto nga edad kung kay ano nga diri nagbuburod or diri pa nag-aanak kay matungod nga iton quality hiton kinabuhi or kalidad itong kinabuhi nga may adahira. Number two din hi ano kay K-5 Kevin iton sitwasyon han ekonomiya nga na iton pangabuhian kumbaga pa is an opportunity hiton panarbahuan in masyadong limited no para hiton haira ano depende hiton couple samtang usa gihapon din hi ano may ada mga individual nga mas preferably iton diri mag-anak kundi magtrabaho langan magtrabaho nga ginuuna iton family. So amo gihapon ini itong mga factors ngayon itong gender preferences ano ka K-5 Kevin kundi in kumbaga pa in gender expression itong pipirang mga individual nga mas ginpipili nira nga diri anay makigasawa or diri la anay magkamayada hina partner hito na kinabuhi while nga din naman anuhan below 15 nga mga below 19 nga mga edad ano is nag-increase. So amo na ini aton teenage pregnancy ano ka K-5 Kevin nag-increase iton ihap tikang dida itong 2024 2025 ngan 2026 kundi itong pinaka bata ano yan na nga ginkakaptan nga nagburod nga dihin Eastern Visayas in ada iniha age bracket nga 10 to 14 years old no. So ini nga 10 to 14 years old ano ka K-5 Kevin diri lausa kundi durdamo iton mga kabataan nga nagbuburod hini nga age bracket pero waray lagin simplify ano mismo hiton agency kay matungod manggod nga yes may ada pa mga data nga yana nga tuig iton 2026 nga waray pa kalapid. So gintagan la na kita hina kumbaga pa bars ko humamubo ba ini or humataas yan nga tuig samtang nga din lawat may age bracket ang 15 to 19 nagpapadayon ining humitaas ka K-5 Kevin. So ibig sabihin itong teenage pregnancy nga dihan Eastern Visayas in total is hataas pa kaduro itong mga kaso. So yan na ini nga regional conference ano kay upod itong mga agencies nga dako itong pwede maging contribution agod nga masolusyonan ini nga problema or maremedyuhan kung ano itong mga programa nga initiative itong mga government agencies to itong panuyuan educate nga sugad gihapon maasistiran ini nga mga kabataan. So that's why ato mismo kanina itong Department of Education kundi itong ira gihapon ano research kay K-5 Kevin is kulang itong mga materials to educate itong mga bata han sex education. So mostly itong ginatatagan nga dihin portion ano is mga high school nga sugad gihapon itong elementary kundi padayon ininira nga ginduduso ito sex education ngan sugad gihapon iton pag-edukara mga kabataan nga diri hihimuon nga patarawan when mag-discuss ano especially iton science hin mga reproductive mga reproduction or ano pa ini ano ka K-5 Kevin in labi na iton aton mga physical nga lawas kundi sumula pa iton usang researcher nga mahina iton comprehension ng mga kabataan hini when pag-abot nga dihiton aton panlawas ano kay ginhimo lugod nga patarawan itong discussion na bagan naawod pag open up ngan sugad gihapon in itong mga kabataan is very interesado. So that's why nga yan na ini nga regional conference pag address ini itong magkalain-lain nga problema. Sugad nga dihiton Department of Health nga kulang hin medication or kulang hin support tigang mismo ito national government nga diton mga kabataan nga diton policy makers gihapon in maghihimo iton mga balaod nga diton mga local government units no pagproteher ngan sugad gihapon ra iton mga programa pagpasamuak iton programa nga diton aton mga household. So yana ka Keith of Kevin, may ada mga researchers no tigang iton Leyte Normal University, Samar State University ngan University of the Philippines kundi hira in funded ini mismo itong Commission on Population and Development. Hira itong magigsumpayan nga di itong community ka Keith of Gavin na itong skwilahan mahibaruan kung ano itong mga problema ngan ano itong mga factors nga makikita or makikita naton ngan posibly tagan hin remedyo ngan solusyon no? Ilabi na nga di itong mga household itong mga kabataan ngayon na itong nakitaan ng Department of Health hindi pa maaram paggamit itong mga contraceptives. So usa ini itong mga number one nga causes kung kay ano nga itong bata yan nga naida din gis news nga itong 14 inabuburod. So same gihapon itong 15 to 14 years old. So that's why nga may ada mga research yan nga gipipresent itong mga invited ano nga mga researchers from Leyte Normal University, UP and Samar State University. Ini ka Keith of Kevin naka-focus itong ira mga research no aside itong pag-edukar itong mga kabataan when it comes to reproductive health and education program. Sugad gihapon itong pregnant students kay yan naapektuhan na gihapon itong mga magturutdo kay may ada mga estudyante nga naskwila nga burod. So naapektuhan itong academic performance sini nga bata ngan sugad gihapon nauutod iton iya pagskwela kay matungod nga maghatagin bulan iton teachers para manganak anay bago mabalik iton na pagskwela. So amo ini nga mga factors ano nga nakikita as of now ngan magpapadayon ini ka Keith of Kevin ano nga presentation iton mga research iton mga key findings nga nakuha mismo ha community and then after hini ano ka Keith of Kevin kay aadi mismo iton aton mga policy makers dida na ka Keith of Kevin mag-rational or mag kumbaga pa mag-outline kung ano nga mga balaod nun iton pwede igdugang pwede igremedyo nga dihiton aton mga local government unit ngayon dayo naman iniaksyonan hiton Commission on Population and Development ngayon sugad gihapon iton mga partner agencies iniin mga kumbaga pa hira mismo iton may katungdana no nga taganin solusyon iton mga problema nga nakikita naton yan ngayon hopefully ito na Commission on Population nga by 2028 ano ka Keith of Kevin in maubos na gihapon ini para gihapon nga adiri magiging alarming kay yes ito na aton pinakabata nga dihan na Eastern Visayas sa age bracket nga 10 to 14 in adiri la ini harumamay kay Keith of Kevin makuri kuno ini nga sitwasyon ilabi na nga dihiton mga agencies nga natutuinan nga diri na gihapon nira gusto ano nga madudugan pa. That's why as early as today in tataga ni rahin solusyon ngan sugad gihapon kun ano iton mga maupay nga pitad para mapugnan ngan sugad gihapon in maedukar ini nga mga kabataan kay K5 Kevin.
0: Pirit ka adlaw yan ala ito ka K5 Carlo.
2: Two days ini ka K5 Kevin ano yan nga adlaw magkulop may ada kita unom nga mga research nga ipresent ngan buwas gihapon. And may aragi hapon additional nga upat nga mga research no tikang hiton mga students and professor no hira mismo ito nag-initiate nga diton community and after that ano i-wrap up ini tanan nga mga studies bawat research kukuhaon niton mga key findings kung ano iton nakitaan nira ano iton mga solution mga recommendations ini nga mga research ngan dida na ka Keith of Kevin hihimuan nahin tawag ini hihimuan nahin balaod note nga dihiton aton mga policy makers no to priority iton education magtika nga diton Department of Education ngan iton local government unit.
0: All right, sige. Damong salamat ka K5 Carlo. Good luck na lang itong aton mga policy makers ngan magi-studyo itong datos. Tikang itong mga research kay dako ini nga Sorol Baron, mahitungod hini nga wala gad problema ito nang buburod basta andam na nga naada na haidad. Thank you ka K5 Carlo.
2: Alright, ka Keith of Kevin, ini nga balita iduro ta Johanna DTX Cofimex nakagkapikanan na detox ka pa. Ini naman ka K5 Carlo Arriscado parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad na takloban ngan bugus nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alas 12:38 na aton oras mga ka-K5. Samtang di naman kitahin iba ng mga balita. May danaliwat mga panarhoghin panbomba. Kadam-an ng mga eskwelahan han Negros Island Region ang ginsuspender ang face-to-face classes tungod hin ginaaligar nga panbomba ng iba pa nga mga security concern. Ang mga opisyalis ng Siliman University ha Dumaguete City, Negros Oriental, kakulup ng adlaw. Waray laan na hira mag-klasehin face-to-face. Ginhimo nga online dito sa Siliman University. Kataliwan lang nga makakarawat hirahin hulgahin pamomba. Igin padara ini ipinaagin email hin usa nga nagngangaran nga Tena Tena ngadtohan University Information and Communications Technology Division hadton Lunes nga adlaw nga nagsisiring nga may ada unom nga bomba nga igin tanom didtohan campus. Kadagmitan ang Dumaguete City Police Station upod na ang mga bomb experts ng K-9 units ng Philippine Coast Guard ng militar ang nag-inspeksyon han campus ng waray nira natad-an nga bomba. Samtang dito ha Bacolod City, Negros Occidental, ang University of St. LaSalle nagsuspender han classes. Tubtob yan ang adlaw. Tungod hin waray nira pagnarani nga hulga a seguridad. Igin pahayag han University of St. LaSalle Bacolod nga online laanay an ira pagklase. Samtang an principal han Luisa Medel National High School ang nagpatapon ha mga kag-anak ng mga estudyante nga an ira mga klase ng mga aktibidad din magpapadayon pero ginpahurugot ang seguridad. Kataliwan lang nga ining eskwelahan na Bacolod City in makakarawatin bomb threat sa social media. Waray igsuspender ang klase pero naging mahugot ang seguridad han nasabi nga eskwelahan. Oras alas 12:41 na. Katapusan nga bahin na naton programa, syempre kakausan naton ka K5 Rayboy, the Wonder Boy.
3: Good noon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Thanks God, it's Wednesday. Mga ka-K5, ano, kumusta ka mo na oras? Kaya alas 12 pasado na ang tabaga na remedyo na kundi mo. Kaya syempre, makuri at dinaka-remedyo kung odto. Labi na kung tarbaho pa kusog. Don't forget, Anel, what idol? Kumbaga, may dagod sila sa inyo. Naabot na panlawas, labi na kung high blood diabetic. Take anihan DTX 500 ang makusog nga panguntrahan high blood pressure nga diabetes. Yan kinanglan may padis ito ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Much better na doa gititik niyo before ka mo kumaon aga udto nga gabi. Kakibib kibing kilas dusi pasado ang nagbe-birthday naman ng adlaw ba natin ta naman?
0: Okay, sige. Para na ito mga nagbe-birthday, yan ang adlaw. Adi na niyo karantahon.

0: po mga sir and ma'am, sir patak partner ni Kaki Vibe, Kevin Susana, di busang kay Kaki Vibe, Riboy, the Wonder Boy. Don't forget na ipakatosing bahan, pagpasalamat good, hit aton mga grahom, nga tagapagrasya nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanan, always good healthy vibe, Kevin.
1: Kamusta mga Kaki Vibe, bahayin na ulit nag-aandam yan at era birthday, han? Ano yan na, July 8th.
0: Oo.
1: Okay, hala, warik weekend nila kami.
0: Oo.
1: Kung may adaman ni Yohanda, pero kung waray, ayaw doon.
0: Oo. Ada solibang ko the happy happy birthday tag birthday na do ha sing panay Kevin. Nga don't forget ti alas 12 pasado na kung baka tin trabaho pa kusog tik talagahan extend food supplement sigurado good kulak sa round di kala makaw sa makakalima ka pa round. Kakib Kevin. At na mga kita sports update. Ya na ha NBA bagula nga gin na trade di what he Kevin Looney nga to ha LA Lakers.
1: Oh, Kevin Looney di ba ha Golden State Warriors anay ni.
0: Oh, piho.
1: Tubtuban niya na nga season, nagmulay pa ini.
0: Oo, Kevin Looney.
1: Kaya hadto pa ini gin hurob-hurob nga na malaiwas ha, kuan, ha Golden, kaya baga nawawarayan na dindahiyay no, playing time.
0: Correct.
1: So, igin trade, hindi naman ang kabalyo hini.
0: Waray la, higin ko ala, ya. Baga, kumbaga pinalaya lagi.
1: Ha. Bangin cash consideration la, ang kabalyo hini. Sige, kami nalit mabayad it kontrata hini. Kay nadiri naman di dahi iyo. Siguro naka-realize liwat ang Golden nga diri na kinahanglan.
0: One year na tiya ba contract liwat ha?
1: Yeah, Lakers. So, okay. Sige. So, ano ba? Formal na nga nagkuhan. Ano tawag hini? Nag-take out kung baga. Hira Giannis, sira Jaylen Brown. Pero damo pa it mga hurob-hurob hapag kaya na.
0: Oo. Pero baga hurob-hurob gihapon, hi Lolo Lebron, baga gini karantulat ha? Golden State Warriors.
1: Oo, sa ito hit mga hurob-hurob. Amo nga ni nga Draymond Green in imbis nga masering hiya nga makikipag-negosisyon ako hin bago nga kontrata, iyalaan na igin postponed.
0: Correct. Oo.
1: Kay sige, dilak ane mapirmhin bago nga kontrata kay para makalugar ha aton hi Lebron.
0: Oo.
1: Pag mapirma akin bago nga kontrata, mapahabubo ako. Depende liwat hit pagpahabubo ni Lebron para lang ma-accommodate.
0: Correct. Kay
1: karuya good nira kang magkatarampo hira.
0: Oo. Kahit lising pa ni mo, ano na nga mga dalawa, no? At least, baga, during it, before he baga mag-retire, Lebron liwat, makatagamtam liwat hit kampiyonato.
1: Oo. Nga, ankuan liwat hin he Donovan Mitchell nag permahin extension in kontrata ha Cleveland 3 years or 4 years.
0: So dito.
1: So usa ko no ini nga paagi hiton Cleveland para pag convincer kan LeBron.
0: Correct.
1: Nga aadi pa hi Donovan Mitchell nag-extend in contract para may ada ni may kakabakyang dede. Nga batan-on kung po makadikahamon.
0: Oo, Cleveland.
1: Daamit tira mga style pag hinugay kan LeBron.
0: Oo.
1: Kay didahan pagdeklarar ni LeBron nga di na hiya mamulay ha Lakers, 30 man nga team, and 28 nga team, nanawag nga to ti agent kan Rich Paul kung aano ni Ranga maghingad to hayra. Kay bisan ito ni LeBron, kung baga gurang na, pagbalhin pala ito nga to, dadako it nga bulig it ekonomiya ito yung team, dadamo it magkikita. It mga jersey ma high iton sales.
0: Ah, mugo dito. It market magmamakurkusog.
1: Oh, mapusog it market. Amo ito nga labot lah iton iya basketball IQ bisan kun ito niya iton iya physical nga aspect medyo naluya na. Tungod mang good iton sales iton team nga magtitikabantog.
0: Kay syempre siyempre, tinawag ko niya nga hari.
1: Legend, icon.
0: So, amo talaga ito. Baga, it market, singpani mo, mas dakot income.
1: Mas dakot income. Bisan nga ni Hikuan, hi Nikola Jokic.
0: Oo, ginkuan na niya. Three
1: waray magpipirma ito ng extension.
0: Dakula ito ginahatagay. 380 plus million.
1: Pero waray niya magpipirma. May dalagod niya ginihinulat.
0: Kasi possible ito. Pero niyan Denver Nuggets lagi nga mag-extension pa 3 years to 4 years. Ngayon, amo ito nga baga 385 something. Nga
1: sildo nga bago nga kontrata. Waray pipirma. Kay may na ginihinulat ni Nikola Jokic nga movement itong Nuggets. Ambot ko na ano liwat ito.
0: Surprise gift ini.
1: Oo.
0: Nga liwat. Otro lata no, di ba, nanob ng mga Chris Middleton, anak na Washington Wizard, inkanto haya Dallas Mavericks.
1: Oo.
0: Nabid siya dito niya ng season.
1: Nabid, so.
0: ginbalik na nato yung adi.
1: Ha? Wizards.
0: Wizard na lewat. 3 years contract. 17.6 million ito yung kontrata na lewat.
1: Oh. Actually, itong Wizards, kung magtutuhay gadlen hirangan, kung diri ini may injured Anthony Davis. Makusog-kusog ni Wizards
0: kay,
1: yan.
0: Kay correct ito. Kay imagine, aday Anthony Davis.
1: Itriyang.
0: It Chris Middleton.
1: Chris Middleton.
0: Tapos ano sa panganaka da?
1: Atlanta. Nga nahinga da. Tapos ada hira number one pick. Draft pick yan. Amo pa ito.
0: Makusog ito. Ito yan ang itong Washington Wizards. Kung di la, ma-injury utro hi Anthony Davis.
1: Kung ito, may da paglaam nga makasulod ha,
0: correct,
1: ha-playoff.
0: So, ngan gap itong Sullivan Coast, tatama na parte NBA, ano, it kung gihapon, hindi nga Sixers leo, sing pa natin. Kung di natin ni Joel Embiid, ma-injury, may possible gipinira, playoffs, pangakasul gipinira.
1: Bisan pa ito, waray di dahil LeBron James.
0: Correct.
1: Basta di rila ma-injured hin, ura-ura hi Joel Embiid, mga minor injury la, tagpira lang ka games nga mamimiss. Playoff contender ito, bangin mag-Eastern Conference Finals ito.
0: Kaya mo nakikita ng gulo.
1: Kay Embiid, Jalen Brown, hi Maxi.
0: Maxi, Incumbi.
1: Tapos may dapanira mag-upa nila. Pero manipis ito yung bench player.
0: Amo, lalibat.
1: Amo, kung hinga nga rin si LeBron, madudugan ito yung core player, ngan madudugan ito yung hugoton na bench. Kadamo hindi nga nag-agraw. Sinisering nga, LeBron sweepstakes. Amot sinisering, bisan sugad hiton iti pangidaron, dako lagi hapon ito niya value hiton team.
0: Oo, correct. Kaya siyempre, tinawag ko na hari.
1: Okay, tagan la ito hin 25 to 30 minutes per game. Ma-produce pa ito hin 20 points, 7 rebounds, kan 7 assists.
0: Ngan imagine na lang, MKB na, no? Hey, LeBron, bisan at dead sa 41 years old, baga-baga lang pag kita ko yung 35 pa. Kaya imagine na lang yung movement, di pagbaga na ako pas.
1: It rumors yan, ha? Bangin mga usa or duha pa kasimana antes magdesisyon ni LeBron. Kaya nagmiminulay pa ito World Cup.
0: Correct.
1: Asya man, nagkimbibin na rin tayo na dito sa Amerika. Karagsid ngon ko, no, papataposo na anay ni LeBron James at World Cup para masolo niya itong publicity.
0: Correct. Kaya siyempre, yan, mapaso pa man World Cup. Ngan, di rin mapupukusan at iabaga ka.
1: Balita. kung baga magpirma yung kontrata. Pag-amot analysis dito, nga hulaton na anay ko na ni LeBron, mga 10 days pa, tumtum mo man at World Cup. Ada na yung mag-a-anunsyo kay solong-solo niya at publicity.
0: Mao pa talaga tiya mindset nila. Tama ito. Kaya kung magsabahan niya na, baga, mamihinga wala. Mao pa ito, kung baga katapos at World Cup, solong-solo na niya.
1: Kaya para sa ito niya ginbuhat nga, iginbaligya niya ang airtime niya pagbalhin nga to Miami. Tika nga Cleveland, hinkarada ako ito niya ganun siya.
0: Correct.
1: Yan ang kung magpa-exclusive yung channel, kaya ginbabarantayan. Sige. Baide ako niyo, iyo hayt patalastas. Magpapa-interview kayo kung hain ako mabalhin. Kuangod negosyante ko.
0: Amo tinising men, mga businessmen din. Ngans, by the way, no, MKB, katong kita liwat haton ha, one champion. Maupay na Joshua po, Joshua Capacio. Kakalaban niya dati, naging kamulay, hi Mansoor Malachib. Di ba ni Mansoor Malachib in 2023? Naperdi niya.
1: Naperdi.
0: So yun na, iran ni rematch. Okay. Amot herat highlighted nira mula.
1: Saan ang laban yun eh?
0: Yan na nga July 10, Biyernes. 6:30 p.m. ito ha, Bangkok, Thailand. May nabulto ha, era. Kanan era, baga sinising arena. Dito. Ngan, giyap yun yan o. Tapos na yung Chris Middleton. Amon ito natin last na sports update. Okay. By the way, MKB na no, ada ka siyempre, mahalaw na naliwat. At aton na mga 40-hapers, kumusta ka mataknan? Aton mga senior citizen, labi na kung may abukay, nga dakan, ma'am, ani, lakabang, ani, ma'am, diling, didaha may abukay. At aton mga 40-hapers, liwat, didaha, ha, may terminals, at aton mga dispatchers, at aton mga pinigam drivers, MCT drivers, ha, mga kaudapit, tinangatak na, unta baka nag-remedyo na kamo, nga andun, forgit talaga, sa ko pa yung mga 40-hapers, kumbaga, may inapinabot, and high blood diabetic, ayaw ko yung pagtagya, kay tridorit stroke, kinanglan take talaga mo DTX 500 an makusog nga panguntrahan high blood pressure ngan diabetes ngan kinanglan padisikudin mighty seed alkaline vitamin C mapakyan na kao mga sir anon maano high quality bribo yung produkto ano naman lang kung tagatakdubang ka mo ano na kita barangay 23A ABT Diabetes ngarang patang klinika an klinika di alternatibo medisina and wellness center. Kan pasabot na mo na yun this coming July 20 to 27 may kita pre-check-up ngan consultation na klinika, de alternatibo, medisina, and wellness center. Pagkat ka mo kaya first come, first serve lang ni sining pamanaton baga kuan mga ato doktor, hey, doktor na dito balag, ha? Ada syempre kay may drama kita liwat ang Key5 Diaries katapos ang balay ni Biloy. Damo salamat han pagupod niha mo na Merkulis nga daw ang tanagat na gaming kalipay. Ini ka Key5 Riboy, The Wonderboy, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawa na siya dadakluban, ngan bugos ka sinirangan, Visayas, Key5 News 7.
1: Ala, karon talanay, anaton edisyon yan ang Merkulis Gadlaw. Anaton programa 11 Mbps. Pagampo kita ano nga bisan ko ini nga bagyo in diri maigo, bisan diin nga katunaan itong Pilipinas, bangin manlet mga sidsid hini nga kahanginan, inatunta nga waray maapiktaran labi na dito ha Northern Luzon. Ang araw na natin yung kausa technical side, kay K5 Milton, ngan ka K5 Ray, ako ay ka K5 Kevin Susana, keep safe kita nga tanan. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan, hasyudad ng takloban, ngan bugos kasinirangan, Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
6: tulo pud ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang was.
7: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas.
8: Mm.
7: Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw. Mm.
8: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted.
7: Mm-hmm.
8: Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan.
7: Mm-hmm.
8: Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
7: Correct.
8: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
7: Lagi
8: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
7: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
8: Correct.
7: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
8: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
7: Hosto.
8: DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lantaon nimo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
7: So dako, kay mo masay, mahal ba ng orange ron?
8: Tag-bensinko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP, DTX 500 og MyTC rajod.
7: Correct,
8: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
7: Husto, Doc.
4: DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
10: Opo, ang akong mga TL o mga panakit, iliho.
9: Kapagadungog na po sa DTX 500,
10: akong gindouble dose,
9: mga kapsul sa buntag,
10: mga sa gabi,
9: wala pa'y bulan,
10: nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga tamo.
9: Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
7: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
8: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, niya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
7: Ah.
8: Number one, cancer. Siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
7: Ayay.
8: Oh, mataya ang imong utok.
7: Brain.
8: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
7: Unya magka fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma og kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
8: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kun kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og Mighty C.
7: Mm-hmm. Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
8: Mm. Nya imo na nailabay imong tab. Wala wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
7: Oh, wala. Ah. Wala.
8: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante Dresser GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
7: Unya, wala dito tayo oras, no? Mm. Ako usap si Jean Paul Hineroso.
8: Ako usap si Dr. Ramil Oy, magayon, mayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
12: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
13: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog kakapsos sa buntag.
14: O tulog po kakapsos sa gabi.
15: Simana lang nawala dyan ang sakit.
16: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
17: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
18: Mapali sa mga butika.
3: DTX 500.
19: Ako sa Jubilin,
20: sobra kataas akong blood sugar.
21: 300 kapin, kitistingan ako og inom
22: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
23: Kasunod sa isa ka bulan,
24: normal na dyan akong blood sugar.
25: 95 na lang.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Paghagos han kada oras.
27: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
26: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
27: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
26: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
27: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
26: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
27: K-5.

0: Diniha
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hin pagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihanta ang
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaon nga haladayo han K-Fine News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon ng istasyon.

0: Nay, kayo nga may dara ka man nga maleta.
1: Porbida ka, Diesel. Pagkakakadinuray utok. Mabaya na ako. Ano pa man?
0: Nay?
2: Makain ka, Nay.
1: Malumo na ako kananding. Natural, hindi na kami aanhi maukoy.
0: Ano naman lang kami ni Jandy, Nay?
1: Kinahanglan ko pa ba ito problemahon? Dagko naman kamo. Asya nga ni nga ginbayaan kamo ni iyo tatay kay magbaskog na iton iyo kabukugan. Alang manliwat ako magpalupig ha iya. Siyempre diri. Iintindihon ko gihapon iton akong kalugaringon.
0: Nay, Nay, ayokan pag nakat, Nay. Dili mo ba kami gugma?
1: Okay. Pwede ba? Gusto na ito may mukha dramahan. Sige na, malakat na ako.
0: Nay.
2: Sige, lakat. Lakat? Papariyo lang ka mo ni tatay. Nay, iyo lang mga kalugaringot. Importante iyo. Kung namin ito untang, waray na lang kami niyo. Mahimo nga mga anak.
3: Amo to nga bahin na natong imbayaan han nakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa gimpapadangat tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
4: Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix,

0: Kimberly Pagsak, Ichizen Ryuma, ngan kan Edgar Pilandi, habarangay 36 Reclamation Area, Tacloban City. Maupo yung pagpamati ha aton nga tanan. Aton niya nagpapadayon ang eksperyensya kinabuhi hanaton tagsurati na nga simana. Usay nga babae nga taga-Tagigtik San Jose, Tacloban City, nga niya nagpapatawag ang aran nga Blissel. Ang mga paypayan niya kinabuhi inyagin padarangan niya aton nga niging paangbit, basi may patik ha aton.
1: K-5 Diary.

DRK5 Diaries. Kimbayaan kami ni tatay para niya kabit. Rason niya nagbisyo yung nanay pag ininom. Kaya gipabayaan kami na nakon manghon ngayon siya hindi. Lamang pursigar pagtrabaho para makasustainer kami ang among mga panginhanglan. Uri na kung kami nira pagtagdangan in Chindi ha. Tugtong mga pati nanay, bumaya na gihapon na balay para makiglungunan iya bago nga lalaki. Ganito nga higayon, sugod-sugod din hingpit na kami na nailuhing kaganap.

0: Jindy? Kaya nung ngayon nakala. Wari man ka ma-overtime na fast food.
1: Pasensya naman ha. May namang good na kikinom ha kung salit ini na nasabak ha inom imo bugto.
0: Kaya nung agibuhat mo man ito? Diri ka man iaran uminom.
1: Yun proponan ko la. Pinamaram ka. Ganadong yan pag-ubog.
0: Jandy, hindi ko pagsusuga dito. Ayaw pagtundog itong aton mga kag-anak. Sayop na nga ni Diragin buhat. Nakikigpareho ka pa, Ira.
1: Ay, man ha. Tinodla, bagan na blablockout man ako.
0: Jandy! Ay, pasilan. Waray na. Natumba na yan sa lugagi itong sobrang kahubugan. Pero mento na ako punto. Sobra na yung nasasakitan nito mga naitatabuha mong kinabuhi. Anon ko mapagtuhi ito na mong kinabuhi kung sugan ini. Anon ko man.

0: patingayan ni Jandi. Naibaro nagyapon pag inumin makahurubog.
1: Asya nga ni nga namuproblema ako. Ngayon labi nga nakukurian. Kelvin, pari na nga ni Ranani ng tatay din eh. Hidyan din naliwat yan na itong problema.
0: Nakakainchindi ako ay mo, Blisel. Unta, diri ka sumurinder. Diguna pa itong imo kaligwaringon.
1: Kelvin.
0: Tungod kay mas kinanglang kaya na ito ni imo bukto. Pabay ila. Kay sasagdo ng kuya kung magkita kami.
1: Salamat ha. Diri kay buliglat imo ginahatag akon. Impapakusog mo pa ito na akon balatian.
0: Tungod kay mas ginkukurian. Itong akon balatian kung ginkukurian ka. Tungod kay higugmaong ko ikaw, Blisel.
1: Kelvin?
0: Maiya ko na ino nga ginaabat. Diri ko na nayayakan hayo mo. Kay nadiri ako nga magunahuna ka nga ginsisingabot ko itong sitwasyon.
1: Pero damo pa ito na akong problema nga kinahanglan to hayon. Nginwari akong hunahuna itong gugma.
0: Nakakainchindi ako ito. Ngayon, diri ko man ikaw pag gindadali. Andam ako magulat itong eksakto nga panahon.

0: Uuwi!
1: Uy! Ano ito? Huwag ka lang mapasok man ko ulit ako na.
0: Ay! Ano sa manggod niya tindira dito sa merkado?
1: Ano man?
0: Gimpapakad to ha ako na an imo dyan di.
1: Uy! Kaya ano man liwat?
0: Ha! Hubog ko no! Dorong kahubog an imo anak. Ato! Nakaturong ka kasada.
1: Ano? Kaya di man na tumaaram lumaklaking makahurubong.
0: Nagsasayop ka. Gintuduan hiya, hanbergahita mo nga asawa nga himimi. Ugsa niya bayaan ang iyong mga anak.
1: No good man ano. Adala, niya, ano man ang gimbuhat? Ngingkanto ba ni Mijandi?
0: Hmm? Ang kaya nung kakantuon ko man ito? Kaya nung bubuhaton ko man ito? Us, magribok pat nga imo anak. Mabuyayawan palugod ako.
1: Okay, saktulat ngayong gimbuhat. Baging lugod mapaululan kapat niya. Tatawagan ko na lang Iblisil, pariyat ko matutiya bugto.
0: Ang ngayla! Pabaya malot ito nga magurang. Di rin niya ginaasikaso itong iya manghod.

0: Kanina pa nagawari ko kakikit din ni Jandy. Din daw lailuwat ya kumadto. Wari man niya trabaho yan na fast food. Purpida nga lalaki. Di kang lamabarkada. Di rin na nakakabulig akong dinabalay. Ado ang lapagbugat ita akong buot. Ay, anakong cellphone. Ha? Hitata ito natawag. Hello, Tay?
1: Ay, ka bang babae ka?
0: Di habalay.
1: Ay, papabayan mo manti manghod.
0: Ano?
1: Kaya ano? Di ka maaram kung naginano ting makalit na bugto?
0: Waraya di Tay. Di rin lang ako maaram kung hain. Dahil baro naman kung pagbarkada ng paghinubog.
1: Ting bugto, nanmimirwis yung tao. Nakaturo ka kalsada agit kahubugan.
0: Ano? Hain yung dapit, Tay. Sumati ako. Kay kakatuong ko dayon.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.

0: Imong kaya di agay itong sobrang kaubukan. Mupin na lang. Gimbuli ka na ko ang e-bike driver para may uli yung nga niya balay. Siyandi. Maaram ako masakit para imon gimbuhat hato-hato mga kag-anak. Pero unta, diri ka magpapirin itong problema. Diri ko ako sa mag-usahan. Siyandi.
1: Jandi! Jandi, pagmata! May sunog! Jandi, pagmata!

0: Panikod natin na sa libaran natin mga gamit, bisan usa.
1: Sorry, mana. Akong sala. Kundi rekubog. Nabubuligan ko untay ko. May nasalbaron ta kita nga gamit.
0: Hindi rin ako maaram. Hindi rin ako maaram kung naanan na ito pagtigang yan na dyan, di.
1: Pasailo ako, mana. Dahil mo kupugaya po na kong problema. Dahil mo po ako para sa anon. Anang pasailo ako.

0: May dara ko nga pagkaon ng pipirang ka mga gamit para i-ublisan.
1: Kelvin.
0: Pakasabot ko ha. Anay na buhay iyo. Gumiyos dahil ako para makakani.
1: Pari na kami urok yan yan ha. Pari nagihapon mga gamit. Kaya nga ba nga itatabo maninita mo kinapuhin? Ano ba tamon sana?
0: Waray, Blisel. Waray ka mo sana. Bangin pagprobar lain niya iyo.
1: Di rin ako maaram kung mag-aano ako. Para maakos ko iningatan ng Kelvin.
0: Akos mo ito. Bubuligan ko ikaw. Bubuligan ko kamo. Basta ayaw lakawaran yung pagsaring sa Diyos. Ayaw nga ayaw, God Blisel.

0: Mana mimi?
1: Kelvin, kin ano mo pakatultol din hiton akong ginuukian?
0: Nan makiyahan ako mana.
1: Ginpakan ka ba ni Blissel?
0: Waray. Kumaniya ko ha akong kaligurinyong pagbuot. Karel ko lang ikaw pasabtunan na itabuhay mo mga anak.
1: Kaya ano? Ano na hitabo?
0: Nagkaadeng sunog hayo dapit Hamay City Hospital.
1: Ha?
0: Nga naalakbatan ang ginuok yan ni Rablisel.
1: Ano? Hain man hirayan ha?

0: Uy, mimi manini nga nagbabantay ha kung ta ko naagian. Nakita anong bandin nga babae?
1: Porton!
0: No? Eh no? Ang timtuyo akon. Kung sa lapi, para kang nablisil ngan dyan, di, wala may duduhol. Nagko naman tira. Magbaskog na't kabukugan, di nahira ang buligan.
1: Nasunog ang iragin uukyan nga balay.
0: Ano?
1: Oh, kinkalasan ka daw, ano? Kay pariho ha akon. Waray gihap, waray kagihap sa rabutan. Kainan mama lang nga kaman hiton imo babae.
0: Nasa daw nila? Bis, ikaw na mama lang nga kagihap itong lalaki. Kaya ano ba nahitabuhay ra? Ha?
1: Waray nira mauukyan. Aadto hirayan na evacuation center kaupon hiton ibang nga nasunugan. Kadtoa hira.
0: Kaya ano nga ako?
1: Ikaw itong amay. Angay mo hira, unungan.
0: Ikaw it iroy. Ikaw tangay ko magtuwa hira.
1: Ano?
0: O sa pa, waray ko na trabaho yan ha. Tatapod la kanilda. Waray ko may babulig hira.

0: Nay?
1: Tinood good ngayon nga, alika mo ha, evacuation center.
2: Waray kami maukyan, waray namon upiritin balay.
1: Kaya ano baliwat nga waray man kamo maghirot? Ito, nasunugan lugod kamo.
0: Nay, dire man naamo nagtikang ang sunog.
1: Taniyan, paunan-o naman la kamo hito. Hain kamo maukoy. Dire man luwat pwede nga, permi na la kamo aan hiha evacuation center.
2: Gintawagan ko nga ni tatay.
1: Ano?
2: Mahang yung tak nga. At wala na kayo mga sa kaera. Ugaring na kayo, waray man nabato nito niya cellphone.
1: Ay, sos! Waray may bubulig ha iyo, hato nga iyo amay, nga waray hangkag. Palalamunon laliwat hiya hato nga piniste nga Nilda.
0: Ha iyo na iyo, bangin pwede kami makiukwilaan hiya iyo.
1: Ha?
0: Bisan madalikiyat la.
1: Mas labi na nga nirik ka mo pwede haamon. Masisina itong akong kalumon. Ngan usap pa, nadiri hiya nga may ibang tao habalay.
0: Nay?
2: Eh, di raman kami ibang tao, Nay. Mga anak man kami ni...
1: Bisan pa! Nadiri ako nga tungod ha iyo, mag-away kami.
0: Kung amo ito, diri mo ngayon kami mabubulikan.
1: Itangay unta ha imo, Blisel. Pag-asawa na! Para may na magpakaon ha imo.
0: Nay?
1: Ngan ikaw liwat dyan di. Pagbiling Henry kuhanon nga magagad ha imo, para magdamot imo sa lapi. Ngan marikwikan mo kami ngan imo manag, Lisel.
2: Nay.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.

0: K5 Diaries. Kasunog na mong giniukyan. Nasantok na mong na akong bugtong ay Jandy. Nabisa na panahon na namong pinakagrabe nga kakurian. Waragihap mong kami makakarawat at tinuod nga bulig. Tika nga namong mga kag-anak. Nga mas ginunan ira kalugaringon yung mga relasyon. Samtang nagtitikabugatan amon kahimtang. May mga tao nga pareho kang Kelvin nga naghataga amon hin paglaom ng suporta. Nga amon nagpakusuga amon nga magpadayon. Haluyon nga tanan nga pagprubar ha amon ginaatubang.
1: Ang ikatulong na bahay.
2: Ang eksperyensya kinabuhi ng padara ni Blisir, hantagiktik San Jose at Tacloban City. Ini mga paypay hani kinabuhi ng ginpadarangan ni Aton nga ligin paandit, basi may pati ka Aton.
3: K5 Diaries.
2: Ang mga artista nga nagbuhi hini nga susumaton, hapangunang papel ni Blisir, Jael Yu, Kaupod Hira, Ray Cabillas, Lolit Fabelia, Edwin Torres, Liza Alindao, Rex Jonathan Lumbre, ng Randolph Palacio, hapapel ni Kelvin. Ginlapatan ni magnamit ng musika ni Checo Molon, dugang na tunog Ray Cabillas, kinasingkasing nga pagsurat ng ubos sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may dani yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat tayo tagsatag sa nga diary, igpagawas ito nga nigpaang bitamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani, padara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110, Utap, Tacloban City. Amon inimo anin drama, basi may patik, ngan maging kaparte hanaton.
3: K5 Diaries.
2: May gugmaon nga haladayuan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hay mga radio ang kampiyon nga istasyon.
4: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
9: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo ito niya product nga D3Bio.
10: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3Bio.
11: Para sa malinis na dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa marusog na tayo,
12: DTX 500.
11: Ayon sa mga eksperto,
12: ang DTX 500
11: ang may pinakamataas na antioxidants
12: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
11: DTX 500.
12: Sumok na
11: ng mga eksperto.
13: mabibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
13: Sa mga butika.
14: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
16: DTX Beauty Soap.
13: Pabalit sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
19: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
22: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
23: Waray patinoon?
24: Kayo waray awas?
25: Waray gap bugas?
26: Aray ko! Saba daw, Bianca!
22: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Kakayfive, pamati na, adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana all!
27: Agoy kaol-ol, sana all!
22: Ang balay ni Biloy!
23: Libap?
22: Manok-manokon! E giniliaw ha iyo, han iyo paborito, K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo.
17: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
16: DTX Beauty Soap.
13: Pabalit sa mga butika.
4: K5.

0: Hello mga ka-K5! Shout out kan Vladimir De Leon, kan Jim Maccabi Paglinawan, han Zumarga Samar, kan Armando Ayote, han JF Star Legend Salon, Paco Manila. Sugad man kan Rochelle Valdemore, Roxanne Valdemore, Angelita Caburnay, han Barangay 36 Reclamation Area, Tacloban City. Abri na niyo mga Facebook and radio, kan uswag kita kay Abri na! Ang balay ni Biloy.
1: Libat?
0: Manok-manokon. Ngan ini nga programa, gipapadangat hayo, maupay nga kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Kapitan. Kapitan. Maramgad ako nga bawal itong pagpipinanhiling, pero gimbayaan ko na ito.
3: Kay bangin kay tumapriso kay mga minors pait baga mga estudyante nga imbagaging pipinanhiling.
2: Kay ikaw nga yan. Diri baka pwede liwat igreklamo. Di ba? Kapitan ka pa naman.
3: Ano tayo mo igreklamo hakan?
2: Kung nahubog ka na, nagpipinanhupog ka.
3: Kagawad, waray man ito problema. Kay kanan baga, kuan, ka magsarang kaila ito. Ngan waray man ito maraot nga, ngan baga, intensyon.
2: Okay, parehas kita, waray man maraot nga intensyon. Ita, pag pinanhiling, di ba, waray maraot ito.
3: Alakits, it waray maraot nga intensyon. Kay kriminal, gihapon ito kagawad.
2: Ta, ay nalakita ito ni istorya. Iba na ito natin pag-istoryahan, lugod, Kapitan.
3: Nga, sige. Pag-istoryahan ta lugod itong balaon nga ginpanday ni Kiko and Joe Pailo.
2: Joe Pailo? May dabagin panday ni Senator Kiko nga Joe Pailo?
3: Agihan ko ang ba, Republic Act number 9344. Gadaan baga ko ang ba, Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
2: Oy! Good man, balawad nga nakapokus ha, restorative justice rather than penal punishment.
3: Kaya bisan ako kagawad, dahil ko na ako mag-aaboyon itong Joe Pailo. Kaya ang mag-abatanon nga 15 anyos, Bilo. Bilo ha?
2: Ubos pa itong 15 anyos, Kap.
3: Exempted criminal liability. But must undergo an intervention or community based on rehabilitation program.
2: Pero nasa rin ato Senator Robin Hood, dapat daw nga antes igrehab ang bata, dapat lagi hapon magbayad han sala nga nabuhat.
3: Tama!
2: Ayan ay, sering pa nga ni itong mga paraguma kung humay ang gintanom, humay ang aani yun.
3: Konsantol.
2: Kan... Ano ito? Kung di pa.
3: Oh, di pa liwat.
2: Di ba, ang nipa, it bunga. Di rin na bunga nipa.
3: Ano man itawag ito?
2: Ang bunga nipa, pungo.
3: Po?
2: Oo, kapungo.
3: Oh, ito nga pungo, ay ginsasala ko tasalad, amo ba?
2: Oh, asya na ito, asya na.
3: Damo ba, usas, liwat.
2: Biloy!
4: Hoy! Tumalay data!
3: Oy, ano nga wala data, Loy? Ano't wala data, ha? Loy!

0: samtang waray pa kamu klase junjun, kaya animal la ka mabalay, siguro mas maupay pa maglimpyo kamu. Magsipid, bumulig ha akong paghugas sa yung plato nga to kusina.
1: Oh, nay, sige mabulig lanay ako samtang iati nag-study dito tiya kwarto.
0: Pasag dila tiya para makaunor. Baman ikaw, baltok ka naman nga daan. Madali ka man la makabaton itong pakian itong imo teacher.
1: Amo nga ni, nay, kaya han magpakian ng teacher akong bagayan na sina.
0: Imo teacher, bagayan na sina? Kaya ano ko no?
1: May daniyag yung pakian na ako nga ginbaton ko.
0: Ano man ang pakian na imo?
1: Ngalong ni teacher ako nga, ano ang kapital ng Pilipinas?
0: Ano man ang imo baton, ana?
1: Nasiyakan, ma'am. Wari naman kapital Pilipinas.
0: Junjun?
1: Kay, wari naman balito kapital Pilipinas nga eh. Ginhurot na pagkurakot na at mga kurakot ang gobyerno.
0: Ay, manunuting. Ibado ka rin sigun, anak. Ano nga lugar ang kapital ng Pilipinas?
1: Kay maraman ako, ng kapital ng Pilipinas, amon Metro Manila, nga da sulod dito NCR. Nga, nay, ano ba't postura ito nga Maynila?
0: Gusto mo masabdan it postura at Maynila, anak?
1: Gusto ko mabaro. Ano't postura it Maynila, nay?
0: It iya postura, bagat parasit kahit mo ni Barangkat nga aton amyaw.
2: Ay, ninay!
1: Hala pakak, lakabati man na birang nay.
0: Masagdilat hiya, kahit tinuod man liwat.

0: iskutin nga ninay. At ako ang kahimo, parehas na kulit Maynila. Talaman kun, kakadto na itong susulong! Ops, dali, ops, dali, ops, dali!
1: Ops, kalma, kalma, kalma, kalma.
2: Kalma la, dada.
0: Kalma la, bisang ginilinibak na kita. Gimpapakaraot.
2: Pamati anay ha akong dada, okay?
0: Okay. Mamamati ako. Ano man ito?
2: Ayaw pakig inaway. Huna-huna ah, di rin na maiha itong filing hit COC.
0: Niyan? Ano man?
2: Makandidato ka, di ba?
0: Oo. Sure. Sure,
2: kay sure naman ada. Ayaw gagari hininay. Sering kay ano?
0: Kaya naman na, Bel?
2: Para makasiring hininay, nga diri kita nagagadha iya. Nga igpakita, nga diri ka nasisina. Nga smile per me para makuha nato itong iya butos.
0: Butos? Ha? Bagan malabo, ada?
2: Ayaw gadla ito. Ang importante, diri kita makigaway. Huna-hunaa ang imo slogan.
0: Ano nga slogan? Perdi kong perdi, daog kong daog.
2: Diri ito na siya. Diba ang siring mo nga, ang barangay, Permila Maricio, konhibirang, ang igbubutos, Neo. And I thank you, and we miss you.
0: Ahay, asya ba itong akong slogan?
2: Oo, asya itong nada. Salit pagtigaman ha. Ayaw pakiginaway, bisan kan kanay, para magdaog ka. Ngan kun aada ka na hapwisto, banati, amo na ito't imo gusto. Salit yan ha, paniguro anay nga, malipay. Everybody happy! Everybody kumbate!
0: Yay!

0: Ano, Biloy?
1: Ano nga mara dyan, Taloy? Hindi ito.
2: Ang inibahe, Juby.
0: Juby? Hino nga Juby?
1: Hino nga Juby?
2: Juby. Juby. Kuan ba?
1: Hindi. Amo ni? Itar?
2: Juby nai? Juby nai.
1: Ankan kuan?
2: Ankan pangin... kuan? Pangilipans.
1: Hindi, pangilinan lo. Amo to nagkasulat to. Jupay lo, it ag tawag ito.
0: Para di rin halata, Jupay lo.
2: Dito mapay. Waray upay ito nga Jupay lo.
1: Ano?
2: Waray good. Upay. Waray upay.
1: Ay, lo.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pulso.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga mega. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
0: K5 News FM.

0: ang balay ni Diloy.
1: Diba?
0: Manok-manuko.
2: Nauulit lako ng itong mga minors 15 below. Kung nakakasila, di rin mapapriso kay minors.
3: Oh. And, anhat to pa ito nga ginsiring haakon ng akon agaron. Ni Didis!
4: Anong siring niya, Kap?
3: Ang siring ni Didis, bahin ito nga Juvenile Offenders Act. Nga waray gamit ini nga bala, okay, waray kita ito facility para hini.
4: Ini jupay ko dit ang hini, basulon.
3: Nawiya good. Kaya higing pakulong ko sugpa ni kuan ni jupay at mga hunahunan mga minor nga magbuatin talapa sa balaod.
4: Oh, mo pa ito nga jupay lo, i-revise.
3: Yan ba? Na ka... Sakto kagawa, sakto ka.
2: Anot bot, ipasabot itong i-revise kap kagawad, ano iton?
4: Bag-uhon, hiya kay diri na healthy ang balaod ba?
2: Kaya masakit yun, kad kay diri healthy.
3: Loy, kung niya dan, nga niiba, nakasala, tungod kay sumupa kasuguhan Diyos. Asay pa ito nga pagpatay na, di ba? Bawal ang pumatay.
4: Correct.
2: Mabata ka man malagas.
4: Mawaring ngipon o mamaydang tango. Ang tango.
3: Mapustiso pa it ngipon o puros nalalagos kung nakamatay ka.
2: Magbabayad ka bisan bata ka pa tungod kay bawal ang pagpatay.
4: Correct.
3: Dako nga chick.

0: na diri ako nga may damadadabi nga minor di edad hing krimen.
1: Oh, mayor.
0: Nakakasabot ka mo, ship?
1: Oh, mayor.
0: Gintogong kondes WD nga magkaada kita ng meeting para pahimatngunan ang mga kag-anak. Kita o rin maupay ira mga bata. Itong batasan hini. Itong mahilig magpinasaway nga bata sa waya. Kung gusto mo ng bata, pakauna. Kung waray bado, palitihin bado. Nadirhi Major Jaja Colin nga damot street children, mga rugby boys. Basta minors, dakpa. Ibalik nga tuha ira.
2: Ang mga bayot, Mayor, kung gati eh, nagkakalupan, nagakuliwat.
0: Ang mga bayot nga namamasada kung gabi?
2: Oo, Mayor.
0: Kasag nila itira. Kay amo ito latira trabaho kung gabi. Labi na kung kaagahon. Swerte la kung may da mabibiktima. Pero okay la ito. Kay diri man napatay itira biktima. Pagkakagabi, babalikon na la. Itakon la para maibsan it krimen dakpo ng mga minor di edad ang mga nagiigno makalsada.
2: Para diri na mautro ang natabo na eskwilahan. Amo ba?
0: Oo. Kay diri ko gusto nga utro may tabo ang 33 ka beses nga nagpabutog. Diyos ko. Ubusong ko na niya classmates.
2: Balito, Mayor.
0: Makarit gumamit yung armas. Ang buti na nagtutdo. Salit, diri ko gusto otro mahitabuan to. Nakakasabot ka mo, Chief.
1: Mayor.

0: employee ikaw sa gawad. Di na maiyat filing. Ano man ting plano? Pagplano na. Di na kayo sigal at yung pagpinangaro ha akon.
1: Asya na ita akong plano? Nabisita ko kan... An... Kan kanay ba ini? Kan... Hay mo ba?
0: Ah? Akon? Itakpakian na ba? Kung nagplano ka na ba nga madalagan kaya na nga barangay eleksyon? Sige na, pagdesisyon na. Liwanin na ito nga iyo, kapitan ng hibong niyo.
1: Makuhuri ko ya, maliwanan niyo, damo pa ito niya, followers.
0: Madali man la ito. Kwarta na katugban ito.
1: Aw, aray. Pero man ito, itatong ba, ihataga akong ba, Mayor? Pero man ito mo ihataga akong.
0: Basta kung sa lapi, nanagkukuda yung timata. Ay, kabaraka ito, kisusurpaltaran ko ikaw. Ako't bahala, imo.
1: Aray, pero man ito, pero man balita, Mayor?
0: Pira ba't kaangayan nga ighatag haimo?
1: An akon bati naging pundo ni Kapbungyo adahin 10 milyonis daw.
0: Ah! Kadako man! Pira man datbutanti haiyo mga 3 mil man la.
1: Kaya dako liot it badil.
0: Orbida! Magpakisalapigod yung lugar.
1: Inyaknan mo pa, Mayor. Asya ko dito basta eleksyon, diri kita, diri ramabutos kung wala hito.
0: Sige. Tatagan ko ikaw hito. Basta,
1: akon kaya nangagabing. Mayor!

0: Hoy, Monet. Mm. Siguro, angay kita kumadukan, Mayor Chacha. Aada ito hiya na opisina.
1: Gabay, pakadto kita, ng pangaro kita hinbulig, bahin itong imo plano.
0: Ay, oo. Dakot may bubulig ni Mayor Haaton.
1: Balitaw. Bisan pa man kun mamanukun niya hikagawad, Ralph.
0: Ay, mabulig ito haaton. Salit. Sige na, tana. Pakadto kita. Yan na dayon, hamunusipyo. Sige.

0: ayos. Gintagan ako ni Mayor Colin, pero amo ito, nakastiguan ako. Ano ini, anay daw. Pero man hatag niya hapon. Anay daw, usa, dua, tulo, upat.
1: Huy!
0: Huy, Karin! Huy, Karin! Amo ni, nga may tumaan wait.
2: Huy, sabi daw nila, kapral, kapral, kagawad, sos, kuray kalabot, panas na.
0: Ano ka panas na? Diri pag, diri kad.
2: Oy, anay. Adahe, Mayor, kagawad, ral.
0: Birang, nga, lapad itagtang.
2: Hoy, angay na ako, payak!
0: Gindagawalan naman ako.
2: Kaupay, Nim. Ano bang halapan agtang?
0: Kagawad ba yako? Pwede ko ikaw kasuhan ini nga ginbuhat ni Mako.
2: Ayaw nala. Ay nagamit. Tungod kay aanhin naman kita para makikita kan Mayor.
0: Hoy, agaron ko ni Mayor Jaja.
2: Ano man, oo. Maaron kami nga agaron mo. Nanging gagatsan mo.
3: Asya na. Ngan panas na, yapi na.
2: Makali kami, sulod.
0: Mapadako.
2: Oy, anay, may tuyo kami. Iwas na. Iwas.

0: Oh, kamu mau ini birang kat monet? Ano kono?
1: Mayor, anira to yo kami to nga.
0: Birang takay storya diri ikaw.
2: Kanina pa ito heya. Dapat aantok kalahagawas kamilat din he. Bahit?
1: Bodyguard ako ni Mayor. Private bodyguard ngan chua.
0: Hoy!
1: Inin, ano iyo tuyo? Kung party politika, gusto niya mangaro kami bulig. Ako na. Ako itong manok ni Mayor ngan waray na iba. Di ba, Mayor?
0: Dirila ikaw. Pati hibirang pwede ko maging manok. Ako't masusunod.

0: May mga istorya pa, parte kan biloy nga mabubukwat.
1: Ayaw magkwat ha?
0: Buwas na, pag-abri otro iton, ang balay ni biloy.
2: Libat!
0: Manok-manokon. Ini nga drama, ginmumulayan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Checo Mulon, Randolph Palacio, Liz Alindao, Joyce Katubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Pabelyangan, Edwin Torres. Hi Checo Mulon it nagduyog hindiri yabag nga sunata, mga turog ng karasikas ni Ray Cabias, hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs kay bunga niya tuyaw nga hunahuna. Para nato mga viewers and listeners and natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share and aton podcast live para pirmi kamo updated it mga panita buha, ang balay ni Biloy.
2: Ibat!
0: Manok-manokon. Higin niliyawa yun yung paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng istasyon in radio.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio Health News! D3 Bio!
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio!
8: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab, si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
8: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang buhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
9: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
8: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
9: Correct.
8: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
9: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
8: gyud
9: maupaw gyud ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
8: Correct.
9: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
8: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawa sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa production sa imong buhok.
9: Wow.
8: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mauni ang imuhang makitang paghuman nimo pag-shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa siugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, maunay epekto sa imong lawas.
9: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
8: Yes.
9: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
8: O, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
5: D3 Bio!
10: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio!
11: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na yun ako ang mga kausaban.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio!
9: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
8: So, gibalansi kini ang atoang metabolism. Ang papel sa atong thyroid gland sa metabolism.
9: Correct.
8: Usahay na labi ana kataas. Ug usahay na labi an pod kamubo.
9: Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio Sir JP kabalo ka, di may hap milyon ni Sir JP.
8: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga napod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
9: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil, Sir GP, lahi ra jud.
8: Lahi ra.
9: O perfect pair jud kini. O ang health benefits ba ni Sir GP, grabe jud.
8: Yes.
9: Kung ikaw ga-undergo ka o chemotherapy, Sir GP,
8: yes,
9: normal nga mga tangtang ng imo mga buhok.
8: Tang-tang.
9: So ako jud i-suggest nga kung kasulay ka nini, D3 Bio jud, makatabang jud. Dili ra mao na. Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio na siya'y gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
8: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dr. Ramil, hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ug ako ra sab si Dr. Ramil, oy maayong pangluwas ipadayon.
8: Dili abusuhon.
5: D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Maupay nga kulop mga K5. May dakita report na nakuha yan na lang nga kulop. Pasado alauna hiton kulop. Mga K5, may ada report hina panhulga. Ito iniha Kapuso Village Elementary School at iniha syudad hito na Tacloban. Hanahikay nga impormasyon itong K5 News FM Tacloban. Hinaaligar nga may nagpadarahin mensahe sa Facebook page itong eskwilahan na naghulgahi na panbomba. Dayon naman nga nangarohin bulig itong pamunuan ng eskwilahan na kapulisan na malaksi naman nga rumesponde. Kapag kaya na mga K5, ato na itong SWAT, BFP, CDRMO, nga sigad man ito na BAM Squad. Din papanbakwit na gihapon ito na tanan nga mga estudyante ng school personnel para hiton ira siguridad. Ngan ginsagdo na naman itong nga tanan na kung mahirayo o tikang hanasabi nga eskwilahan. Mga K5, bantayin niyo ito na kadugangan nga detalye ni at K5 News FM Tacloban na Facebook page. Para itong news update, inihi ka K5, Carol Medino.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one!
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

Kagandang hapon ng mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 5 minutes past 2 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Extend Food Supplement for Men. Kukulangon na sa karound, kung naka-Extend Food Supplement for Men ka. At syempre, magsisimula na naman ang programa ang paborito niyong kasama na mag-chill at mag-relax tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. This is Chillax O'Clock dito lamang sa K5 News FM Tacloban 103.1. Kasama syempre ang inyong kiganda at kialambing na DJ na si Miss K. At bago natin simula ng ating jamming session for this afternoon at i-reveal ang ating kitanungan of the day, atin munang babatian ang ating mga ka-K5 na nagsa-celebrate ng kanilang birthdays today, July 8, 2026.

go mga ka-K5 and ako, maligayang karawan sa inyong lahat. And of course, may you have many more birthdays and blessings to come. Siyempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa kanila mga trabaho, diba? Na napakasipag. Oo, Wednesday na, nangalahati na tayo sa Linggo. So, ayan, kailangan sipagan pa natin. Oo, kasi dalawang araw na lang. O, magpa-Friday na, magwe-weekend na ulit. Kaya laban lang tayo sa buhay. And of course, yung mga ka-K5 din natin na nasa biyahe, lalong-lalo na po kayo, nakikita ko sa dito sa aming windows na medyo makulimlim, nako, nararamdaman na nga natin ang pagdating ng bagyong Inday. So, I think mga ka-K5, it is my time talaga. My time again to remind you all to bring always umbrellas ng mga, tawag ito, ng sombrero, ng inyong mga kapote kung kayo ay nagmumotor, kasi parang anytime pwedeng umulan ng malakas at mararamdaman na talaga natin ang bagyong Inday. So, I think mas maganda pag maging cautious lang tayo, no? Maging prepared tayo for anything. And alam niyo naman na, at alam ko din na sanay-sanay na tayo sa ganitong klaseng sitwasyon. But of course, hindi maiwasan na, alam mo yun, mabigla pa rin tayo. Diba? Ma-surprise tayo kasi minsan iniisip natin na hindi naman tayo makakaramdam because medyo malayo tayo. But still, diba? This is a, I think, still a super typhoon category. So, kailangan maging maingat pa rin talaga tayo mga ka-K5. And of course, yung mga ka-K5 din natin na nagbabantay ng mga establishments at ng kani-kanilang negosyo, ayan, laban lang tayo sa buhay para sa ekonomiya nako, lalong-lalo na dahil, diba? Ang laki ng mga binabayaran natin, lalong-lalo na sa electric bill, talaga naman. Parang bigla kaming nadagdagan ng limang katao sa bahay dahil sa taas ng electric bill. Oo naman talaga. Nagkagulatan talaga kami ng bonggang-bongga ng aming bills. So, ayan. Laban lang tayo mga ka-K5. Kasi itong mga ka-K5 natin na may mga businesses, hindi lang yung tawag dito, yung bills nila sa kanilang bahay yung iniisip nila. Kasi, syempre, meron din silang mga bills and utilities na binabayaran para doon sa businesses nila. So, yeah, I think ganun din. Kaya kailangan talaga nilang sipagan lang. And naintindihan ko kung bakit tayo nagpapagod at kung bakit tayo nagsisipag. But of course, I'm always here to remind you guys na ang pinaka-importanting puhunan talaga natin sa pagninegosyo, sa pagtatrabaho ay ang ating katawan. Kaya let us all take good care of ourselves. Kasi kung tayo ay mahina, yung katawan natin ay mahina, di ba? Hindi tayo makakapaghanap buhay ng maayos. So, ayun, self-care ang pinakamainam. And with that said, of course, pwedeng-pwede kayo mag-take ng mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, just like MyTC, the Alkaline Vitamin C, DTX 500, and Clinica D3 Bio, para matulungan naman tayo, di ba? To take good care of our health and ourselves. So, ayan, samahan niyo ako this wonderful Wednesday afternoon. At syempre,

that said, eto na nga. While we are waiting for our kita naman of the day, atin muna nga simulan ang ating tugtugan with a song by El Manu. This is Tahanan. Ako ay magbabalik kumaya-maya lamang.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: I Care Gold.
3: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
2: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
4: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na, Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies mo na yan!
5: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
6: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So para DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
8: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
10: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probar ilot niyo itong nga product nga D3Bio.
2: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3Bio.
9: Para sa malinis na dugo,
11: DTX 500.
9: Para sa marusog na tay,
11: DTX 500.
9: Ayon sa mga eksperto,
11: ang DTX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidant
11: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
9: DTX 500.
11: Subok na ng mga eksperto.
1: mabibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolba sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
15: DTX Beauty Soap.
17: Pamanit sa mga butika.
18: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga beskid ang Extend Food Supplement for Men.
18: Extend Food Supplement for Men.
20: Missis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibiling sino mga suking butika nationwide.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Welcome back to Chillax O'Clock, mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 2:33 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. At eto na nga, i-reveal na natin ang ating kita noong one of the day, which is from actually RK5 News FM Tacloban Digital Facebook page. Kaya naman, gusto ko lang siyang mapag-usapan because it is based on studies. Kaya naman mga K5, eto po ang ating key tanungan of the day. Ready na ba tayo, K5 Ray? Okay, so our key tanungan of the day is... Mga ka-K5, ngayong panahon daw, pabor ba kayo na mag-live-in na lang kesa magpakasal? Syempre, katulad ng sabi ko kanina, it is based on a study. So, eto na nga. So, sa panahon ngayon, mga ka-K5, payag ba kayo o pabor ba kayo na mag-live-in kesa magpakasal? So, according to the data ng Commission on Population and Development o CPD, masyado daw tumataas yung bilang ng mga couple sa Pilipinas na pinipili na lang na mag-live-in. Base sa data ng government ng CPD, sobra 12 million na mga Pilipino ang nagli-live-in sa ngayon para maiwasan ang malaking gastusin sa araw-araw. Ayan. At minsan din kasi, 'di ba, nauna yung anak, yung mag-anak kesa magpakasal, kaya napupunta na doon siguro yung focus. So, lumalabas din sa pag-aaral na ito ng mga experts na dumadami sila ngayon na nag-live-in at dumadami din ang mga batang pinapanganak out of wedlock. So, yung mga batang pinapanganak nang hindi pa nga kinakasal ang mga magulang. So, ayun, mga ka-K5. Ito ay base sa sa study, base sa pag-aaral, pag-research ng Commission on Population and Development. So, more than 12 million ng mga Pilipino ang mas preferred nila na makipag-live-in na lang kesa magpakasal. So, kayo mga ka-K5, in your own opinion, pabor ba kayo na mag-live-in na lang kesa magpakasal? So, syempre, babasahin ko ang inyong mga kisagutan. Pwede nyo yung i-text sa ating text line, which is 0977-144-5878, o hindi naman kaya ay mag-comment kayo sa ating Facebook live streaming. Hanapin nyo lang po ang aking page, that is KK5 Space Miss K. Syempre, naka-live tayo ngayon. At yung mga sagot ng ating mga KK5 dito sa post na ito sa aming Facebook page, babasahin ko din. Para syempre, mas marami tayo. Actually, marami na siyang response. So, pipiliin na lang natin yung mga parang sabihin natin, pinakamagagandang sagot for this question. Yung mga matatalinhaga. Baka matalinhaga naman. Yung mga the answers that make so much sense. Oo, yun yung babasahin natin maya-maya. Kaya, kung gusto nyo malaman ang sagot ng ating madlang ka-K5, nako, abagan nyo po maya-maya mga ka-K5. Dahil ako ay magbabalik with our case sagutan for this case tanungan of the day. But for now, syempre, tuloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with a song by Cup of Joe. This is Pahina. Ako ay magbabalik maya-maya lamang mga ka-K5.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtaini, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga donate 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
6: Hisguta na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantage sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
7: Mm.
6: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukhaon og tamis, ni Ingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
7: Mm.
6: Ang reproductive health ninyo, anaa, grabe jud ang baho.
7: Mm.
6: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo ni ini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
7: Naarag yun na sa D3 Bio. Muna nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir JP.
6: Kayang-kaya jud.
7: Makuha ra ni mo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir JP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan ni ini ang mucus lining.
6: Oh.
7: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian. Aron, malikayan, ang problema sa hyperacidity, bisan pa ang ulcer.
6: Kana?
7: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer.
6: Oh.
7: Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
6: Oh, kana?
7: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus. Aron, pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
6: Correct.
7: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
4: D3 Bio!
8: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
6: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala dyo na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabalik. bati ka maggutom.
7: Mm.
6: So nag-inom ko 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones og kini na pod ang muhatag nako og kusog.
7: Mm. So sa ato pa Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
6: Yes doc, as food, healthy nga food.
7: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og 3 ka soft gel sa D3 Bio Sir JP. Kay ang purpose ana, siyempre, kay galicture baya ta.
6: Nya
7: gamit jud nato ang atong utok. O nya, kung walay kaon, wala jud na kay laing food. Ang D3 Bio lang, ang ketones nga naa sa D3 Bio.
6: Maunay mag-provide ni mog energy. Ako, nga numang gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3.
7: Nga naman.
6: Kay, makahatag man ni nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
7: Correct.
6: Sama sa ubo, sipon. Ug unsa pa diya, kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat pag ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
7: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso
6: man.
7: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio. Kaya jud ni sa D3 Bio ang akong di ganahan. Kay kanang i-quarantine ka sulod sa 14 ka adlaw, dili ka pagawson, mas maayo pangan sa hilantan ka niya, inom kang D3 Bio kasi i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubo og sipon. Mag D3 Bio jud adlaw-adlaw.
6: Wa na tay oras. Ko si Jean Paul Generoso.
7: For the subs, si Dr. Ramil Oy, maing panglawas, ipadayon.
6: Ayaw, kabusuhon!
4: D3 Bio!
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Health News.
10: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na ang akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung nikadua niya at mata ang akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
11: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500.
12: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga quality ang ira serbisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies mo na yan!
13: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ka Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
4: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

Mga ka-K5, the Hours Dive of by Olivia Dean. Time check tayo. It is now 3:19 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. And kanina lang ating reveal ang ating tanungan of the day. Nagaling mismo sa ating official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital, ang tanong is, sa panahon ngayon ng mga ka-K5, pabor ba kayo na mag-live-in na lang kaysa magpakasal? Kasi base sa data ng ng Commission on Population Development o CPD, sobra 12 million na daw ng mga Pilipino ang nandito sa ganitong klaseng sitwasyon. So, nag-live-in na lang talaga. Para makaiwas sa gastusin, lalong-lalo na kapag sundin nila ang tradisyon na kasal sa simbahan, kaya mas pinapaboran daw ng publiko ang mag-live-in na lang or kung magpakasan man, civil marriage o civil ceremony na lang. And lumalabas din po sa pag-aaral na ito na dumadami din ang bilang ng mga kabataan na pinapanganak out of wedlock o bago pa ikasal. So, ayun na nga. Ito, babasahin ko ang mga sagot ng ating mga K5 for this kitanungan kung pabor ba sila na mag-live-in na lang kesa magpakasal. So, ito yung isa sa ating very interesting, isa sa pinaka-interesting na nasagot dito. Sabi ni Ami Maata, yes, pabor ako hito na live-in kay oo, kasal gad ako, pero para akong bisang pakasal na simbahan, kundi rinagod talaga magkakaintindihay, waray man laghihap gamit ang kasal, kaya mas maupay paada nga mag-live-in na laanay. In fairness naman, oo, gets naman natin yung hugot. Diba kasi aminin naman natin mga ka-K5, not all marriages are successful, not all marriages are, you know, happy, diba? So, yung iba, nagiging, imbis na maging happiness nila yon, nagiging regret na lang nila because hindi naging successful yung marriage. And parang naging, naging sayang lang. Eh, sayang yung lahat, lalong-lalo na kung yung kasal nila is ginastosan, diba? So, para lang siyang nagiging regret instead of, you know, a happy decision. So, siguro yung mga couples na galing sa ganitong, na galing sa failed marriages, they would highly really suggest or advise na mag-live-in na lang talaga. Pero hindi naman ako personally, depende talaga kasi yan, diba? Nasa choice nyo yan as a couple, diba? Kung mutual yung understanding nyo na okay lang sa inyo na ganun yung estado ng relationship nyo, ba't naman hindi? Who are we to judge, diba? Kung saan kayo magiging komportable, kung saan mas gagaan yung buhay nyo, diba? It would really depend on you guys. So, nasa mag-partner pa rin yan. Nasa couple pa rin. Ito naman ang opinion ni Ka-K5 Bernadette Kimado. Sabi niya, mas maupay ganit kasal kay blessing ito, hit Ginoo. Depende nila ito kumbaga, di rin nagkakaayon na. Yes naman, dyan na talaga tayo. And marriage is a beautiful blessing. It's a beautiful sacrament to receive, no? And siguro lang din, hindi kasi tayo lahat pare-pareho ng mindset when it comes to, you know, marriage, diba? When it comes to relationships. Oo, may mga masaya na lang din kasi talaga na ganun yung estado nila sa life, na live-in sila. And pagka ganun talaga, wala na lang talaga tayong magagawa. But of course, syempre, meron yung pros and cons, diba? May pros and cons ang pagiging married at ang hindi pagiging married, diba? Just in case kasi na ma-fall out of love kayo sa isa't isa, ito yung pros niyan pag live-in, diba? At least, wala kayong commitment to each other. You are not legally binded by anything
So, pwede talaga kayo mag-separate ways like anytime. Diba? Anytime nyo gustong maghiwalay. Wala kayong ipiproproseso na annulment. Kasi wala namang divorce here sa Philippines. And annulment is a very tedious process and a very expensive one. So, ayun. Kaya siguro din yung iba takot magpakasal, lalo-lalo na pag hindi pa sila masyadong sigurado sa partners nila. Kasi alam nila na there will be a possibility of, you know, of separation. So, ayun. Kaya siguro yung iba, they just opt to, you know, live together na lang in the same house. No commitments and all that. No legally binding, ano, mga tawag dito, na mga things, eh, diba? Ayan. So, eto naman, basahin natin, galing kay Jane Hermano, sabi niya, Gors lang to live in partner, kay diri nga ni mag-aras siya, bublag. Kay damo anak na ibaruan, nga nagpapakasal, nagbubulag man lagi hap. Just saying, diba? Sila daw, kami ng partner, iha na kami nga mag-live ng partner 10 years. Kaya ayaw nila magpakasal kay kun magbubulag man la it ending kay danay padama it diri nga ni an babae an lalaki an nagluloko. Alam I had this story I've heard before na they've been living in together for a very long time. Tapos nag-decide silang magpakasal and then after nilang ikasal naghiwalay agad because of a third party, di ba? I think nangyari din to sa celebrity couples na sina Tom and Carla, di ba? Si Tom Rodriguez and Carla Abellana. They've been living together for like so long. Sobrang tagal nilang mag-jowa tapos nagpakasal sila 3 months after naghiwalay. So, and thankfully, diba? I mean, fortunately, Carla is now happily married again, hopefully, to the right man na, diba? So, ayun. Masaya naman siya, and I think Tom is also very happy na sa kanyang family. May anak na, diba? That's what I've heard, diba? At least, mosa lang ng peg ni Miss Kay. Pero, that's true, diba? It happens in real life. And hindi din natin masisisi kasi yun yung naging situation nila, 'di ba? Sabi, nag-live-in sila for a very long time. Siguro ni sasuggest sa kanila, ni advice sa kanila na magpakasal na kayo kasi sobrang tagal niyo na, blah blah blah blah. Yan ang tamang gawin and all that. So they did. Nagpakasal sila, but then again, 3 months after, naghiwalay din sila. And it is because may nagloko nga. And hindi talaga natin masasabi na marriage is a guarantee na hindi kayo maghiwalay. Mali din ang notion o mali din ang mindset na ginagamit ang marriage to lock in yourself with that person. Na sure ka na ay kasal na kami, din na ako niyan, hiwalayan, hindi na kami maghiwalay. It is not really a guarantee. Marriage will never be a guarantee of, you know, someone being loyal to you na hindi ka lulukohin. Hindi talaga siya guarantee. Instead, treat marriage as a commitment. Oo, kasi para yang ano eh, 'di ba? Para yang nag-apply ka ng work. Oo, you commit to that position, you commit to that duty, you commit to that responsibility. Yun nga lang, sa marriage, if you commit to that, mahirap mag-resign. Hindi, unlike sa work, pwede ka mag-resign if napagod ka na, diba? Na-exhaust ka na, diba? Mahirap mag-resign sa marriage, sa totoo lang, sa pagkasal na kayo. And that's why I said na hindi siya dapat going parang guarantee or parang assurance na you'll be together forever. Oo. When you say marriage, it is a commitment. Oo. Hindi yan sure na forever na talaga. It's a work in progress. Hindi porket married na kayo, mag-asawa na kayo, 'di ba?
So I think yaan ang iniiwasan ng ibang couples because they are not yet ready to commit. Oo, kasi lalong-lalo na dito sa Philippines, 'di ba? Mahirap magkamali pag nakasal ka na. Not just because mahirap and mahal, it is also because complicated, lalong-lalo na pag may kids na kayo, 'di ba? More than anything, yung kids talaga ang naapektuhan if meron na kayong mga anak. And hindi lang yun, pati yung both families nyo especially, di ba? Kasi naging close na kayo sa isa't isa, naging close ka na sa family ng partner mo, siya din sa family mo, di ba? So it just makes things so complicated. Kaya siguro yung iba, hindi sila makapag-commit to marriage. That's why they, you know, they choose to just live together na lang. And hindi din naman natin masisisi. Kasi may kanya-kanya tayong mindset, may kanya-kanya tayong perception sa life, may kanya-kanya tayong goals sa life. Siguro, wag na lang siguro nating i-judge yung ating mga ka-K5 na pinipili nila yung gantong klase ng setup sa kanilang relationship. Kasi there is always a deep reason behind it. So, ayun. So, for me, agree ka man or not, it is really your prerogative and 2026 na. So, hayaan na lang natin yung mga kaibigan natin, yung mga kakilala natin na ganitong setup lang ang gusto nila. Because, again, like I said, merong malalim na dahilan kung bakit. Pwedeng financial, pwedeng emotional, di ba? Pwedeng mental state. Diba? Pwedeng spiritual, malay nyo magkaiba ng religion, hindi makapag-decide kung sino yung mag-a-adapt ng religion ni kanino, diba? So, ayun. I think, kailangan lang natin ng understanding sa mga ka-K5 natin na pinipili na hindi magpakasal and mag-live-in. Pero, syempre, best option pa rin is to get married, especially to receive the Holy Sacrament of Marriage. Kasi, as a Catholic, importante talaga yan for us. Pero, no judgment sa mga ayaw pa at sa mga ayaw talaga because depende talaga yan sa sitwasyon. So, ayun. Anyway, maraming salamat mga ka-K5 sa inyong pagsagot dito sa ating Kitanungan of the Day. And, of course, sa atin ding mga ka-K5 na nakikinig at nanonood sa ating live streaming for this afternoon. Thank you so much. At eto na nga mga ka-K5, mamaya abangan nyo naman ang aking daily K-tips o kalusugan tips. Sumalay nyo kasi kayo naman ang matulungan. So eto na nga, tuloy-tuloy natin ang ating tugtugan with a song by Taylor Swift. This is Bejeweled. Ako'y magbabalik, maya-maya lang.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: GTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert. GTX 500.
3: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Clinica de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
4: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
5: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
4: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin ang punubit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
2: DTX 500.
6: Naka-ubit po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
2: DTX 500.
7: Roldan, na taga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ng batok. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
2: DTX 500!
8: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, kilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kapi din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
2: DTX 500!
3: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C, at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
2: DTX 500!
9: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
10: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
10: DTX 500. Bibili sa mga butika.
12: DTX 500. DTX 500.
13: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis, malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkakatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
14: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
10: DTX 500.
15: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
10: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata. Sagana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
17: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
10: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Oras sa bugos ng Pilipinas, impunto alas 4.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: K5 News FM, up of the hour news.
19: Maupay nga kulup mga KK5, di na naton mga magpasong balita. Yan ang atak na. Ginpauli ang tanan ng mga estudyante ng school personnel, Hanka Puso Village Integrated School, yan ang kulup. Tungod na report nga may bomb threat dito. Hanahikay nga impormasyon han K5 News FM Tacloban na receive han eskwelahan ang usang mensahe. Haira Facebook page kanina han alas 12:04 han udto. May hulgahin panbomba ha eskwelahan ang subay han mao nga mensahe. Dayo naman nga nangarohin bulig ana pamunuan han eskwelahan ha mga awtoridad. Tanan po makatudayon ang mga tinaglawas sa SWAT, BFP, CDRRMO, ng bomb squad. Samtang, gindig una naman ni Senator George Pia Cayetano na importante ang pagsunod ng mga aluday-day labi na hak korte. Gingamit niya kumo example ang basketball, kundi insiring niya nga waray disente nga mulaihin basketball kun waray aluday-day. Sanglit, natok daw hiya kung natatalapas ang aluday-day sa Senate Impeachment Court. Gindudumaraya na nga kulob ang ikatulong nga adlawhan impeachment trial kontra kan VP Sara Duterte. Ini nga mga balita induro ta iyohan Mighty C, the alkaline of vitamin C. Mga ka-K5, iyo pala na batian ang dalikat nga sumat para yan nga oras sa sundingan bantay. Anamon mga magpasong nga balita. I-like nga ni-follow anamon Facebook page at K5 News FM Tagloban Digital. Ako ay ka-K5 Kim Soriano. Marahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siya dadan Tagloban ngan bukos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matraya iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan so, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapo Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
3: Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na akong lumunok dahil sa tunsil. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to soft chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
4: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
5: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
6: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na ng mapatunayan.
7: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
8: Oras sa K5 News FM, alas 4:30.
4: Kahit
1: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: El Castigador!
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador!
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador!
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
9: El Castigador!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: El Castigador, El Castigador.
3: Alas 5:07 na mga ka-K-Funk. Balik kita ito na ito na taramdan na El Castigador. Kaupod lang hapon ninyo. Ako'y ka-K-5, Roger Tilana. So, bueno, mga ka-K-5, iningato na oras. Again, ang panangat inihayo ang klinika D3 Bio, the superfood supplement. Ngayon, sugod man, ang Mighty C, the alkaline vitamin C, naghatagin extra nga proteksyon na itong lawas. Nagpapakusog ito na itong resistensya ng immune system. And of course, Clinica DTX 500, makusog nga pangontra ito na high blood pressure. So, boy, no, kanina, may ada naton gin kadto, no, nga usang eskwilahan. Didi ni ha, enen kapuso, oo, didi ni mga ka-K5 ha, kapuso, kuan, inin, kuan ini, Kapuso Integrated School, mga ka-K5. So, ining Kapuso Integrated School, dito ini mga ka-K5, Kapuso Village, barangay 106, dito na, kuan, Barangay Santo Niño, 106 Santo Niño, Tacloban City. O may ada na receive ito na eskwilahan through ito na Facebook page, official Facebook page, ano, han in eskwilahan nga receive ni alas 12:04. So, ka-receive dito in may ada panarong, may da kuno mabuto nga bumba kasulod dito ni eskwilahan. Open na la, inin nahitabo inin waray na klase because noon break. So baga waray duro nga baga pag panic mga ka-K5. Waray pag panic mahitungod kay sirin pa mga ka-K5, waray mga tao nga do kundi mga maestra la. Ito nga waray duro nga pag panic pero waray na pasud la mga ka-K5 adton mga kabataan. So, gin-evacuate liwat itong mga kamaistrahan, mga ka-K5. Kumadto gintagan in 100 meters away from the school premises. So, ang itong gin-panginano, makikita ninyo, didihit mo na itong screen. Ga-aada itong taga inin Explosive Ordnance Division, ano? So, gin-clear ini, na-clear din ini. Kaya mga pasado alas 3 na mga ka-K5. Na-cleared pasado alas 3, in turnover ini nga cleared na. May naging gamit ini nga inin kuan. Canine is kuan ini, pump sniffing dog. So na-clear inin, ibuligan lotin dito, nagbublig itong barangay. Ada ang mga kapulisan, Bureau of Fire Protection. Ada luat din ang mga ka-K5 ang lakip na din yung mga ka-K5. And CDRRMO na kanto gihapon kay para gihapon bumulig ito na Panginoon. Waray may ada o waray nakitan. Salamat na lang. Pero din harumamay ano't pagpinanerhugon mga ka-K5. Imagine makuang ka inin makuang ka ito na Facebook ma message ka para tarhugon ito no sa nga eskwilahan. So may ada kaput na nga ngaran pero di la na ininig susumat ada kaya ba ito iton mananabuhin din he ada kay pwede kasuhan misla ito katarantar din ang talon hit mga kamaistrahan. Oo nga, may adaswa dito nga baga bombang inaligar, ano? Bombang papabuton din asulo dito na eskwilahan. Tawaray. Again, pasabot liwat, waray suspension itong klase buwas sa Kapuso Village Integrated School. Ta? So, may ada klase definitely. May ada. So, kay naging negatibo naman ini hapang inano, han,

0: mga bomb squad or explosive ordnance division hiton Philippine National Police sa ilarom hiton Tacloban City Police Office. So dire rumamay ayo good ka mo hinig baga pag panarhugan no? Pero paano makukonsider anong seryoso ito no sang threat no? Paano maiko-consider nga seryoso o posible tuod o kung panarhugla? Kay makuri malat di rin mo seryosohon indeed ni nga maya ng mga messages nga sugat. Paano nala kung tuod? Ini nga tarhog. Katapos waray ni mo ma-anticipate, waray ka man la din ni maigin buhat para ma-balabgan ini mga ka-K5. So definitely dapat susundon din eh. Pero kumbaga para haaton mga layman's term, ano? Kumbaga haaton, it matuod-tuod lang din eh. Kumbaga may magsumat talaga, may napapabuton din na, kay may danakon na batian. O, di ba? May danakon na batian na nag-irestorya, na plano nila pabutan ini nga lugar. Ito baga seryoso nga hawi itong inin-tarhog ng information. Ay, pero kung nagsusumat nga may papabuton, although hindi rin maluwat na po pwede, hindi rin mo initagan in action, no? Pero ito na ito hangyon din, eh. Ayaw na pagsabayin. Ito ang problema at Pilipinas. Kung waray libang, waray kalibang, ayaw na gulabuot na lang. Nung kasig itong imo pagchinat, nakakadarahig kahit ang paniskwil at kabataan, nakakadarahig kahit ang trabaho itong mga law enforcement agencies. Imagine, pera ka oras nga ma-standby dito itong BFP. Number one ito, ma-attender dito kahit kung ano mahinabo. Dapat ready ra. Itong PNP nakad to. So nakakadarahig ini sang litsar sag doon ni nato itatong mga anak. Mga ka-K5, ano? Kay sometimes ginhimulay nga mulay-mulay. Di rin po pwede nga mulay-mulay la itong pag-miminsahe, hinsuga din nga klase in baga panarho. Kaya otherwise, po pwede ka mo hinin umatubang hin mga consequences. So hinautunta, di rin na inin motro, di rin na inin ayaw na pagsaki itong problema nga naitatabo ito na Pilipinas in talo. Waray pa maka inin back down, waray pa maka move on hiton trauma nga nahitabo di diha San Jose National High School. Dinaluwat, adto, imagine. Kung pagapananglitan, di rin maaram luwat ito ni school principal o kung hino itong head ito ni eskwilahan pag-approach, ano? Kung pananglitan, inin makabasa hadto nga text message or adto nga chat, ano? Adto ito ng Facebook page. And magsiring daan nga may bomba, kagawas ka mo. Di it possible din magkaadan stampede, magkalilisang, magkababaraka itong mga kabataan. So mo pinangan lawaray klase, at least inin diri baga duro itong baga kabaraka, but definitely inin possible din eh. Baga mako ang gihapon din ito natin mga kabataan. Inin diri baga matagya inin yung mga sitwasyon. Anyway, mga ka-K5, alas 3:16 na, diniluwat ito natin mga istorya. Kasumpay luwat ini mga ka-K5, han kakulok, ano, nga naitabo nga press conference. Hagin dumara nga press conference, didihat ito mga invitation, ano, han in Federation of Electric Cooperative Region 8 inin dako ini nga problema nga pagpapas anon pagabagahon mga ka K5 hiton aton mga katawman kabaray dan luat hiton na kuryente mga ka K5 abadaw nasiring hira nga baga July nag-umento yan na pala mga ka K5 baga umintado na kay visit mga baray dan yan na halos nagdoble oh. So, inin kakadiyon naton, para ito naton mga listeners, para ito naton mga viewers, aadi itong mga pag-aumento, ano itong kabaraydan ng kuryente. din ni Easter Visayas. So maumento yan ang bulan ito na Hulyo. Ito ang residential electricity rate sa mga electric cooperative o din ni Easter Visayas. Yan ang bulan ini ito na Hulyo, ha? Ini itong subay preliminary settlement data han independent electricity market operator of the Philippines. So abugos nga rehiyon an sa Milco 2 amoy may da pinakadako nga pag-uminto hiton sukot nga maabot inihin 9 pesos nga 52 centimos mga kakaypay kada kilowatt hour o per kilowatt hour. So DNT kang han electricity rate nga 13 pesos and 49 centavos magiging 23 na ini. 23 pesos and 0.018 centavos yan ang bulan. Samtang itong bile kuliwat, amo itong may da pinakamahal nga residential electricity rate nga maabot inihin 24 pesos nga 34 centimos per kilowatt hour mga kakaypay. So amin ito nira kabaraydan, ginsundan ini hito na Dorilco, teka nga 13 pesos and 93 centavos. Naingad to niya 21.75 kada ako ano itong gin-uminto. Imagine 13.93 nga na 21.75. Ay nako pag ginamit din rin mga electric pan or mga appliances. Itong liit ko 5, take nga 13 pesos and 13 centavos. Nagiging 19. Tinaton, barato, piso lang uminto sobra. Pero mahal lagi hapon, ano? Lieco 3, 15 pesos. Tika nga 15 pesos din ang bulan ng Hunyo, no? Naging 20 pesos sa Milco. And then 12 pesos and 41 centavos. Naging 17 pesos, 18 centimos. Mamay kalahinin mga kakaypay. Itlieco 2, tika nga 11 pesos and 48 centavos. Naging 13 pesos and 25 centavos. Amin itong mga kabaraydan. Ano itong mga rason nga nihinin? Kaya ano nga na uminto man? May naman natin din ni geothermal power, no? Kaya ano nga mahal man lagi hapon din niya sinira nga Visayas itong sukot. Pero na singira mas barato. Ano itong hinungdan nga mas barato man itong Lieco 2? Nakakapalit ba kita didihiton kuan? Nakakapalit ba kita tikang didiha tungunan o kung tikang ba din kaya no nagiging barbarato ito naton din kay sirip pa itong supply tikang nga geothermal power plant halated direkta nga nagagamitan din na Eastern Visayas kay diri ini eksklusibo no nga gigagamit ta Eastern Visayas itong kuryente nga gi-produce ano itong geothermal power plant Halayte kay bisan pa man nga ang probinsya inusang may ada pinakadako no nga producer han renewable energy Pilipinas diri lugod ini na gagamitan din niya sinirangan Visayas sige daw ka K5 kanina hi in General Manager hiton Lieco 3 Engineer Laneva ini may dahini igin padangat anong inin information kasumpay hinin nga direkta nagagamitan lugod hiton kon Eastern Visayas. Sige daw
1: separate yan sa coal plant eh. There was an issue of natural resources. So we tackled that in the RDC. Geothermal is a natural resources. So kailangan i-review yung natural resources law na kung sino ang may-ari, siya dapat yung priority. Ito yung ini-invoke ngayon ng Region 8. And the RDC is passing a resolution already to look into that. Dahil yung ilalim ng lupa na yan, Region 8 yun. Kami dapat kukonsumo. And you know, that is the world's largest wet steam in the world. Take note ha. Tingnan nyo sa airport. Laki ng ano doon. Region A is the world largest wind steam in the world. 97% Region A renewable. Pero yung binabayaran natin is not renewable. And hopefully, this petition will be supported by the people of Eastern Visayas. Kasi pag kami lang yung sisigaw dito, sasabihin lang self-serving kayo dahil kami na ko. Meron na po yan doon, sir. And hopefully, makita yan. Anong pwedeng gawin ng region? And I think the national government should consider that. 300 na yung utsong natin, 700 yun, di ba? Pwede yung 300, may 400 pa na pwedeng itapon sa Luzon. Just additional lang, in fairness that there is that move already by Precor 8, we represent it in the Regional Development Council, imposed the resolution already.
0: Okay. So, amad to mga ka-K5, ano, inin... Kita lugo nito na tag-iya kay Anya Provincia itong late. Pero baga na suga ng inlalamutan itong tag-baligya para maging barubarato ano, unta itong aton bill itong na kuryente. Mamay kala itong ano, itong tungunan, ito iya hinigin pro-produce in 700 megawatt. So itong bugos ng Eastern Visayas nagamit line in 300 megawatt. Kung ito nga 300 igbilin itong mga ka-K5 din niya sinirangan Visayas, at least magiging barbarato inin, ano? May napaman na 400 megawatt itong pupwede baligyan at ibang rehiyon. Kay din niya aton, nagtitikang Pahasibu, nagtitikang Haluson, ito na ito na kuryente. Mamay ka lang ito, kumbaga halajik lang. Kaya nung nga mapalit ka dito ay mga lugar. And in fact, may naman din niya aton, kaya nung nga ato pa man kita mapalit ito na supply. Hindi ba ni po pwede inin maobliga ito na mga local government units? Hindi ba ni po pwede maobliga ito na ito na gobyerno inin provincial han later? Nga obligahon inin nga inin makagservisyo gadman. Bisan lang din niya later. Or maybe kay aton kuan ito na ito na din ni inin Regional Development Council inin chairman is Governor Ricot Pitilla, siguro pupwede inin baga maghangyo nga ikan ni inihap kuan ha Eastern Visayas itong 300 megawatt diri kaya ito gawas na palit nga na mahal lugod mga ka-K5 itong kabaraydan ito na kuryente. Pero tinuod la ano, the fact na nag-aaraba iton ato na dinhi inin mga electric cooperatives. Waray nira alkansi. Ha? Waray hinin alkansi kay ipapasa man lang ito. Nga dahiton mga member consumer. Nagtitik hataas, may tungod itong power loss. Ano't karagsignonin din yung mga kakipa? Nga may naman power loss. So siguro lakip na hindi ni itong nagpapanunubra itong kuryente. Nga lakip na gihapon hindi ni itong kawat ito na kuryente. Number 1 at hindi ni nga angay Panginoon. Sometimes it nangunguha ko din yung kuryente. Itong aadi nga mga street light mga kakipa. Di ba, gintataon lang hindi dito na kuryente? Katapos diri pag nagkakababarupan mamarong mga ka-K5? Kita ito nagbabayad. I don't know. Ano na, itong mga street light, labi na kung nakatap di na itong kanalie ko to, may na ito tatak. Mira, nga verified hiya nga gintatatakan pagpakita, identification din eh, nga ining street light iging kakadat pusti ito no sa nga metal hini in allowed no hiton authorized ini hiton liyeg ko to ining street light. Okay, may eda hiton mga katugutan nga nadirekta nga dito mga drop out no ining natap dida it mga barangay electrician para itong himuon nga street light. Pero may dayton pirala ka mga kabugos ito ni gintutugot na rightly ako to. So ito mga nagkakawating kuryente mga ka-K-Fire, kita it nagbabayad ito. So it problema lang din ni eh, kung may adapira nga mga negosyante nga nakakagpalusot hiton kuan hiton connection nera papalusot la mga ka K-5 kinawat la then kuti ay iton era consumo. Okay, iton estilo dapat kikita liwat pag compute pipira iton air conditioning nga hini pipira iton centralized nga aircon iton usang nga negosyo ano and then itir mga gamit dito sulod it suga dapat yung kikwinta actually ni iton layer ko to kumpira ko dito era na kukonsumo kay sometimes may dahil mga nagkakadadakpan ng mga negosyante nga ang katunga naagi di dihiton kontador while ang katunga in kinawat la mga kakipay El Castigador El Castigador nandiri proportion ng bill ng binabay dan itong kuryente nga hiton iya kadako ang iya building nga hiton negosyo mga kakipay na nga nga regsignon nga posible dako iton may dapalusot may anomalia mga kakipay. Well, nagsasuffer ito na mga konsumidor hapag bayad itong power loss nga ginagamit itong mga negosyante nga kinawat la itong kuryente. Adi pa itong kabaraydan. Excuse me. Inin suka din eh. Kung nakumpra kahin singunta 100 megawatt mga kakipa. Nga kung nagamit ka, excuse me, mga nag-summit itakbut. And then, kung paranglitan, mga kakipay, itong electric cooperative in it iya din he consume in total, ano, sigunta nala 70 megawatt. So, diri ka po pwede pumalit, tikang makikontrata ka, tikang din itong NGCP, itadi nga mga distributor, ano. Diri ka po pwede magkontrata, nga iti mo konsumo is 70 inin megawatt, nga if ipex mo hin 70, okay, bagay nini umigbaw, mag-overload din eh. So, it bubuhat nun eh, I don't know, lamang ko dito percentage, kumpira dapat it percentage para ma-i- kuan ini ma bloated dapat kay just in case umigbaw iton demand at least diri inin mag overload no so it bubaton mapalit kahin mga 100 megawatt so itong 100 megawatt pagtuturungaon na iton mga kakipay sure na ito nga maray babay dan iton liye ko to. Kaya ito nga 100 kilowatt mga ka-K5 in pagtuturungaon inin hiton mga konsumidor. So, kita magtuturunga, mamamayad kita itong power loss. Itakot babay dan kumpira itong imo bill. So, darunako itong imo babay dan lugod itong power loss. I don't know kung ipi-percentage ini as long as makaber la itong bugkos. Kayo, ini nga 100 kilowatt ano, or 100 kVA ini kuan ini in consumable magamit mo ini nga tanan madiri amo ito timbabay dan dito kontrata mga kakipay so kung kuti ay let consume tuturo nga ulag hapon amo lagi pini it mahina na mo anyway alas 5:31 na mga kakipay standby yan aton oras gimpadangat hayo Pan Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon nato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya nga immune system. And of course, naton liwat din ni Clinica DTX 500. Makusuga pangontra ito na high blood pressure. Nga niton Clinica D3Bio, the superfood supplement. And DTX Coffee Mix, nakagkapi ka na detox kapa. Stand by mga ka-K5. Mabalik Anil Castigador, Kataliwa Lepiranga, Pahinumdum.
2: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
5: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog, beside LBC.
6: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
5: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar.
7: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
9: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakirimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
10: DTX 500, mapalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka mga butika.
13: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Salt.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Salt. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Salt. Mapalit sa mga butika.
16: Extend food supplement for men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
16: Extend food supplement for men.
18: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibiling sa inyong mga suking butika nationwide.
19: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniindan yung problema sa mata.
20: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
23: El Castigador! El Castigador!
0: Alas 5.40 na mga kakay-five. Balik kita ito na ito na taramdaan na El Castigador. Nga again, panagat tayong klinika D3 Bio na superfood supplement nga na sugad man ang Mighty C, the alkaline vitamin C na gatagin extra nga protection nato na lawas, nagpapakusog ito nato resistensya nga immune system. Gan lakip na ang klinika DTX sa 500, makusog nga panguntra hiton high blood pressure. So boy no, mga kakay-five. Gani kita ito ni istoryahon na parte ito ng impeachment, ano, kay kakulog. Gingkay restoryahan. Pero tikain na ini. Tipakain na ba? Ini nga kaso ito impeachment. Tala kontradikan Vice President Sara Duterte. No? Kay nagawasin din nga po pwede ito importante nga istoryahon. Hininga kaso Hiton basihan, ta basihan luat indin ni hiton ihap hiton butos para conviction. O kun iton sentensya nga acquittal ba or iton conviction. Oh. So 16 no kinahanglan 16 nga mga kuan 16 nga butos out of 24 kay 2/3 ni dinhito nga tarang nga miyembro han senado no bisag kung preso ini kun nakapalagiw inin it importante 24 so need hin 16 votes adtun mga nagaakusar paraglitan para ma-convict ini Vice President Sara Duterte. And amo ini ito usang korte sa ini nga impeachment court diri ka makita ni dahil balansi mga kakipipe. Ayaw pag-expect nga magiging balansi ni da itong mga judges because diri ini regular court sa ini nga impeachment court nga political process ini sa nga political process nga inin igin kikiha hin impeachment it usang impeachable official pero inin ini in political process nga naagi la legal nga proseso but waray ken din ni makikita nga mga impartiality. Waray ni makikita din nga mga senator judges nga magiging patas itong desisyon do magpapakita hirayana hin mga pamakian nga nasugan hin patas. Kaya no, kay may ada mayoriya, may ada majority, may mayoriya, may minority. So, an minority, kilala nga Lenin nga di hiton side, hiton mga Duterte, while an usa nga di hiton administrasyon. Di kita lot maram kung may daba talaga balansi hinidin nga mga senador. So, iton pakianan din he, ini, ano ito niyo gine-expect? Nga magiging balansi ba it pagtratar itong mga senador? Ha? Mapapakyas la ka mo kung itong iyo baga ginihingita itong patas, itong impartiality nga di itong mga senador. Di rin itong mapupuy di mga kakipay. Kaya may na itong mga ginuugupan may administrasyon ito. Nga di itong Vice President Sara Duterte. So, waray impartiality hindi ni mga kakipayim. Okay, maram na kita itong politika. That's why tinawag nga political process. So, need hin 16 votes for conviction ni Vice President Sara Duterte. So, ano ito may tatabu daw hinin ano mga kakipayim. Kay, pero mas marisyo ano, kung nakada inihi Senator Rodante Marcoleta, nagiging may da excitement at kuan impeachment trial because hiya in makarithiya nga mamamakyana because tungod kay hiya in lawyer kumbaga ibamanggo niya na mamamakyana at lawyer nga ito na diri it lawyer may mga bases nga maramit pasikot-sikot kunay niya masulod ito na pakyana. Wara ito ng excitement, ito ng impeachment, may tungod kay gipapriso man ini Senator Rodante Marcoleta. Wara ito at may himo because sirin pa politika ini hindi niya Pilipinas. Dama-dama kung hinit nakakalamang, ada kay gipapakita niya, nga lamang hiya. Oh, so amo ito nila ito ng Pilipinas, amo ito na itatako. But ini, most probably, pag ginastuhon la ini, hiton kwarta itong gobyerno. Pero ini ka milyon itong mga gasto mga ka-K5. Nga maharam man, nga di rin ma-convict ito na itong Vice President. Because itong kakulungan, itong numero na mabutos para itong conviction. So, mawawaray gamit. Ano? But totally, tinatawag ini nga trial by publicity. May da din man si sikat nga mga abogado, may da masikat liwat nga mga miyembro itong prosecution, especially itong mga kongresista. Masikat din it mga senador, the way nga magpakiana hira, the way kung nahain hira maugup, magiging itpakiana ba nira, is magiging favorable itong luyo, magiging favorable itong prosecution or itong defense. So amit nida itong gibabantayan, nagkakaadalugon ng trial by publicity. And it mga pakiana it senador, ma... Pumakiana nga ni in balansi nga klase ito na pakiana, dakot posibilidad nga ikaw in pagtatahapan nga ikaw in linin nga ito usang i-particular nga party. Ano. But dapat inin panginanuon liwat nato rin din eh, kung iniba nga iginlatag nga article of impeachment. Kaya ini pala nga siyahan ginkukon na ini maiha. Kaya ano nagiging maiha? Ikaw'y question pa an kon live at to hiray nun na kad to. But in fact, damo at to nagkikita ito nga live. So, oh, damo. Bisin at yung pakyan na nad to. Katapos, bisan nga ini nga mga nagpapakyan ng mga abogado. Ini nga mga senator itadilat ng mga kongresista nga napakyana kumbaga inin tinuod ba itong klase ito na video kung hindi mo himula. So amo ito. You know what ito impeachment complaint. Damo ito naton mahibabaruan. Damo ito aton hibabaruan kung permanente kita nakatutok nila. But inautunta nga inin nga ato na ibabaruan ang tinuo din eh nga ato na ibabaruan mga kakipay. Dere kami na ato na baruan igininsister na nimo na baran nimo social media igininsister nimo nga tama. Pero in fact dako nga sayo sirin pa na pakatangan na laluat kita mga kakipay.
23: El Castigador! El Castigador!
0: Ako rin kung din ginugupan but ito naton sagdun din ni mga ka-K5, ito naton mga kabugtuan na social media nga diri seryosuhon nga duro ito na itatabo kung ano man ito na imo karigsingon. Kaya may na mga sul-sul nga imo gina-idolize nga diri man tama asyahan pala tapos nagkakanit-kanit kay natuod pagkakamot nagpapakatangahinin mga kakipay.
23: El Castigador!
0: Pag kita-kita ito ng impeachment, isulod din ito aton utong. Hindi rin ito naintindihan i-research. Hindi rin itong ka-research sa liwat ng mga waray-waray lang. Labi na kakulop, ano, nakatawa kita. No, sirin ko waray natin hindi na inuugupan. Hindi niya impeachment kakulop nga ang photocopy ipupwede na mahimo nga ebidensya. Di ba? So, amot nila ito na maris yung mga ka-K5 kay iba itong pag-tratar itong pipira natin ng mga kabugtuan. Kita'y naghinaot nga matuhay na ini nga impeachment complaint. Kita'y naghinaot unta mga ka-K5 nga ini nga impeachment complaint in may nga tuhin ka pa yan. Otherwise mga ka-K5 in ori gamit pag ginastuhon ito naton kwartang gobyerno kun ori ini nga ngadtuan ano nga impeachment para hiton kaupayan hit katawhan not for any group or party nga gusto nira ipa-impeach in usang impeachable official because magiging paborable kaira personal nga mga intereses mga kakita.
23: El Castigador! El Castigador!
0: Oo, kay ini yan ha, magiging trial by publicity na line. Takot puruhan nga ma-absuelto hi Vice President Sara Duterte. But di plan to, ano ito mga option to? Hindi, kung di ba, ipapatanggal ni Ray inin Vice President Sara Duterte, it sunod, ano ito move kung di rin ini may picks? Ano ito option? second option para matanggal ini. Pero para akong dapat di rin nala. Perdihon ini nala dito election. Perdihon nala itong election. Mas maupay pa ini na mga ka-K5. At least itawit magbubuti din eh. Problema la kaya dit social media nagiging iba itong dalagan o mag-iba yan at dalagan it politika because itong social media. Oo. Amin din itong may ada mga tinatawag in mind setting na. So anyway, wala naman kita oras sugarong talana ini mga ka-K5 ini buas liwat kay may napaman ikaw pat kaadlaw itong impeachment trial. Warila sabuta itong simana ano? Adi Webes na buwas at kahit sunod itong Biyernes. Ngan alang Sabado itong pagkasunod itong Biyernes. Di up lang ahaw na muna mga kagayipan. Halitaw, waray na kami oras. Thank you so much ito na iyong pagyatuto ka K5 News FM Tacloban. Ang arito natin mga iging kaurusa ka K5 Ray Varona. Dini ha engineering department. Yan sugad man ni ka K5 ini engineer Robert Daniel Garciano mga ka K5. Ngan sugad man mga ka K5 ini anay kumusta taray dinit naton mga viewers bangin ini na mag tampo si Rib pa mga bangin ko nung mag tampo palita at Edmund Tabirara, good afternoon. And sugod man si Pena Saludario Obona. Mayroon po ba yan dito sa Paranas Pharmacy na DTX food supplement? Meda siguro, ano? Check ko lang. Kay Natalia Rancudo. Hi, babe. Maupayang good afternoon po, uncle. Yan. Si Pena Saludario Obona and Rancudo. Ngayon sugad man hiti aviol. Kumusta? And good afternoon. Parin na kita oras. Thank you so much sa iyong tanan. Ako naman ni K5 Roger Tilana. Bantay niyo ang sunod niya taramdan Klinika D3 Bio Evening Newscast. Parang kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng Kaliawan Nasyonal ng Tacloban ng Bugos ng Sinirang Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM.

0: Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako nasab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. At tuta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
5: Kada?
6: Nga namang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga naman matag-walo ka ka-oras mo inom og D3 Bio.
5: Nga naman.
6: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras, mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
5: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
6: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
5: No.
6: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
5: Oh.
6: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras jud og inom jud ka D3 Bio.
5: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
6: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaw rin og monocaprin.
5: Yes.
6: Ang dili ra jud na ko ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
5: Correct.
6: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang nga mga gums. Mo nay nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makorek jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio, makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag ani motot brush dako jud kayo makatabang anak, Sir GP.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Kini pa, Doc. Nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc? Kini, oh, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
6: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaw rin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo. Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkas nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kaga.
5: Diara, o, ikot na ko ang giingon niya mismo, Doc, ha? Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon, ha? Makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
6: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
5: Yes.
6: Kung plain lang, painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung paimnon D3 nga naay BCO, nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo. Gisagol na ang D3 o ang BCO. Unya, pwede raman unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o digani. Bisyo ra. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 o ang bisyo diha sa D3 Bio, Sir GP.
5: Og diha pa jud, Doc. Gipriparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bio.
6: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud, Sir GP.
5: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
6: Dili na siya padaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka, Sir GP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
5: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay na gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras habugo sa nga Pilipinas, impunto alas 6.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
9: Mga kagipay, manila itun magpasong ang mga notisya nga naaton na mga laray uluhan. Abalita lokal, inisyatibo hapag-andam kung may kalamidad iginlunsar probinsyahan sama.
10: Mas sobra usa ka gatos nga kamanukan ha poultry farm Ormoc City pinanmatay, gintotoohan binuhatan hinsigbin.
9: At naman balita nasyonal, anay DILG Secretary Abalos gintudlok kumo bagong cabinet secretary.
10: Sa Radiskaya gintugutan nga makagpiyansa hin 1 million pesos ang RTC Lapu-Lapu City.
9: At naman balita halang yaw nga labdasan, Amerika utrong nagpalatos kontra Iran mahuman maigo ang tulog ang mga barko ha Hormuz.
10: 18 katawo sa maranapan bomba ha Syria.
9: At naman na balita ha negosyo, Pilipinas naghangyo ha Estados Unidos nga diri iglakip ha mga nasod nga susuktan ni tarifa.
10: Habalita kakaiba, lalaki nga nangangawat na trap ha sulod ng cellphone repair shop arestado.
9: Nga nato na balita po ang natakusog, Argentina naghimuhin historic comeback. Mahuman perdihon ang Egypt sa quarterfinals and World Cup 2025.
10: Habalita Entertainment, Vic Soto ng Vice Ganda willing mag-swap as guest hairatag sa nga noontime show.
9: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas, madanga tayo. Ang D3 Bio Evening Newscast, yan ang Miyerkules, Kadlaw, Hulyo 3.
10: Live niyo ang mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
9: Mababatian yan, makikitan kami din mga partihan na kalibutan. Pinagito namon YouTube channel, TikTok and Facebook page. I-search na ang K5 News FM Tacloban Digital.
10: Nga na detalyahan aton mga balita.
9: Siyahan ito natin balita lokal. Usang pita na kung din ginagamit ang waray nga pinulungan. Apag hatagigiya kung may kalamidad, amoy ito ginlunsar sa probinsya ng Samar. Ini at itong tinatawag nga Ikmat Samar Project. Kung din ang buotsipon na ini, amoy ito initiative for knowledge management and alertness toward technical open tenacity and transformation. Ang Ikmat in tikang Gyapon ng lokal nga pinulungan nga nangangahulugan hin pag-andam. Nag-explicar ni Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Manuel Van Torrevillas kan upon proyekto amiton may panuyo nga mas maging masayon ang pagpadangat ng impormasyon hatak na ini hatun na pangandaman kung may kalamidad di pinagihan na paggamit hin waray nga pinulungan. Ang hapanahon ng kalamidad, importante hinduro ang paggamit hin waray nga pinulungan ang mga paimatmon, abiso nga minsahe para pangandaman sering ni Torrevillas. Sentro han Ikmat Project ang libro nga magsiserbing nga giya han Samar Localized Disaster Preparedness. Dira ini nga guidebook ang mga impormasyon, edukasyon nga pakigsumpayan in pinagihad ton waray nga pinulungan. Ang guidebook amoy ton igdidistribuer ha mga local government units, eskwilahan, civic society group nga sugad man sektor hang kabataan nga mga volunteers para mapakurukusgan at ng preparasyon ng mga trahedya ha mga komunidad. Ipinagini mas magiging matulanoy o matulangoy at ng pagpadangak ng pag-intindi ang mga impormasyon ng katawahan nga magresulta naman hinmadigon ng mas talwas ng mga komunidad.
10: Hasunod nga notisya lokal, masobra usa ka gatos nga mga kamanukan ang misteryoso nga nagkamatay ha usa nga poultry farm ha Purok 5 Barangay Kanuntog ha Ormoc City dirahan Hulyo 6. Sumalhatag iya na diskubrehan niya ang panhitabo han pumakatuhiya ha poultry farm para manubong. Imbes nga tugaok han mga manok an matapo, bumungkara sa iya na patay na nga mga manok, waray na mga tinae nga may pirang nga nahubsan hindugo. Tungod ha kakaibang nga kondisyon ng mga manok, nagsasarangin na ang espekulasyon han mga residente nga

0: kasong pan mulisya gin ukon pan mulisya gin minordidad ngan ging kikilala o ging kilala nga number 3 provincial most wanted person na Samar hagin buhat nga operasyon na barangay Luog hiton base Samar ang suspect ingin kilala nga hi alias Yoyoy, 55 anyos, usang laborer nga residente han barangay Manaing hitong pinabakdaw sa Samar. Gimpalusaran ini hinwarat abarest ng RTC 8 Judicial Region Branch 33 Kalbiga Samar para kaso nga qualified rape of a minor nga waray ginrekomendar nga piyansa. Hapagena ing kaput na ini ang kapulisan nga nakatalaan at ubangon ang iya kaso.
1: Hakadugangan nga notisya lokal, paslak na hakarsel ang usang lalaki nga wanted, hakaso nga pagtalapas ang balaod nga nagpoproteher ha mga kababayinan ngan kabataan, mahumaniya madakop kakulo, Pulyo 7, Habarangay Zone 2, Santa Fe, Leyte. Ginkilalaan 41 anyos nga sospek kan alias Win-Win, may inasawaan, private employee nga na residente han Barangay San Isidro hanasabi nga bungto. Nakasurat ha warrant of arrest ang lalaki nga gintalapas niya ang Section 5 han Republic Act Number 9262 o an Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Igin pailarom na hiya ha kaangay nga dokumentasyon ng disposisyon ha pangunguna han mga kapulisan han Santa Fe Municipal Police Station o sa hiya i-turnover ha korte.
0: Samtang nasakuti naman ang Leyte Police Provincial Office ang 5 nga mga wanted nga individual ha magkabulag nga mga operasyon na magkalain-lain nga bungto ha probinsya dito na Hulyo 6, Kutub 7, hito niya nga tuig ha Pastrana. Arestado alias Mike 21 anyos tungod han kaso nga illegal possession of weapons samtang dakop naman hapalo alias G-Boy 34 anyos tungod naman ang pagtalapas in usang ordinansa nga may piyansa nga 1,000 pesos. Gintagang gihapon ang mga otoridad o kung gindarang gihapon ang mga otoridad Bye Bye City alias Alvin 52 anyos nga may seryosong kaso nga attempted murder nga may ginrekomenda nga piyansa nga maabutin 120 mil. Haylongos, usang 15 anyos nga minor di daan, nga kitatawag nga Child in Conflict with Law o kung CICL, may tunggin tubyan ha MSWDO para handuhang account in statutory rape nga waray iginrekomenda nga piyansa. Dugan hini, gineserbihan naman in warrant of arrest si alias Dino 35 anyos nga daan na aadto kustudiyahan Carigara Municipal Police Station para ang pariho nga kaso in statutory rape.
1: Hakatapusan nga notisya lokal, nadakop han magkabulag nga operatibahan haro nga na Kapookan ang duhang aadahat top 3 municipal most wanted person hakasohin panlugos dirahan ginpakurukusog nga manat operation hadto nakalabay nga adlaw. Haharo arestado han mga otoridad hi alias Pinsoy 68 anyos nga top 3 municipal most wanted person habisan warrant of arrest para hantulong kasohin panlugos hailaroman revised penal code ngan may piyansa nga nagkakantirad hin 180,000 pesos. Dungan hiniya nasakuti naman dito Hagapan City Nueva Ecija ang usang alias Nathan 45 anyos listado kumo top 3 most wanted hagkapookan Leyte pinaagihan na pagburubligan kapookan MPS ngan Peñaranda MPS. Ginsirbihan ni alias Nathan han warrant of arrest para han seryoso nga kaso nga incestuous o incestuous rape o panlugos ha igkasi miyembro hana pamilya o paryente nga gin-issue han regional trial court ha Carigara Leyte kundi ino waray ginrekomendar nga piyansa para han iya temporaryo nga kagawasan. Gindara ang duha nga akusado ha iram mga kalugaringon nga estasyon han pulisya para han angay nga dokumentasyon antes pa hiraig turnover ngadtohan mga korte nga nagpalusa din ang mando hana pagdakop haira.
0: Alas 6:12 at aton mga balita lokal laging padangat tayo ang klinika D3 Bio the superfood supplement.

0: Balitang National.
1: At naman mga balita nasyonal, gintudlok ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Iyanay DALG Secretary Binhur Abalos. Kumubagong Cabinet Secretary, yan ang adlaw, hiton Hulyo 8. Otrong naiukon nakabalik kay Abalos sa gabinete matapos mapakyas sa senatorial race dinadto 2025 nga elections. Iabalos, amo ito nagserbi kumo sekretaryo sa DILG tika nga 2022 o tuba 2024 ng anay chairman naman ang Metropolitan Manila Development Authority tika nga 2021 o tuba 2022. Kilalado Iabalos sa iya pagpatumad ng mga reforma sa PNP ng kampanya kontra illegal nga droga. Kumo cabinet secretary, iya mamangaluhan ang strategic action and response office nga magsiserbi nga tulay han presidente nga magkalain-lain nga ahensya han gobyerno. Yan ang gihapon nga adlaw naghurar ni Abalos sa iya bago nga katungdanan nga nilalaumad nga makakahatag hin strategic advice ha presidente may kalabutan ha mga issue.
2: Hakatapusan nga balita nasyonal, gintugutan ng Regional Trial Court Halapu-Lapu City, Cebu nga makagpiyansahin 1 million pesos ang kontrobersyal nga kontraktor nga si Sara Diskaya hakaso nga malversation nga pakatalapas han anti-graft law. May pagisumpay han Ghost Project ha Davao Occidental. Nakagpiyansa gihapon ng 300,000 pesos sa Hizar Ryan Ubungen, Finance Officer han DPWH Davao Occidental. Siringhan na korte, kulang pa ang ebidensya han prosecution para mapamatud-an nga dabihi Diskaya hapan mekehin mga dokumento o pakigkonsabo ha iba pa nga akusado. Nagsiring naman ang usa nga testigo nga prosecution o testigohan prosecution nga waray hiya personal nga nahibabaroan han partisipasyon ni Diskaya ha proyekto. Hakaloyuhin niya, iginabasura naman han korte anhangyuhan walo pa nga akusado nga makagpiyansa. Lakip na ang pirang opisyal ang DPWH ang usang opisyal han St. Timothy Construction tungod kay makusog itong ebidensya kontra haira. Pero pagklarohan korte, ano pagtugot han piyansa, hindi rikaruyag sinungon nga inusente ang akusado. Padayo lagi hapon nga maatubang i-Diskay hausap o hausapa nga non-bailable nga kaso ha Bulacan kaupodan iya asawa nga si Pacifico Curly Diskaya. May pagisumpay han ginaaligar nga 53.9 million pesos nga Ghost Project ha kalumpit Bulacan.
1: Alas 6:15, anaton mga balita nasyonal, gimpadangat hayuhan Mighty C, the Alkaline Vitamin C, nagatagin ekstra nga proteksyon naton lawas, nagpapakusog ito naton resistensya nga na immune system.
0: Balita International.
1: At naman mga balita lang yaw nga labdasan, naglunsar yung bago nga mga pag-atake ang militar ng Estados Unidos kontra Iran. Yan ang adlaw, Miyerkules, oras sa Pilipinas, pera ka oras matapos bumbahon ang tulong oil tanker Strait of Hormuz. Sumalahan U.S. Central Command in Dumara ang bulos nga pag-atake agud papagbaydon ang Iran hapag-target at mga inusinti nga civilian nga natabok ha, nasabi nga kadagatan. Durutini nga panibagong atensyon gibawin Amerika ang lisensya ang Iran nga nagtutugot nga magbaligyahin lang. Pitad nga gin-suslan han Iranian Foreign Ministry kay pagtalapas kuno ini han Ira Interim Deal. Apektado ang tulong tanker nga naagi ha ruta hirani ha Oman. Lakip ano sa nga liquefied natural gas tanker han Qatar nga naglarab. Oman maiguhin projectile nga drone missile ang engine room hini. Haliyo ni nagpapabilin nga suspendedo ang peace talks ang duha nga nasod samtang padayon pa ang proseso ang paglubog ang namatay nga Supreme Leader ang Iran nga hi Ayatollah Ali Khamenei.
2: Hakatapusan nga balita international, samaran ang 18 katawo hapan bomba ha Damascus, Syria. Natabo na sabi nga pagbuto, harani ha hotela, kundi inaokoy French President Emmanuel Macron. Malaksi naman nga nakitaan han security forces ang duha pa nga bomba nga tigdanala bumuto samtang gindedefuse han mga otoridad. Ano sa nga bomba in nakatago naman ha nakaparada nga sarakyan samtang ano sa in nakatago habasurahan. Aato ha Syria yana hi Macron para makigimang raw ha presidente han Syria nga hi Ahmed al-Shara ha presidential palace. Kahumanini mapakatuliwat ha Turkey hi Macron para ha NATO summit.
1: Alas 6:18 naton mga balita lang yung ulab na sana game padangat tinihay yung mga ka K5 and Clinica DTX 500 makusog na pangontrahan high blood pressure.
0: Balitang negosyo.
2: Para naman ha balita negosyo, narawagan ang gobyerno ng Pilipinas sa Estados Unidos nga diri na igupod ang mga lokal nga produkto ha proposisyon nga 12.5% nga taripa para ha mga nasod nga pakyas ha pagpatumanhan mga igindidiri ha mga imported nga produkto nga hinimo ipinaagihin forced labor. Ginexplikar ha na Department of Trade and Industry ha Office of the United States Trade Representative nga malimpyo ang track record han Pilipinas kontrahan forced labor ha mga produkto nga iginpapadara ha Amerika. Samtang ginamin naman ha na DTI nga waray papormal nga balaod nga nagdidiri ha pag-angkatin mga produkto han forced labor gintaganhin doon nga o gintaganhin doon naman han ahensya nga sadangan mahugot an ira regulasyon nga pakigsumpay na publiko nga pribado nga sektor aguda masiguro ang legalidad nga na makatawo nga produksyon hanasod.
1: Alas 6:20, naton balita ha negosyo. Gimparangat hayuhan DTX sa Coffee Mix. Nakagabi ka na, na-detox ka pa.
0: Balita! Wow!
1: Aton balita kakaiba kung makarit ni miskarte ang kawataan. Mas mautak liwat ang tag-iya han cellphone repair shop. Kaya ginpapan ngawatan. Parang isa ni Cedro Antipolo City, usang lalaki, ang nakitaan nga sumulod usang paayaran in cellphone. Nakita ni Rihan Tagiya, han shock, kan iya inigin sundan. Dito na niya na isabtan, nga pangawat nga yan ang panuyuhan mao nga lalaki. Para diri ini makagawas o makaiskapo, gintrangkahan ng Tagiya ni han iya shop. Nga nangaroon bulig ang barangay. Naghangyo pa ang kawataan nga pagawson niya. Pero dayon ini nga gindarang ang turnover ang mga barangay official na police station. Ang nasabi nga lalaki, maatubang ini ha kaso kinapangawal. Mga ka-K5, medaton balitang kakaiba. Kinapadangat tayo ang klinika D3 Bio the Superfood Supplement.
0: Balitang Entertainment.
2: Para naman ha balita entertainment, opisyal lang ginanunsyo ang mga pelikula nga lakip ha Metro Manila Film Festival o MMFF 2026. Lagi pa bigatin nga lineup ang mga pelikula ang The Greatest Showdown nga pagbibidahan ha siyahan nga higayon ni Ravik Soto ng Vice Ganda. Hailarom ang direksyon ni June Robles Lana. Tungod din niya makasaysayan nga collab o tungod din nga makasaysayan nga collab, open ang duha nga noontime icons nga magbaliwayin guesting ha It Bulagangan It's Showtime para ang promotion ng ira MMFF entry. Andam ko no hi Vice nga buhaton ini kung ikalilipayhan madlang people nga mga dabber cards kung tutugutan hirahan ira kada tagsa nga management. Ginsiguro naman ni Bossing Vic ha mga fans nga abangan ang mga masunod nga matatabo tungod kaya diri man talaga hira magina magkalaban kundi magkat o nagkatungod lang o nagkatungod la hirahina programa nga may uusa lang nga panuyuan nga makag-entertain hintawo. Ginami naman ni Vice nga diriya makapaniwala nga na starstruck kiya hasyahan nga pakikita niya kana bossing para hini nga proyekto nga maihan na nga ginhahangyo nga ginpaplano handuha.
1: Ala 6:22 sa naton na balita ha showbiz again panangat inihayo han DTX sa beauty soap kampanti ka sa alagang dala ng DTX sa beauty
0: sports.
1: Ato naman balita ha sports at mga kakifine naghimuhin makasaysayan nga comeback ang Argentina nga gintaktak ang Egypt a quarterfinals and World Cup 2026 sa score nga 3-2. Naraisang anay hatu 0 ang three-time champion nga Argentina sa second half. Pero gibanhaw ni striker Christian Romero ang mulay nga nakuha ang 2-1 habulig ni Lionel Messi. Pagabutin na 82 minutos nakagipati kay Messi hin equalizer nga naghatag hin paglaom at defending champion. Matapusan mula ipinagihan orhi nga goal ni Enzo Fernandez para makuha ang Argentina ang kadaugan. Tungo din eh, tumurod ako ang agwat ni Messi como all-time leading scorer sa World Cup. Mga ka-K5, ito na balita ha sports. Sa iging padangat ni Iyohan Extend Food Supplements. Nagatangin ekstrang kusungan enerhiya. Sigurado kukulangon ng one round kung naka-extend food supplement ka. Mga ka-K5, iyo palimbatian ang mga katugiman na nato D3 Bio. Evening newscast, yan na nga Miyerkules sa Ulyo 8. Ano yung mga naging tagpasabwang? Ako yung ka-K5 Roger Tilana.
2: Ako naman yung ka-K5 Kim Soriano.
1: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawa na siya dadantakloban ng bugos nga sinirangan Bisaya sa
1: K5, News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Para sa malinis na dugo.
4: DGX 500.
6: Para sa marusog na tayo.
4: DGX 500.
6: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DGX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako dahil si Zyro, kusog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na kod ka mo DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Papalit sa mga butika.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
9: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hassan Jose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Corner Caibaan and Picas DZR Airport. Nganrema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, MyTC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
10: DTX Beauty Soap.
6: Pamanit sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingay bala mga the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: D3 Bio. Jonah ng Luxas Isabela. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako paggabi. Nag-take ako ng 2 soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng 4 pumutok na yung pigsa at naglabas ng nana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
16: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May pumso!
6: Mabibili sa mga butika.
18: Memory Advanced Syrup.
19: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
0: News FM.

K5 News FM. Philippine Standard Time, 15 minutes past 7 o'clock, mga ka-K5. Good evening, magandang gabi po sa ating lahat. Maayong gabi sa atong tanan, maupay ng gabi atong tanan, mga ka-K5. Checking in is your morning Louis for the program, Marites on Air, July 8, 2026. Miyerkules. Medyo hindi ko na... hindi na ako sure kung Wednesday or Thursday. Ganun siguro talaga mga ka-K5 kapag busy tayo, no? At madami tayong ginagawa. Yes, Wednesday. Wednesday, mga ka-K5, midweek na ko.

tapos na yung mga trabaho. Ayan. So, sa lahat ng mga masisipag natin ng mga K-5, yung mga pa-uwi pa lang, yung mga K-5 natin na nag-overtime, or maybe nandyan kayo sa daan ngayon, no? Siguro naka... naantala ng traffic, di ba? Dahil dito nga sa atin ay may traffic na mga ka-K5. Ingat po, ayan. And siguro sa mga oras na ito, marami yung nagugutom na or maybe kumakain while nanonood sa atin live streaming. O di naman kaya ay nakikinig po sa kanilang mga radyo. Ayan, welcome to the program, mga ka-K5, kung saan gabi-gabi po ay katsikahan nyo si Maring Louie para ibigay ang mga nagbabagang balita, hindi lamang, of course, mga chika ng mga artista, di ba, ng mga celebrities or ng aking mga kumare at kumpare. Of course, ang mga nangyayari hindi lamang dito sa ating bansa kundi sa buong mundo, mga ka-K5. At next week na po, ayan, magsisimula na po ang ating mga panauhin. Makakasama na po natin sila kung saan marami po tayong mga pag-uusapan at kapupulutan ng aral, mga ka-K5. Shoutout po sa lahat ng mga pagod na sino dyan. Ayan. Class, raise your right hand. Pero wala tayong choice, iba, laban lang. Atopokrata, mga KK5. Sige, sabi nga nila, diba, magpagod muna ngayon, diba? Magsakripisyo ka muna ngayon, diba? Parang pagod now, diba? At ano muna, ano ba to? Sakripisyo muna tayo ngayon. Pero later on naman, diba, mag-harvest ka na lang. Or should I say, may enjoy mo na yung lahat ng mga sacrifices, lahat ng hirap at lahat ng sipag na ginawa mo, mga KK5. Kasi hindi naman forever, diba, na mahirap tayo. Hindi naman forever ay lagi tayong work lang ng work, diba? Dapat may goal tayo, mga KK5. Dahil kung ikaw ay may goal at meron ka talagang gustong maabot sa life, walang imposible, mga KK5. Okay. So, panlimbasog laan na yan na. And dapat i-goal mo siguro in 2 years time. Di ba, pa-travel ka na lang. Why not, mga KK5? Ayan. So, sa lahat ng ating mga KK5 na sobrang sisipag at siguro hindi okay today, marami kayong mga na-encounter na challenges o problema, di ba? Or na bad trip ka, feeling mo nasira yung araw mo, o baka marami kang hindi natapos, di ba? Na-frustrate ka kasi kailangan ngayong araw, di ba? Madami na akong natapos, or at least 50% ng workload ko, o di ba? Ng mga dapat kong gawin this week, natapos ko na. Pero hindi mo nagawa dahil nga siguro, di ba? Sa sobrang dami ng trabaho, hindi talaga kinaya. Laban lang tayo, mga ka-K5, okay? Yes, okay. Mga ka-K5, samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng gabi at maya-maya lamang po ay ibibigay ko na po sa inyo ang mga nagbabagang balita. Okay, walang aalis. Mga K5, again, this program is brought to you by Clinica Delta Nativa Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Remy Uy, na siguradong makakatulong at marami nang natulungan, mga K5, dahil wala pong ibang misyon ang aming CEO na si Dr. Remy Uy, kundi maging abot kaya na sa bulsa ang mga food supplements. Ayan, mga K5. DDX 500, ang malakas pangontra high blood kung kayo po ay may high blood pressure, di naman kaya ay may diabetes. Ito po ang perfect na product sa inyo. At ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. Kung ikaw ay makakalimutin na at kailangang ma-enhance ang inyong memory, o di naman kaya ikaw ay may allergies, ito po ang perfect na product para sa inyo. At kung ikaw ay mahilig sa kape, naka K5, nakapagkape ka na, na-detox ka pa, o di naman kaya nagkakape ka na, na-detox ka pa, why not? Diba? Ang paboritong kape ng bayan, tamang-tama ang implant. Tamang-tama ang setup. Again, available lahat ng aring products sa Clinica Delta Nativa Medicine and Wellness Center. Located po yan sa downtown area. Tapat lang ng Bose dyan at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. Like and follow us on Facebook, mga K-5. Good evening!

K5 News FM Philippine Center. Time 42 minutes past 7 o'clock, mga ka-K5. You're still with me, Manning Louie, for the program. Marites on air. Nako, but parang not feeling well ako today. Oo, sobrang inat ng panahon, pero parang nilalamig ako. Nako, mga ka-K5, okay na lang yung ikaw yung nilalamig. Kesa naman, nilalamig na siya sa'yo. Ano daw? Ayan, sa lahat ng ating mga ka-K5, shout out. Kumusta po ang inyong araw, mga ka-K5? I hope naging productive po ang ating buong araw, Wednesday, di ba? Sana na ipanalo natin, like, Wednesday, di ba, mga ka-K5? And, ayan, nakapag-dinner na ba kayo, mga ka-K5? Ayan, marasa siguro yun na ito. I'm not sure sa labas kung mahangin na ba. Di ba? Pero kanina bandang around, anong oras ba yun? Siguro yung mga 1 o'clock yun. Medyo may hangin-hangin, mga ka-K5. Pero kanina, on my way here, parang hindi naman siya ganun. Anyway, mga ka-K5, ibibigay ko na po sa inyo ang ulata ng panahon, okay? Ano na ba ang kalagayan ni Bagyong Bavi or ni Bagyong Inday, mga ka-K5? Super Bagyong Inday at lumalakas na habagat halos singlapad na ng Pilipinas. Kita sa latest satellite image na ito ngayong hapon kung gaano kalawak ang Super Typhoon Super Bagyong Inday o Bavi na nasa Philippine Sea at ang papalakas ng habagat na nakakaapekto ngayon sa Mindanao. Ayon sa PAGASA, bahagya pang lumakas ang bagyo. Taglahin ng lakas na hangin na umabot ng 195 km per hour at pagbukso ng hangin na umabot sa 240 km per hour. Mananatili pa rin mababa ang chance na tumama ito sa bansa, ngunit mahahagip pa rin ang ng malapad na sirkulasyon ng bagyo ang silangang bahagi ng Luzon, partikular na ang extreme northern Luzon na inaasahang makaranas ng pagbugso ng hangin at ng pag-ulan. Yes, mga ka-K5, wag po talaga natin i-underestimate yung bagyo. Nakita niyo ba yung nangyari sa China? Lalong-lalo na sa Guam. Grabe! Ang lakas ng hangin at ang lakas ang daming dala nitong ulan na mga ka-K5. Dalawang napakalagas na buhawi naman ang nabuo at nanalasa sa China. Halos walisin ang mga dinadaan ng lugar. Itinuturing itong pambihira dahil ang lugar kung saan nangyari ang pamumuo ng buhawi, isang major industrial, automotive, manufacturing at technology hub. Ayan. So sana no, mga ka-K5, ay itong bagyo ay wala pong mga maapektuhan, walang mga danyos na mangyari. At ito naman ang mga lugar kung saan napaisa ilalim na po sa tropical cyclone wind signal number 1. Ayan. So, ito po ang mga lugar, Ilocos Norte. Ay, nako. Work tayo. Ayan, Ilocos Norte, Apayao, the northern portion ng Abra, Kalinga, the eastern portion of Mountain Province, the eastern portion of Ifugao, Batanes, Cagayan, including Babuyan Island, and Isabela. Ayan, the northeastern portion of Quirino, the northern and central portions of Catanduanes, Pandan, Karamuran, Bagamanok, Panganiban, Biga, Gigmoto, Baras, at San Miguel. Ayan, mag-iingat po lahat ng ating mga ka-K5 sa mga nabanggit na lugar, mga ka-K5. At uulitin ko po, dapat po lagi tayong handa, no? Hindi na kung kailan lang may bagyo or kasi mahirap, mga ka-K5, minsan na nagpre-prepare or nagre-ready lang tayo kung may mga paparating na bagyo. Alam naman natin, lalo na sa atin, di ba, dito sa Leyte, sa Region 8, talagang suki tayo ng bagyo, mga ka-K5. So,
kailangan talagang sanayin na natin ang ating sarili na meron tayong go bag kung saan nandun po lahat ng mga kakailanganin natin ng mga gamit katulad po ng malinis na tubig, pagkain, damit, kung saan kaya nyong mag-survive ng hanggang 3 araw. And of course, pera. Dapat may nakatabi kayong pera. Kailangan din meron kayong flashlight, meron kayong gamot in case na may lagnatin, ubuhin, sipunin, or sumakit yung tiyan. Ayan, dapat meron kayo yan, yung mga over-the-counter lang na mga gamot. And of course, kailangan din meron kayong mga emergency hotline numbers ng mga pwede nyo pong hingan ng saklolo in case of emergency, Maka K5. At syempre, ugaliin din po natin na laging fully charged ang ating mga gadgets, ang ating mga power banks. Ayan, at from time to time, Maka K5, i-check po natin ang ating kapiligiran. Ayan, kasi kung may paparating na bagyo or kung maulan, Maka K5, kailangan i-check mo, baka mamaya marami ng basura or matataas na yung damo sa bakod nyo na kailangan ng linisin, dahil isa po yan sa nagiging rason kung bakit hindi nakakadaloy ng maayos yung tubig, mga ka-K5. At syempre, dahil nga napapadalas ang lindol, mga ka-K5, kailangan din natin talagang i-orient ang ating mga kasama sa bahay, ang ating pamilya at ang ating mga anak na in case bakula, no, parayo, ano ba ang mga gagawin natin, mga ka-K5, na hindi magpapanik kung sakaling sila lang nasa bahay. Ayan, ano ba ang mga dapat nilang gawin, mga ka-K5? At kailangan din natin i-check yung structures ng ating bahay. Ayan, kung may mga building kayo, may mga opisina kayo, tingnan nyo din yan, mga ka-cafe. Baka kailangan na yan ayusin, baka may mga sira. Ayan, para mas matibay po ang pundasyon ng inyong tirahan. Ayan, so dako naman tayo sa ibang balita, mga ka-K5. Sa day 3 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inusisa ng depensa ang credentials at kredibilidad ng NBI agent na nag-imbestiga sa video na umano'y pagbabanta ng bise kay Pangulong Marcos. Sinubok ang kaalaman niya sa kaso, maging ang accuracy ng isinumite niyang transcript ng online press con kung saan naganap ang umano'y pagbabanta. Ipinalabas din ng depensa ang bahagi ng online press con noong November 2024 kung saan nakita ang emosyonal na chief of staff ni Duterte na si attorney Zulaika Lopez bilang konteksto raw ng mga salitang binitiwan ng bise. Samantala, Marcoleta kailangang i-rehab therapy. 3 araw na nasa PNP General Hospital sa Senator Rodante Marcoleta na ipinaaresto sa kasong plunder. Naunang idinaing ng senador ang paninikip ng dibdib at high blood pressure. Ngayon, base sa cervical spine x-ray result niya, ay meron siyang degenerative disc disease ayon sa PNPGH. Na-diagnose rin ang senador ng mild pneumonia. At eto pa, mga ka-K5, pinagsusumiti or pinagsasubmit ni Presiding Officer Cheese Escudero ng memoranda ang prosecution at defense teams kaugnay ng DIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at Lawyer Man Scarpio. Magkakaroon din ng oral argument tungkol dito sa Miyerkules, ayon yan kay Escudero. Yan muna ang latest na balita sa oras na ito, mga ka-K5. Ayan, so hindi ko na kayo tatanungin, no, ano ang sa inyo. I'm sure yung iba, iba-iba kasi ang take natin dito. Of course, merong pro ganito, merong gusto dito. Pero dapat, mga ka-K5, kahit sino pa man, no, yung feeling mo dahil ito yung bet mo na politiko, dapat at the end of the day, mga ka-K5, yung loyalty natin, wala po doon sa mga politicians na yan. Nandun po sa ating bansa, mga ka-K5. Okay? And
Kasi, di ba, nakakalungkot na marami ng mga nag-aaway, di ba, at kanya-kanya ng kanilang take, di ba, at mga opinion, di ba, mga suggestion, and lahat naman siguro, no, ay may punto, di ba, pero sana maayos na at tuluyan ng magkaroon ng, alam mo yun, ng liwanag, you know, yung mga paglilitis na ginagawa. Diba? Para naman once and for all, managot ang mga dapat managot. Managot yung mga totoong nagnakaw, yung mga totoong, diba, sangkot, diba, sa mga hindi magandang gawain ng mga ka-K5. At naway sana po tayo ay mamulat na, no? At magising na, 'di ba, na sino po ba ang naghihirap? 'Di ba? Sino ba ang kawawa kundi tayo lamang din na taong bayan, mga ka-K5. Again, ang mga balitang iyan ay hatid po sa inyo ng Clinica Del Alternativo Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Milo, yung mga K5 na walang ibang gusto kundi makatulong para naman maging abot kaya na sa ating bulsa at maging healthy lahat ng ating mga K5. Ayan, ay sa mga K5 natin na gusto ng pangmalakas na vitamin C, MITC mo na yan, mga K5. At kung ikaw naman naghahanap ng gamot sa high blood pressure, hindi naman kaya ay diabetes, o baka ikaw ay diabetic o may diabetes, mag-DTX 500 na. Sugod na po sa Clinica Del Alternativo Medicine and Wellness Center, located sa downtown area. Tapat lang po yan ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos.

K5 News FM of Philippines, Standard Time, 25 minutes past 8 o'clock. That was Angeline Quinto with the song Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin. Yung mga ka-K5 natin na mapagparaya. Yung mga ka-K5 natin na, alam mo yun, okay lang, masaktan, ibibigay lahat. Huwag lang mawala ang mga taong mahal nila. Sino ba dito yung mga ka-K5 natin na alam mong ikaw na lang, diba? Nag-iisa ka na lang sa relasyon. Pero feeling mo wala kang choice? Or dahil nga sa sobrang mahal mo yung isang tao, hinahayaan mo na lang na kahit hindi ka na masaya, basta't andyan lang siya. Or kahit meron na siyang iba, basta hindi ka lang iwan. Diba? Mga ka-K5, sana no, ma-realize po natin lahat. Diba? Na deserve mo na mahalin. Diba? Dapat alam mo ang worth mo. Na dapat hindi ka magsisettle sa ganung klase ng relasyon na pwede naman pala mahal mo at mahal ka. Diba? Bakit ka magsisettle sa isang tao na hindi na nga kayang suklian ng pagmamahal mo? Aba, niloko ka pa. Uy, sino dito yung mga ka-K5 natin na okay lang may kahati sila? Sino yung mga ka-K5 natin dito na hanggang ngayon hindi pa rin makamove on sa mga ex nila? At sino po ba dito ang hanggang ngayon hindi masaya at alam nilang nasa maling tao at relasyon sila? Mga ka-K5, again, may choice ka, diba? Di pa naman siguro nagkakaubusan ng babae at lalaki sa mundo. Diba? You should know your worth and make it non-negotiable, mga ka-K5. You deserve someone na kaya kang mahalin ng buong buo. You deserve someone, no, na tanggap ka kung ano ka. Yung klase ng pagmamahal na mararamdaman mo na safe at secured ka. 27 minutes past 8 o'clock, mga ka-K5. Again, this program is brought to you by Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center. Ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, no? Na walang ibang gusto, walang ibang mission, mga ka-K5, kundi makatulong at maging abot kaya na sa bulsa ang mga food supplements na siguradong maraming magagamot at maraming mas magiging healthy na ating mga ka-K5. In fact, sa totoo lang po, marami na ang natulungan at marami na tayong mga ka-K5, no, na tumatangkilik sa ating mga products, kaya nga mabilis pong maubos yung mga produkto namin. At kung kayo ay hindi nyo pa natatry, mga ka-K5, at gusto nyo na mas maging healthy, aba, dapat lang mga ka-K5, kailangan mag-invest tayo sa ating kalusugan at sa ating sarili. Tandaan, healthy is wealth. Mahirap magkasakit. Mahal magkasakit, mga ka-K5. Ito ang ating puhunan, ang ating katawan at ang ating kalusugan. Sugod na po sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center, located sa downtown area, tapat ng Podang Bows, John at Bows Coffee. Kung naghahanap kayo ng malakasan na vitamin C, mighty C mo na yan, aalagaan at pumprotektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubusipan at lagnat. At kung ikaw naman ay may high blood pressure, o di naman kaya ay may diabetes, o diabetic, mga ka-K5, o diabetic ka, mag DTX 500 na ang malakas pangontra high blood, may bonus pa ito dahil ilalayo kayo nito sa nakamamatay ng sakit na cancer. At kung kayo naman ay may allergies o kailangan ng ma-enhance ang inyong memory, makakalimutin na tulad ko, mag-Clinica D3 Bio na the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. Mga ka-K5, sugod na po sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center, located sa downtown area. Tapos lang po yan ang Bose John at Bose Coffee. At good news, dahil may bago na naman po tayong schedule ng ating check-up. First come, first serve basis tayo, mga ka-K5. Ayan. Ayan naman, i-mark nyo na po ang inyong mga calendars.
July 20 to July 27, mga ka-K5. Whole day po yan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Like and follow us on Facebook, alas 8:30 na. Here is a song by Jeremiah titled, Oh Babe, Good Evening.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya gambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
2: tulo pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training, o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
4: Gusto.
5: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
4: Mm-hmm.
5: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang toang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
5: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 o MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
5: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
4: Palakit lawas,
5: no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
5: Sakto gina Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
4: Correct.
5: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaunon. Nya imo kaunon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir GP mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
4: Mao jud Dok, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So

0: 500.
1: Mapalit sa mga butika.
0: My DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Pagay si Shella Boys Mendoza. So, na-permi ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang My DC vitamin C. So, pag nakainom ko anong tambala, hinsog na ang akong lawas.
0: My DC, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
4: Opo, ang akong mga TL o mga panakit.
3: Ilih na pagkadungog na po sa DTX 500.
4: Akong gidouble dose o nakapsul sa buntag.
3: Sa gabi.
4: Wala pa'y bulan.
3: Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamay.
4: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
6: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
5: Pagkataasa di ay no?
6: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
5: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
6: Mauraon ta na.
5: Ang musunod Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
6: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
5: Muday na.
6: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
5: Husto.
6: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
5: kondisyon,
6: wala
5: ano?
6: Wala kondisyon, wala kay gana.
5: Irritable.
6: Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
0: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas buildup o mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
6: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
5: Unya Doc, kini pong acne.
6: Dagkong bugas-bugas.
5: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
6: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, undangin na na ang mga tamis. Dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
5: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
6: Sobra nga tambok.
5: Oh.
6: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates.
5: Uh-huh.
6: Moni rason, sobra lang ang kaon ng kamay. Sa JP, ato hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
0: DTX 500!
8: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha

0: kakapsul sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
0: 95 na lang.
2: TJX 500. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP.
4: Mm.
3: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
4: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabuoan na jus ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika diyo fresh.
4: Kayang-kaya
3: jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria at virus ug fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
4: Ubit ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
4: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura rakag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na natin Sir GP sa added benefits.
4: Oh,
3: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
3: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud diinom og kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilian Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
4: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
3: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
4: Ah, pareho ra jud na Doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track mudagan ang tubo sa dalan, kay wa may muhatod nga truck.
3: Mao sad na Sir JP ang diabetes type 2. Hmm. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
4: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
3: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
4: Mm.
3: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
4: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata.
3: Mm.
4: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
3: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood.
4: Mm.
3: Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
3: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
4: Mm-hmm.
3: Naay siyang Sir JP nga moingon,
4: the
3: larger your waistline, the shorter the lifeline.
4: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
3: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin.
4: Hmm.
3: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
4: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
3: Hmm. Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
4: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
3: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
4: Oh.
3: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inuban nan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain dito.
2: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio.
2: Gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Kelly. Usa ka call center agent. Adun ako higibati yung panglipong-lipong ugusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Misulay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Udinaw na usab ang akong panantaw.
2: Mighty C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy.
4: Mm.
3: Lahi ra jud kung makakape ka.
4: Mm-hmm.
3: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya Doc kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
3: Mm. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
4: Kala medyo na ng feeling nga mintras ka kapikadok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sikreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako no sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 soft.
4: Basta gani cold press process. Buti pasabot ana. Wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
3: Og kini nga klase nga virgin coconut oil Sir GP mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong baba. Katong mga na gingivitis Sir GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya unsa na malang tong mga mikrobyo ato?
4: Ah, namatay na to dok. Ayaw na jud problema ha.
3: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na yun to Sir GP. Ang wala na matay ato is ang D3 Bio.
4: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
3: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
11: Ako si JM. Ako dito kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong kadao-adao nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
3: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
4: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
3: Dili lang ulcer Sir GP, the best ang D3 Bio including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tanawon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
4: Sa to pa dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
3: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
4: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala kamukaon o mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
3: Kanang kasigi kagka og mga time is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nisla sa mga added sugar. What's good Sir GP is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka ulcer ka og maghyperacidity.
4: So gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
3: Og dili ra diha Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
4: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
3: Grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw, abusohon.
12: Ditribayo!
13: Ako si Richard.
14: Siging galabad akong ulo.
13: Taas na dahil kong blood pressure.
14: Painom ko sa akong asawa, Ditribayo.
13: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
14: Nanormal lang akong blood pressure.
12: Ditribayo!
8: Ang Ditribayo nga may visio.
12: Ang visio
8: nga may Ditribayo.
12: Kapalit sa mga balika.
8: Ditribayo!
2: Kasayuran. Sa maayong panglawas,
8: programa nga puno,
2: kumpleto,
8: con todos ricados,
2: nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran,
8: ug giya
2: gambahin sa ato ang maayong panglawas,
8: mamati,
2: apil
8: sa mga health topics,
2: adlaw-adlaw,
8: kauban
2: ang mga health experts,
8: kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ikaw ba in suki hidon mga DTX products o kare mo matraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So wala DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. PMed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmacia Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
0: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na nasa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Magdang Alicia Isabella. Nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang panghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang D3 Bio. Kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan na ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga ang D3Bio, lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga kaya subukan nyo na rin.
1: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. TTX 500.
5: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking ipakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako po si Edwin, isang sudyante ng Chagi Isabela. Kaliwat ka rin ang deadlines ng school namin kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak-sapak sa panlasa naming kabataan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide. Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na, antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika. Pagod sa maghabang trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
1: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinical Dayu Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Dayu Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Dayu Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! Mike Kumso!

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Kampyon Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa. Luzon.

0: On Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 94.5 K5 News FM Kalipo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 103.9 K5 News FM Bacolod City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
0: DTX 500 Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang mga produkto na gawa ng Clinica di Alternativo Medicine. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muling nagbabalik, makaibigan, ang iyong lingkod, ang iyong isa sa certified naturopathic practitioner na magbibigay na naman sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. At syempre pa, bago tayo magpatuloy sa ating programa, good morning muna sa lahat ng naka-simulcast ngayon sa ating programa at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating programa through Facebook Live sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, sa makabayan po natin na hindi pa nakapag-like, hindi pa po nakapag-follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Dahil nga po, sabi ng ating mga eksperto, that more health information, less medication and less suffering. Mas maganda yung marami tayong kaalaman. Pagsimula pa lang ng mga karamdaman ay mabigyan ka agad natin ng solusyon, kaya hindi na tayo maghirap, hindi na tayo magtitiis, mga kaibigan. At yan ibibigay natin sa atin pong programa. Sa mga gustong sumali ha sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng specific live advice sa ating programang Health Alert. Kailangan maging alerto tayo, mga kaibigan, sa atin pong kalusugan. Kasi nga po, mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, bawal dapat magkasakit. No, ang mahal na nga ng mga bilihin, ang mahal pa ng mga gamot, no, ang dami pa nating gastusin, tapos nagkakasakit pa. Actually, mga kaibigan, daily sa ating clinic, ramdam natin yung burden kapag meron ka nang nararamdaman. Pagpasok pa lang ng client, pag upo ay parang naiiyak na. Naiiyak na sa bigat ng problema, especially sa kanyang nararamdaman sa katawan. Kaya po, mga kaibigan, ang pinaka the best way para hindi po natin maramdaman ang bigat at stress dahil po sa mga karamdaman, dapat prevention is the key. Dapat, mga kaibigan, gawin natin ang lahat para maiwasan. Mas maganda talaga na umiinom tayo ng mga suplemento para ma-prevent ang disease kaysa umiinom na tayo ng gamot dahil meron na tayong sakit. Dapat nating dapat nating tandaan yan. Mas mainam pa rin na umiinom tayo ng mga suplemento para maiwasan ang sakit kaysa umiinom ka na ng gamot kasi meron ka ng sakit, mga kaibigan. Kaya huwag kalimutang inumin ang araw-araw na proteksyon. Huwag kalimutang protektahan araw-araw ang mga selula, organs and tissues. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ang taglay kasi nito na superior antioxidant ay tumutulong protektahan ang ating mga selula. At dapat po nating alamin, ang ating katawan ay binubuo sa mga selula. At kahit nga ang ating dugo, makaibigan, ay composed of cells. That's why kailangan nating protection sa mga selula. At ang antioxidant, ang pinakasolusyon para po, makaibigan, maproteksyonan ang ating buong katawan. At according nga sa pag-aral ng mga eksperto, ang desugared sugar cane o ang mapait na bahagi ng tubo ay ang nagtataglay ng pinakamataas na polyphenols na antioxidant na kailangan ng mga selula para maiwasan ang pagkasira laban sa free radicals, mga kaibigan. At makabayan ha, na gusto sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117.
0: DTX 500, ang pag-inom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Mag DTX 500, DTX 500 sa umaga, tanghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500, DTX 500.
4: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500, bibili sa mga butik. Mighty C, the alkaline vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Aroma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na, detox ka pa, mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: At lalong-lalo na sa araw na ito, pag-usapan muna natin itong mga taba. O, usapang taba muna tayo, mga kaibigan. Okay lang na yung asawa mo ang tumataba o ang mataba. Huwag lang yung lagi mong kinakain at pinapasok sa katawan. Pero hindi lahat ng fats ay masama. According nga sa pag-aaral, merong apat na klase ng fats at ang mga ito ay ang saturated fats, trans fats, monounsaturated fats, at polyunsaturated fats. Ang saturated fats at trans fats, ito ang tinatawag na bad fat. At ang monounsaturated fats at polyunsaturated fats naman ay tinatawag na mga good fats. Ang saturated fat ay ang mga taba na makikita sa karne ng hayop, lalong-lalo na sa karne ng manok, baboy, baka, at makukuha din ito sa plant products gaya ng coconut oil at palm oil. Mayaman din sa saturated fats ang cheese, mayonnaise, ice cream, at marami pang mga pagkain. At kapag sumobra ito sa katawan, according sa pag-aaral ng mga eksperto, posible itong maging dahilan ng pagtaas ng kolesterol na nagpapataas ng tsansa sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang trans fat naman ang lumalabas kung iniinit sa apoy ang vegetable oils, hydrogen gas at catalyst o ito ang tinatawag na hydrogenation process. Example, ang margarine, may taglay ito na mataas na trans fat, result sa pag-convert ng oil into solid state. Dumaan ito sa matagal na proseso, kaya matagal ito mapanis. Isa sa rason na ito ang ginagamit ng mga fast foods para hindi madaling mapanis ang kanilang niluluto na mga pagkain. At according sa pag-aaral, ito ang pinaka-worst na klase ng fats dahil pinapababa nito ang HDL o high density lipoprotein o ang good cholesterol at pinapataas ang LDL o low density lipoprotein. At ayon sa malalim na pag-aaral, ito ang nagpo-promote ng inflammation at nagko-contribute ng insulin resistance leading to diabetes. Ayon nga sa pag-aaral, kahit kunti lang na substance ng trans fats ang mapasok sa katawan, nagpapataas na ito sa risk na magkaroon ng heart disease by 23%. Kaya sa mga mahilig kumain ng fast foods, ingat po tayo. Baka mabigla ka na lang na bigla na lang bumibilis ang tibok ng puso, nang lalabo ang mata dahil tumataas na pala ang cholesterol at unti-unti nang nasira ang puso. Okay lang sana kung umiinom ka ng DTX 500 at Mighty C para may pang-detox ka sa katawan kahit mahilig kang kumain sa fast food. Heart disease, hypertension, fatty liver, kidney disease, even cancer at stroke ang ilan lamang sa possible na karamdaman ang makukuha mo sa patuloy na pagkain sa matataas na trans fats na mga pagkain. Kaya mag DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C araw-araw dahil ang superior antioxidant na taglay nito ay nakakatulong lalong-lalo na sa pag-iwas sa fatty deposits ng cholesterol sa arterial wall na nagpapaliit sa daanan ng dugo. At tumutulong ito ma-prevent ang oxidation ng LDL o bad cholesterol para maiwasan ang pagbara ng bad cholesterol sa mga ugat. At kung walang bara, maiiwasan ang stroke at sakit sa puso. Kaya iwasan ang mga bad fats at uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. At DTX 500, araw-araw, sa mga DTX 500.
6: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, matibuyan sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
7: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Alam nyo ba, mga kaibigan, na isa sa napaka-potential na

0: cells. Once ang mga cell na ito ay masira dahil sa oxidative stress, especially in aging o pag-edad, naging dahilan ito ng pagkakalbo. Kaya para maiwasan ang pagkakalbo, kumain ng prutas at gulay at uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dahil ang taglay nito na superior antioxidant ang lumalaban sa oxidative stress na nagdadala ng alopecia o pagkakalbo kapag nagkakaedad na.
1: DTX 500. Ulang bangkain mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Ang oxidative stress ang napatunayan sa maraming pag-aaral na dahilan na ang pathogenesis sa mga problema sa balat dahil sa capability ng reactive oxygen species sa pagpigil sa gene and protein functions. Pag-disregulate sa intracellular at extracellular homeostasis, kaya humahagard ang mukha ng tao at lumalaki ang eye bags kung napupuyat dahil ang kakulangan sa pagtulog ang nagpaparami ng free radicals at nagpapahina sa endogenous antioxidant. At ito ang dahilan sa hindi balanced na oxidants at antioxidant. More free radicals and ROS means more damage to skin cells. Pero kung naka DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C, mawawala pati ang eye bags.
1: DTX 500. Lagi ka mumuhaw, gutom at laging naiihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharon Tea na nakakatulong sa pagbababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Ang oxidative stress ang dahilan ng cellular damage at ang mga pollutant, toxin at viral infections sa daanan ng hangin o airways ang nagpapalala sa oxidative stress. Ayon sa mga pag-aaral, ang viral infection ang nagdi-disrupt sa antioxidant mechanism. Kaya ang mga viral infection ay tumataas ang oxidative stress, isa sa rason bakit lumalala ang inflammation sa baga. At ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, napakalaking tulong para mabawasan ang epekto sa viral infections, pollutants at toxin sa katawan.
1: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
4: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, mas mainam. Dito ka na sa antioxidant coffee. nandito ka na sa kape na nagdi-detox sa ating katawan at pumoprotekta sa mga selula. Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na nag-

0: tataglay ng pinakamataas na antioxidant that every higop mo every morning. Sinusuplayan mo ng transferred antioxidant ang iyong katawan na lumalaban sa free radicals at pumoprotekta sa mga selula. Kaya simulan ang araw sa pagpapataas ng antioxidant sa katawan. Higupin ang Clinica DTX Coffee Mix dahil nagtataglay ito ng mataas na antioxidant na makukuha sa mapait na bahagi ng tubo. At ang kagandahan, may taglay pa ito na psyllium husk at chia seeds na tumutulong ipalabas ang toxin sa katawan. Kaya hindi lang nagpapataas ng antioxidant, naglilinis pa ng katawan. Clinica DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa!
1: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
1: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
4: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
3: DTX 500.
4: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500.
6: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
3: DTX 500.
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
3: DTX 500!
9: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
3: DTX 500.
9: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil observado ko eh, ang dami kong nagasto sa hospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
3: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
0: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Para makasigurado na hindi mapiki, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gusto pang sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At alam mo ba kung bakit dapat mong subukan ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C? Mga kaibigan, kung naghahanap kayo ng simpleng paraan para mapanatiling malusog ang katawan, huwag palampasin ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Narito ang mga ilang dahilan kung bakit maganda ang Mighty C para sa iyong kalusugan. Pinapalakas kasi nito ang immune system. Tumutulong ito sa pagprotekta sa iyong katawan laban sa sakit at infeksyon. At may taglay din ito na anti-aging properties na nakakatulong sa pagpapanatili na makinis at matang balat sa pamamagitan ng pagpopromote ng collagen production. Isa din ito sa klase ng antioxidant na tumutulong sa pag-neutralize ng mga free radicals na maaring makakasama sa ating cells. At tandaan, maaari kang makakuha ng vitamin C sa mga prutas tulad ng orange, strawberries, guava o kaya naman sa pamamagitan ng pag-supplement tulad ng Mighty C Alkaline Vitamin C. Dahil po mga kaibigan, ang vitamin C isa itong napakasensitibo na antioxidant na kapag ito ay ma-expose sa init ng araw at apoy, nawawala ito at ito ay water soluble kaya sumasama ito sa ating ihi. Kaya bumababa ang vitamin C level sa ating katawan na pwedeng magre-resulta ng paghina ng immune system. Kaya mas mainam na maka-Mighty C ang Alkaline Vitamin C. Bigyan ang iyong katawan ng dagdag na proteksyon at enerhiya. Mighty C Alkaline Vitamin C. At alam nyo ba, especially sa mga kabayan po natin dyan, na meron ng maintenance sa hypertension. Ang pag-inom ng Alkaline Vitamin C ay napakainam dahil po mga kaibigan, tumutulong itong maging elastic ang daanan ng dugo para maiwasan ang pagputok at maiwasan ang stroke. Nakakatulong din itong ipanatili ang malinaw na paningin dahil pinapatibay nito ang mga maliliit na ugat sa mata. Nagpapalakas pa ng buto at nagtatanggal ng acidity dahil alkaline base ito. Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa epektibo na kombinasyon, lagi pong isabay Mighty C Alkaline Vitamin C at DTX 500 Herbal Capsule. Lalong-lalo na kapag isama mo pa tuwing umaga ang pag-inom ng Clinica DTX Coffee Mix, siguradong hindi lang malakas na buto, malakas na puso, kundi malakas na katawan ang iyong makakamtan. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
3: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
0: Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Hatid po sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa legit, epektibo at mga FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Hanggang bukas namang muli sa ating programang nagtatalakay ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Huwag kalimutang protektahan lagi ang katawan dahil ito ang ating puhunan. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline vitamin C. God bless sa ating lahat mga kaibigan at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
3: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
10: Honor! Sa K5 News FM Philippines Under Time, alas 4, imedia!
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number one!
3: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

0: OK! Mabang morning! Pilipinas! Mabang aga Sir Visayas! Mabang aga Metro Tacloban! Kaka-K5, kumusta ka na? Welcome! Hininga itong tinamdan balitang K5 sa umaga! Yan lang mga kaupod ni mga K5 or amo lagi hapon sang kayo maray pinagbago. Lunes hanggang Biyernes. Ika K5 Oxemer Asidre. Alas 4:30 patap kilala sa is Lunes kita ito on Biyernes. Din hila. Oh, ay paborito ng kampiyon ng station K5 News FM Tacloban. Mapapatihan niyo ha yung mga radio 103.1 nga radio frequency, radio dial. Ogan live kita gihapon na Facebook mga K5 atong social media platforms, Facebook nga na YouTube, ano? In-search mo lang itong K5 News FM Tacloban Digital. Ayun. O, para natin mga live public affairs program. O, din nila itong aton kampiyon. Kampiyon nga istasyon. Alright. Dahil na nga lang mga K5. Pizza 9 na kita. K5 Milton. Tama ba? O, Pizza 9 na kita. Hininga bulan ito na Hulyo. 2026. Thank God. It's Thursday. Malak sila simana, no? Bawas Biyernes na naman. Oh, di la sinasabot ito na simana. Ang kanwebe na yan na mga K5, sunod nga simana. Katotongan na itong bulan, itong Hulyo, no? Linalaksihan, ta? Nagpiesta pala, baro pala, hingkakulo pala pag patron ang taklo. Balita sa gay, kumusta ka na? Sige! Oh, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, oh, mata na! Ano pa? Muta na! Itsaksak itong electric pan kay mahangkot. Oh, matugnaw yun ang mga K5. Ano? Tungkod mang gudadain ni itong ka magamahangin-hangin hagawas. Epekto hindi nga pagtagahabagat. Ano? Mga K5, nga nga aton, kakulupa. Bisan ko na nagpaparaso ang panahon, kakulop. Direk ko na problema ka K5 Oxemer kay mahangin. Oo, mahangin na naton na panahon. Maupay lagihap ko nun kakaturong kakulop. Labi na kung nagduduyan ka. Didan gawa sa nim balay na kadagahan ay mumungsaran o sino nakadakahan na sirunghin na dako nga puno. O nagduduyan, mahangin-hangin. Marasa ko naman itong mga pagtagay. Ang mga itarangway. Alright, kumusta na sang kay? Good morning, night, at mga senior citizen. O, oh, siyempre, at mga suki ni Katigbamati, ano? Kawain ka man nga parte ito na Eastern Visayas. Good morning, Sangkay! Kung may dinin mo mga pa-shoutout, ay lapag-alang. Ano? Dito ko binabasa. Dito ko binabasa at atong comment section. O atong live Facebook o di man nga niya YouTube. Ano? Good morning, mga Lola Lolo! O, kumusta ka mo? Sige! Galaw, galaw! Galaw, galaw! O, nasugan mo natin mga nanay, tatay, nila. Good morning! Mga nangangandaman na yun na itong balunon itong mga kabataan. Balunon itong mga estudyante. Maging balunon ni Mr. Ngadto ha, trabaho. Good morning ha iyo ha. O, natin mga nanay nila. Nga din ang kinarasikas na sugod katimprano nga oras itong na kusina. O, samtang ikaw nga estudyante, maupay pat-imo ka katuro. Ganon. O, hinanay tatay, adi busy na itong pangandaman, itong mga arandamon niya na nga aga. O, good morning, ganon. O, saludo kita itong mga nanay tatay dida. O, salit itong mga estudyante. Ikalilipay la, ano, itong yung mga kag-anak, itong na... pagsukli, ito nira mga sakripisyo. Ito tiyo pagtuhay, ito yung pag-eskwela, ano? Pagtuhay lang kamo tiyo pag-eskwela. Kaya, dako na ito, no? Amo na't baga ikalilipay. Bispa ka di ano siguro ng mga sakripisyo. Itong pag-agian, ito na mga kag-anak, ano? Ni nanay, ni tatay, ni mama, ni papa. Makita nga ni itong anak nga nag-uupay, hit pag-eskwela, nagtutuhay, hit pag-eskwela. Waray hito nera sing pa, waray nera pakialam, biskadi. Ano nga sakripisyo pag-agian? Diba? So, good morning. Itong mga nanay, tatay, dida. Maupay nga pagbamati haiyo sang kay. Okay. Hinupa ka kay Five Bogs. Oh, good morning, gihapon. Itong mga hinuhulasan na. Oh, hinuhulasan na timprano nga oras. Labi na itong sigit itong trabaho. Oh, talaga kuanggod, pangunosgan. Good morning, ha? Good morning, ha? Itong mga mga pangunosgan ko, no? Kay Five Oximer. Itong mga nagkakargaya na. Itong mga kargador. Dirian, 18 nga malita, boys, ha? Ang mga kargador. Itong mga parang hurnal. O, oh, diba? May nadoong siguro lancha o ano dida nadoong nga mga for example hindi nga adi ha hakuan may port ano isda o sino hindi nga mga gindibiyahing mga otanon mga kargador syempre hinuhulasan hulasan ka talaga ito no? Good morning at mga security guard good morning gihapon hey yo mga nakatunin nga itong programa and of course syempre ha mga terminal dida ha may downtown area itong mga booking offices dida good morning malipayo na pagpamati ha iyo nga ikaw sangkay ha ikaw nga namamati nga nagkikitayin na. Kung gusto mo magpa shoutout ay lapagalang dito lang aton comment section ito na aton live ito na aton Facebook sige kumusta mga kakay five damon at napa shoutout niyan basahon ko kamo usa-usa no kumusta ating isigaw. Ah, nagagkapi ka na. Karasa yan at pag-inom itong DTX Coffee Mix. Ano, labi na yan ang magkutay taton panahon. Mga K-5, kung magkakapi ka naman lahat. Itong siguradong kape nga makakabulig. Ano, itong pagpaupay, pagpakaupay at imlawas. Pagpabilin, ano, nga mahimsog itong imo panlawas. Ngan harayo, hanuman nga. Epekto itong na mga normal lang nga kape. Nga kasagaran nga atong binabati. Itong pera nga atong mga nakaka-istorya kung nainom ko nung hera labi na ini nga mga kape nga mga papalit lahat mga sira-sira store ano sari-sari store in napadugang napahigh blood ko no napahita acid sugar o sino napapalpitate itong kasing-kasing itdughan o sino makurig ang mga turog so kung naamoy ito at epekto hitim kape nga giniininom abay mag-iba ka na hiton brand hiton kape. Adit amon DTX Coffee Mix. Adi man ha? Healthy coffee mga kakay-five. Herbal coffee. Healthy coffee. Nakagkapi ka na. Nakapika ka pa sing ni Mateo. Naka-detox ka pa. Okay, ang sinyon, hindi nga itong DTX Coffee Mix na napakadakot bulig hindi itong pag-detoxify at lawas. Pag-flush out, pagtanggal hindi nga mga toxins. Hugaw nga rin itong lawas ang kay. Napaka-maupay, adlaw-adlawa, no? Itong DTX Coffee Mix. Salit mga kakay-five, kung ikaw waray pa makatisting, makatilaw hindi, palit na, no? Ang testing hindi nga DTX Coffee. Kay sugat kang kakay-five, Mugsimere, sugat na akon. Waray na kung kita pagbago brandin kape. Mga kakay-five, ano? Ako coffee lover ako. Wala yung nagpagbaguhan brandin kape. Tikanghan na matilawan ko ini nga DTX Coffee Mix, ano? Kay labot latiya, kay sakto lah itong rasa. Baga maupay liwat, ano? May kong mga naobserbaran nga talaga tinuod nga epekto itong DTX Coffee Mix. Salit, may da mga adlaw nga diri la kakaduha kita titimplahin nga DTX coffee. Walay problema kasi herbal coffee, pure herbal nga kape. Tiyan mga ingredients, papaya, ampalaya. Ampalaya, ano? Gising na bayan. Ampalaya, chia seeds, kundi sugar cane extract powder, mga kakay-five, no? So, inom na itong DTX Coffee Mix, nga especially mga constipated dida, no? Makuray ka makapupo, hanginon timutian, abay, DTX Coffee Mix la it solution nito.
1: Laging handa, service.
0: Okay, sige, Richard Gallardo. Adi-adi-adi, good morning ko na. Okay, five Oximer, watching from Carmen Zontosi, CDO. Oy, from CDO. Good morning, atong mga kababayan. Dito na Cagayan de Oro City. Hey, Mateo Bantola, good morning kay five Ox. Kapi na kita. Oy, itong DTX Coffee. Nakagkapi ka na, nakapika ka pa. good morning ko na nga si CLN Hotel. Ngan nga ito barangay Gingawan Tabuntabon later. Bantola ng Lazarte family. Okay? Rizalde Maanyo Perez. Good morning, Consihal Ogs. Edwin Loxon Abia. Maupay nga aga balitang K5 sa umaga. Awit ka K5 Ogsimer. Mapagrit ako to atod si Lirina Ichanis Yu. Haharo later. Kumusta na atod? Oh, greetings from atod Edwin Loxon Abia Hanbasay Samar. Hey Alvin, good morning kay Five Oximer. Opa, shout out po from Santa Fe Leyte. Yan, mga taga Santa Fe, good morning. Hey Siludinia or Silidunia Ranyes Aurelio, maupay nga aga kay Five Ogs. Oh, shout out ko din diha barangay Victory Hanbabatngon. Aporto family, ngan salamat itong pagbasa. Okay? Iris Bita Inghoy Peroso, Sir Ogs, good morning. Shout out ako. Oh, takon mga anak ha, akon eldest si Monreal. Si Melbeth og Michael Peroso. Patit akong tulong ng mga apo. Ayun, salamat. Oy, good morning! Peroso family. He Didith Duay, good morning po. Pwede po magpakiana kung hain kami, ano, hain kami pwede makaaron bulig. Kay waray man la kami asiha, didiha babatngon. Ano ini, ano ini? Nagtawag kami kay naaro kami bulig kahit amon papa nagkukuri hiton pagginhawa. Nagtawag kami para kami makaaro hin bulig para makuha hi papa hit ambulance. Bagawaray man la kami asiha, didiha di emergency at akon papa. Mauba. Tawag ka mo hiton kuan, hiton na ano ini, hitiyo. Ano ba babat ngon? May da ba di da district hospital or haiyo RHU? O pagtawag ka mo, pakipagsumpayan ka mo, hitiyo kapitan. Hitiyo barangay, hitiyo mga barangay. O hin o man nga barangay official. Kaya itong mga barangay official, haiyo barangay, mga barangay officials, ano, may da hito manta, may da contact nga to hiton iyo RHU. Or hin o man nga in charge hiton na ambulance. Oo, so pakipagsumpayan dayon ka mo, ano? Kung may daharani nga district hospital dida, mas maupay ikantulaanay niyo, ano? Para mamakpapanginano kung emergency man. Ikantulaanay niyo. Kung may haruharani, kung harani gudla talaga, tapos ko tubyan na waray pa mag-response it iyo gintatawagan, kung may da niyo dida masasakyan, tricycle o ano man dida nga pwede mamasakyan, emergency good man, kuha nila anay niyo, ano? Pag malahi mo laanay ka mo, sangkay, amot aton maisasagdon laha iyo. Aton kuan, aton nag-comment yan na. Sige, adi pa, good morning, Hikatindoy Dinal Role, good morning, kay Five Oximer. Opa, shoutout ko no, ha, SYP team. O, pagkamata na ka mo, kay bangin naman kita malate. Anot SYP team, kakay-five katindoy dinalo. Hey, Gabiana Jerry, good morning, Sir Consihal. Listening from Abukay Boarding House. Good morning, ito natin mga namamati nila, no? Labi na't mga nagbo-board din ni City of Tacloban. ang mga estudyante. So kada aton mga nagtatrabaho ngan ni harayo kita ha syudad. Maupay nga pagbamati isang guy. All right, let's go to 47 na. Oh sige ha, mga nagbe-birthday na, my birthday na ha. O kakulop na nalimot ako pag play hen akon birthday song. Sige. Ayan ang adlaw pizza 9. Oh, happy, happy birthday, Sangkay. Ikaw? Oo, ikaw nga naman, Marlena. Ikaw nga nagbe-birthday na. Happy, happy, happy birthday, mga ka-K5.

0: Yun! Happy, happy, happy birthday! Itong mga nagbe-birthday, may birthday ng adlaw, July 9, 2026. Yeah. Saan kahit dagan ka paundahin na maupay nga panlawas, ano? Hilawig nga kinabuhi. Ang ganda mo paunta nga grasya. Dapat mo pang blessing si Don Anto naman makarawat mga kakaifan. Alright, alas 4.48. Ma-update ang nagkita aton na lakatid panahon, ano? Lakatid panahon. Danay, takbosis, mawara. Saan ka? Sigit at igham. Perbida yun, ano? Alright. Happy na ka-latest nga forecast in pag-asa mga K5. Adit update hining super typhoon Inday. So bali ini nga super typhoon humirehinay nahiya huminay kagabi sumala hiton aton weather bureau ano iton pag-asa. Iton sentro hiniya na nga maong typhoon na lahiya no typhoon Inday. As of 3 a.m. yana nga maagahon na ini ha 940 kilometers east ito na northern Luzon. So ito niya kakos gunitong hangin na mga ka-K5 makosugay lagi hapon ini ano bisan kun lumoya from super typhoon so yun na typhoon category na lang 175 pa no kilometers per hour nga na pag may da pag subasko nga naabot pa ha 215 ano kilometro per hora. So iya ni direction moving west northwestward kalaksihon nga 20 kilometers per hour mga ka-K5. So bali sumalat forecast iton pag-asa in amo ini ano hinahatak na makusog na nga hinahatak idon habagat hini ni typhoon Inday. Oo mga ka-K5 samtang aan hini ha Philippine Area of Responsibility. So probably updated pag-asa in posible gumawas ini ha par yana nga ti arabot nga weekend no yana nga ti abot nga Sabado mga ka-K5. So ini nga mao naman nga bagyong Inday in may ada damo nga lugar di diha Luzon it nakaka-experience yan pag uran pero dinhi aton so far buyagla kakulop siguro di nakaka-peresat uran kay sugad liwat ka mahangin haat o kahabagat nga niha aton mga ka-K5 ano so amo ini iton na epekto nga niha aton so yan may da pa mga lugar nga nakaisa ha wind signal number 1 ato ini kasagaran ha may North Luzon ano at Haigbaw Batanes Upudnat Babu sugad Cagayan ano Cagayan upod na iton na Babuyan Islands Isabela Northeastern portion iton Quirino mga ka-K5 Apayao northern part it Abra Kalinga eastern part it on Mountain Province eastern part it on Ifugao Ilocos Norte northern part it on Aurora and north central part it on Catanduanes mga ka-K5. So amin nga mga lugar nakaisa pa ini nakapailarong pa ini wind signal number 1 sa angkay. So sirangit pag-asa, posible pa ngani may mga lugar nga iisa pa ha signal number 2 or 3. Probably yan na posible yan na nga adlaw hiton Webes nga da buwas. Madepende ini mga ka-K5 ano? So amo iton ini nga maong typhoon Inday. Sumala hiton pag-asa Mapapabilin lagi hapon niya iton iya kusog hini ano samtang tipagawa sa Philippine Area of Responsibility hiton na Bernisit Gabi or Sabado hiton aga mga kakay five. So amo lagi hapon epekto hini nga bagyong Inday iton pag pakurukusog hiton habagat ano so lauman nga sumalat pag-asa ano lauman iton mga pag-uran haros haluag nga parte iton Pilipinas labi na nga diha may North Luzon nga banda nga na Eastern Visayas nga niha aton nga na Bicol region sumalat pag-asa posible kita la gihapon maka-experyensya hin mga pag-uran epekto iton na habagat mga kakay five. So yon ha, amo ini iton na update yan ha, iton iton na bagyo ini Typhoon Inday. Subalikan ko la ha no, from super typhoon category kumuan ini hiya humiri hinay mga kakay five usa na la ini hiya nga typhoon pero makusog la gihap it hangin kay 175 pa to 215 iton i-gustiness o subasko. So yun magpabilin la kitang mabinantayon mga kakay 5 I know din ni haaton din na Eastern Visayas baga kakulop disan kon nagsiring ang pag-asa nga makaka-experience kita mga pag-uran baga kaluoy sa Diyos naging maupay man ang aton panahon. Pero yun nga lang tungodan habagat makusog ang subas kon hangin ano mga kakay 5 bisan ako ako kinukuyaw akohan na ano ni naagi ka San Juanico kakulob kay nag motor laak pag uli adto ka nga ni hitbabaw San Juanico nga nakamotor ka ayaw masyado paglinaksihon kun an imo motor an kuan lang nga klase motor ayaw pagpaspas kay bagin kakalasan hiton na mangkakuyawon hithangin nga makusog mga kakay 5 ano so yon amo ini so far susugadhan ka kulo posible amot aton magin panahon yan nga adlaw sumalahi ton pag-asa sangkay ano so amo ini update iton aton panahon ayan na so yan nga aga I think 5 a.m. May daliwat hini bag-ong weather bulletin nga ipapagawas iton pag-asa mahiunong lagi hapit bagyo tama hininga kuan hininga I mean an era live diba mga kakay 5 although nag-update tirahan niya nga 3 a.m. Pero itak anak karoy signon an era live nga pag hulagway mga alas 5 ini iya na nga maagahon lahat okay, ilan sa 4.56 na. Good morning, Anay. And mga napa-shoutout pa aton ni Samuel Calicoy. Good morning, sir. Listening from General MacArthur, Eastern Summer. Good morning. Mga taga Gen Mac, kumusta ka mo nila? Hey, Michael Sisig, upay ko nung aaga, Kuya Ogs. Hey, Ariel Calibo, good morning, Sir Ogsimer. Shout out itong Calibo family watching from Cugon, Tanawan, Leyte. Hey, Lunloy Go, Sir Lunloy, good morning. Nga di pa kuno ako nagbabasketball. Dihaba Ball Club, good morning, hey, Dihaba Ball Club. Hey, Madili, Kubalida, Candila, maupay nga aga mga kakay 5. Makusog man itong hangin nga diha malaihaw. Kakulop pa, makusog-kusog itong hangin. No? Good morning, konsihal. Hi Helma Makmak Komendador. Good morning ko no, para itong mga komendador nga Nicole family. Alright, sige, makapag ka magpamati, ano? Haton mga... Naka-tune in yun na, ng mga nagkikita't aton na live. Ay, gamong hingalimot ha, pag, ano yun eh, pag share it amon mga post sa Facebook, o pag like ito amon naman na mga post sa amon FB page, ito K5 News FM Tacloban Digital. Ngan ano ta naton usa ka K5 Milton? Tacloban K5 Station. O duduhat aton na page ano? Iton aton Tacloban K5 Station. Anaton mga posting init at mga balita. Pero wala hindi dito, dire naton dito ginshare naton mga live program. Ato ka makakakita aton K5 News FM Tacloban Digital. Ngan iton aton YouTube channel. Paki-subscribe ba? Iton amon YouTube channel aton mga followers dida. Good morning ha iyo. Ang damo nga salamat. Iton iyo pag follow. Naabot na kita ha 204,000 followers iton K5 News FM Tacloban Digital ano. Salamat iton iyo. Padayon nga baga pag alin susunod iton mga notisya no. Nga gin papadangat iton K5 News FM Tacloban Digital. Ay lang ka mong kamaraka kay aadila kami para ipadangat itong tinuod nga serbisyo publiko o para haiyo sangkay ano adila kita para kontrahon herahedo kay 5-7 herahedo yung kontrahon kontrahon itong mga fake news sa social media no ngan i-correct itama mga K5 ano kay damo yan at fake news damo amo yan na itong amo kumbaga itong disbintaha itong social media itong negatibo nga epekto hinay kay forbida ini nga mga fake news pastilan sangkay so kita itong nabulig kita itong baga pagtadong pag tulid pag-correct hiton na mga fake news sa social media no? Sige, alas 4:59 na Linlin Colmenar good morning shoutout ko na hiton na Colmenar family ngan Pakutib family Habarangay Binong Tuan hiton ba sa Isamar Sangkay kumusta man ang kakulop nga day 3 nagpapadayon nga impeachment trial kan VP Sara Duterte sangkay amo lagi hapon ano pero an defense team na an baga nag cross examine nga dihan na witness nga taga nga agent don NBI mamakuan la oray damo nga issue ka kulop kay 5 Milton ano an impeachment sangkay in yun magaling mga abogado magkarit ito mga ka K5 sangkay bisan nga ni ikaw na mamati yan na social media bisan di rin ka lawyer bisan di rin ka abogado makarit kaliwat o oh, diba kay 5 Milton makarit ka mag-interpretar o nakakanugo na no, waray kapag-eskwelahan ka abogado na ikaw pat nagli-lecture yan at attorney. Diba? Ini nga pagtaga photocopy remarks nga suban Supreme Court decision nga pwede na hiya as evidence ano original nga kuan nagihapon ano mga ka-K5 may da essay is Supreme Court decision it mga abogado nagayakan kan tinuod an siring ni Attorney Ligutan ang prosecution pero ikaw ka-K5 nga nire kalugod abogado nagdidigon ka nga sugad din eh. Bali na sangkay, ano? Mapabilib man. May kusangkay nga. mapabilib it mga tao yan, ano? Relax sila. Oo, ayaw ito. Kay... bangin hit urungod na di kahit makadipinsa. At pag pinakamakarukarit, hindi asya. Relax lang ka mo, ayaw mo padara. You know, stressful ito kung pag pumadara ka lang ito sangkay. Damo kasi, damo mag-grid. But ako, iniintindi ko ito, mga ka-K5, ano? Kay, siyempre, bangin waray libang o ano dida kwanta irespeto ta ay lang kita pag abot na punto nga mag-aragway lewat kita anad ka mag-upay nga magsarangkay matungod lahat ito nga pagtaga si Rox Copy photocopy ano dida mag-aagway la, magugubala tungod dito. Oh, pag-irespeto lagi hapon kita, no? Ngan ipabilin talaga pwede ka magsarangkay. Ngan kung sasagdunan ka, ungod nga abogado, ungod nga lawyer, pamati ngan tuod. Oo, kay ikaw, nagdidigon ka la, kay... Didi is ako. Siri po, di ako tama. Sige, ano pa, din haton, didi kita taton mga balita din haton. Ano? May kuha na naman kagay 5 minutes. Nung kakulapin nga bomb threat. O dito ha, Kapuso Integrated School. O mga panhita buliwat niya na mga kakay 5. Ano? You know, ito akong naobserbaran, tigang hanmatabo ang dina San Jose National High School nga insidente in Panmusil. Haros sunod-sunod na. No? Damo na nga mga insidente at mga na, natabo ang mga eskwelahan. O diba, may mga hulga, kahumanla, no? May mga hulga, tapos pirang mga estudyante nakuhaan hin mga hinganiban, may na naman may mga estudyante nga binuno liwat dire magkaiba-iba lang ang mga lugar ng Pilipinas. Adi may mga hulga na naman, adi din haton bagula, bomb threat dito ha, Kapuso Integrated School, mga ka-K5 din hin Tacloban dito Northern Barangay. Han naglabay nga semana andin to ha Burunggan, di ba may ha Burunggan liwat. Mga ka-K5 sugad-sugad hininga insidente. So yun, sali talaga napakadako nga ayat nga dihitong Department of Education, magin iton na syempre LGU, ngan hiton aton mga hintutuinan nga iba pa. Iton pag sigurado ano hiton seguridad nga dihiton mga eskwelahan. Dapat siguraduhon tagud mga ka-K5 iton kataluwasan iton mga estudyante. No, kay iton eskwelahan na kita nga mga kag-anak, ikaw nga nababati na talaga masiringgang at eskwelahan, taluwas nga lugar, safe nga lugar. Nga dihiton aton mga anak nga din mga kabataan. Salit, mga sugad din nga insidente, salamat nga na nagkakapupugnan. Ano, nagkakapupugnan ini nga mga insidente nga natabo nga kinadabihan din mga eskwelahan after an insidente ha San Jose National High School. Kay damo ang nagsunod, haros nagsunod-sunod na mga ka-K5, no? Oo, takay nga tanan nga hulga, kinsa seryoso init aton mga otoridad. Kay simbako ano, sangkay kon baga ipapabayan la diri la pansinon, di kita maaram hitun posible matabo at least dayon natatagan hiton action. So amo ini amot aton mga notisya niyan hika kay 5 Carlo, pangumustahon tat mga police report pa. O nga iba pa nga mga balita tigang taton mga kasagabay. Alas 5:05, by the way may ginpagawas itong Lieco. Ano ini power interruption, ano magkakaada hin brown out July 10. So para ini buwas Biyernes. Alas 8:30 hiton aga, kutob alas 5 hiton kulop. Sobra 8 oras ini. Mga ka-K5, ano? 8 oras ngantunga. Iniin matungod hiton pag-installar hiton three-phase primary pool. Ha Sitio Purisima, Guadalupe, Palo. So bali, mga ka-K5, iton apektado hininga feeder, iton feeder 8. Feeder 8, ano? Didi ha Sitio Purisima, Barangay Gindapunan. Ay dire Guadalupe, Gindapunan, Palo. Mga ka-K5 ngan iton na Barangay San Jose Palo, dito ini ha Palo Leyte, iton feeder 8 ano nga apektado hininga brown out nga naka-schedule buwas Biyernes alas 8:30 nga dat alas 5 hiton na kulo. Alas 5:07 sangkay before kita mag-commercial ayaw hingalimot hanay mo Mighty C ha, the alkaline vitamin C para magpabilin nga protektado ka, may dani mo proteksyon nga magpabilin nga makusog itong imo immune system, itong imo resistensya. Kinahanglan tayo ni adlaw-adlaw labi na yun ang pabago-bago itong aton na panahon. Dapat naka Mighty C, the alkaline vitamin C ka. Speaking to aton Clinica Products, ito aton Clinica, the alternative medicine and wellness center. May dalawang kita naka-schedule nga libre nga check-up from July 20 to July 27. So July 20 to 27, take note, aton mga suki nga tigpamati, may da kita libre nga check-up nga pagbubuhaton. Hain man ito, kakay 5 Oxymer, nga imo sinisirin nga klinika. At aton klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Nahibumutang, Hamay Barangay 23. Ito nila kakay 5 Milton, ha Avenida Veteranos. Nga kalsada, nga dalan. At iya pinaka-landmark na ang gihas nila ini, hiton main entrance, main gate, hiton Divine Word Hospital or St. Paul's Hospital. Ano? So mababasa ni mo dida, may da ito signage, iton klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Libre nga check-up. July 20 to July 27. Alright, Dundun Ortañez. Good morning, konsehal. Greet ko lahat ako ang mga staff and Luxury Suite Hotel. Borgos, Ngantaklo, bandamo nga salamat. Si Leonora Escalona Navarez, hi, hello, good morning, Sir Oxymer. Watching and listening. And si Hermina Angelia Cabel, good morning, kuno sir. Shout out, SM Cares Village, 101 New Kawayan, Tacloban. Good morning ngayon, Papaya Resort. O, kanda Kuya Jigo Alcaraz, kanda Ati Daday, kumusta? Kanda Sir Ken Hinakay, Kuya Dundoy Kaliwan, good morning. Dida ha, pabaha. Okay, alas 5:09, standby ang nakita ka kay 5 Milton. Mabalik kita, mamalatira ng mga pahinomdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mga the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso! Peace.

Sana alas 5:12 na ang oras. Dito naman tayo ang DTX Beauty Shop. Ano kung may nakita DTX sa kape? May nakita DTX 500? May naman naman kita DTX nga sabon! O gamit tayo ni Adlaw-Adlaw mga kakaifay para madugan. Iti mo kamahusay, imo kagwapongan. Kamalaum-laum. Oh, siyempre, kung magamit naman lang ng amon DTX sa sabon, oh, i-appeal na lang ko haman ni mo parigo. Siya! At ito amon klinika, day you fresh, day you roll only what? Pagpahamot, itong irok pastilan. Labi na kung na balhason ka. Oh, ibubuga, itong kilikili pastilan. An mahamot na, an maupay nga sumat. An mahamot nga hamot, ya K5 Ogs. Oh, salit gamit na ka K5 ha, DTX Beauty Soap. Ngang klinika, day you fresh, day you roll on. May natin kami extend food supplement, ha? Ha, mga marako nila, ha, mga tatay nila. O nga pag-iigham na laliwat at pangungusog itong kambal. Amon at baga pag-i-responde itong imkambal pag-iigham mo, di nga ni pag-uubo. Ayaw tugot nga masuga dito. Extend food supplement, sigurado. Kulang ano sa ka-round kung ikaw naka-extend food supplement, mga ka-K5. Okay, sige, alas 5:13. Anin na pakiana, may klase ba? May klase yan na. Oh, may klase. What ay mga suspension in klase din ni

0: Ang kumusta aton mga mamaralit, damo bayan na nga timprano nga oras, ito nan mi merkado na.
1: K5 Balantay Merkado.
0: Okay, K5 Carlo, good morning.
2: Yes, good morning kay K5 Ox. Ngayon sa gabi hapon, ano ito na ito na mga ka-K5 nga din mamati ato ng mga radyo. Ang ito nagkikita naman ato na Facebook Live. Yan ano ka K5 Ox in live kita nga dito ng Merkado Public with Don Shonat ng Tacloban. Specifically nga dito na chicken section. Ano kay it's been pera naghihapon ka Domingo or pera naghihapon ka Simana nga waray nato na pangmusta iton aton presyo ano iton manok ngayon sugad gihapon iton paruplayan ka dito na manok ha merkado. So as of now ano ka K5 Ox kung makikita niyo ay dinah ito naglabay nga si Mana kundi in katatapos pala itong patrona ito na syudad ng Tacloban ay nagmimiringaw nga dito na chicken section. So yan na ano ka King of Ox no medyo durdam o may ataman no mga sugat pala nga oras in durdam o na ito nagmimerkado nga napalit nga dito na ito na manok kumpara nga dito ni ibang section ito ng merkado no like for example nga dito na fish section ito meat section so durdam o ito mga napakadihiton manukan ano ka K5 Ox. Sa naghihapon in medyo busy he, Sir Jess kay iton iya mga sukihan ng mga catering services in makuha yan na iton order yan na nga mga oras. So as you can see in nagpaka adi na ini ha mga box no nga na ready naghihapon ini ig ig pack no para ig ig claim hiton iya mga suki. So yan na ano para ito naton mga K5 yan nga nagpaplano magmerkado yan nga mga oras nga iton mga tipakadi pala hiton merkado good to know ano ka K5 Ox kay iton aton presyo han chicken nagpapabilin naghihapon ini ha 185 pesos iton kada kilo while iton iba naman nga part no iton manok nga ni like for example iton wings breast part nag-aumento inihi na piso dos ano iton presyo well iton kadamaan naman iton klase yan manok ano kay K5 Ox nagpapabilin ini iton presyo so gadito naton whole chicken nga ada iniha 185 pesos iton kada kilo and aton wings oo naabot na iniha 200 pesos iton kada kilo from 195 so iton quarter legs naman aton ada iniha 195 pesos iton kada kilo and aton breast naman in parihula iton ginomentuhan ano iton wings nga na 200 pesos iton kada kilo. Anato naman drumstick nagpapabilin ini ha 205 pesos iton kada kilo. Anato thigh part in adalagi hapon ini ha 225 pesos iton kada kilo. And special breast naman 230 pesos iton kada kilo. Iton tiil 120 pesos iton kada kilo. So gadi hapon iton isaw. While iton butsi in 120 pesos iton kada kilo. Ang dugo naman naton ano ka K5 Ox 70 pesos. Iton ulo naman ada na iniha 40 pesos kada kilo iton presyo hini. Ngan iton atay nagpapabili lagyapon nga mahal ano 220 pesos iton kada kilo. While iton aton batik ulo naman in 170 pesos iton kada kilo. While iton iba naman nga mga frozen products ano in waray gud ini pagbag-o kundi nagpapabili lagyapon nga sufficient sente iton panuplayan ano ka K5 Ox. So far garina iton aton pagkinimang raw kan Sir Jess in waray pa nakikita ano ka K5 Ox nagpapabilin nga sufficiente ito na panuplayan hin manok ngayon na is waray hulga iton bisan ano nga mga sakit nga diton manok nga ini iton mga pangunahon nga rason kung kay ano nga mag-umento iton presyo iton na manok ka K5 Ox ngayon na grabing yahapon yan na iton era preparation ano kay ma-August nga gahuman ito in Burmans na. So ini nga mga Burmans ka K5 Ox in drudamo na iton mga customer. So that's why ano iton iya pagigsumpayan nga diton iya kumbaga pa supplier in nag-hoarding na or nag prepare na hin mas damo nga mga manok yan na nga mga bulan ano ka K5 Ox in preparation iton Burmans. Kay damo na iton mga talaguting nga mga tindahan nga maangkat nga diton mga nagtitindahan merkado publiko iton syudad ng Tacloban ka K5 Ox.
0: So damo yan at mamaralit si K5 Carlo, did the chicken section?
2: As we can observe ano kanina pa ka K5 Ox duradamo na iton mga nasulod nga di iton merkado nga napalit nga di kan Sir Jess. So aside dito nira mga kanya-kanya nga mga suki ano nga kumbaga pa hina na ang kataira eh, may tagihapon mga napalitin tag 2 ka kilo tag 1 ka kilo tikang kanina iton pag-abot naton nga di ka K5 Ox.
0: Sige, kumusta man ngay anong panahon nga daha gawas ka K5 Carlo Ano, mahangin pa or ano, maoranya na? Kumusta?

0: Kakulo, paano ka kay Fab Ox? Yan ang mga oras sa kaka-experience kitahin na may ada pa bugso-bugso kumbaga itong hangin
1: Yan na.
0: nga na trutarahiti nga pag-uram. Pero yan na ka kay Fab Ox, maupay yan na itong aton panahon. Wari ako nakikitaan nga dito atong kalangitan. So may dala portion nga madampog ano siguro in amo ini itong coverage mismo han kahalapad hini ni Super Typhoon Inday nga kundi niton Eastern Visayas in usah iton mga apektado. So far yan anong kakif of all, waray man na umuran, waray nagtrutarahiti nga waray gihapon mga paghangin yan nga mga oras nga diton downtown.
1: So koan mo pa kay K5 Carlo. All right, sige. Thank you so much ay mga K5 Carlo. Go ahead.
0: Alright, kay K-Fab Odds, tikang didi Merkado Public, itong siya na nanakloban na ato ng market report, Enduro Taiyuhan na DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na detox ka pa. Para ini ka K-Fab, Carlo Arisgado, parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko, ngan kaliawa na siya na nanakloban ngan bugus ka sinirangan Bisaya sa K-Fab News FM.
1: O, damang salamat kay K-5 Carlo Arisgado. Oras na to. Alas 5.20 na. Shoutout anay, Kuya J. Mingote. O, shoutout ko no. Nagbibiyahe kami, ha, Tris Maria Stracking. O, good morning. O, hi mo, Kuya J. Mingote. Alright, alas 5.21. Kaka-K-5 match. Resulta kita ng loto. Ano yung mga na nagpapanmula tinong resulta ng loto. Kakulop ini, ha? O, kanan kakulop ini resulta. Sangkay, kakulop ang kagabi. Anayha, binibiling ko pa. Adi na! Ayun, Grand Lotto 655. Dakot premyo hini, 66.6 million. Adi man, ang gumawas ng mga numero. Kakulop hini ha, numero 20, 32, 48, 52, 46, ngan 54. Siring itong PCSO, waray ko no hini nagdaog. Dako pat in chance, ikaw na mamati yan ha. Mega Lotto! Mega Lotto 645, 15 million pesos ang jackpot prize. Ani man itong winning combination, numero 13, 5, 30, 25, 22, ngan 11. Oy, kakay-5, panginano at imo ticket nida. O kay may usa nga nagdaog, sumalay itong pieces, o may na naman milyonaryo. O hinukaya ini, ikaw nga nagtaya kagabi. O panginanuhat im ticket, bangin na ikaw ini nga usa nga nagdaog. Swertres kita, ha? Swertres, alas dos kakulop, Escalera, 678. Purbida, 678, Alas 5, hankulop, 197. Ngan pagka alas 9, ang kagabi, 376, mga kakay-5. So amo na resulta ito ha, kakulop. Rayon aton na hearing ano, sige. Oo. Yan ka kay 5 Oxemer, may hearing paka mo. Okay da mo pa kunot akon baga itara didi. Adi may dagita 901. O 901 071 ngan 166. Kay 5 ko nat bahala ito kun baga pag i-maintain mo ito o pagbabarubalyo on mo pa itong amon hearing sangkay ha. Guide la ito, guide hiton mga maghilig la hiton. Swerte. Yes, kay siyempre aton mga listeners damo liwat it baga amo it kinalilibangan hini oh. Sige. Okay, alas 5.23 si K5 Carlo, balikan aton nga diliwat kita at mga police report anong mga naisumat ha police blatter din ni aton kay may lalaki nga wanted hinpan molestia arestado dito ha Basay ngan sobra 200 mil nga kantidad hin illegal nga droga dadakpan liwat dinatakloban. Ngan osa liwat nga lalaki nga wanted akaso nga pagdalapas ang balaod nga nagpuproteher. Itong mga kababayenan ngan kabataan arestado ha Santa Fe Leyte. Sige, K5 Carlo.
2: K5 News FM Police Report.
1: K5 Carlo, K5 mo.
0: Kaya yung Fab Ogs, atin ako mga nahihigay ng mga police report. Ika nga magkalay-lay nga police station na nakapugos ka sa larangan Visayas. Kung din hauna na itong nga balita, ika nga ba si Sabar na si Kimitan kapulisan. Itong usang nga lalaki nga may kaso in panmulis siya, hin minor di edad. Naging kilala nga number 3 provincial most wanted person na Samara, hagin buhat nga operasyon, habarangay loog, aba sa Samara. Itong suspect yung ginkilala ngay alias Yuyoy, 55 anyos, usang nga laborer, ngan resident ng barangay Manaing, pinabakdaw Samara. ginpalusaran ini gin Muara da Varas iton RTC 8th Judicial Region of Branch 33 Hakalbiga Samar para iton kaso nga qualified rape of a minor ngan waray igin rekomendar nga piyansa. Kapag kaya na mga ka-K5 kaput na inihan kapulisan nga nakatalaan at tubangon ang iya kaso. Samtang lago sa mankita nga rito Tacloban City na sikmitan mga otoridad ang usang lalaki nga na ang makuhaan hiya hinapirang ang mga sasya hindi illegal nga or illegal nga droga nga nakatidad ng sobra 200,000 ka pesos habarangay 107 Santa Elena Tacloban City kakulup inihadlaw hiton Hulyo 8. Ginkilala itong 36 anyos nga suspekan alias Mara, waray trabaho nga residente yan maong nga syudad. Narecover suspek itong unog nga sashay, hingin tatahapan nga syabu. Kundi in, may ada ini kabugaton nga 30 kagramos nga napalor naman hin 204,000 pesos. Hapagkaya na ka-Cape of Oaks, ginaandam na ang pagpasakain kaso kontra suspeka. Tungo dito pagtalapas niya itong Section 5 and 11 ang Article 200 Public Act na number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang naalagos naman kita sa Santa Fe Leyte para itong aton katapusan ng police report kundi ina paslak na hakarsel itong usang lalaki nga wanted a kaso hapagtalapas han balaod nga nagpuproteher ha mga kapapayinan ng kabataan na mahuman hiya nga madakop dito itong naglabay nga Julio Chetty habarang kay Zone 2 Santa Fe Leyte. Ginkilalan 41 anyos nga suspekan alias Winwin inasawaan ng private employee ng residente naman ini habarang San Isidro Hanasabi nga bunto. Nakasurat ang warrant of arrest sa lalaki nga gintalapas niya. Itong Section 5 under Public Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. E ginpailarom na hiya hakaangayan nga dokumentasyon na nga disposisyon na pangungunahan mga kapulisan ang Santa Fe Municipal Police Station o sa hiya i-turn over sa korte. Mga kakaibaiba na itong police report, induro ta iyohan na DTX 500 ang makusog na pangontra ng high blood pressure and diabetes. Ining kakaibaib Carlo Arisgado para ang kampiyon ng mga panita serbisyo publiko ng kaliawa na siya na takloban ng bugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: All right, damang salamat yung K5 Carlo Arisgado. O sige, ini nga report ni K5 Maring Louie na appealhan report ni K5 Carlo, K5 Match. Ano, K5 Emer kaya pa mahabol itlin niya. Edi nga kan K5 Emer habulin kay mahiunonghan kuan Nutrition Man. Dito ha Akat Balogan City, ano, gigintikangan na ini. Actually, yan na nga bulan July, Nutrition Month ini sangkay. Kaya ano kuno ka K5 Oximer? Okay, itong Tagalog hit vegetable July. Gula. Ano the joke? Hi, K5M, good morning, K5 mo.
3: Opisyal na nga gintikangan kakulup nga daw Hulyo 8 ang selebrasyon na ni ka-52 nga Nutrition Month hakat Balogan City pero agiton kick-off activity nga ginbuhat ha City Plaza. Nagkaurusa itong mga opisyal han syudad, empleyado han gobyerno nga iba pa nga mga partisipante han NutriWalk agud ipakita ang suporta han Nutrition Month campaign. Gindadarhan selebrasyon ang tema nga Nutrition at Kalikasan ating pangalagaan nga nagpapahinomdom han kamahinungdanon han maupay nga nutrisyon nga pag ataman han kalibungan basta magkamayadahin mas himsog nga pamilya ng komunidad. Ini nga notisya, duro tayo han DTX Coffee Mix na kapag kapi ka na, na-detox ka pa in hika K5 Emir Habulin para han kampiyon nga balita ang serbisyo publiko. K5 News FM.
1: Ayun, damang salamat niya K5 Emir Habulin. May pakaliawan, di ba? Balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan. Eastern Visayas, sa K5 Menton. Oh, mamay na pa kaliawan niya K5M, sa? Nakalasa na akong shortcut ni K5M at extra. Ngan kaliawan, na syudad ng Tacloban. Ngan habugos nga sirangan Visayas. Oh. So yun, Sangkay. Nutrition Month. Oh, yan na ito nga July. Yes. Yan na nga July. Siyempre, ay kita hingangalimot yan kay Five. Hita pagkakaon, hindi nga mga nutritious nga pagkaon. It mga kabataan, labi na, ayaw niyo pagpipinahiara. Hindi nga mga processed food. O sino hindi nga prito. Mga prito. Warit mga nutrition, Sangkay. Pahiara at hita utan. Pagkakaon hiton na utan, prutas, mga kakaifay, para di rin natin maging problema, ano, pag samtang tikadako na mapili o nahihaara nga ni hiton permila ko no prito nga manok. Sino ini nga mga processed food? Wala ito mga nutrisyon. Okay, sige. Alas 5, imidya na. Waiting nila kita taton. K5, kumustahan? Balita, Palawan. Maabot 32 ng mga propangisda. Nahipukot. Nahipukotan mga otoridad. Tungod itong paggamit ng illegal nga kompresor. Ha, Santiago City, likur banliwat dito. Ha, Isabela, igin patuman tungod itong bagyong Inday. Pagbantay ko nung kamo itong bagyo, magit alerto. Dere kay mag-inirig numon, lugod. Hiton bagyo. So amoy ni mga K5, diyan bantayan naton itong aton detalye. Pagsulod diton aton K5 kumustahan. Ayaw hingalimot mga K5, ba? Ha, mga namamati naton yun, ha. Ayaw niyo hingalimot pag inom adlaw-adlawan naton Power Trio, ha. DTX 500, ang tinatawag naton nga the superior antioxidant, epektibo nga pangontrahan high blood nga diabetes, ano? May dagita Mighty C, the alkaline vitamin C, para magpabilin nga makusog ito natin immune system. Protektado kita, ano? Alamin na posibleng epekto hindi nga pabag-ubago nga panahon. Kinahanglan, pakusgon ta permit at resistensya bisla wala ng mga kwarta. Ngan ang Clinica D3 Bio, ang tinatawag natin ini nga the superfood supplement. Clinica D3 Bio, dirilain ni ang ordinaryo D3 Bio tungod kay may din ni VCO. Ano VCO? Virgin coconut oil nga na baka maupay ha aton panlawas. Kakaibahan, salit adlaw-adlaw na ha itong pag-inom. Hini nga aton Power Trio. DTX 500, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ngan Clinica D3 Bio. Okay, Hilitician Naval, good morning, Consihal Oximer. Watching ko no from Tabuan, Maras Baras, Tacloban. Good morning, Ma'am Leticia Naval. Sige, good morning kan Sir Jun Cesar Liwat din May Shopping Center. Alas 5.32, sinya sinila ako ka K5 Milton, ano? Kung aada na aton K5 kumustahan, waiting nila kita hiton aton mga anchor. May kulang pa nga usa. Aton mga anchor man, Sangkay. Himamila! Good morning kuno Kuya Oximer. Pag-greet akong happy birthday, akong balayi. Hi Eva Corda Versosa, ha, Tigbaw Diit. Good morning, Mamila, nganti mo balayi. Hi balayi Eva. Sige, asat mag-upay nang magbarablayi, ano? Sangkay. O ba naman hitim balayit? Ibang nga mga balayi, di rin nagkakaira istorya nga ni.
4: Para sa mga balita.
1: Okay, adi na.
4: 103.9, K5 News FM, Palawan. 103.1, K5 News FM, Tacloban City. 89.3, K5 News FM, Cagayan de Oro City. At 100.1, K5 News FM, Santiago City. Kisingin, ang umaga, sa Balitang K5. Umustahan! Balitang K5. Umustahan!
5: Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa ating segment na Balitang K5, kumustahan sa ating mga kapatid na impilan sa K5 News FM Philippines. Signal check na natin ang ating mga astig na mga anchors from different station sa K5 News FM Philippines. Unay na natin ang kamukha ni Attorney Linggaton Mayon yung sa prosecution. Taga-Tacloban din to. Daming kamukha itong idol ko. K5, kung sabi, kumusta ang signal namin dyan? Magandang umaga ninyo.
4: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
1: Apo, magandang umaga, K5 Martin. Mga K5, kumusta? Dito po sa Tacloban, malinaw. Na malinaw po ang ating signal. Back to you, K5 Martin.
5: Very good, very good. Ito namang Lodi ko rin. May bagyo ba sa kanila? Abuti sana o kung malinaw yung signal nila sa ngayon. Ang bambo na Palawan ang pinakapugi ng station manager sa buong K5 News FM Philippines. K5 JP na Coco, good morning, Rudy! Kumusta?
2: K5 News FM, Palawan, 103.9.
6: Huwag kang mag-alala kay Pai Martin. Papaligayahin kita pag pumunta ka dito sa Palawan.
7: Sana.
6: Napakaganda ng signal. Walang sabit kay Pai Martin dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Back to you.
5: Buti na lang hindi naka-apekto si Pisting Inday na bagyo, di ba? K5 GP. Anyway, dako tayo mga kak-K5. Ito rin ang pinaka-pugi. Pugi pa sa kanyang SM. Yan sa Isabela. K5 Kunde Binostres, kumusta ang signal namin dyan? AK5 mo!
2: K5 News FM 100.1 Santiago City.
8: Good morning, K5 Martin and K5 Oximer and K5 SM. Your signal, all of you, are very, very good.
5: Okay, maraming salamat. Dahil maganda po ang signal natin, umpisa na natin ang gera. Gera sa paghatid ng mga balita. Unahin natin ang Tacloban. Taposo Village Integrated School daw sa Tacloban, sir. Nakatanggap ng bomb threat. Oy! I-check natin ang kompleto detalye. Kay K5 Oxemer Asedre, AK5 Mo.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
1: Alright, maraming salamat kay K5 Martin. Ano, mga ka-K5, halos sunod-sunod na itong mga insidente, no, na mga pag-threat ba sa ilang mga eskwelahan dito sa Eastern Visayas. Matapos lang ang insidente ng pamamaril, ano, sa San Jose National High School dito sa Tacloban. So, kahapon, nagdulot ng pangamba ang isang bomb threat sa nanatanggap ng Capuso Village Integrated School na nagresulta ito sa agarang paglikas ng mga estudyante at guro o mula mismo sa loob ng campus. Nakatanggap itong paaralan ng banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanilang official FB page, ano? Na agad namang nabasa at iniulat ng kanilang punong guro sa mga otoridad. So bali kahapon, bilang bahagi ng safety protocol, responde ang mga tauhan ng Tacloban City Police Station 3. Katuwang ang Explosive Ordnance Disposal o EOD at ang K-9 unit. Matapos ang higit isang oras na masusing paghalughog sa buong paligid ng eskwelahan, idiniklara ito kaagad ng mga otoridad na negatibo ang lugar at walang anumang nakitang bomba. So kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang TCPO, mga ka-K5, sa Regional Anti-Cybercrime Unit 8 o RACO 8 upang matukoy ang pagkakakilala ng may-ari ng dummy account na nagpadala ng naturang banta. So naglabas naman, mga ka-K5, ng paalala ang ating mga otoridad o sa mga magulang, estudyante at kawani ng paaralan na manatiling kalmado, ngunit maging mapagmatyag sa anumang kahinahinalang aktibidad. Tiniyak din ng mga otoridad na patuloy ang ginagawang pagsusuri ng ating mga taga-cybercrime division, cybercrime expert, upang mapanagot ang nasa likod ng naturang insidente. So yan po, mga ka-K5, ka-K5 Martin, ang isa sa mga pinag-uusapan at malaking balita mula po dito sa siyudad ng Tacloban. Back to you, ka-K5 Martin.
5: Salamat, K5 Oxemera Sedre. Mga gagawa yun sa mga ano, mga taong walang ano sa buhay.
1: Walang magawa, mga nagpapapansin.
5: Walang magawa. Iyon nga eh. Kulang sa pansin siguro yung mga nagawa niyan.
1: Tama.
5: Pero salamat na K5 Oxmer. Dako tayo mga ka-K5, may 32 daw o 32 na mga mangingisda na lambat sa mga otoridad dahil sa paggamit ng illegal compressor. Sa kompletong detalyes, K5 GP na koko! Eh, K5 mo!
2: K5, News FM, Palawan, 103.9.
6: Maraming salamat mga ka-K5, pero bago yan, nagbabiral din ngayon, usap-usapan din sa social media dito, yung ginawang pagpapauwi sa isang high school student, doon naman yan sa munisipyo ng Quezon o sa Quezon, Palawan, dahil pinauwi ito, hindi nakasuot ng sapatos na kulay itim.
5: Oy.
6: Kaya galit naman yung mga magulang ng estudyante. At sinasabing parang kini-question nila dahil sa DepEd raw ngayon, hindi naman kailangan na ano eh, basta't nakasapatos, pwede na. Pero lumalabas na mayroon daw patakaran yung paaralan na kasama yung pagsusuot ng itim na kulay ng sapatos. Ano ho mga ka-cape? Kaya patuloy na nakikipag-ugnayan tayo sa DepEd para makuha natin yung panig nila kaugnay sa pangyayaring ito mga ka-cape. Na isang estudyante yung umiyak at dahil pinauwi o hindi pinapasok kasi nga hindi nakasuot ng kulay itim na sapatos. Samantala, yung 32 mga mangingisda ay naaktuhan ng mga otoridad habang nagsasagawa ng seaborne patrol sa karagatang sakop ng Rojas, Palawan. At nakita nila na aktual na gumagamit ng mga pinagbabawal na mga fishing gears o yung kagaya na lang ng kompresor, paggamit ng kompresor mga ka-K5 at napag-alaman na yung 32 na mga mangingisda ay pawang mga residente ng Kaminawit Occidental, Mindoro. Nasa kasalukuyan ay nananatiling na sa kustudiya pa ng mga otoridad doon sa munisipyo ng Rojas. Paglabag sa mga umiral na ordinansa ng munisipyo, ang kasong kinakaharap ng mga ito at hanggang sa ngayon ay inaantay na lang yung piyansa o makapagpiyansa bago pansamantalang pakawalan ang mga suspek mga ka-K5. Yung mga nahuli na mga parapernalya o mga na-recover na mga parapernalya sa mga otoridad ay hawak na rin at nasa kustudiya na ng PNP doon sa bayan ng Rojas. Yan muna yung ilan lang sa mga mainit na mga balita mula dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 CDO.
5: Sana pinagbigyan lang, no? May consideration ng sana yung school at pagsabihan na okay, sa susunod ha, magsusuot ka na ng black shoes. Hindi na sana pinauwi. Malaking issue yan, K5GP. Especially baka elementary o high school yung nasa naturang estudyante.
6: High school, high school.
5: High school, oh. Anak ng teteng, oh. Alas 5.42 na ng umaga. Dito tayo mga K5. Itong Isabela ngayon, isa sa mga affected ng bagyong si Pisting Inday. May likod ba na daw doon sa kanila? I-check ta ang kompletong detalye. At mula kay K5 Conrad de los Reyes, eh K5 mo!
2: K5, UFM 100.1, Santiago City!
7: Kahapon pa ibinaba ang kautusan ano, na liquor ban at no sailing sa buong probinsya ng Isabela kaugnay ng Super Typhoon Inday. Ngayon ay umiiral pa rin yan despite the fact na medyo naghumina ang si Inday at hindi na siya super typhoon. Dineklara na ng pinalabas na ng DOST na tropical cyclone si Inday. Magaganon pa man, in effect pa rin ang liquor ban at no sailing sa ating mga mangingisda sa apat na bayan na nasa coastal town. At ito nga yung mahigpit na ipinatutupad ng Philippine National Police, ang liquor ban sa buong lalawigan at alinsunod ito sa ordinansa bilang 2020-13-1 ng Sangguniang Panlalawigan ng Isabela. FYI lang mga ka-K5, ano? Ang sino mang mahuhuling lasing dito sa aming probinsya ng Isabela habang umiiral ang liquor ban ay pinagmumulta ito ng 2,000 piso Kapag hindi nabayaran naman ito sa loob ng 7 araw mula sa pagkakahuli, ay tataas ang multa sa 3,000 piso o 3 buwang pagkakakulong o pareho, depende na rin sa magiging pasya ng korte. At ang mga individual o establishmento na mahuhuling nag-aalok, nagbebenta o nagpapahintulot ng pag-inom ng alak habang may likod man, ay pagmumultahin naman ito ng 4,000 piso. Kapag hindi nabayaran in 1 week, tataas ang multa sa 5,000 pesos o 6 buwang pagkakakulong o pareho, at maaari ring mauwi sa pagkansela ng business permit. So yan yung mga umiiral na alituntunin when it comes sa liquor ban. Ang weather namin dito, sabi nga yesterday, ay super typhoon Inday, tatamaan ang ilang bahagi ng aming probinsya, but so far so good. Mainit pa rin ang aming panahon, especially dito sa central part ng probinsya ng Isabela. Back to you, K5 Martin.
5: K5 Conrad, queries lang ako sa inyo. Isabela. May approved ordinance itong liquor bar niyo?
7: Yes, it has been approved by the provincial ng Sangguniang Panlalawigan ng Isabela way back 2020 sa pamumuno pa rin ng aming dating governor at ngayon na House Speaker Faustino Boji D. III. Ito ay pinalabas dahil nga sa noon napakarami naming mga biktima ng mga sa tuwing may bagyo ang dahilan nalulunod dahil nga nalulunod dahil singan dahil sila ay nasa under the influence of liquor.
5: Okay. In short, existing pa itong nasabing ordinance sa K5 ko dan. Okay, thank you.
7: You're welcome.
5: Dito naman sa amin sa Cagayan de Oro, sa Panayam kapon sa aming spokesperson ng PNP Regional Office Region 10, sabi ni Police Major Joanna Navarro na naka-heightened alert pa rin, naka-heightened alert status pa rin ang buong Region 10, including Cagayan de Oro, mga K5. At may instruction ang aming Regional Director to all field commanders by direktiba na closely coordinated sa lahat ng mga local government unit dahil dyan man kumukuha sa mga permit, no? Yung mga gustong magrarally, mga K5. So far, until now, wala pang natanggap ang aming PNP Regional Office 10 na may nag-apply ng permit para sa rally, mga K5 dito. Baka may rally ba? But so far, the entire Region 10 ay wala pa sa ngayon, mga K5. Samantala, sad news, mga K5. Wala nang buhay itong isang alias Ongyot sa kanyang bahay. At base sa investigasyon, mga K5, nagpakamatay itong nasabing biktima dahil iniwanan sa kanyang pamilya.
7: Aray.
5: Wala ang kanyang mga anak. Wala na. Hindi pa mapupoy ng aming mga otoridad kung ano kaya bakit iniwanan ng kanyang pamilya, mga K5. Tuloy pa ang investigasyon. Itong naturang insidente ay itong nasabing unyot na wala ng buhay na discovery sa kanyang bahay, mga K5. Yan lang ang viral namin dito sa ngayon sa Cagayan de Oro, Siri. Ano ngayon, no? Gusto na yung third day ng impeachment trial. Anong assessment nyo? Unahin natin yung SM sa Palawan. Anong assessment mo on the third day of impeachment trial, K5JP?
6: Okay naman. Ang isa sa mga pinag-uusapan dito, mga ka-K5, yung bang parang ginagawa ng depensa ngayon, di ba pinag silang palabasin na parang hindi intensyon yung sinabing pagbabanta. Ang kantsawan dito, nung lumabas yung pagkatapos ng press conference na yan, yung mga kaalyado ng ating vice-presidente ay grabe yung pagmamalaki nila na binanata ni Inday Sara ang ating presidente, first lady at yung dating speaker. Diba? Parang pinagmamalaki nila na yan, tinira. Ngayon parang gusto nilang bawiin yung mga nasabi na yun. Kaya medyo doon yung negative side na napansin At yun yung pinag-uusapan ngayon sa mga inuman, mga ka-K5 dito sa amin.
5: What about K5 Tacloban? Anong opinion mo?
1: Okay, K5 Martin. Dito, mainit na pinag-uusapan pa rin yung kay Atty. Ligutan, yung photocopy. Hindi, maraming hindi nagagamove on dun eh. O kaya
5: pero na nag-viral na yun sa social media yung photocopy.
1: O kaya yung mga may mga ilang mga lawyers dito na mabuti tumutulong sila sa pag-explain. Oo.
5: Okay.
6: At saka may nagsi-circulate ngayon sa social media yung ruling ng Supreme Court.
1: Correct, correct. So, tama.
6: Nga, sinasabi nga na katanggap-tanggap yung photocopy. Tinatanggap na ngayon sa korte.
5: Okay, kahit yung mga screenshot. Yes, K5 Kondad, bakit tahimik ka dyan?
7: Wala naman. At ako'y nakatutok yan din kahapon. Pero ang tinitignan ko, yung pinagmamasdan ko ay yung ginagawang cross-examination ng defense panel o defense lawyer wherein sa palagay ko, hindi niya natibag eh. Wala, hindi, tinitignan ko yung galaw noong witness ng prosecution ay very good. At hindi mo siya makitaan na nararattle sa anumang mga queries and questions coming from the defense panel and from the senator judges.
6: Ay, okay. Mahigit 30 beses na ba naman siyang tumistigo, lalo na sa Lunes. Pag tumistigo na, hindi nila kayang tibagin. Si NBI Director, di matibag.
5: At kami naman dito. Kami dito sa
7: kapitura.
5: Wait and see lang kami. Aga para sa akin yung statement ko. With answer na lang ako. Okay, paalam na tayo mga K-5 at bukas. Unahin natin sa kanyang pag-bye-bye. K-5 Takloban. K-5 Boxer.
1: Opo, K-5 Martin. Mga K-5, maraming salamat. Mula po dito sa City of Hope and Home of Resilient People, K-5 News FM Takloban, K-5 Oxemer Asigre. Maupay nga aga.
5: From the Tacloban, I follow instruction lang, kapasensya kay Five Kondad. So, sa next JP! Ni kay Five.
6: Wala dito, siyempre sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan na tinaguriang The Last Frontier. Ako po, K5 John Paul Dacoco, mayad na temprano sa ating tanan.
5: Turn mo na, K5 Kondad. From Isabela, your mother, God.
7: Okay, thank you very much, guys. See you again tomorrow. Good morning.
2: Balita.
5: Wala naman dito sa Cagayan de Oro, the city of Golden Sunset, the gateway of Northern Mindanao. The K5 Martin Rapalat nagsasabing, Mayo Buntag, Karatatran.
1: Okay, 5:52 na mga K5 ngan binati pala niyo ano taton K5 kumustahan. So may to mga duwag ko nga mga balita ano tigang taton mga sister stations. Iton K5 News FM News FM yon. 5:52 sa K5 match Isabel ihabol ta. Duduhay ni nga K5 kumustahan ano ha mga ano tawag hanto dito mga ilong guba or Hiligay non speaking may daliwat ito hira nga aton mga sister stations ini an mga Tagalog speaking mga K5 CD o Palawan ngan Isabela pero ngadto ha may Western Visayas Hiligay non ba ang adto no Hiligay non speaking may daliwat nira dito K5 kumustahan dito ira mga kayakan dito sangkay. Okay, Isabela, ani naton linya
9: tulad panahon.
1: Alright, Isabela, kumusta update dito naton panahon. Good morning, K5 mo.
10: Good morning, mga paingaga, sir. Kan sugad man na naton mga ka-K5, kan nagkikita naton Facebook Live, kan nanmamati hanira mga radio. Di naton ulaku, ay naton panahon. Para yan ang adlawhan na Webes, ikasiyam kadlawhan na Hulyo 2026. Anaton minayuyo, kan binahal nga probinsyan Leyte, padayon kita mga kaabat nga hawin, madampog ng kalangitan, na pwede magresulta hin mga parpatsala ng pag-uran ng paglalungdog mahitungo din ni Kantaypon na Lahiya Inday. Basar liwatan pinakabago ng satellite animation ng pag-asa, Inday naghinay na himo na lang ang typhoon category samtang padayon yan nagkikiwaw pa kanluran, norte kanluran. Kanina nalasing ko na ganang sipatan ni Typhoon Inday na nakadto may karayoon na 925 kilometros sinirangan ito Northern Luzon. Ini nga Inday, posibleng ni maglandfall dito mainland China di dahiton Domingo ngan magawas sa par di dan Sabado din niya atong dapit. Par magawas siya Domingo pizza awo Sabado pizza unsi ngan posible maglandfall na mainland China di dahiton Domingo pizza 12. Ngan waray ko din ni direct effect hiton na diri lagi pinigin ginkikita ng mga kalanpol din niya at bisan din ng party tatong nasod ngan waray ni direct effect hiton na Inday din niya atong napagkaya na kundi yan na warik week la ini kumbaga ang trap la inihan Inday amot nangangan niya at diri ang mata inuotro ko diri ni mga kalanpol bisan din ng party tatong nasod nagkabukusan pwede kita lukod maka-experiensya in mga pag-uran niya ng adlaw nga dabuas kay matungod makusugay na itong Southwest Monsoon nga nakaka-apik to hiya Palawan, Visayas, kan Mindanao.
1: Oo. Pero kung kulob sa Rowell, ano, bisan kung may hulgan mga pag-uran, so far din aton waray man, ano, makusugay no, lang, hangin.
10: Oo. Magaya na, darudakot porsinto nga magkaada pag-uran. Ngan madali ay nga hangin.
1: Alright, oo. Sige, Sir Rowell, thank you so much, sir, ha? Good morning, hey mo, Sir Rowell.
10: Damo ko salamat kan maupay nga aga late.

0: Live. Damos a Noel Montes Live, directamente a Piscina PDRRM Province of Leyte. Ora sa alas 5:55 na, masunod ng DTX 500 Morning Newscast. Ako naman, ani na ginangkor mga kay 5 Oxemer Asidre, parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan na siyudad ng Taklawan ni Nabugos ng Sinirangan, Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining sugo on ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man.
6: Kay simintohon sila niini.
7: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
6: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
7: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
6: Naay problema.
7: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Mga matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
6: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
7: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud nay problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud kas doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
3: D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
7: Sakto, no? Ako, nga nung gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
6: Nga naman, Doc.
7: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
6: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Og kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio og mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
7: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
6: Oh, ngano man?
7: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. unsa man ka importante ang oil pulling. Kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang ditribayo, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang ditribayo, Sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa ditribayo, nindot ka ing epekto, Sir GP.
6: Wa na taigong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dok Ramil oy, maing pangluwas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: Ditribayo.
9: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang ditribayo tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: Ditribayo. Ang Ditribayo nga may visio. Ang visio nga may Ditribayo.
5: Mapalit sa mga butika.
3: Ditribayo. Ditribayo. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Roja City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ora! Sa K5 News FM Philippine Standard Time, alasize dos.
3: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
0: Opang aga ka K5, vanilan magpasong ang mga notisya. Hato naman, mga laray, uluhan! Balik na lokal, Kabaraydan, Hakuryente, Eastern Visayas, mauminto, iyan ang bulan.
10: Samtang Kapuso Village Integrated School, negatibo habomba, klase, dire suspendido, yan ang adlaw.
0: International, Chief of Staff ni VP Sara Duterte, inimbitaran, impeachment trial. Como testigo.
10: Samtang active shootings drills, iglulunsarhan DepEd hamang eskwilahan.
0: Ang mga international mga K5 ceasefire ng Amerika at Iran tapos na para ng US President Donald Trump. Magpadayon ang negosasyon pagkarag nala hinunas.
10: Samtang ang mga pagbuto na batian Hirani Hakarj ng Kishim Islands sa Iran.
0: Business report, mga K5, ihapan mga waray trabaho sa Pilipinas, sumita as in 4.8%.
10: Nga nato naman, balitang kakaiba, lalaki nga nangangawat na trap hasulod ang cellphone repair shop, arestado.
0: Ako naman, balik na paog na tangkosog, mga K5, John Mar Fajardo ng Robert Bulik, nangunguna PBA, MVP race, samtang quarterfinals and soccer World Cup, maarang kada na.
10: Nga nato naman, balita entertainment, Alex Gonzaga ginbaton ang usang basher nga may maraot nga pakiana hiunong haniya baby.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas, in ang DTX 500 Morning Newscast. Ilang adlawhan Uwebes, Hulyo 9, 2025.
10: Ako'y ka-K5 Carol Medino.
0: Ako naman ka-K5 Ogzemer Asidre.
10: Live ang iyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian ngan makikita ninyo din manliwat nga paradihin ng kalibutan pinaagi ha YouTube channel, TikTok ngan Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
10: Nga detalye hanaton mga balita.
0: Alas 5 na mga K5 siyahan naman nga balita lokal. Kabaraydan han kuryente din ni aton rehiyon. Maumento daw yan ang abulan han Hulyo. K5 Game Soriano, K5 mo.
10: Maumento ang residential electricity rates han mga electric cooperative ha Eastern Visayas iyan ang abulan han Hulyo. Subay ha preliminary settlement data han Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Habagos nga rehiyon ang Samuel Cotuan may gidadakoy nga aumentohan sukot nga maabot han 9 pesos and 53 centavos per kilowatt hour. Diintikang han electricity rate nga 13 pesos and 49 centavos per kilowatt hour. Magiging sobra 23 pesos per kilowatt hour yana nga bulan. Ang Bileko naman ang may gimamahali nga residential electricity rate nga maabotin 24 pesos and 34 centavos per kilowatt hour. Samtang ang residential electricity rate naman han Leyeco 2 in magiging 13 pesos and 25 centavos per kilowatt hour. Tikang ha 11 pesos and 49 centavos per kilowatt hour. Ginhihingi ta pa kuna magpapabilin o maumento pa ini ang nga presyo hasunod nga bulan. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako ika K5, Kim Soriano. Paran kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siya dadatakloban ngan bugus nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM. Samtang kadugangan pa nga balita lokala, supply at tikang hydrothermal power plant Leyte, dire-direkta nga nagagamitan ha Eastern Visayas sa KKFM Roger Tilana, IK5 mo.
11: Dili eksklusibo nga ginagamitan Eastern Visayas ang kuryente nga gin-produce sa mga geothermal power plant sa Leyte bisan pa man nga ang probinsya in usa han may na pinakadagko nga producer han renewable energy sa Pilipinas. Ini ang gintagan ni doon ni Leyeco 2 General Manager Dr. Fernan Fultan durante ang regional press conference dinhan naglabay nga adlaw nga gimpangunahan han Federation of Rural Electric Cooperatives in Region 8 o Comprecor 8 din ginhisgutan ang pagsaka han kabaraydan han kuryente han rehiyon sumalakantan nga hailarom han power market system ang kuryente nga tikang din hialite e ginsusulod anay han National Transmissions Grid nga ginbabaligya pinagi han Wholesale Electricity Spot Market o kunwisem. Sanglit waray garantiya nga ang supply nga ginagamit ang mga konsumidor sa Eastern Visayas amo ang tikang mismo ha mga planta nga nahimumutang halite. Ginsiring nitan nga kung tatagan unta hin prioridad ang rehiyon na paggamit ang kuryente nga ginproproduce din ni posible nga mas barato unta ang sukot nga kabaraydan ha mga konsumidor.
12: Because there was no protection coming from the local government or coming from the government to protect the consumers of Region 8. We own the geothermal. Supposedly tayo yung priority, but it did not happen.
11: Hapag kena, nagtitikang pa ha Sibungan Luzon ang ginagamit nga supply han Region 8 nga diri nagtitikang ha Energy Development Corporation ha mga geothermal power plants ha Leyte. Para DTX 500 Morning Newscast, inihika K5, Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban ng bugos ng sinirangan Visayas, K5 News FM.
0: Na K5, ha, lain pang balita. Negatibo, habisan na nung aklasahin bomba o pabroton ang Kaposo Village Integrated School. Inanopisyal ang resulta, ginahimo nga hingpit niya clearing operation sa Tacloban City PNP Explosives and K9 Unit. Nagawas naman ha inisyal ng investigasyon ang Tacloban City Police Office o TCPO Police Station 3 nga banda alas 12:30 hadton Hulyo 8 kakulop at makakarawat in Bomb Threat at eskwelahan pinaagi ha messenger. Ginaaligar nga may panarhog tikang hinusang dami account nga ang mensahe ang nagsiring nga may pabubuton nga bomba hamao naman nga eskwelahan. Ginkatuman nga lunch break ang pagabot ha mensahe or han mensahe san salit nirigod damo ang kabataan ha eskwelahan. Naghimo hingkaangayan nga evacuation and or kaangayan nga evacuation ang school personnel ha koordinasyon han mga otoridad para masigurado ang kataluwasan han nga tanan. Samtang kakaibag, ginsagdunan naman han mga kapulisan ang publiko, labi na ang mga kag-anak, estudyante, nga na mga school staff, nga maging kalmado pero maging mabinantayon lagi hapon.
10: Kadugangan pa nga balita lokal, gobyerno probinsyan han Eastern Samar magalot agarhin pondo para has scholarship han mga estudyante pagkadoktora. Kakifeb Gina Pilenyo, IK5 mo.
13: Makakatagamtam in scholarship grant ikang hagobyerno probinsyal ng Eastern Samar ang mga maruruyag nga maging doktor hairap kay sumpayan ha Eastern Samar State University o kun ESU. Inin ginanunsyo ni Governor Ralph Vincent Evardone han nakalabay nga adlaw kasunod han inaugurasyon han gisyasyahani nga medical school ha probinsya hatun Hulyo 2 ang ESU College of Medicine. Hilaruman kasabutan, babatunon han gobyerno lokal ang Eastern Samar ang garastuson ha pang-eskwilahan han napulong ang mga estudyante han Doctor of Medicine, yan na nga academic year. Malalauman naman nga maigbaw ha 20 ni hapan mga magiging scholar hasunod nga tuig antes magpabilin han napulo kada tuig.
14: Ito natin yung mga hospitals na kuha pa kita yung doktor. Tikan ha Cebu, tikan ha Mindanao. Yan na kuri ito. Kaya siyempre, mag-uupay ko ni tatong mga doktor, tikan din talaga ha. At any point in time, pwede din mo matawagan, makakakanto ha hospital, ngayon, makakapaghatag yung servisyo ato.
13: Labot sa scholarship, nag-alutagar gihapon ang gobyerno in 500 milyones pesos para ha rehabilitasyon han Eastern Samar Provincial Hospital na magsiservi kumo pangunahon ng clinical training facility para han mga estudyante han ESU. Panuyuan hininga mabuligan ang mga nagihingyak nga mag-eskwela nga masalubar ang kakulangan ng mga profesional na panlawas agud pakusgun ang servisyo medikal habugus nga probinsya. Para han DTX 500 Morning Newscast ini, hika K5 Jean Pilinyo para han kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad han Tacloban nga nabugos ka sinirangan Bisayas. K5 News FM.
0: K5, hakatapusan naman nga balita lokal ang load limit Haliluan Bridge sa Southern Leyte ginpahitas an na 15 toneladas. K5 Carlo Arisgado, K5 mo.
15: Maaagi ang nautrohan mga dagkungan magbugat nga sarakyan ang Liloan Bridge sa Southern Leyte katapos ang haros usa ka tuig nga pagpatuman ng 5 katuniladang load restrictions han mao nga tulaya. Dila hiton Hulyo 7, ginanunsyo han DPWH Region 8 nga ginpahitas ang nanira 15 tonilada ang kapasidad han Liloan Bridge. Kasunod ini han direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ay doon ngan pagdigunon ang tulaya. Agud duro damo nga mga sarakyan ang makakaagi ngan maging paspas ang pagbiyahan mga kargamento tikang Hasurigao Lipa-Tapuert. Sumulakan DPWH Regional Director Edgar Tabacon, pwede na gihapon inigamito na two-way traffic scheme tungod kumpleto na ang shoring works ang ginbuhat ang ahensya para padigunon ang istruktura hantulaya. Kapag pahitaas ang load limit ang Liloan Bridge, diri naging kikinahanglan ang mga bus ng cargo trucks nga gumamitin mas magastos nga barging services ngan maiha nga alternatibo nga ruta. Para ha DTX 500 Morning Newscast, inihika K5 Carlo Arisgado para han kampiyona ng mga balita serbisyo publiko ngang kaliawan na syudad ng Tacloban ngang bugos ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast.
0: Morning Newscast. K5, wala naman balita lokal. Dito sa Johan, DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagapi ka na! Natitox ka pa!
16: DTX 500 Morning Newscast.
0: Morning Newscast.
10: Samtanga, lagos naman kita ha aton mga balita regional. Unahon tayo itong K5 News FM Antique. Kasuhan leptospirosis sa Antique, umabot na ha 25. Samtang tulo naman katawo, iton patay. Kakifeb Family Palanog, IK5 mo.
17: Umabot na sa 25.

0: kung lumusong naman na may sugat sa paa, maaari silang humingi ng doxycycline sa bawat Rural Health Unit o RHU sa probinsya. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: K5, iba pang balita regional, kuhaunting linyan K5 News FM Palawan. Bug inspection ng mga eskwelahan ha Puerto Princesa. Magpapadayon, nakaliyon reklamo han halabang apila han mga estudyante. K5 Grace Bilostrino, K5 mo!
2: Iit ng Department of Education, Puerto Princesa na magpapatuloy ang inspeksyon sa mga bag ng mga estudyante sa pagpasok sa mga paaralan at hindi ito dapat maging panandaliang hakbang na ipinatutupad lamang kapag may mga nangyayaring insidente. Ayon kay Attorney Aniza M. Babaw, ang legal officer ng DepEd Puerto Princesa, mahalagang maging tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng inspeksyon bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan at pagtiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Aminado ito na magdudulot ng mas mahabang pila ang inspeksyon sa mga gate ng paaralan. Ngunit hiniling niya ang pangunawa ng mga estudyante at magulang dahil iilan lamang ang mga otorisadong tauhan na maaaring magsagawa nito. Upang mapabilis naman ang proseso, pinag-uusapan na rin ng DepEd at ng mga samahan ng mga magulang ang pagbibigay ng otorisasyon sa ilang volunteers na maaaring tumulong sa inspeksyon upang mabawasan ang haba ng pila.
3: Incidents of violence and with the advent of DepEd Order 6, ang sabi naman po ng superintendent ay ipupush po at isasama din natin sa agenda sa susunod na LSB meeting yung possibility po na baka po pwedeng through SEF makapag-procure po ng metal detectors.
2: Ako si K5 Grace Bilostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: Katapusan ng balita regional, kwatoton linya han K5 News FM Kalibo. 19 anyos nga babae haaklan ginbuno haliog. Ka K5 Leonard Viray, K5 mo.
5: Sugatan ng isang 19 anyos na babae matapos masaksak sa leeg habang umaawat sa away ng kanyang boyfriend at isang hindi pa nakikilalang lalaki sa may barangay Poblasyon, Libacaw, Waklane. Ayon kay Police Captain Larry John Vidal, hepe ng Libacaw PNP, lumalabas sa kanilang inisyal na investigasyon na pauwi na ang biktima at ang kanyang boyfriend na umano'y nakainom at sakay ng motorsiklo nang makasalubong nila ang suspect. Nauwi sa komprontasyon at sakitan ang insidente at habang umaawat ang biktima ay nagtamo siya ng saksak sa kaliwang bahagi ng kanyang leeg. Mabilis namang dinala sa Libacaw Municipal Infirmary Hospital ang biktima, ngunit kalaunay inilipat rin sa pribadong ospital sa bayan ng Kalibo. Samantala, nakatakas naman ang hindi pa nakikilalang suspek. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng backtracking ang kapulisan para makilala ang nasabing suspitsado. Balita regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
6: GTX 500 Morning Newscast.
1: Morning Newscast. Sa K5, wala naman balita regional dito tayo han GTX 500. Dari ng Tibo, kapangontrahan high blood pressure ng diabetes.
6: Balita National.
1: Alas 6:18 na, siya naman nga balita national. Gimando ni Impeachment Presiding Officer Francis Chis Escudero ang pag-issue in subpoena para kan Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice Presidente Sara Duterte. Antes hinigin hang Johan House Prosecution Panel, ang Impeachment Court ang pagpalusa din subpoena sa testifakandom ha Chief of Staff ang Vice Presidente. Ining imbitasyon and may kalabutan na pagbista ang Articles of Impeachment kontra kan Duterte. Nakatutok ka K5 ining artikulo hagin aaligar nga panarhog han Vice Presidente nga may niya na nakaistorya o ginkaistorya nga individual nga mapatay kanda Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Aranita Marcos, nga Congressman Martin Romualdez kon una man hiya nga mamatay. Durante naman itong pagbista ka kulop, Hulyo 8, ginpakita ang video ni Lopez nga nagtutuog durante pareho nga Zoom meeting kon diin na narhog ni Duterte. Ginalauman nga magiging ikatulong at testigo ang Chief of Staff and Vice Presidente nga nakatalaan niya pagtestigo ang Impeachment Court sunod nga semana. Samtang ka K5, nagsiring naman ang siyahan nga testigo nga NBI Senior Agent Jan Mark Kalilong.

0: nga haiya personal nga pagkita absolut o waray kondisyon ang panarhog ni Duterte ngadtohan presidente.
1: Katapusan nga balita nasyonal, nakatalaan ang paglunsarahan Department of Education kon DepEd inactive shooting drill sa mga eskwelahan. Mahuman ang insidente han panmusila has San Jose National High School din hi Tacloban didahan naglabay nga bulan. Sumalakan DepEd Secretary Sunny Agara karuyag nirang may baruan han mga estudyante ng school staff kung ano ang kinahanglan buhaton kung may matabuman nga shooting incident has sakob han eskwelahan. Maghihimo hirahin protocol nga kinahanglan sundon han mga estudyante ng school staff kung may mga sugad hini nga insidente. Siring pa ni Angara nag-a-adjust tira matungod kay an natabo din niya Tacloban insyahan nga mass shooting nga nagresulta pahan kamatayon hantulong ng mga estudyante. Dugang pahan mao nga ahensya iragihapon gintututukan ang mga bomb threat sa mga eskwelahan kundi nakikigsumpayan hira ha Philippine National Police para hapagbaton hini. Sumalakan Angara ani bang mga eskwelahan nga nakakarawatan mao nga panarhog indayo nagsuspender hin klase. Samtangan iba naman nga nahiara na habam threats inatawag in Special Weapons and Tactics Team o konsuwanta. Samtangan nagsaad naman itong DepEd nga magpapadayon hirapagbuhatin psychological first aid para mga estudyante ng kag-anak nga apektadohan mga bayulente nga panhitabo ha mga eskwelahan.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:21 na, mga K5, wala na naman balita nasyonal dito sa Eyohan. I Care Capsule.
2: Balita International.
0: Yaha naman nga balita lang yung labdasan direkta ginsumat ni US President Donald Trump nga para haiya tapos na ang ceasefire hambut ngan Amerika ngan Iran. Inin mahuman maglunsa rin bago nga mga pag-atake ang Amerika kontra ha Iran. Tungod itong pagpabuto naman han Iran hapira nga mga barko nga naagi sa Strait of Hormuz. Salit ngayong kakabarakan nga mauundang naliwat ang pagbiyahin mga barko nga may nga lana nga maagi unta ha Hormuz. Dugang pa ni Trump, pwede lagi hapon ipadayon han mga delegado han Amerika ang negosasyon han mga delegado naman han Iran. Pero para haiya, kakaragan nala nira o kakaragon nala nira anira panahon hamao naman nga negosasyon samtang nakatalaan nga igpadayon ka kay Five ang maong nga negosasyon parang pagkaanahin pinal nga kasabutan haadlaw nga mahuman na ang lubong ni ana Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei iyan na nga adlaw. Ang maong pagrestorya han Amerika ng Iran inakatutok ang mga importante nga butang sugadhan bugos nga pag-abdi han Strait of Hormuz nga mahiunong han nuclear program ha Tehran.
1: Katapusan nga balita internasyonal, igin-report hanos ang Iranian media nga may danabatian nga mga pagbuto hirani Hinduha nga isla sugad man Hinduha nga syudad ha Iran didahan naglabay nga adlaw. Naiguhan mga bago nga pag-atake han Amerika ang Kerj Island kundi inamo ang ginadakuin nga oil hub han Iran. Nabatian gihapon ang mga pagbuto ha Kishim Island ngan ha mga syudad han Sirik ngan Bandar Abbas. Waray man nahipati ka nagkamatay ha mao nga pag-atake pero may mga nagantosin karamtan ha ira mga lawas matungod han mga debris han usang pampabuto nga ginpalato sa pantalan han Sirik subay han usang Iranian State TV reporter. Otro nga naglunsarhin pag-atake ang militarhan Amerika kontra ha Iran, haloyuhan ira preliminary peace agreement didahan bulan han Hunyo. Sumala naman han Amerika ang ira pag-atake in bulus nira ha pag-atake han Iran, hatulong ang mga barko nga naagi ha Strait of Hormuz.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Okay, Five. Ito naman balita international dito tayo han Klinika D3 Bio the superfood supplement. Kay Five, tikangan muna ani mo ketogenic diet. Inom han ini nga D3 Bio ngan pagpulsan. Napakadamo ka benepisyo panlawas. Sini
2: balitang wow.
0: Ato naman balitang kakaiba. Kon makarit dumis kardian kawatan, mas mautak liwat ang tag-iyahan cellphone repair shop nga iya pinangawatan. Dito yung natabuhan barangay San Isidro at Antipolo City. Usang lalaki ang nakitaan nga sumulod na usang paayaran hin cellphone. Nakitaan inintag iya siya ngan iya ini ginsundan. Dito na niya nasabutan nga pangawat ngayan ang panuyo hininga maong nga lalaki. Para diri ini makagawas o makaiskapo, gintrangkahan hantag iya ang iya shop nga nangaro hinbulig habarangay. Naghangyo pan kawatan nga pagawson hiya. Pero dayon ini ginderangan again turnover ha mga barangay official ha maong a police station. So yan na ini nga kawatan syempre maatubang hiyan kaso hin pangawat.
2: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Kagay 5. Wala naman balita kagay iba. Dito naman ay iyohan. GTX Liniment Oil. Sakto ang init. Sakto pa ang lamig.
2: Para balitang negosyo. Negosyo.
1: Samtang hato naman na balita negosyo. Humitaas ang unemployment rate o ang ihapan mga waray trabaho sa Pilipinas hana nakalabay nga bulan han Mayo kumparar han Abril sumalahan Philippine Statistics Authority o kon PSA. Subay ha report sumaka 4.8% ang unemployment rate nga katugbanghin 2.5 milyon nga mga Pilipino nga waray trabaho o pakabuhi. Puro hitas gihapon na nahipatik nga datos yan nga tuig kumparar han 3.9% didahan bulan han Mayo han naglabay nga tuig. Samtang humabubo naman ang underemployment rate o ihapan mga individual nga may trabaho pero namimiling pahin kadugangan nga pakabuhi. Tigang naman han 15.2% hatun Abril, humabubo inihin 12.2% o 6 milyones nga mga Pilipino.
2: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Mga K5 ang balita negosyo Indoro Taihuan Klinika Deo Fresh at Deo Roll-On.
2: Balita Sports.
0: Alas 6:27 na hatun naman balita paugdatan kusog. Kag K5 hi John Mar Fajardo ngan an ormukanon nga hi Robert Bulik. Nangungunay na ha PBA MVP race. Samtang quarterfinals naman han Soccer World Cup. Maarangkada na! Sa K5 Kevin Giusana, i-K5 mo!
3: Basketball ngan soccer. Anato ni sports update, yan ang adlaw. Maaangkon ba ni John Mar Fajardo ang iya ikanapulo nga Most Valuable Player Award ha PBA? Inin mababaton, hadiri maya nga panahon. Hi John Mar Fajardo han San Miguel Beer, amon nangunguna, didahiton average statistical points paran paprumba nga maging MVP han kananya na nga season han PBA. Katapos, han duha nga mga conference, hi Fajardo amon nangunguna han paprumba, ipinaagihin 29.8 average statistical points. Iya ito nangunguna, didahan liga, ha rebounds, ipinaagihin 16 ka rebounds per game, ngan may ada 17 points. Iya, ingin susundan liwat, hiniig kasi Bisaya, kay inihipahardo in taga Cebu. Samtang ito nag-iikaduha, amo hi Robert Bolik, nga taga Ormoc City, nga may da statistical points average na 26.7. Samtang ang Converge Super Rookie Juan Gomez de Lianyo ang nag-iikatulo 23.6 points. Samtang ang nag-iikaupat amo ang kanan Magnolia nga Zab Lucero nga may ada 23.3. Samtang ang ikalima amo ang taga Converge gihapon nga Justin Baltasar. Usa nala nga conference sa PBA nga amo ang Commissioner's Cup. Ang pagmumulayon ha masunod nga duha ka bulan ngan katapos ito ditong Disyembre masasabutan kun hi John Mar Fajardo ang makakaangkon hani ay kanapulo nga MVP dida ha Philippine Basketball Association. Samtang nga dinamang kita ang pinaka prestigyoso nga torneo ha bugos nga kalibutan ang Soccer World Cup, magtitikang na ang quarterfinals buwas nga adlaw. kundiin walo na lang ang teams ang nasasalin. Two-time world champion nasod France igakaatbanghan Morocco. Samtang haiba pa nga engkwentro, Spain versus Belgium, magkakasurapo gihapon ang Norway kontra ang England. Samtang ang last quarterfinals, magbabanggaay ang defending champion Argentina kontra han Switzerland. Sports update durutan Mighty C di Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Chusana parang kampiyon ng balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan, hasyo dadang kakloban, ngan bungkus nga senirangan Visayas. K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
1: Alas 6:30 na para ato na Balita Entertainment. Alex Gonzaga ginbaton ano sa nga basher nga may maraot nga pakiana hiunong haniya baby. Aritong chika ni ka K5, Maring Louie, i-K5 mo.
5: Parahan mga mommy nga soon to be mommy. Makakaabat ka talaga hin kasina kung may day mga tao nga magyayakan hin maraot hiunong hanimo anak. Pero parahan komedyante, host, vlogger, actress nga soon to be mommy nga hi Alex Gonzaga. Compost lagi hapon niya durante han iya live selling a TikTok. Bisan kung may dausang netizen nga nagkomento hin offensive nga insensitive nga pakiana. Samtang gipopromote han aktres ang usang herbal tea kaupo na niya Uncle Jojo, tabasa nira an malisyo soso nga pakianahan netizen. Nayakan ini nga kun mamatay ang iya baby. And magiging epekto labagi hapon na niyaging papromote nga herbal tea. Pero imbis nga masina nga na mas stress si Alex, nagsaling nalahiya nga the fact nga may da mga sugunin nga tao buot singon nga full of hatera. Nagsigway nalagi hapon inihiya nga kinahanglan netizen nga kumuha in herbal tea nga iragin endorso base. Diri na maging negative, hateful, anxious nga depress. Samtang naghatag naghihapon yung simpatyan mga fans ni Alex sungod kay maaram hira nga maiha nang hopeful at mag-asawa nga murada nga magkaadahin anak kundi in pinakabeses nga naka-experiensya hin miscourage anak tres. Para ha showbiz news ako kay K5 Maring Louie para kampiyon nga balita serbisyo publiko ng kaliyawan hasunod ang taklaman nga bugos sa Sarang Visayas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maha K5 Baan Balita Entertainment, Induro Tayuhan DTX sa Beauty Soap, agampantika sa lagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alasay sa 32 na kakay-5. Ganyan yung pala nabatian ang mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Inangadlawan Webes, Hulyo 9, 2026.
1: Ako'y kakay-5 Carol Medino.
0: Ako naman, kakay-5 Oxemer Asidre. Parang kampiyon niya balita, serbisyo publiko.
1: Ngan kaliawan na syudan ang Tacloban, hangan bugos kasinirangan Visayas.
0: K5 News FM.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
7: Para sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.
9: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautontangan na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
10: Mm.
9: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
10: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
9: Mm.
10: Iya sa tao ang rod shape.
9: Uh-huh.
10: Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
9: Uh-huh.
10: Pareho ba nang magputokopya ka Sir JP?
9: Mm.
10: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
9: Mao
10: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
9: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini. Naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
10: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
9: Monay.
10: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mitesi, dali ra jud mahurot ang imong telomeres. O matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
9: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mitesi ra jud.
2: DTX 500.
8: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
10: Garigyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mitesi. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mitesi.
9: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
10: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
9: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
10: Nabantayan ba ni mo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
9: Ayay,
10: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mitesi.
9: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Ronso.
10: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
9: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
11: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
0: Oras sa K5 News FM, alas 6:38 na oras, ginpagdangat tayo ang DTX 500!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
13: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.

0: July 9, 2026 sa Nenyuka K5, Edward Sanyagan, welcome! Hindi ngayon kinadaag ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga inigugma kong mga manmarati habugos nga sinirangan Visayas? Hindi ang sudan ng Tacloban na mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinakita na ito ng official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital! Nagpaka-remedyo na ba mga ka-K5? Sige na at pag-remedyo at mga di pag-remedyo pala. Ano niyo ginandam nga remedyohon niya ng adlaw? Hirahin o liwat na niyo bagaigin ka-remedyo. Kung baga nag-remedyo na ka mo, ngan kung baga di pag-remedyo pala, hirahin at iyo bagaig ka-remedyo. Ngan kung baga sige na at remedyohin o niyo bagaigin kikin na remedyo, yan ang mga tag na mga ka-K5, ha? Ikaw ka-K5 Edward, naka-remedyo na. Mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. O sa nga madulumdum nga kaagahon na dinhi Tacloban, mga ka-K5. Kaniyon naton, ito ang nakabutang, ito naton panahon, ito ang pagtagabagyo Inday. Nangangandaman, inin na pirang ang mga lugar di diyan Luzon, pero ito nangangandaman, good yan ang agulpi inin mainland China. Nga posibli, amo ito ang paghugdunan, mga ka-K5. Hininga bagyo Inday or Bobby, mga ka-K5, ha? Kadi yung anin natin itong na pinaka-latest forecast itong na pag-asa. I mean itong Tropical Cyclone Bulletin number 6. Para hiningat super typhoon or typhoon na gadman layan ng mga ka-K5. Typhoon Inday. Inday weakens into a typhoon as it continues to move west-northwestward, mga ka-K5. Huminay ang bagyo Inday. Kanina hana alas 3 sa magahon ini nga bagyo mga ka-K5 in nasipatan nga nakadto ha 925 kilometers east north east hiton Luzon, I mean east of northern Luzon, yan 925 kilometers east of northern Luzon, sinirangan nga parte hiton northern Luzon mga ka-K5. Nagio sini 20 kilometers per hour. Hagakusgon nga 175 kilometers per hour ngan gustiness or pagsupasko nga to 215 kilometers per hour. Makusog gihapon ini nga bagyo kay maabot ito niya subasko in 215 kilometers per hour. Adi ton mga lugar nga adha tropical cyclone wind signal number 1. Puro ini adto norte nga parte ni Luzon mga ka-K5. Naglalagay pa itong Batanes, Cagayan, Upunit, Babuyan Islands, Isabela. Ito northeastern portion, ito yung Quirino, Apayao. Ito northern portion, ito yung Abra, Kalinga. Ito eastern portion, ito Mountain Province. Eastern portion, ito yung Ifugao. Northern portion, ito yung Aurora. Ngan ito northern and central portions, hiton Katanduanes, mga ka-K5. Adera signal number 1. Adi ito na forecast position, mga ka-K5. Hininga pagtagabagyo Inday. Hamasunod nga mga adlaw. Yan ang adlaw niya, alas 12 itligas. Ato na iniha 800 kilometers east hiton Apari. Cagayan, by July 10, alas 12 maagahon. Buwas adlaw hiton na Biyernes mga ka-K5, ato na niya 600 kilometers east hiton Basco, Batanes. Ngan buwas hiton ligas, alas 12 ligas. Ato na niya bagyo ha 455 kilometers east northeast hiton Itbayat, Batanes. Ngan pagka July 11, alas 12 maagahon. Adlaw hiton na Sabado mga ka-K5, ato na niya ha 400 kilometers northeast hiton Itbayat, Batanes. Ngan pagka kulup hiton Sabado. Ato na niya 525 kilometers east-northeast hiton Itbayat, Batanes. Magawas na ha Philippine Area of Responsibility. Pagbanabana ha. Di na hiton July 11 hiton kakurol po mga ka-K5. Magawas na Philippine Area of Responsibility. Ini nga pagtagabagyo Inday mga ka-K5. Waray ko din yung masyadong epekto ato nga bagyo. Dinhi ato na sinirangan Visayas. But medyo madalumdumin na itong panahon. I-check anay natin itong na daily weather forecast para yan na nga adlaw, okay? Apektado itong Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora ng Katanduanes, hito na Bagyo Inday, mga ka-K5. May mga higayon or magiging mauran. Itong ira panahon, may mga surusubas ko inin hangin, mga ka-K5. Ini nga mga lugar itong Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora ng Katanduanes. Ha? Amo man gihapon din hiaton. Apektado ngayon kitahin nga tropical cyclone na Inday, Eastern Visayas nga di mga parte Bicol Region. Magigin madampo gini naton kalangitan. May puruhan hinimpatsara nga pagtarahiting at paguran, subay hininga forecast. Hito na pag-asa. Samtang itong Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm. Itong Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangganing, ang South Cotabato. Apektado latirahin in habaga at mga ka-K5, may mga gayon nga magiging madampog itira kalangitan. May patsara nga pagtarahiting at paguran, samtang it ibang aparte at Visayas, ngan Mindanao. Habagat gihapot makakapekto ay nga weather system yan ang adlaw may puruhan din impatsara nga pagtarahiting ang paguran magiging madalum dumliwat itong nira kalangitan ha. Itong Metro Manila ang ibang mga parte itong Luzon localized thunderstorm at makakapekto liwat nga weather system may mga gayon nga magiging partly cloudy to cloudy sky sira yan ang adlaw may naghihapon puruhan din impatsara nga pagtarahiting ang paguran okay. Para doon mabiyahi, hakadagatan niya ng adlaw, nasiring didi itong sinirangan nga parte itong Visayas. Kita, di niya Region 8. Magkaka-experience kita moderator rough. Nga kabutangan, ito na doon kalalaudan, mga ka-K5, mga 3.5 meters, at magkakahitas o itong balod. Apagtang siya itong pag-asa yan ng adlaw, di niya sinirangan Visayas. Ha? Ito na doon temperatura, magmumulay 32 to 33 degrees Celsius. Iyan ang adlaw samtang ang pinaghabubong at temperatura na i-record kanina alas 6 sa aga. 25.1 degrees Celsius ang adlaw sumidlit. Wari lagun man magkapakita din yung Tacloban na Eastern Visayas. Darahin nga pagtaga Baguio Inday but sumidlit kanina alas 5.33. Matutunod liwatin niyan alas 6.30. Hapit itong kagabihon mga ka-K5. Din yung Tacloban, as I have stated earlier, cloudy. Ito na itong panahon, madalumduminin panahon. Ito na itong temperatura, yan ang mga tag na ada 26 degrees Celsius. Itong kalidad hitangin ngayon ginihinang gabi na ginagawas mga ka-K5 fair. Ito na itong cloud cover, bada 100% gayod. Dito na itong kalangitan, natatabunan mga ka-K5, hinindampog ha. So yan ang adlaw magkulop, makaka-experience kita ng cloudy, madalumdum nga panahon. Apektado kita ng pagtaga Baguio Inday, di niya sinirangan Visayas. And in chance ay nipatsara nga pagtarahiting ang paguran, daro na ko niyan itong ligas nga nagkakurol po mga ka-K5. Oo, but generally, besan labagasugad hini itong kabutangan to na ito na panahon mga ka-K5, yan ang adlaw ito na Webes. Magkakadaghihapon kitahin, fair weather conditions! Oras mga kagipa, malang 6.47 ha? Oras nga gimpadangat tayuhan Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan hinin atong syudan. Nga nagpapahinom dumhira nga magkakada na liwati rin libre nga check-up. Tinikangan hiton April 20 nga April 27. Eh. April? Hulyo! Ano ba yan? Hulyo 20 nga daha Hulyo 27. Pero ngunahin nga tuliwat kita ng April mga K5. Ha? Hulyo 20 nga daha Hulyo 27. Alas 8 aga, tub-tub alas 4.30 itong kulop yan. Ikakaupod niyo hi Dr. Carlito Balag para hindi nga libre nga check-up, ha? Ngan basti mo ay luwad ka mo, magkadan higayon nga makapamalitan mga kalidad nga produktong herbal nga magpapadigon itong atong lawas, magpapadigon itong atong resistensya, magpapahirayo ha aton hinin mga ordinaryo nga mga sakit, mga ka-K5 sugadhan Mighty City Alkaline Vitamin C, Ana Clinica D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Ngan ang DTX 500 ang pinaka-superior nga source at antioxidant. Ngan siyempre, ang sikat-sikatan na nga kapi yan na. Anton kapi nga nagkagapi ka na detox ka pa, DTX Coffee Mix. May na pinuga nga dahon, ang palaya may disugard sugar cane nga punuhin antioxidant. Ngan may da chia seeds nga mabulig paglimpyo ng atong digestive organ mga gagay-fine. Available ini nga tanan nga mga produkto ha Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch nganhan nga tanan ni nga mga branches nationwide. Foro de los pueblos. And mga parmasya siyempre ng mga butika, mga gagipan. Yan, gagipan Edward, kinagremedyo ka naman. Ano, ano mo remedyo yun nga agang? Well, di kita gawas maka remedyo. Alternate, balay, gawas, balay, gawas. Ay, menudo. Oh, inin menudo, inin karne, inin baboy, rico, gapin yan, protein. Yan. And inin kamatis nga nagigin tomato sauce or tomato paste kung gin process. Rico, gihapon inin mga antioxidant, mga gagipay. Kamatis lang ang pagkinaonon siguro na aton pamati. Kumbaga magpupulago din aton mga agtangan hinin aton na mga aping mga gagipan. Ha? Oh, tomato sauce, tomato paste, rico in lycopene. Ngan iba pa nga mga importante nga mga vitamina ngan minerales. Yan. Oo. An karne, rico in protein. And siyempre ang carrots ba daw? Ining carrots mga gagipan. Oh, sanglit kon na ma-order kayong sugad hini nga sura nga minudo mga gagipay, gulpi iton iya sustansya. Good man bagagin paligid kula an mga tambok. Oo, nakinaunan damo pa to tambok ha. Dito la kon onod mga gagipay. Pinadesan ko liwat hin pakbit yan. Ining pakbit mao pay gihapon hiya nga utan kay sarusalakot hiya, okay? May nakarubasa, may hantak, may tarong mga gagipay, may da mariguso, may da okra. Sus mga gagipay, yan. Baliktad na ako yan na mas damot sura kung nganit utan kontra itong kanon mga gagipay. Alas sa 6.51 na naglalaw, magunga ka mo, nagpakaremedyo na gihapon niya ng adlaw. Ngan unta ito ngayon rin ni Medjun maghatag hing kaupayan to niyo lawas pero may good hinumduming health is wealth. Antinood nga karikuhan ang himsog nga panlawas. Yan. And makakabutan la nato nitong aton himsog nga panlawas pinagin pagre-remedyo nga regular. Hin magkalain-lain nga klaseng remedyohon, utan, prutas, isda, karne. Ngan may tungod nga diri man nga tanan nakukuha naton it mga minerales ngan mga vitamin ha aton pinan nga ngaon amo iton nga mayda mga food supplement. Labi na nin mga food supplement nga tiga nga klinika di alternatibo medicina mga gagipay. Yan, okay? Oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas 6.52 na, oras ginpadanga tayo ang 578 Emporium ang tindahan nga baton han mga mahal nga papliton. Ano iton mga balita ka K-Pop Edward? Yan na nga adlaw. Agi daw, balik na liwat ini nga gira. Habot nga iton na Iran nga iton Amerika. Nagsiring Presidente Donald Trump nga tapos na ang iraging kasarabutan nga ceasefire. Ang ira pagpirmahan ang hadi ang Memorandum of Understanding nga tataposon anay nira ini nga gira. And din tatagan ni Rainin kadatagsa hin 60 days para i-formalize na ni mga kasabutan mga gagipay. But wari pa nga ni mag-usa kabulan mga gagipay. Tikang mapirmahan at itong Memorandum of Understanding, balik na liwat ang gira dito Middle East. May dapirang ang mga barko ng pinangatakihan na Iranian forces dito Strait of Hormuz. Hinungdan ini kung kaya ano nga bumulos liwat mga gagipay itong Amerika sunod-sunod na ini nga paggiyera dito. Haira nga nagsiring na itong presidente at Amerika Donald Trump nga tapos na ang ceasefire nga magkakaraglan oras kung ipapadayon pa ining eristorya ining pangkamurayawan kung amo man lang nga diri magtutuman itong Iran. Pero nasa rin itong presidente, itong Amerika, di rin niya ginsasadhan itong posibilidad nga otro hira magkasabot but madepende la ito itong Iranian regime, mga gagipay. Tigang pagiraha, mga gagipay, han Iran balik kakulop o kasangkulop, mga gagipay. Ah. Humataas ang presyo han na produktong petrolyo by 3%. A world market. Ngan kun iniin magpapadayon mga gagipay. Magpapadayon liwat paghataas itong presyo, itong na krudo, a world market. And bis kita diri ito bulig nga gyera mga ka-K5. Apektado kita naliwat din hiha Pilipinas. Puro de los pueblos. Porbida ini nga aton kabutangan mga ka-K5. Yan na, nakaagi ako hapira nga mga gasolinahan. May tagsubra 70 na liwat, inin na litro, inin na diesel. And perminaton gini-restoryahan din hi kahanginan nga every time nagkakadahin pag aumento itong petroleum products, inflationary itong epekto hiton ha mga goods and services. Puro de los pueblos. Nahataas itong mga papliton nga itong mga serbisyo nga aton ginko-consumo on a regular basis. Pero itsweldo diri parihas itong kapaspas itong paghataas mga ka-K5 na halaw na dako na itong gap. Dako na itong gastos naton kay daan mahal itong papliton. Pero diri nadudugangan itong aton mga income mga ka-K5. Labi na aton mga ordinaryo lang ang magpakabarabuhi, labi na aton intawon mga adalha contract of service. Pag-aabot yung 3 kabulan, 4 kabulan, 5 kabulan, pahuway na liwat, waray anay trabaho, katapos magre-recontract mga gagipan. Aton mga daily minimum wage earner, waray pa mag 500, dito na kinadaadlaw nga sweldo din hi ha Eastern Visayas. Adalah mga 435 if I'm not mistaken mga gakipay para unsa ka tawo kulang nga niton. Asay pa kun may daka asawa, may daka mga anak nga ikaw lang nagpapakabuhi. Excuse me. Sanglit ginuna naton mga gakipay paghatag hayo ning impormasyon. Hini nga pagbalik na liwat hini nga giyera dito Middle East. Puro de los pueblos. Ay, kakipay ba, maominto pagod inin kabaridan, inin kuryente, din sinirangan Visayas. Yan na nga bulan hiton Hulyo, magpapatong-patong na ini mga kakipay. Darahin ning kinokolekta ha aton, nga questionable para ha akon, okay? Kinokolekta hiton mga generation company. Ngan iginpapasa ha aton mga kakipayb, ngan iginkukuliktala hiton mga electric cooperative. Kaya ini nga mga kadugangan nga mga kabaridan ining kuryente, igo lang iginkukulikta ini hiton mga electric cooperative. So ganito ang Lieco. Dirito na nga daha era, it may pinagaguti ay actually nga nakukuha din na hiton binabayaran naton per kilowatt hour ining kuryente. It pinakahabubo tikang ha mga electric cooperative. Pero mga 62 to 65% hit at ginbabayaran per kilowatt hour. Ngadto hiton tag-iya hit nanhihimo mga kakipay bining kuryente. Mga 62 to 63%. So karang signon, kada piso or kada usa ka gatos or kada 100 pesos mga kakipay nahingangadto ay 62 pesos or 63 pesos. Iton nahingangad to hiton mga generation companies. Okay, inin nagihimo ba ng kuryente either diesel it gamit, either coal it gamit. Dito naton igin babayad inin dako nga kantidad inin aton mga kabaraydan ha kuryente. Yan na nga July, bantay naton mahataas inin presyo inin kuryente. Porbida, ano, patong-patong na ini nga problema nga ginaatubang hinin aton na mga igkasi Pilipino. Pero busy ito aton mga politiko hinin pamulitika didiha, labi na didiha national level. Aadi okupado hinin aton mga magbabalaod ha kongreso, labi na senado, darahin ng impeachment trial. Hiton aton vice president kakakulop, gintapos niransyahan nga hugna. Oo, kay itsunod ni rang trial, ato naliwat ito na Lunes, mga kakipay. Waray yana, waray buwas, impeachment trial, ato na itong Lunes. And maghihimoy ni hirahin, adjustment itong era calendar of business, didaha Senado, kay mag-aabre naliwat inin sesyon hinin Senado, second regular session of the 20th Congress. Mag-aabre ini, didaha itong katapusan nga Lunes, hinin na Hulyo. Okay, aabrihan nira itong na second regular session and hiton aga. Ngan pagkakulop mga ka-K5, mamamati hira hiton State of the Nation Address hiton atong presidente nga i-deliver niya hiton katapusan nga Lunes. Kada katapusan nga Lunes hinin bulan hinin Hulyo. Magkakanan joint session itong Congress para mamati itong State of the Nation Address itong atong presidente. Itong katapusan nga Lunes, hinin na Hulyo, mga gagipan. Ano, Duard, ang baga natabog kakulop? Bagawaray good masyado nga pasabog kakulop. Labot la, han pagpadayon, han presentasyon, han mga ebidensya, argumento, han prosecution. Nga dapat patalsikon ikaw Vice President Sara Duterte kay ginhulga mo ang kinabuhi han presidente Speaker of the House ngan han First Lady Lisa Araneta Marcos in dumara ka kulop ang cross examination han na depensa han testigo han na prosecution nga tikang han National Bureau of Investigation. Parte ng recording ba? Oo, han panhulga ni Vice President Sara Duterte kan PBBM ni asawa nga kan former Speaker Martin Romualdez. Amiton pinakaunod ka kulop mga kakipay ban era trial dito hasinado mga kakipay. Oras sa impunto alas 7 na! Iyan na kay adlaw ito na Webes mga kakipay. Magkakadig ito natin LMWD Prime Water at your service. Kumusta man? Medyo na ba awas ito niyo mga gripo? Kung baga may awas, makusog ba itong awas? I mean itong pressure? Kung baga may awas nga may the pressure? Permanente ba nga na awas? Diri ba kay bangin gabila and magkulop? Waray awas? Sanglit damot nagkakapipiraw? Sugan for example kan kakipay Kevin? Nga permi na kunin na pipiraw hinin pagbinantay hinin tubig labot la kun mo dinya ibang agin bibinantayan mga kakipay. Ha? Purbida ka kulop ang mga estudyante ng mga kamaestrahan diniha Kapuso Village Elementary School. Nabulabog hira mga kakipay, darahinin igin padara nga mensahe via messenger, tigakin usang nga dami account nga nagsusumat nga may dakuno bomba suludhan eskwilahan. Nga nagresulta ang pagkadton mga kapulisan, pati ang mga bomb disposal, mga miyembro ng bomb disposal unit itong Tacloban City Police Office para panginanoon ini. O sana liwat nga pambulabog la at itong mensahe. Bagagin sasakyan ba ini nga panhitabo didaha? May mga tao good nga waray mga inin hibang kaagan mga gagipay. Waray mga libang. O mga tao nga may itim ang budhi mga gagipay. Waray mga pulos ba? Waray may nagkocontribuer nga kaupayan hinin aton komunidad, hinin aton sosyudad. Kundi perwisyo lang itong igindudurot mga kakipay. Dapat good masabtan ko na rahin no ining mga tao nga nagpapasarang bahin mga balita. O nagme-message nga itong eskwilahan, for example, nga may nabumba di dahasulo nitong eskwilahan nga ipapabuton namon. Mami ka lang itong nga perwisyo mga kakipay nga nabulabog sa eskwilahan. Kabantuan mga kapulisan para manginano, imbis nga magtatrabaho, ibang mga trabahoon, ining at mga empleyado itong gobyerno. Kay makuri man nga diri ini pagtrataron or diri ini pagseryosohon bisan kon mga tinuyaw lang mga kakipay. Kay what if tinuod ngayan? Katapos may bumoto nga bumbangan, may simba ko may nagkamatay or nagkasasmad. Kadako nat baratonon mga kakipay itong mga ahin sa itong gobyerno nga hintutungdan kumbaga simba ko matabot sugad ini. Diba panlurong laba? Oo. Panlurong panguwat nga diri maupay. Dapat hindi magburublig ito na doon mga otoridad, ito na doon mga kapulisan, ha, cybercrime unit. Ito na Department of Communication, ito na Department of Information and Communication Technology. O ano pa ba nga ahin sa gobyerno nga magdedeterminar ba kung nirahinot nga mga tao ito nagpapaluyo hini nga panlurong mga kakipan. So igit patapon hiton mga otoridad din hita kloban nga waray bomba, waray kadelikaduhan hasulod ng eskwilahan parahan mga maestra, mga estudyante. Sanglit waray rason para isuspend itong klase, yana nga adlaw. So balik ang klase dito ka puso elementary school di diha Northern Barangay. Yan ang adlaw kay naghatag naman ng clearance ang mga otoridad nga oray ka maturan nga may da bomba. Naihan ni ra pagapang inspeksyon ini kay siyempre ang mga bagang kamataan kay nagkabibilin man itong dinhan ira mga classroom. Darahan ni ra pagpanik nga may da bomba kuno maboto sa lodan eskwelahan mga gagipan. So pati iton nga mga bag gigin subject gihapon hinin pa mag inspeksyon hiton mga otoridad. Puro Delos Pueblos. Kita ka ito nga perwisyo, Francis. Di ba? Jeffrey Bansuela. Dapat good may mamagbaton hini nga nagpapasarang hini nga mga buwang nga mga impormasyon, Jane Olita. Di ba? Oh, good morning. Kagay 5 shout out po from Barangay Anibungon, Aboyog, Leyte. Hi, Amelin. Nasiring hi, Jane Olita. Hi, Amelin Rarugal. Good morning po mga kagay 5 watching from Babatnon, Leyte. Hey, Robert Apare, good morning kagay 5 Lord Sanyagan. Ngan igkasi mga LPG ang mga lagaon pero gwapuhon. Hey Agustin Balio, good morning. KKFM Edward watching your program from Canlubang, Laguna. Hey Rebecca Gregorio, good morning Sir Edward. Shout out Gregorio family di diha Ridgeview. Ha, Ridgeview Park, Kakabalawan. Hey Edwin Aurelio Balita, o Balila, good morning Sir Ward. Watching live FB, pa shout out di diha Barangay Apitong pagkamata na kamo. Wow, okay. And he pips gakutno. Good morning, Sir Idol. Waray awas di diha amon ha manggasagkahan. Sering paman, nakaka... Gindaw? Nagadudog. Oo, nakapamuyayaw hiya di di. Makuri man basahon naton mga kakipay. Puro Delos Pueblos. Alas 7 sa isna. May dagyap kita chika yan ang aga para hininbagapan pa good vibes and... Para baga di rin natin masyadong seryosohon inin na kinabuhi, mga kakipaib. Nadine Lustre, nagdaog ha korte kontra iya Basher. Basher ginsirutan hanhukmanan ini. Maupay ini nga balita para hinin mga... Baga nagpapanlalapos ba, din heton boundary ba, hinin freedom of expression and freedom of speech gamit inin social media. Diri, itong garantisadong magkakagpatakas ka lang, may dakahit itong baratonon kung baga magpanunubra ka. O, kami didi, so ako personally, I'm open hinin mga basher kay tuyo man la, hinin nga aton klase, hinin trabaho. No? But nasiring ako, ada. Dapat itong ipambabas, may kalabutan la hinin akong trabaho din niya pagiging usang broadcaster or artista din niya social media. Kung baga maglapos ka mo hinin pagbash o pagsuson, hinin baga di rin nakaturunan o rin nakalabutan hinin atong trabaho, aw, ay ba nitong istorya? Kaya ginagarantiyahan nito itong freedom of expression, freedom of speech, itong atong constitution. We are in a democracy, okay? We are in a democratic country. Wari kita liwat control, hitpan lantaw, panunahuna, panmorubuot, hinin taong nagkikita, namamati. Hinin atong programa, may damaoyon, may dairy, maoyon, permi ito may masuson. It's okay. Kahit kapart ito dynamics, hinin demokrasya, mga kakipay. Beauty Queen Joy Barcoma, ginpakianhan kung ano ang iya reaksyon kung pangunguyaban hindi si 8 anyos itong edad. Lugar, 18 anyos nga lalaki, mangunguyab, hinikan Barcoma. Kan Beauty Queen Joy Barcoma, kung bagano tiya baga masisiring, sobrang manliwat hining kabata. Inin na 18 anyos nga baga mangunguyab, baga may mas edad. Oh, siguro, ini ka Milton, pwede ni sobrang 30 naman ni Milton. Okay la ini. Kung baga, laban. Hi, Hibibi! Gandang hari! Diri magsangkahan niya ex-wife, Carmina Villaruel. Ano dalat na hinunumduman ni Carmina Villaruel kung inin namemensyon it ngaran niya Rostum Padilla nga niya na Bibi, gandang hari. Ha? Ano dalat? Kung baga magtutugan ini Carmina Villaruel, may daba kaha niya baga itutugan? Didan hirapan ni Rostum Padilla? Ha? Tinuod ba nga pariya sila naka-90s kung nang nga turog mga kakipay? Ay, Bibi, gandang hari, diri magsangkihan niya ex-wife ngay Carmina Villaruel. I thought okay na inhira mga kakipay. I thought. Oo, nga baga okay na ini nga era. I mean, bisan kung baga nag-ibahiyahin landas. Nagparihas na hira babayi kay feeling good niya babayi hiya mga gagay. Baga magpaparintindihay untay ra kay parihas mo ni rin kasing-kasing mga pusong babae. Ano daw lang bagagin sangkuan hininira mga gagay. Hay, so por lo menos amin itong mga importante nga mga bagay nga dapat natin mahibaruan niya ng adlaw. Nga sigurado ako may daepekto hinin aton panadlaw-adlaw nga kinabuhi mga gagay. Oo, paghataas hinin presyo petroleum products, paghataas presyo hinin kabaridan hinin na kuryente. Ang ginaw, hataas siya na unemployed habugos nga Pilipinas. 4.8% itong waray mga trabaho. Dako ini mga kakipay, na itong 4.8 million, ginaano ba Duard pag-compute itong unemployment? O unemployment rate. Okay, akong pagkaintindi, it kadamo itong mga tao nga dapat may da mga trabaho, minus pirala at may da mga trabaho. Okay? So, for example, may da kita 1 million nga employable na nga mga tao. Pwede naman magtrabaho. 1 million. Katapos 500,000 light may da trabaho. Bado, kaya katunga daw ito mga kakipay, 50% ito nga unemployment rate nga. Ho. Sanglit, kung ikaw in may trabaho, yan na pauraha ito nga imo trabaho. Di ka man naruruyag itong imo trabaho, danay di ka na baga nagiging malipay, darah itong klase at imo trabaho, darah itong mga kinaiya itong imo mga katrabaho, itong kinaiya itong imo boss. San o kabudoy o uday lumitas itong imo trabaho kung baga ginugulan ka na, baga kinakapoy ka na itong baga kitakit at imo katrabaho. Panumdum, nga damot nagihingyap nga mga tao nga unta itong imo trabaho yan na ira. Damot waray mga trabaho, mga kakipay. So kung baga pwede ka pa makapag-adjust, unless may nakasigurado nga babalhinan, maruupay nga trabaho, maruupay nga panwelduhan, go! Pero kung waray pag-mantener laanay, makuri yan ang mga kakipay. So kung namiling kang trabaho, gintagang kang trabaho, trabaho, ito na yung trabaho, mga kakipay. Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 7:12 na! Before we take a short break, anay, basahon anay natin in pira pa nga mga mensahe kung baga may dapa before we take a short break. Niyan, kan kakipay ba Kevin Susana? Ay, kakipay. Hidilanja Ares! Mahuping aga Sir Edward Sanyagan watching from Hiporlos. Pa-shout out Diladia family, Barangay 01 Hiporlos. Especially Hitiap family. Salamat. Antacloban on-call driver. Good morning, Sir Edward. Shout out ha mga teachers sa San Joaquin Central School. Nga adayan ha principal's office. Oy, namamati ka mo. Hiya Joel Kanyamake. Moping aga Sir Edward. Watching live from Santa Cruz. Haro late. Hello kan Evilia Barantes Capidos. Good morning. Sugadman kan Pas Castro Verde. Good morning, gihapon. And good morning, Sir Ward. Pakiana daw Cancer Idol Kevin kung ano balita NBA bagawarin naman klaro Hilo LeBron. Oh, nag-aalin susunod kagud hinin niya NBA ano. Hiya Tess Arnoco, good day Sir Edward watching from Katbalogan. Ari nagpipanan mati kami ha iyo programa. Agi, ano na nga ni nga aton kabutangan baga ginihimo na la ini nga uyas or mulay ini nga pagpasaranghin mga fake news. Pamati ko nagkakalilisang nangani it mga teachers or mga student nagkikinatatawa ada ini nga mga tawo nga nagpipinasarang hin mga fake news ba adaw damon it aton nalilisangan aadi na babaraka it mga tawo hanbagyo adi pa ini nga natatabo sinado adi pa ini nga mga fake news ba adaw good man ini balita oo nagdudugang ira iton problema. Alas 7:14 na babalikan nato ni ngatong programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Gumalang pipirang ang mga pibaro. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May kumso! D3 Bio Health News.
1: Victory Bio.
2: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
3: Usahay kung ang atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
4: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin di na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
3: Oh, so sa ato pa, apektuhan

0: tungod minus na pod ang imong metabolism, maapektuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid, importante kayong organ.
1: Mao nay kinahanglan lang bantayan, Sir JP, nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
0: Mao jud, nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
1: Unya constipated po sila.
0: Oh, manguta na po jud. Nganong wala man ko maniwang oy.
1: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
0: Mauna.
1: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir GP.
0: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
1: Pero kung nakainom ka og D3 bio ra jud ang katapat ana. Di ba usay Sir GP kapoy man mag-exercise?
0: Of course.
1: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay mong lawas. Ikaduha, inom ka dili ka init nga tubig or kinimang lukewarm water, Sir GP nya. Parisa nimo og D3 bio, dako kay mga tabang sana ay mga problema sa hypothyroidism.
0: Aron mo taas ang core temperature.
1: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili ninyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og D3 bio.
0: Yes, D3 bio jud.
1: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir GP. Kana bang nakay pindutan?
0: Murag mga na switches ano?
2: D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
1: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
0: Oho.
1: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintonisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
0: Pindoton pud nimo.
1: Oh, pindoton pud nimo. Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
0: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
1: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka D3 Bio, Sir GP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
0: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism dok? Diyan nimo na makita ang epekto sa D3 Bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
1: Gawa sa gainom kag D3 Bio, Sir GP, makatabang pud kaha ang ahos?
0: Yes, makatabang jud.
1: Saon man? Sa una ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka muniwang. Muna'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
0: So sa mga tao di nga dugay nang gadyeta, unya dugay na pod ga-exercise, unya walay epekto. Basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take D3 Bio.
1: So mag D3 Bio na. Kung naanak kini ng mga sintomas, D3 Bio makatabang jud nimo. Muna'y gamit sa D3 Bio over hypothyroidism.
0: Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sam si Dr. Ramil Oy. Maing lawas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Nimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
5: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, rubbles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
6: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
7: May kasal, birthday, ubisan o nung okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high-quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Al

0: Lipasana at 0917-721-9691. Audiotech, high-quality lights and sounds para sa imo special nga okasyon.
1: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
0: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
4: Ako Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduha yung akmata na akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
5: Ang istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500
6: para sa malinis na dugo.
7: DTX 500
6: para sa manusog na tay.
7: DTX 500
6: ayon sa mga eksperto,
7: ang DTX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DTX 500
7: sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako dahil si Zairo, usog kayo kung may namang kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inong napod ka mo DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabait sa mga butika.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap. Mabalit sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica
13: Deo Fresh.
11: Klinika Deo Fresh. Available now.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Puro Belos Pueblo!
17: Oras mga ka-K5, alas 0:26 na. Balik kita nga doon na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Kaya diyon na rin natin na doon na Chica La Portion with the ka-K5, Kevin Susana. Meron yan mga kabudlat natin hijad sa Carlos at Gilias. Pagingadayan natin ang ikatulog adlaw ang impeachment trial. Tidahan naging dumarang kakulup nga cross-examination han defense counsel natin vice president. Han testigo nga agent dito National Bureau of Investigation. Karek natin may pakian na niya na no, kung inin mga nagsasarang mga video, I mean, na-upload na ba't video ha publiko ba? Okay? Just like what happened han press conference, virtual press conference ato ni Vice President Sara Duterte wherein dito niya gin pahayag, ini nga iya hulga. Okay? Han aton presidente, former speaker, nga han first lady. Inisufficient din na ba ito niya ang inin-evidensya? Bisan diri imo personal nga inin-kuha ito nga video or tikang haiba nga sources but na-publicize na hiya. Ano itong probative value itong mga kakipaib? Kinang labat nagtitistigo nga it nagpre-presenter ito kung baka testigo ka, inin dapat ba may naka personal knowledge ang pagkuha ito? An investigation ba kuno noon NBI party hini nga ginaaligar nga hulgan aton Vice President in moto proprio ba? Naglugaring lamay na pag-imbestiga or may nagmando haira pag-imbestiga? Okay, siyempre, karoyag, saring pagkakulop ni Judge Argillias, o sa nga panuyo hining cross-examination, pag-discredit hiton credibility, hiton statement or pahayag, hiton na usang testigo mga gakipay. Sige, may da kita hinimay babaro na ang naliwat niya nga damo nga mga bagay. Parte hini nga nagpapadayon nga impeachment trial, hiton natin Vice President, aadto pa hiton sunod nga hearing. Hiton adlaw, hiton Lunes, nga kundiin ginpatawag na kung mamagiging testigo. Iton anay Chief of Staff and aton na Vice President mga KK5. Oo, sige. Without further ado mga KK5. Kadiyon naton iton pinaka latest nga chika ni KK5 Kevin Susana ngan siyempre iba pa nga mga hibabruanan hini nga aton porsyon mga KK5.
18: Na ang mga macho nga ang mga machika ang mga lagaon pero guwapohon pogi na yummy pa waray may makontra ha kay Chika La.
17: Good morning KK5 Kebs. Oy, waray mo naman ka.
19: Good morning mga KK5. Mm-mm. Oh, kulang kita ng energy, naliwat.
17: Agi Kevin. Sige.
19: Litik crime water.
17: Ay labi yan kay mga kapatid natin ni Rahi, Mamelin Kuliera.
19: Tohay.
17: Oh. Sering ko pa nga ni kakulop, namon harampang mga taga ano, kasangkulop. Harampang namon han mga manager bahan ng mga electric cooperative kagibab Kevin ha dito Summit Hotel dara hini nga era paniguro nga maexplicar nga inin omento hini tarifa kuryente dir ini nirahinimuan dir hira sadang basulon egule hira nga nangongolekta sareng ko kan attorney Ed Pixon iton general manager hini Samar Electric Cooperative dinya Samar nga nak inin mas maupay nga niyong tantubig kay diri pinapalit itubig, di ba? Naaro ka lang inin tinatawag nga water rights para ka makakuha inin tubig. Pero waray awas. Hmm. Adin kuryente nga pinapalit naton binabayaran na KK5 Kevin. Mahal! Ay, may kuryente man, pero mahal. Ba't dali nagkukulang? Hihapon namin yung may mga red, may mga yellow.
19: Mga yellow alert.
17: Yellow alert, porbida. Ginistoryahan na liwad kita na nira mga kakipay. But anyway, sige kay. And then, pagtatagan natin sa presente nga panahon para paghingadaya rin eh. Sige, kakipay Kevin. Oo. Oh, anong baga take mo ka kulupan baga panitabo, ha?
19: Waray na ako pag kinita kay medyo may kuman ideahan direct examination ang siyahan nga adlaw. Amo lang pwede papakyahan na bukas. Ipagpinan confirm la.
17: Ang cross examination.
19: Ang cross examination. Ano man ang era gurubon hadto nga tawo. Takay na ka-eskwela, CPA. Ambot ko na
17: ginungkat ano gud iyang mga credential.
19: Credential.
17: Parte hinin na mga for example,
19: iya competency ito niya trabaho.
17: Iya competency niya trabaho, labi na itong iya pag-authenticate han video. Ginpakyan na niya, mayroon kami ni personal knowledge. Ikaw ba in, din ka ba kuha hininga material? Oo.
19: Ano yung atawa lang ilang portion nga naaro ni Robin Padilla niya credentials?
17: Ngayon?
19: Oo, tilakat na hinabol pa ni Robin Padilla, nga dan rostrum. Nangangarong credentials ang tao. Sirin ko, unta, may dagihapon credentials it na kandidato ka senador. Pero siya, iamad to katungod kay Huwisman hiya, senador, nga siyempre karoyag niya makuha it background it tao, natural. Pero how I wish nga may dagihapon unta credentials it na kandidato ka mang kasenador.
17: Ito, kakipay Kevin.
19: Oh.
17: Pero ako nahihilawan na kinikan Robin nga iya baga napakiana pa yan. Tinuod ito nga istorya na prejudge nito ni Robin. Kunhain niya mapabor hininga impeachment trial. Di na't mababago.
19: Wala dito mababago.
17: Waray na ito. Parekas kang bunggo.
19: Oh.
17: Di na't mababago kan Marcolita.
19: Waray na
17: di ito. Di na ito mababago Amy Marcos. Di na ito mababago kakipay Kevin.
19: Yan hi Robin Padilla. Waray man itong mawawarahay. Amo nga pakawala ito yadida. Bisit ano ito yung paginakanon. Bisan itong ano kapalpak it iyaig pinanmulong. Pakawala ito yung kay he has nothing to lose. Waray mawawarahay ya. Masaring malit ya. Ano man kundiak na yung ibutos? Sikat malagihap ako. Pwede man nagmagpilikula. Sige, tamay lang kamuha akon. Hiara naman na kito.
17: Amo na.
19: Napreso na.
17: Napreso ka na nga ni.
19: Pakawala ito Robin Padilla dida. Waray itong mawawarahay. Bisan pwede dida magkuhan. Tumbling, bisabit o misplit.
17: Kanlito lapid ka. May mawawara ba?
19: Waray naghihapon. Pero at least, mamingaw.
17: Mamingaw?
19: Oo.
17: Ada kayo, amunit mo, pwede bag mamingaw ka lang. Waray ka kontra.
19: Oo, waray kontra.
17: Hindi ka niniintirisan.
19: Ngandi rihiyagin babasin mga kapalpakan.
17: Oo.
19: Kay, di mo nagyayakan.
17: No talk, no mistake.
19: Si Robin Padilla, pakawala.
17: Oo.
19: Ngan, simp, nalilipay petya. Kay, daw mo nagpaparakpak haiya ng member hit kulto. Bisan palpak haiya.
17: And kwan ini ang mga DDS.
19: Oo.
17: Di rin sugod ay mga DDS nga dating I mean, Duterte supporter.
19: Oo. Okay. Salit, warit niya, warit mo mga warakan, Robin. Kay hiaran itin mga intriga, hiaran itin mga pagsusun, waray net niya gin protectoran itin pagkatao kay nakasuhan illegal possession of firearms.
17: Napriso.
19: Napriso.
17: Nagsinador pa.
19: Guba naman niya hadto pa. Among sorry ko ano tiyat credentials pero wala man kita mahimo kahit balaod can read and write Filipino citizen at least 40 years old pwede ka komandidato ka senador pero Robin Padilla is pakawala
17: waray na he has nothing to lose
19: waray mawawaray waray niya kapirdihan dida
17: And assured here itong mga DDS nga boto
19: assured ito
17: amat na giniinisip waray ito problema mga basher maglilinamiri ako din here Wala ito problema ka may daos ka grupo hinin mga tao din ng Pilipinas.
19: Nga bilib-biliban hak.
17: Nga bilib-biliban ako. Nga mabutos ko daan. Magka ano-ano man ining kalibutan.
19: Yes.
17: So wala na hiya. He has nothing to worry. Wala na. Wala na din na hiya baga mag-iisip ka kay Kevin.
19: Bubutosan lang hiya pito ya.
17: Kamis lang pagkanihan mga pagtagominate han mga Didi Hasan Jose han mga estudyante han shooting incident. Gulpig hihapon ng baga pag
19: kay artista.
17: Artista, pagtagadhaiyahan mga tao.
19: Oo, siyempre, pagkita Robin mo din. Imani, bubutosan ko din eh. At siyempre, that qualification din yaton. Di rin nauna-una kung magano dito.
17: For me. Hagi, kakipay Kevin. Ito na aton oras sa Bugos nga Pilipinas.
19: Kairo ganunog.
17: Balita. Wala siya 35. Unang topic.
19: Okay. Nadikita kan beauty queen, kwan. Miss Earth Philippines 2025.
17: Miss Earth Philippines 2025. Bago pa.
19: Joy Barcoma.
17: Joy Barcoma. Wow.
19: Gin-interview ni Kuya Boy. Ginpakianhan ni Kuya Boy ang beauty queen ng Joy Barcoma. Kung ano it-imo hihimuon, kung may mangunsoy luha-imo, nga 18 years old pala itong edad. Siguro, naipakian ni Tito Boy. Kaya nagiging controversial yan na itong reporter, PBA, si Apple David.
17: Apple David.
19: 33 years old. Okay. Wala lang pakalisto kang ka K5 Milton. Sus. Ituyab ni Apple David, 18 years old pa lang, a varsity player hin o sa nga universidad.
17: Ngayon?
19: Oo, oh, naglilibin na nga ni Rachuali.
17: Purbida ngayon?
19: Oo. Oh.
17: Purbida nga ho. 27, pero
19: edad? 33. Apple David.
17: Bado, mahusay lahat
19: ka. Mahusay, yung Apple David. Very cute it na wong hining.
17: 33 years old na!
19: Oo, oh, Apple David.
17: Apple David.
19: Iti Oyab, 18 or 19 years old pala. Nangalimot lang kan nga.
17: Purbida Milton, nalupikan kay ni Milton.
19: Varsity player.
17: Varsity player.
19: Ginbabas itong hira. Okay. Nga, imo ko naging singabot kay Moray Tunahuna, Pampa, ikaw it nagdidiktit nga bata, nga lalaki. Amo, hey, Chad Gamad, Halitran. Mm. Okay, pero hi Apple David kay yang looking,
17: kita kat nawong, di ka kipip-kipin, kikikinita ko tiyan nawong, oh. Kay, magahin mga 22 anyos.
19: Oh, ama.
17: 23 anyos. Pero 33 anyos na ngayon ka kipip-kipin.
19: Gintinawag hiya nga, gurang ka na, matanda ka na, kay ano nga mapatol ka ito nga, imula, hinihimo nga boylet, ito nga 18 years old. Tigurang ka na.
17: Alo, good boylet.
19: Siring naman ni Apple David, so, ipalaka mo. Iyo kasi siniring nga gurang, kita niyo tak na wong kunin hato nit gurang.
17: Ah, mura. Kini nga ni nga iya picture yan na didi, nga naka, ngikinita ko didi iya picture ka Kipip Kevin, nga naka, baga naka pulayan blazer. Mastering kagod ka Kipip, alayon daw Milton ang picture din, kaya ngikinita ko didi ito niya picture. Kaya di nga ni itong mga comment didi sa social media, hi beautiful, will you be with me? Ganda talaga ni Miss Apple. Goddess of beauty. Makahanap ka pa rin ng iba, madam.
19: Okay. Ginsususta rin niya kung kaya ano nga. Kadamo ko nito interesado hain mo nga mga player, kung amo naman lang, kung karag namin player, ada na PBA, diri ka na mag ano yung finances kay mga rico na ito, dagkot sildo. Ato ka kuno hito nga 18 years old nga player halitran.
17: Oo. Ngayon ka't magsisinustainer ito.
19: Ngayon ka't magsisinustainer. Oy, diri ko no. Ako nga ni kunit na didiktahan.
17: Oo oh, ngayon.
19: Oh.
17: Wow na wow. Na, tinood ba yun nga gugmaw ka ha?
19: Oh, gagawin
17: ko rin man. Bangin na inibaga.
19: Infatuation kay 33 na iya. Bangin lagod ang 18 years old na infatuate ha iya. Kay 18 years old pala, he Chad Gamad.
17: Amo ni pimit mga pakyana, is it really true love or whatever? Mga kinimi, kiniso. Sige. Balik kita
19: kay J. Barcoma.
17: Redirect.
19: Balik kita. Siring ni Kuya Boy, kung pangunguyabang kahin batanon, let's say 18 years old, ano iton imo bubuhaton?
17: Okay.
19: Letter A, babatonon.
17: Nga, oo.
19: Oh, letter B, imo pagsasagdunan.
17: Nga, pamilingit. Pamilingit mga kaedad mo, ayaw na ako. Okay.
19: Letter C, bibigyan mo ng pangmerienda. Aman choices nga ginhatag haya ni Kuya Boy.
17: Orkat tatagan mon karukaran on. Oh, sering
19: okay, bata mo, pa.
17: Nagtutubo ako.
19: Oh, bata pa. Siyempre. O, adi pag-snack na ladong. Kung baga amuit, amuit sundon hito ni Joy Barcoma, it nga letter si pamati ko, damuit magpipila. Ng mga batan on. Kaya mahatag ba niya pirmin pa-snack?
17: Oh.
19: Yeah. Sering ni Joy Barcoma. Kuya Boy, it akon pipilion letter B.
17: Letter B.
19: Pagsasabihan ko siya.
17: Okay.
19: Akon hiya pagsasagdunan. Kay ito nga mga edad, nasulod pala hirahi ton pagigin mature.
17: Ito.
19: Nagtitikang pala nga magin mature itong panhuna-huna. Baltok liwat in hikuan, hijoy barkuma kay UP grad ini. Nangalimot lakan kurso hini. Naggamit pa nga hindi din mga scientific kuan. If you have already developed your frontal lobe, parang it's up for you to inform this kid. Kung ikaw, develop na iti mo panunahon na hin maupay, dapat imo pagsasagdunan it bata nga nangunguyab hay mo. Inform this 18 years old sumate ini nga 18 anyos palit edad nga iton mga desisyon nga era binubuhat yana. In may adahini consequences sa tiarabot ng mga panahon.
17: Ito.
19: Salit diri magpadali-dali. Kung learning experience man ini haira, then so be it. Pero kung ito nga pakiana, ngayon na, may dahaakon mangunguyab mga 18 anyos pala, hindi ako papatol sa 18 years old. Kay, it akon pakaintindi, itong relationship take a lot of maturity, take a lot of understandings, and take a lot of experiences. Bisan nga nit mga idaran na nga nagtatampo pala, danay pa mga immature. Actually,
17: it kaya tinuod ko nga gugma, it may away. Kaya didakar na, didakar mo na,
19: napapribahan,
17: nakikilala it in partner, nga didakar na nagihimon mga adjustment, kay diri ngay an pwede sugad hini dapat amo ini yes, so diri ko dito kay baga paghinangkupay nga baga paghinaro kayla
19: correct
17: nga amo to tinuod nga gugma dapat nagaaway
19: no nagaaway good kay magkakadelito good kay tikangin magkaiba nga pamilya magibet personalidad permanente good la ito
17: pero di dito baga nasusukulit gugma kung baga nagiintindihay ka mo nagihipasinsyahay ka mo ngan labuhan nga tanan kinakarawat mo kon ano hiya.
19: Okay.
17: Amo to tinuod nga gugma.
19: Amo niya sir nga it takes a lot of maturity. Pagintindi nga may experience siya nga hibabaruan mga lesson ng mga experience una. So diri good ko na hiya mapatol in 18 years old pa.
17: Ayan. So pwede hiya itong mga 55, 56.
19: Bakit magsiring lot nagpaparanobra na ito? Bangin na kitlo.
17: Sobra na itong experience. Overqualified.
19: It makaurito. Kung nag 50 years old, tapos immature.
17: Sige.
19: Masaring ko ni Joy Barco, mga gabay, nalagpin na ito lang 18. Kontra itaan din ka 55. Nagbabatang isip naman din eh.
17: Ang gigagipan, Kevin. Okay, so wari paglaom.
19: Waray.
17: Mga bangin siguro baga 20 lugar or 22. Bangin po yun.
19: Madiri pa, diri pa para hai.
17: Diri gihapon.
19: 27 years old na ini.
17: December 17, 1998.
19: Oh, Joy Barcoma. 27 years old na ini hiya.
17: Oh.
19: Ba pamati ko, diri. Diri mandadali. Baltok ini.
17: Ngayon.
19: Oh, takay ko ini.
17: May mga baltok ka baga kung na-in love, diri na nagagamit itong kabaltok.
19: Pamati.
17: Kaya ang kasing-kasing naman ani yagin na susunod ka kay Pemkebet.
19: Pamati ko dira madadali-dali Joy Barco makay critical thinker ini.
17: Oo nga yan.
19: O progressive.
17: Critical. Kada mga klase may the logical thinking thinker, may the critical thinker, may the tinatawag creative.
19: Na kon ini na istantin mga issue.
17: Oo nga yan.
19: Oh, dire madadali-dali.
17: Dire mo uwat.
19: Oh, amo nga ni nga didahan yan na nga 2026 Miss Earth. Waray hiya parampahan niya farewell walk.
17: Oo nga yan.
19: Kay may ada niya giniyakan nga pagtindog hin usa nga advocacy nga waray sugad-sugad nga waray karuyagihan organizer sa Miss Earth Philippines.
17: Oo nga yan.
19: Salit waray hiya parampahan niya farewell walk.
17: Kon
19: ini nga babae palaban.
17: Makuhuri nga yan ini. Baga diri mo dadali-dali
19: diri mo hugay-hugayin ko. Pero depende laliwat ka. Iba man kung kasing-kasing it ini.
17: Ito, amo tak sinisiri. Maigonganin ni Kopido. Ito, kakay Pipe Kevin.
19: Maigonganin ni Kopido nga tikang hing tarantado.
17: Kakay Pipe Kevin. Next item. Alam,
19: baling kita
17: na dito. Anaton oras mga kakay Pipe. Alas 7:45 na oras gimpadangat tayo ang JNT Express.
19: Nag-guest gihapon, hikuan.
17: Ano pa?
19: Hi Rustom Padilla.
17: Oy!
19: Binibini Gandang Hari.
17: Bibi Gandang Hari.
19: Bibi Gandang Hari. Kan Kuya Boy. Ano na nasimana?
17: Ano liwat?
19: Kay gimpakianan gihapon niya ni Kuya Boy, ano naman kamuya na nganhan imo asawahan una ngay Carmina? So,
17: kinasalbad to inhera
19: ka. Kasalin. Oo, wareman pan mamati, Carmen. Nangagin sinagdunan iniya. An baga nagiinuyab-uyab pala rago. Ayaw ganitong Carmen. Kaya mo nakitaan ng pirit apin, Miss G. Pero ito kabisis nga mo, nakitaan nga nag-inapiapin, Miss G.
17: Mga pangkalawakan.
19: Oo, pero kay Siring Panimo, basta good man na igot kasing kasing, usay, nawawarapan mo rubuot.
17: Ito, tinoo dito kagipid, Kevin.
19: So, nagpakasalhira nga ni Rostom.
17: Mm-hmm.
19: Anhiman niya, nagbabakasyon niya sa Pilipinas, si Gandang Hari.
17: Ano mga kipasoylat niya nga niya sa San Jose, ano?
19: Nakiopol, kay alams na.
17: Bangin liwat, initikaran din dato liwat. Kumbaga, pagigigbisugan ni itong LGBTQ plus negative positive
19: inin bangin liwat or added publicity kaniya Kuya Ruben. Kaya dito pala Manila nagpost na hira nga mag-upo dirang pagkanhi
17: ngayon
19: syempre ang mga tao makyo curious dili rahe Ruben ang era pagmamalakitan pati binibini ay bibi Gandang Hari adi kako ang gihapon alams na inartista ng mga style
17: parte ang plano
19: oh.
17: Hinot mas mahusay hair hato nga picture sige daw ini ito hair nga duha
19: oh hi Carmina ni Carmen at mas mahusay.
17: Wari magdiri ko mababago ang kan Rostom itsura.
19: Oh, no? Napaka mahusay. Yeah.
17: Ito.
19: Eh napaka mahusay. Agay. <gap. laughs> Napaglina Mary.
17: Agay gin. Agay.
19: Igsusumpa ko ita akong nanay ini.
17: Aba mo na niyong makaruyang, halabang ang buhok.
19: Mapay nilatak ismail din na kaya diri ka ng bayot.
17: Ang ginoo naman ini ka Kevin Kevin.
19: Totoo.
17: Agi, sige.
19: Anyway, siring niya kan, Kuya Boy, hapag kaya na, ha? Totoo, ipapalaminit ko ini. Papalaminit ko, hindi ko lang ipapakitit ang mga anak. Oh.
17: At to?
19: Oh.
17: Ang kagigipin, Kevin.
19: Oh. Ah. Mm. Siring ni Kuan, ni Baby Gandang Hari, kapag kaya na, waray kami komunikasyon ni Carmina.
17: Okay.
19: So, direk magkakasiring nga magsangkay kami.
17: Mm.
19: Kay dire man kami nag-iistorya.
17: Okay.
19: Dire liwat ako magkakasiring nga magkontra kami.
17: Mm-mm.
19: We are not in touch.
17: We are not in touch. Okay.
19: Maybe not as a friend, but we have not really talked. Waray ni Rera istorya, maihan.
17: So may tungod ka, waray na mag-iistorya, baga hindi rin magsangkay.
19: Oo. Waray man iistorya, hay.
17: Okay.
19: Pero siring niya...
17: Ano daw lang kung baga mag-iistorya, hira? Ano daw lang pag-iistoryahan niya rin doon, ano?
19: Pero waray na ang pag-iistorya. May himot ka intriga, logod.
17: Hmm.
19: Oo. Siring niya, maano pa man, magpapabilin ng espesyal ng parte niya kinabuhi, hi Carmina Villaruel.
17: Siyempre,
19: she always has that special place in my heart. Antes ko no hiyal ko magtuha kuan ha Amerika. Naging mag-anyaw pa hirang hikuan ng Carmina. O nag-anyaw pa hirang ni Reno. Kiano. Danay panganir nakikita ha Jim. Ngan nag-i-exchange pa rin hello.
17: O nga yan.
19: Oo, antes ya ko magtuha Amerika. Pero katimad to waray na hira pagka-istorya ngan hikuan ngan ni Carmina. Salit di ko no hiya maaram kun magsangkay hira or kun mag-ano hira yana ngan ni Carmina Villaruel. Pero sering niya may ako malipayon ako nga malipayon hiya hiton iya kinabuhi nga may da asawa didto kan kuan kan Zorin Legazpi.
17: Okay.
19: Okay, dapat gad liwat. Makore ka man hiton magwishin karatan hiton.
17: Ano daw lo anon era hini baga pagdudurog ano? Nga, kung baka di ba mga masering heroes to, eh, kalamiri. Di ba kakipip Kevin?
19: Oo, iwawaklit na kung baga maglalambing. Oo, agoy. Ay, nabad to naging pipinan ngita nga usapa.
17: Oo. Bore mo ka-picture
19: eh. Totoo. Ambot ko na, amon yung pakiana. Siring kon aanhon adto han nagidinirig pa hera kun ano ba an era style hadto an era ano tawag hini an ira pagdodurog.
17: Okay.
19: O kunhino na
17: igbaw. Di lang kita maaram.
19: O kunhino na igbaw. Kunhino ang... o kunhino nagmimake up.
17: Okay.
19: In Madarodak Mall.
17: Bangin pa rin sila naka 90s.
19: Oo. Pag siya pag-uuli ni Rostom. Oo, bumili ako ng 90s. Tig-isa tayo.
17: Ang kakipin, Kevin. Next item.
19: Hala, okay.
17: Ang aton oras, mga kakipay.
19: Aruhala ba ini?
17: Aruhala ba? Alas 7:50 na.
19: O, sakto la ini. Ngarit mga alas 8. Ang hostisya nga nakabutan ni actress Nadine Lustre. In kinahanglan nga magserbi ini nga warning.
17: Okay.
19: Hiton mga tawo nga nagiginamit hit social media hapagbastos ngan pagtamak hiton ano ta pagkatawo hit iba.
17: Oo.
19: Di pala maiha hadton Mayo 21, 2025 and last year nagsampahin na din ha korte han reklamo nga pakatalapas han Safe Spaces Act bawal bastos lo. Kontra hin usang lalaki nga nagbastos sa iya social media. Di pala maiya, mga 2 weeks ago or 1 month ago, nagpalusad na ang korte hin sirot ng itong lalaki. Waray igsumat didi kung pero may da...
17: Ano ginugatan hini ka Kevin? Kaya you know, importante ning istoryahon. Dire kay parte chika la ini. Kay damo nga mga tao iton nagamit hinin social media pagpagawas hinin ira mga kasinahon, kasiribton, pagkabido nga usahay, direto nga outburst of emotion. Imo ging gagamit at social media pagpagawas nga di ka nakakabantay na nga kuan na ngayon?
19: Nagpapanunubra.
17: Nagpapanunubra na, nakalapos ka ng boundary and freedom of expression and freedom of speech. Di rin naman iton kay waray limit.
19: Awa, salit kita nga mga ordinaryo nga tawo, ay good ka mo pagpinansiyaring nga papatayon ta ikaw.
17: Amo na.
19: Kung nasisina ka,
17: oh.
19: Kay waray naton conditional threat.
17: Oh.
19: Mga pwede vice presidente, kami na conditional threat.
17: Amo na ito. Amon daot si ring pagkakipid, Kevin.
19: Ginsiring ba naman inihiyahan comment nga sana ma-rape ka ng adik?
17: Sana ma-rape ka ng adik? Purbida.
19: Tapos bawal may da, may dain mogo pa yung mga iyang mga fans.
17: Oo. Oh.
19: Gindugangan pan lalaki, waray na ako makakuha kun anon igindugang. Amon adto naka-trigger ka na din. Kaya laan ay kuno pinalalampas an pagsiring haiya sana ma-rape ka ng adik. May da pa igindugang ang lalaki ng mga comment. So, damo na gud nagsiring haiya pati mga women's rights group. Pati mga abogado nga sige kami it masuporta imo oh. I-pursuit kaso kay nagpanunubra na.
17: Kay ini nga Republic Act number 11313 or Safe Spaces Act or Bawal Bastos Law. Okay. Nakabutang didi ha. Public spaces, for example, verbal or physical violations including catcalling.
19: Yun.
17: Wolf whistling. Bislan pananagoy. Panagoy. Pagsitsit. Ha? Leering, intrusive gazing. Ha?
19: Ito nga pagtinutok.
17: Pagtinutok ni mo nga tikang ko dinit igbaw.
19: It alimpoporo
17: nga ditikod. Alimpoporo nga ditikod.
19: Oo.
17: Mamay kalahini, intrusive gazing. Flushing. Adi pa nga, niambutin nga ho, public masturbation.
19: Oo, labi na.
17: And unsolicited sexual advances.
19: Iyon, oo.
17: Unsolicited sexual advances, it waray katugutan.
19: Oo. Kay, actually daw mo dit mga biktima din mga opisina.
17: Oh.
19: Tungod kay mayor, itong lalaki. Danay magpinankubot-kubot. Ba, kung ano naman, dapikalon itong
17: ano
19: imo.
17: Man, ano man ang...
19: basta, waray didi igbutang ang sentensya, basta ginsintensyahan, ang usang sentensya, igpapailarom in rehab.
17: Okay.
19: Waray ko ang didi kung may preso. Ah, sigurado ako nga may din pinalidad.
17: Okay.
19: Sigurado ko nga may din multa. Nagpinan nga roan lalakin pa sa iluha iya, sila nga din... Ang butit paglipas itong panahon.
17: Na-picturean
19: ang comment nga sana ma-rape ka ng addict. Pero may dito grupo nga amutira mga comment. Di na lang makipagkukontrahon na liwat ako. Asos, may dahiton grupo na kung na-paper din itong argumento, masaring sana ma-rape ka ng addict.
17: O ngayon.
19: Asos.
17: Ano yung winning nga grupo?
19: Ang kulto lagi hap. Na amutira mga argumento. Okay. Kaya siya man ang labanan ni Ratatay kung taloy. nga kontrahan mga adik. Okay, ganun ang laban, pero nagpanuno, bra.
17: So, kung napipirdin na nga ni argumento, rin na baga, rin na paibhan, rin na palulugaran, amon at iramang termino ginagamit.
19: Sana ma-rape ka ng adik. Presidente mo bangag.
17: Baga permanente na ito niya nga mga lingwahe. Masabot ka na kung hain ini nag-grupo nga.
19: Amot kwan hito diritso. Takahin na din kay Claro ini nga pink.
17: Pinklawan
19: niya. Pinklawan
17: okay.
19: Ito. Tingang petano na. So, diri harayo. At okay. Akong lain ni Teori.
17: Mupay yung takon na hibaruan natin. Kung ano ang mga...
19: Walay niya gitali, didi. Basta ginserot na may na guilty. At duman, sana ma-rape ka ng adik. Okay? Please, if you don't
17: pwede
19: have...
17: Pwede ba ito hiyan, mga kuan? Ang bangin kuan lang ito, baga nagiging expression nala. Waray good maraot nga baga... paghingyap hindi rin maupay.
19: O ba, kay kung makabasa ka hito, pamati ko, maglalain.
17: Ano ginugatan hini kung kaya ano nga, hini nga nag-comment, na sugar man na niya comment. Waray, ano ginugatan hini nga, may damang sugar nga comment kontra hiya.
19: Ambot la, di ak maaram. Siguro, may dani na din mga post yun nung hit kwan, transparency, governance, asya man itihit mga post.
17: Okay.
19: Mga advocacy.
17: So advocate nga niyan good governance.
19: Oo, tingang okay. Petad to. Okay. Amot ito mga post.
17: Mopay luwat. Amot baka nung upayang kung hinin mga artista nga diri lang kahirakin na limit itira kung ba, pag-acting or trabaho ba niya na work-related. But ginagamit niya itira influensya para maka-influensya ang iba. Nga, for example, good governance. Hindi ba diri naghihingyapin mo upay nga pang gobyernohan?
19: Okay. Amot makuri to. May kunabasahan kanina. It makore kon hit aton society kay gin mamanipular hit mga politiko. Salit it nagawas kita damo-damoan it mga pobre nga nagdidinipinsahon hit mga rico nga politiko nga amon rason hanira pagigin kablas.
17: Nga unta ini nga mga politiko amo an mag protekta han mga pobre.
19: Han mga pobre. It natabo yan ha.
17: Ang mga pobre,
19: mga pobre nang didinipinsan mga kawatan ng mga politiko. Amot na tabo ito yan because
17: very...
19: itaton ka fanatic lagi.
17: Oh.
19: Labot leton nga pagiging fanatic ini nga aton nagpapanunubra nga pagiging ay kay kaorupdang ko itiya bubutusan ko. Ninong guritan akon anak. Buwala ito nga kuan niya, nagkuan ni ako itiya bubutusan. Usa ito. Usa pa nga nakakabikos din sa Pilipinas. Among guriton kabo tagadidigurit hamon ngabungto magurusa kami amo ni tiabubutosan ka board member pero maaram ka nga waray may himo
17: waray opay
19: artista go dito sikat go dito
17: sikat
19: itiya mga pelikula damit nagkikita bubutosan ko ito damit actually dirilin ka fanatic hin ano ini hin tao
17: labi na kumbaga pag-aagbayan ka na
19: oo.
17: Agido kagipay.
19: Dirilin ni unong hinka idolatry, fanatism. Ito nga pagigin nawawara ha lugar it aton pagigin ma ano iton clannish. Nga bakay kay urupod, bakay patod.
17: Bisan kurap bubutosan
19: kay patod.
17: Kay patod.
19: Oo.
17: O baga napapatod ko ito, baga napapariente ko.
19: Oh, pananglitan may magkandidato din ka senador ha Eastern Visayas. Taga Eastern Visayas go dito nakit bubutosan. Waray ka na pakialam kung ano tiyang klase nga tao. It's just because ka taga Eastern Visayas.
17: Amo na.
19: Parehas man ito pagkandidato ni Bongbong. Bubutosan ko go dito kay
17: nanay. Taga din he.
19: Ala ko dit nga rason. Taga din yan nanay bubutosan.
17: Sige la, kaya ni nga ito ni Restoria din hingga K-Pipe Kevin, bangin makapabago pa init panun nahuna ito ni ba? Punta, hinahinay nga, maging mature ni mga Pilipino, pag-exercise itong aton right of suffrage, pagpili, itong aton mga leader kada eleksyon. Kaya amo ito't pinaka-essence in democracy.
19: Nasa rin ka K-Pipe Julius, classmate ko ito, hindi ulit classmate ni ka K-Pipe Julius, bangin na din lustre. Magkabats ka mo ha, Holy Cross Academy.
17: Agi, okay. Lourdes Malati, good morning everyone. Pa-shout out naman from watching Sir Edward Sanyagan. Salamat na mo pagbasa, Sir. Ferdinand Calisas, durumat tawa ni Sir Edward. Good morning mga idol. Nakagpaligid good ako pag-parking aksarakyan para la ako kumita. Han iyo face kung kay ano nga duro. Ang tawa ni Edward. Pero waray la ini siguro kay may da pa panahon magladlad.
19: Inin.
17: Okay, kagipip Kevin. Napakit niya sa rakihan.
19: Bangin ko na maghusay.
17: Pwede man review.
19: Ah, pwede. Oh, pwede. Adaman lang.
17: Adaman okay. Lenny nga.
19: Bangin matrasar, lugod.
17: Ah, mula liwat. Oh. Kapag magre-review ka pa.
19: Oh, diri, bangin matrasar pag abot na pisina kung mapaligid.
17: Hala!
19: Oh, may... so, an importante ni ano nga,